0: probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500.
2: Kulang sa pagkaon sang utang kang prutas? Hindi ka magkabalaka.
1: Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
3: Q7 lot.
4: Ano ginabatsyag mo sa
3: high blood gid ko?
4: Ano sa una ang
5: blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
3: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Panahon na naman ang ubo. Si Bunch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.
9: Gah, ma-joy ride man tabi ga.
10: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tika, ma-joyride na ta.
10: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
9: Sakay ka kidiya.
10: Siyempre. Naka-extend ko ya.
9: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
1: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: Flex 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Vitamins 1 is good.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Vitamins 2 is good.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
2: Vitamins 3 is good.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata. Nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapagonya kon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 nga may physio.
6: Ang physio
8: nga may D3.
6: D3 Bio with physio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
6: D3 Bio. Ang D3
8: nga may physio.
6: Ang physio
8: nga may D3.
6: D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga ulo.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauhaw.
10: Kasi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
11: DTX 500.
12: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sang DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Why,
11: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nang lunch akong nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C gabis gid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C.
1: Mabaka nga butika.
0: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
14: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Kulad City. Pero may lang ko ginaubo. Kagsip on. Das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
11: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
11: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapo ng akong tulog. Subong aga kagamit. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
1: Mabasaga butika.
11: DTX Coffee Mix.
17: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
11: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
18: Nestor! Ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Missy. Ang masusunod
20: sa gabi,
21: ako ang bossing
20: dahil kasangga ko
21: ang Extend
20: Supplement for Men.
21: Lourdes,
20: tapos ka ng maligo?
22: Yes, darling. Come to Mama.
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy at stamina
20: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men.
3: DTX 500.
19: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permilanga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
3: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
21: Pinapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
22: Bumakal sa mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow, my puso!
21: Puro de los Pueblos, Roldan Besana Villarreal, para sa Puro de los Pueblos,
25: Puro de los Pueblos.
26: 11 minutos sa nakaligad sa takna nga lasa 8, pabalik diri sa Foro de los Pueblos.
21: Puro de los Pueblos.

0: Puro de los Pueblos. Sa tunsining nga mga ka-K5 sa dugang balita diri sa tunsining pagpangalagad, ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, mga ka-K5, ginadulong sa inyo sa ang Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Power Trio nga suplementong epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain nga mga balatian subong nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit, mga ka-K5. Maayo lang ara ang produkto ni Dr. Ramil Oy, ang produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Makabulig sa aton sa pagpasanyog, pag-amlig sa aton sini nga ikaayong lawas, mga ka-K5. Mamuning mga suplemento nga ginimo para maproteksyonan ng aton sini nga ikaayong lawas, ilabi na sa may mga diabetes. Balaan nyo, isa sa mga komplikasyon, mga ka-K5, isa sa pinakamakabig na aton masakit kipekto sa diabetes, pwede ka niya bulagon, pwede niya ni dulaon imo panulukan. Ang iban maswerte ga buron-buron lang ang panulukan, galabo panulukan, pero ang iban pwede gid niya mabulag, magud lang sa mapabayan nga diabetes, mga ka-K5. Ang diabetic retinopathy nagadevelop ini kung ang prolonged high blood sugar level nagadamage na sa magagmay nga blood vessels sa aton sining retina, mga ka-K5. Apang hindi paulihi ang tanan, samtang may tion ka pa, mga ka-K5, magtumar ka ng adaan sang DTX 500. Proteksyonan ang imo sining mata antes pa madula ang imo panulukan. Kung nagalabo-labo palang panulukan mo, subong ayaw na pagulata pa nga mabulag ka, magtumar ka na sang DTX 500, mga ka-K5. Buligan niya ni ang imo blood sugar kag blood pressure ang makontrol. Ano pagid? Mga ka-K5, proteksyonan niya ning lawas mo batok sa excessive oxidative stress. Suportahan niyang imo sining healthy cells, mga ka-K5. Bangod man sa antioxidant, o hindi lang basta-basta ang antioxidant, kundi superior antioxidant content sang DTX 500. 1.3 million antioxidant units, mga ka-K5, ang dala sang kada kapsula sang DTX 500. Amo na ang kung mataas sugar mo, kandidato ka sa pagkabulag. Eh, hindi na napagulata pa? Magjita ka na? Hindi necessarily ngon taton mong pagkaon sang kanon. Hindi man. Kinanglan mo gyapon magkaon. Pero, nagajita ka na, insakto bala, hindi man nga masubrahan magkaman sa kanubo sugar mo, blood sugar level mo, basi magkirig-kirig ka man, basanti lang. Hindi sobra-sobra nga kaon nga duhab-hab na iya. Kaon sang bastante nga pagkaon, dugangan sang utan kag prutas. Manami gani magkaon ka. Actually, muning quiz, kung may simpo lang gid kita, muning routine ta. Ginauna tagid anay kaon utan. Pero siyempre, kung ara ng paborito mo nga sudan, do ka budlay kisa magjita. Pero nahagid ang utan para magbulubugat ng adansyan mo, mga ka-K5. Utan, dasunsudan, kanon. Balansihon, tagid, mga ka-K5. Hindi sobra-sobra kaon, kanon. Mag-ehersisyo, dapat may mga physical activities kita. Kag siyempre, dugangan, tana. Sang madugay na nga ginasaligan nga suplemento, mga ka-K5. Ang DTX 500. The Superior Antioxidant. Kag ang DTX 500, mga ka-K5. Pindutin lang ko partner kung okay na to. Ang DTX 500, manami ni parisan pagid mga ka-K5 sang magabulig naman papagon sa aton immune system. Kaupuntang Mighty C Alkaline Base ga Vitamin C the Immunity Booster, mga ka-K5. Mighty C. Magluwas sa Mighty C, nami pagid kung upod mong klinika D3 Bio. Isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist, mga ka-K5, Klinika D3 Bio. Amo naman yung magatapna sa mga kagaw nga magabulig sa paghalit sa imo sining lawas. Klinika D3 Bio, mga ka-K5. Tapnaon niya ning kagaw nga nagasulod o kunara na sa imo sining lawas, mga ka-K5. Klinika D3 Bio. Gani tandaan ta, Power Trio nga suplemento, kaupod naton sa adlaw-adlaw nga tanan. DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, Power 3 yung suplementong epektibo sa pag-amlig sa aton sining nga ikayang lawas, mga ka-K5, para proteksyon sa aton sining nga lawas, garantisado, mga ka-K5. Hindi magbinagit, hindi pagdalukan lawas ta. DTX 500 Mighty Sea kag D3 Bayo, katuwang naton mga ka-K5. Kung hindi nyo gusto ma-experience ang na-experiensyahan sa kung kaisa, may mga time nga nagakadto kita sa mga opisina sa gobyerno. And of course, no, eh, hindi kita ya sa hindi kita ya priya sa ibang nga media nga tinhadlok, hindi mabalaan nga taga media, no? Gina-conceal ta nga aton sini nga identity, no? As much as possible gina-cover tabunan ta aton uniforme mga ka-K5 para maka-observe kita. Naluuyan tagid pirmi nga nakikitaan most of the time sa Dres Capitol sa guwa. Kisaman sa guwa sa opisina sa pila ka mga konsehal sa syudad. Sagwa sa opisina sa pila ka mga board members. Kag-even sa Social Welfare and Development Office oh, sa province. Kisa naluoy kas tawo mo, ginagutom na, gasakit ng ulo paminsar sa problema, bangod may pasyente sila sa ospital or wala sila inog bakal bulong. Why sila inog pa laboratory? Kung may kwarta lang kita, tagaan tani sila. Ang problema, priyo, malang tanga mga mamumugon. Gakuan sila nag-aara, nag-pasimpalad, nga makakadto sa mga opisyal nga sa tsimpo kampanya, tsimpo eleksyon, nagsiling at imabulig sila sa tao. Prosubong mga ka-K5, sakit mo. Sakit makita nga. May tao, gabantay sa guwa sa opisina ni Amuni para makapangayos ang bulig. Dason kisa hindi pa manami nga experience madangta nila sa mga staff sa pila ka mga opisyal. May suplada, may ara gani nga ayawang kapanuktok, hindi ka pag-abrihan, or pagtalikod sa gapangayubulig, libako nila. Ako yan, nasakitan ko na mamati, nasakitan ko na maglantaw. Galing kung pobre ka, pero sa ato, may kaman choice. Makadto ka gini sa mga opisina nga ni mga ibulig. Amo ng problema da. Pero kung kampanya gani, do sino nga mga sitoy-sitoy nga kulang na lang ipromisa nilang langit kagduta. No? Amo na masubo da. Gani sa tun sini nga mga ka-K5, kung di nyo na gusto ma-experience nga magsakit lang ang kasing-kasing nyo sa ma-experience nyo while gapangayo kamubulig sa pila ka mga opisyal. Kung di nyo gusto ma-experience nang na-experience sa mga nauna na, kahit mga buisit, abin nga mga sahi sa mga empleyado, nga niyo. Ambal ko gani, kung kita guro makasapura sini, basi kag nakantog tananing ulo nila sa dingding. Ang mga muna yung batasan niya nga sa isang empleyado ay isang lugar sa gobyerno. Pero ti, ang aton bot silingon din mga ka-K5, kung di nyo ni gusto may experience, nimo, or sa miyembro sa pamilya mo, halungi gidlawas mo. Halungi gidlawas mo para hindi mo maagyan magpangayo kayo bulig. Sa mga tao nga ni, pang napamatsyagan nila, ilan na kwarta, ilan ginabulig, pero halina sa kabansang banwa, taxpayers money na, kagbasi laban pa ng kawat nila sang sa ginabulig nila sa tao. Mayara gidang doon si 30 idura nga taga Provincial Social Welfare and Development Office. Oh. Mayara ginada. Kung di nyo na gusto madangtan mga ka-K5, halungi lawas nyo. And of course, magluwas sa pagkaon sa masustansya nga pagkaon, mag-ehersisyo, inumdamo nga tubig, magpahuway sang temprano, magkatulog temprano, kag-respetuha, gindi akong day off mo na. Hindi pagpabandog, imo na kinamatarong nga magpahuway. Ang lawas mo may kinamatarong magpahuway, mga ka-K5. Lawas lang, hindi makinagan, i-backdown ko malagad naan, tao paihan. Kag siyempre mga ka-K5, ari ang mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil uy ginhimo gidni para sa inyo mga ka-K5 nga maamligan ang inyo ikayang lawas, ma-invest kita mga ka-K5 sa aton ikayang lawas. Ara ang DTX 500 Mighty C D3 Bio. Kag para naman sa may problema sa tiyan, way kakabalo ti baho na galing gagwa sa ba mo, ginalibak na sa mga kopdanan mo, kiti baho imo pa ginawa, di mamal ka toothbrush ka man, gamautwas ka man, pero baho giyapo nao. Tiba si may problema ka sa tiyan, may problema ka sa sulok-sulok. ang pagtumar sang klinika Sporbiotics makabulig ina. Basi hindi na balabalanse ang good bacteria ang numero sang good bacteria sa lawas mo, ibalik ang balanse sang good bacteria mga ka-K5. Klinika Sporbiotics. Magluwas sina, mag-cleanse ya panay mo colon, malikawan ang toxin accumulation, malikawan ang constipation, diarrhea kagiban pa. Klinika Sporbiotics, the only spore-based probiotics na may 80 billion colony-forming units ang good bacteria. Para sa healthy nga chan, healthy nga lawas, Klinika Sporbiotics. Para malikawan ang high blood diabetes, pagkabulag, kagpaglupok sa kaugatan nyo, DTX 500. Para mapagun ang aton immune system, may pambato kita sa pang-adlaw-adlaw ng mga masakit kag infeksyon, Mighty C alkaline-based vitamin C, the immunity booster, mga ka-K5. Kag syempre, kaupod man nato ng Klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist, mga ka-K5. Amo ni mga suplemento nga ginasaliga na sa aton sining mga ka-K5 kag makabulig-amlig sa inyo ikang lawas, mga ka-K5. Kag dira kamo bakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, arada si Doc Mel D. Cadena. Sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, arada si Doc Mel D. Cadena, may free wellness consultation na dang gina-offer Lunes to Biyernes, Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. Kag kun Domingo, dito sa Sara Iloilo Clinic, mga ka-K5, 9 a.m. to 2 p.m. naman. Kalakip sa mga services nga gina-offer libre sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, magluwas sa mabakal nyo dira ang mga suplemento kapares ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Sporbiotics, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, DTX Liniment Oil, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee. Kalakip sa mga free services nga gina-offer sina, libre nga konsultasyon. Free wellness consultation kag may QRM analyzer, iris analysis, naturopathic consultation, lifestyle counseling, mind and body medicine, auricular therapy kag clinical nutrition and detox plan mga ka-K5. Tandaan na ardas Doc Mel D. Cadena, Klinika Wellness Consultant magabulig sa inyo sini nga problema sa ikang lawas mga ka-K5. Libre nga konsultasyon sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, Tabok sa PLDT, Lunes to Biyernes 9 a.m. to 5 p.m. kag kun Domingo sa Sara Iloilo 9 a.m. to 2 p.m. mga ka-K5. 24 minutos sa nakaligad sa takna nga last 8. Oy, mayang aga kay Madam Senalyn Finiquito Tabige. Good morning, Ma'am Senalyn Finiquito Tabige. Salamat sa pag-monitor diri sa aton pagpangalagad. MC Clarito Andrada, hambal niya sakto gid may mga staff nga suplada bisan naga pangayo kabulig. Oh, ati baluni bala asin kag sa buwagi sang asin. Thank you MC Clarito Andrada naga-monitor. Doy Arthur, oy, nakapatamyaw naman di sa aton si Doy Arthur. Good morning. Kag sa mga taga Mungpong kuno maying aga halin kay MC Clarito Andrada, no? Kag good morning man kay Rowen Buendia Alonsagay, nagapamati na ginatamyaw niya pinalangga ang asawa kag duha ka bata dira sa may barangay Binawbawan sa Banwa Sang Pilar. Good morning kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan. Good morning, Ma'am Genevieve Incong Rosales, nagatutok na Lileth Bacanto maying aga, Ma'am Bernadette Omiten Calzado kag kay Victor Bostilio Holasca, nagatutok na diri sa aton nga pagpangalagad. Good morning man ha, sa mga abyan aton dira sa San Jose Obrero Clinic and Laboratory sa may Banwa sa President Rojas mga ka-K5, no, sa mga mabuot nila da nga mga staff sa San Jose Obrero Clinic and Laboratory sa Banwa sang President Rojas, damo ginisla da pasyente kay kanami sang kalidad sang serbisyo nila. Kag of course, no, good morning man da sa aton sining abyan, no, sa Posadas Law sa kay Attorney Maria Teresa Guillermo da Divas Posadas, no, dira sa may area sang diri sa may kuno tubang balas ang cap building mga ka-K5 na arada na sa second floor sang Lim building sa may Fuentes Drive corner Plaridel Street, no. Good morning da sa Posadas Law Office sa aton sining abyanda kay Attorney Maria Teresa Guillermo da Divas Posadas. Mayang aga da madam, no, kag kay Sir Tope, thank you gid sa pag monitor. Pagbalik ta mga ka-K5, istoryahan tani. Kung matandaan nyo, isa ko opisyal sang PNP diri sa Kapis ginpatay. Ginpatay sa sulod sang KTV bar. Dira sa may barangay Binuntukan sa Banwa sang Pontevedra. Patay gitong pulis mga ka-K5 matapos gintiro. sang mga persona nga ra man mismo sa sulod sang KTV bar. Ang KTV bar ginsara na to. Meron na lang dasubong gabulo baligya sa gwa ng Dutsulo Changi. Pero why na nag-ooperate ang KTV bar, mga ka-K5? Ginpatay to si Police Captain Rian Ampuyos. Wala gid ka prekatar, tiniro, patay, way gid ka porma. Ang isa dito, nadakpan. Insigida, nadakpan to, ging kinastigo pa to gani. Nga dumadunot ang itsura niya sa kastigo. Kay siyang una ginpamangda nagtiro mga ka-K5. But later on, sa bulig sang CCTV footage, nabalaan iya nga hindi ini ang nagtiro kay Ampuyos. Ining una nga naresto mga ka-K5 nga si William Tabot Diocampo. Pero siya ning una naresto. Kag nakuhaan pa to sa pusil at dugang panisiyasin nga kaso mga ka-K5. Pangadua nga naresto, nagligad gasimana, kinaisuwa na sila sang arrest warrant mo. August 12 naguang warrant of arrest sa kaso nga murder agin sa tatlo ka mga suspect. Nagligad man nga simana, gindakop man. Nadakpan man si Lionel Diocampo through the arrest warrant nga ginisyo sang korte. Dira sa may Malik, Barangay Ilawod, Pontevedra. Kag nagligad gagabi, nadakpan man sa banwas ang dumaraw ang isa pa ka suspect na si Andy Garcia, mga ka-K5. No? Subong ang tatlo ka mga suspetsado, isa ang nag-ako, priso na, mga ka-K5. Ano ba lang consideration sinisang Philippine National Police, ang Capiz PPO, kagadugang sininga mga impormasyon, balikan ta mga ka-K5 diri sa aton siniga pagpangalagad, ina kagiban pa pagkatapos sa mga pahanumdom. K5 News
1: FM. News FM. Ifri Bio. O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang Ifri Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
2: Ifri Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Ifri Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
5: GTX 500. Masami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtimula, kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan. GTX 500.
6: GTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom GTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 36 na lang ang sugar ko.
8: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Tibugit ka tama.
8: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
12: DDX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
14: Una.
13: Problema. Gid ako sa akong body odor.
14: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong.
14: Sadya na gid ako sa budig sang DDX Beauty Soap.
13: Kag naghamis ka nagbuti. Gid akong nga panit.
14: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
8: DDX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DDX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
16: Gagabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag Clinical Dayo Fresh
16: para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinical Dayo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Ah, lain naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinical Dayo Fresh
16: para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
16: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
20: Extend food supplement for men.
19: May maca,
20: kag-glabawaska,
19: mga natural herbs,
20: nga nagahatag sang gana.
19: Extend supplement for men.
21: Muling binuhay mo.
22: Extend. Isang kapsula ka lang.
23: DTX 500.
24: Ako si Norma Vista, taga Bato Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
23: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
25: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
26: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naadidto kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, may puso.
10: Puro de los Pueblos. Hold on. Besana Villarreal para sa Puro de los Pueblos. Puro de los Pueblos.
11: 24 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga lasa 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo ipadalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Ross, kag K5 NFM Ross sa digital, agad babasa tang inyo siniga mga minsahe. Good morning sa kay Michael Torrente Abangco, nag-monitor na, madamo gidya, salamat sa pagtutok. Nung Imlot Dorado, maing aga diri sa Dorado family, sa panwasang panit ang nag-monitor. Kay Lola Nining, kag Lolo Noli, diri sa may barangay Mongpong, maayong aga. Salamat gid sa pag-monitor sa K5 News FM. Sa mga suki naton dira sa may area sang sa may TATC, no, nagapinamati gid sila diri sa aton siniga pagpangalagad. Salamat gid sa inyo siniga pagtutok sa aton siniga mga suki nga mga ka-K5. Kag kay Sir Nestor Calzado dira sa may TATC, no, nagapamati gid sa siniga radio. Salamat gid sa pag-monitor diri sa K5 News FM. Sa nasiling tanakain ang mga ka-K5, ara na subong sa kamot sa aton sini motoridad. Ang tatlo ka mga sospek sa pagpatay kay Police Captain Rian Fuentes Ampuyos. Kung matandaan nyo, ginpatay ini si Ampuyos, mga ka-K5. Dira sa may Banwasang Pontevedra, partikular sa may Barangay Binuntukan Pontevedra, sang tinilikdan to nga bulan sang Hunyo. Kung sa diin, natiruhan ini mga ka-K5 sa sulod mismo sang KTV bar dira sa may Barangay Binuntukan sa Banwasang Pontevedra. May mga upod man sa mga kaupdanan niya mga police officers. Pero tido, kapareho nga way ni sila yakapurma. Kag napatay gidya mga ka-K5 ang ila sining opisyal. Sila iya nga mga pion. Wala makahulag, wala makareact immediately. Kag ang ila sining opisyal, napatay mga ka-K5. Sulod mismo sang kwan mo. Sulod mismo sang KTV bar. Isa lang diri mga ka-K5 ang nahulog immediately sa kamot sa motoridad. Matapos madakpan ini sa sulod mismo sang KTV bar amoning si William Diocampo mga ka-K5. Amoning siyang una ginpasibangdan nga nagtiro sa kay Ampuyos. Pero sa pag-id-id sa investigasyon, di rin ibaluan nga hindi iya si kuano? Hindi iya si William Diocampo ang nagpatay mga ka-K5 kay Ampuyos. Kuding upod mismo manday Diocampo mga ka-K5. Amo ni ang ginatudlo nga suspitsado sa natabo nga insidente sa pagpanglutang sang tinalikdan nga July 20, Hulyo 20 sa sulod sang KTV bar. Una, wala to mag-issue sang pangalan ang Capiz Police Provincial Office. No? Due to privacy, kag kun ano nga mga rason kay kunom, basi malagyong suspect. Siyempre, kung nakapatay ka, nakatiro, kamlagyo, kaglimanago, kagilang ibisan pangalanan, kakagindi. But later on, natumod ini, kay man pag-file sang complaint, tatlong in-filean sang complaint, nga murder, sabayin sang piskalya, tubtob nagsaka ang kaso sa korte, tatlo. Si William Diocampo, si Lionel Diocampo, kagining si Andy Garcia, mga ka-K5. Murder ang in-file nga complaint. Tag nagwa ang arrest warrant batok sa tatlo ka mga sospek sang tinalikdan nga Agosto. August 12, kundi kita magsala, sang petsa nga nagwa ang arrest warrant nagikan sa Regional Trial Court, Branch 15. August 12. So, of course, while ara priso, si D. William Diocampo ginserbihan sang warrant while priso. Kagin pangita ini, ginmonitor gid ini nga ginmonitor halin pa July nga pinangitaay. Nag-aging July, August, September, October. Kagsang tinilikdan lang nga simana, bit-bit ang arrest warrant mga ka-K5. Nadakpan dira sa Barangay Ilawod, Pontevedra, sa balay sang iya sininga amo, si Lionel Diocampo. Kay ang bit-bit sang mga otoridad, not by Pontevedra PNP, kay Team Pontevedra PNP, bisan ila na ugsaran, wais la kabaluda. No? Kung anong gakatabo sa ugsaran nila mga ka-K5, tiulihin, ma-react naman lang na sila. Yeah, pero ang nagtutok, hindi abi sini, may specific nga tracker team nga nagtutok sa kaso. Kay kung isalig mo ni sa local police, tilabutan ka sa Siam-Siam 18, ay na, da. Kay damo man na sila sang ginaubrada. So dito na monitor si Lionel Diocampo nga ara to sa balay siya sininga amo si Jovi Bagares. Si Bagares ang subject man sa search warrant nga bitbit sa motoridad nga gin-issue sang korte. Kag dito ginserbian si Lionel Diocampo sang arrest warrant walang iaamo search warrant ang bitbit sang pulis kag ginalugog ang balay na kuhaan sang eksplosibo na kuhaan sang nagkalain-lain nga kalibre sa armas lutang. Na do pa matyaga mo, dumay kadtuan sila nga gira sa ila sini nga mga na-recover nga mga firearms mga ka-K5. Kag dito sa interview kay Lionel Diocampo, ginpamangkot siya sang media. No? About sa natabo. Kag may admission mga ka-K5 sa part ni Lionel Diocampo na siya ang nagtiro. Siya gid man niya nagtiro. Sa kay the late police captain Rian Fuentes Ampuyos, mga ka-K5. Ginako niya. Ginako niya nga siya ang nagtiro. So napriso na ni si Lionel Diocampo. Kag nagligad nga gabi mga ka-K5, nadakpan man ini si Andy Garcia. Bala nyo si Andy Garcia, taga-Bungsuan, Dumaraw, sa Stock Farm. And I believe si Lionel Diocampo, i-check ta lang, pero to da taga-Stock Farm ni si Lionel Diocampo. Nakakadto naman na tada sa Stock Farm mo. Sa Dumaraw, sa Bungsuan. Kag the other night, nadakpan si Andy Garcia. Actually, durede niya gani si Garcia. Kami bit-bit na siya nga bag. I don't know kung nag-effect sila sang if it is a voluntary surrender, may negotiation, or nag-aristo gid sila. Ati, grabe, gid nila pinangitay kagindakop. Kay nagsaylo-saylo, galing isang palanaguan si Garcia. Makon mo, no, bisan police pinatay mo, kung malagyo ka galingong, doon mo malagyo, hindi ka gidya galing madakpan sa motoridad. Kay damo na siya sa nakantuan ng lugar, way sa madakpan mga ka-K5. Pero, sang nagpalapit na siya diris Dumaraw, oh, na-monitor liwat. Kaya mga kumun, nakalabot pa niya sa Negros, mga ka-K5. Kag-ari, nahulog na skamot sa motoridad si Andy Garcia. Tatlo na tanan mga ka-K5 ang naaresto sa sining kaso. Kag-amo man ni sila nga tatlo ang ginatudlo may kang tanan sa pagpatay kay Ampuyos. Ang trigger man ang nangamot sa pagpatay sa opisyal. Amo si Lionel Diocampo, according siya pag-ako, kag-upod niya that time si Andy Garcia kag William Tabot Diocampo mga ka-K5. No, anong payag sini? Sangkapis Police Provincial Office, aran partner, yari bala ang kabayin sang statement ni Police Colonel David Katsombo Jr.
12: Our partners and media friends, good morning.
13: Morning, sir.
12: Yesterday, at around 8 p.m., October 6, 2026, at sityo Dagula, barangay poblasyon, o poblasyon Ilawod, Dumaraw, Capiz, our joint elements from Basitan, Capiz, BMFC, together with the PIT Capiz, RIU 6, PIU Capiz, First BMFC, Montevidra, and Dumaraw MPS, were able to arrest Andy Evaristo Garcia, alias Bro. He was tagged as the number six most wanted person in the province of Capiz. And he's also the last suspect that we arrested on the murder case of police captain Ampoyes that happened sometimes in July. And Pontevedra. So that would be all. We're ready now for your question.
14: Okay. Good morning, PB and Mr. Lidawan. I would like to know kung para kang successful lang ato operation, panawin mo na pamulitor na ito ang ginaparaguan sining ato sining subject persona.
12: So it was an intensive intelligence monitoring actually since nangyari yung incident at yung after nangyari incident at file natin yung case, nagkaroon ng warrant of arrest sa mga suspects natin, ay nagsimula na yung ating monitoring to trace the whereabouts of this suspect. Yun nga, yung last week na aristo natin yung gunman at unfortunately with pagkatulungan ng ating mga operatiba at units involved ay na-aristo din natin yung itong last suspect natin na si Andy Garcia.
15: Good morning, PD. Myra Fentes from K5 News at Roas. PD, ano ang naging papel si Nini Andy sa pagpatay kay Police Captain Apollo, sir?
12: So, isa sa suspect natin, isa sa tatlo na motospeak natin nung nangyari yung incident or yung crime. So, nasa yung case of murder naman yung na-file natin sa kanilang tatlo. So, sa court na nila, i-depensa yung kanila, yung participation talaga nila.
15: Clarify, PD, sa una itong information, may yara misang igo ang suspect nga si Andy. Ano ni ka matuod, Sir Lidawan?
12: So, ikatag ko sa inyo si President Lidawan.
15: Yes, sir.
13: Thank you. So, during the incident, including the killing or death of police captain Rian Ampuyos. So, tatlo po sila sa area. Then, before mangyari yun, lumabas siya, according sa kanya, and yun nga, nagkaputukan sa loob ng KPP bar. And siya, nasa labas. Then, ito naman, siyempre, lumabas din yung mga iba, nagkaputukan din sa labas. Siya yung isa na natamaan ng gang sa ating mga operative or di kasama ni Captain Rian ng Puyos. So, nagkaroon kasi ng short encounter against sa atin. So, siya yung isang natama.
15: Pero sir, hindi siya nagbalos dabi sa pagpalupok or sa diin didapit ang iyang igo, sir? Siling suspect?
13: Hindi, kasi ang walang tinamaan yun nung nasa labas na siya. Ang sa loob lang yung
15: okay.
13: Tinamaan na si Captain na Rian Ampuyos. So yung gunman doon is si Violet na nahuli natin last week sa Pontevedra during the search warrant.
16: Gabi, sir, gabi present pa to sa ginlakob siya. Iyasugit sa mga iba itong pagbuwang bala kung ito na operahan niya. Tapu-operahan niya, sir.
13: Hindi siya na-operahan kasi hindi siya nagpa-hospital. So, yung bullet, nandun pa rin sa paa niya. So, kung makita niyo yung sugat niya, nag-hinog mo na eh. So, nandun pa rin daw yung bala.
17: Robert sir from IBCBJJ. Based po sa record ni Andy Maristo, may ibang criminal records po siya sa magandang po sa involvement niya sa pagpatay kay Captain Puyos.
13: So yun pa yung subject ng pagkatin kasi ang grupo na po is involved sa gandaming activities. So subject for further investigations and series of validations para ma- tingnan natin kung ano yung mga involvement kanila.
11: Nabatian mga ka-K5 ang magkasunod gatingog ni Police Colonel David Cachumbo Jr. kag Police Lieutenant Colonel Lumiaing Lidawan mga ka-K5. So, kwa niya, mga ka-K5, ini nga mga personalities ay hindi lang ni Abi nga masiling tan. Mayo ni kinadakpan sila, nahatag ang ustisya sa pagkamatay ni Delayta Police Captain Ampuyos.

0: gid ga mga kaso nga nakometer sining grupo ni Dio Campo mga ka-K5. Kag sa mga posible ginhimo-himoon pagid nila kun wala sila madakpan mga ka-K5. Kinagagwa hindi lang ni sila related sa gun running, may iban pagid ni sila nga ginapanghimo kag nagaguluwa ilang mga pangalan. In fact, may miyembro sa pamilya ni si William Dio Campo nga palak-palako kag maisog. No? Nagapamahog-pahog. Ambot kundi nadto maisog kun ara sa social media mo. Pero kung kadtuan mo, tinagakurog-kurog man. Sumayo ni kita tang agresibo. No? Mas nagadayaw kag nagadayaw kita sa pamunuan sa buong Sangkapis Police Provincial Office kay very aggressive. Nag-perform mga ka-K5. Kaya siyempre, hindi lang na sa through Colonel Katsombo, kundi sa mga tao niya man. Kaya kunway mga tao niya man, naman ang provincial director, epektibo mga tao niya subong ara sa posisyon. Sa pagkaresto sining tatlo ka mga sospek, nalikawan pagid naton nga posible may mahimo pagid nga mga kinawatay, no, mga robbery hold up, pagpamatay kagiban pa. Nga posible maghinabo mga ka-K5. Kay tito ginaangot mga pangalan sininila sa sina pagid nga mga insidente. Kagining si Evaristo Garcia, si Andy Evaristo Garcia, timbala gali ito nga man, sang natumba na to si Ampuyos, ang iba ng mga kopdanan ni Ampuyos ng mga polis, nagpinalupok na sa guwa. Nagpinalupok na, gintiniro nila, ti na pilasan, inigaling si Garcia, kag wala pa makuha ang bala sa iya sininga tiil mga kakipay. Sa sumbunga ara pa da, hopefully makuha na ni. Kindi ba siya pwede kapabulong sa ospital? Pabulong sa ospital, dasig siya madakpan, pero ti, bisan na niyo kapalagyo, nadakpan gyapon mga ka-K5. No? Ini mga persona gani. Sa liwat, no? Ang efforts ng Capiz Police Provincial Office, dalayawon. Kag hopefully emulate man ini sa mga local police stations, mga ka-K5, kayang makabinipisyo sini at the end of the day, kita nga pumuluyo, nga nagasunod sa kasuguan, kita nga mga peace-loving citizen and law-abiding citizen. Disbintaha ini sa mga kriminal, disbintaha ini sa mga kawatan, sa mga durugista, sa mga pusher kag adik kag iban pa da, kag mga kawatan. Disbintaha ini sa ila ining ginahimo subong nga effort pagtimakas kag pagtingwa sa aton sini nga PNP mga ka-K5. Ginakulabos kita sang tiempo diri sa aton nga pagpangalagad. Salamat sa inyo pagtutok sa isa naman kedisyon sang Foro de los Pueblos sa program. Standby na kamo sa mga masunod ga programa diri sa K5 News FM sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Ini si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
5: DTX 500.
6: Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500.
7: Ang pangpawi
6: kag Super Detox mo.
7: DTX 500.
8: DTX 500.
9: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice

0: a day.
1: Wala na ang symptoms na ginabatsyag before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko ka po yun. Wala na siya nabatsyagan.
2: TTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nang lunch, akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabaka mga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Karmel ako ginaubo, kag-sip-on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo, kag-sip-on.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
2: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buwan na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. DTX Coffee Mix.
7: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing.
9: Luto na.
8: Ang labahan.
9: Nakasampay na.
8: Ang uniform ko.
9: Naplanta na.
10: Ganito ako.
11: Tigasi.
12: Tigalapa.
11: Tigasay.
12: Tigaplansa.
11: Sa araw si Miss. Sis, ang masusunod
12: sa gabi,
11: ako ang bossing
12: dahil kasangga ko
11: ang Extend
12: Supplement for Men.
11: Gortez,
12: tapos ka ng maligo?
13: Yes, darling. Come to Mama.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
14: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
2: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
2: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa paghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang paghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
12: Bumakal sa mga butika.
2: I Care Gold.
15: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho nako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
17: Di ba ka oras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagka-tumining? Pag-amahat
0: alas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas
9: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 24 hours madula na sa reliever, alagay po
10: ang
9: pain.
10: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
17: Damo no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
9: Hindi lang gani carots.
17: Hindi lang carots, mga kontura.
2: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health expert.
9: Dok, asa ko, tani nga kong magkaon kumalot, ganingin tayo ang akong nulo.
18: Masala ang solusyon.
0: Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong dawas. Malingaw ka na.
0: Listening nga, mabala ni mga flowers, nga damok mo ba yun?
2: Maitukar ka pa.
0: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damok ba B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong dawas.
19: Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paboritong suplemento. DTX 500, ang super antioxidant. D3 Bio, ang inyong adlaw-adlaw nga pagpatay sa kagaw. Kag siyempre, ang pinaka-the best nga pagpabakod sa inyong immune system, alkaline nga vitamin C, Mighty C.
20: Istoryahan ta ang inyo masami mabatian sa amon programa. Ang numero uno nga kabangdanan, kung nga, nagatuhaw ang diabetes. Kag ini, ang ginatawag man, nga pinaka-importante nga role sa metabolism, ang insulin. Ano bala yung insulin, Dr. Mel?
19: Ang insulin, Sir GP, isa na sa hormone nga ginaproduce sa beta cells sang imong pancreas nga gituag islets of Langerhans. Ti ginapagwa na ang insulin sa imong pancreas pakadtos dugo agud maglapta sa tanan nga cellulas lawas. So ang insulin amo nang masakay ang imong blood sugar kag si insulin amo nang maabre sa imong imong selula para nga masulod si glucose kag para magamit sa imong selula para mahimo niya nga energy. Ti kung wala insulin, wala man glucose sa kuan eh. Sa selula, wala masulod. Amo na nga, luya ka. No? Ini ang ginatawag na, kung magdamo ni siya ang blood sugar, kay wala insulin, Sir GP, ginatawag na nga diabetes. Amo na nga, dapat gid, inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500. Mighty C, bangod ini ang nagabulig tap na nga hindi magtaas ang imo nga blood sugar levels.
2: Mahigo bala ang imudugo?
21: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang kina-allergy?
21: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
21: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo?
2: Nga sa masami,
21: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalay-dayay nga allergy?
21: DTX 500!
2: Masalika DTX 500!
20: Ang insulin, amo ang tigbantay nga hindi magdamo ang glucose sa imudugo. Gani kung sobra ang imo ginakaon sa imo kinahanglanon, ilabi na kung palakaon ka tamis, added sugar, wala man untat sa pagtrabaho ang pancreas. Agud nga, mamitinar ang ideal normal level sang blood glucose.
19: Permita na ginahambal, Sir GP, nga nag-bankrupt bala ang pancreas. Abi nyo, tao lang ang bankrupt. Once permi mo, ginabusuhan ng imo pancreas, wala ka untat kaon, grabe nga carbo loading, pero damo tamis, ano, maabot ang panahon nga magaluya ang imo pancreas. Kag hindi na ini makasarang himo sang husto nga kadamuon sang gitawag insulin nga munang sakyan sa imong glucose kag amo nang maabri sa imong selula. 80% na lang, 70% na lang amo nang ara nakasa gitawag borderline sang diabetes. Kag kun 50% or 30% na lang ang insulin nga maproduce ang pancreas, tapat ka na. 400 to 700 Sir GP ang imong blood sugar. That's why dapat mag DTX 500 kag Mighty Sigid ka mo adlaw-adlaw para maamligan, maproteksyonan, maatipan man niya ang imo nga pancreas.
20: Ang pag-release ng insulin sa bloodstream is tightly regulated sa mga healthy nga tao. Once nagkaon kita ang glucose from the food we eat, ang makadto sa atong dugo halin sa tinai, kag once ma-detect sa lawas ang presence ng glucose sa dugo, ang pancreas ang gilayon nga magaproduce ng insulin to maintain sang gustong amount sang blood glucose, ina kun healthy ka.
19: Dira ra gisugod ang problema, Sir GP, nga wala controls kaon. Tani, pamahaw panyagak pagnyapon lang tani kaon naton. Pwede lang gani kaduha lang eh, no? Panyagak kag panyapon lang para makapahuway man ang pancreas in between.
22: Punggod kag rashes?
23: Mag DTX 500.
22: Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
23: DTX 500.
22: Bakal na sa mga butika.
19: Kaso subong niya lain, pamahaw. Magigay guys, snacks. Cake pa na kag soft drink sa GP, no? Tapos kung hindi malikawan ang eating kung hindi na nimo malikawan, dapat kung may budget gani ka sa imong snacks, dapat may budget mga sa imong kuan, DTX 500 kag Mighty C. Mayara sang active nga ingredient ang DTX 500. Amo nang pagmimic niya sang function sang insulin agud nga magnubo ang imong blood sugar. Kag hindi man kag ini man ang nagabulig repair sang imong pancreas. by protecting its cells from damage caused by oxidative stress. Agud magbalik sa normal ang function sini. Amo na nga importante gid inom ka DTX 500 kag mighty C.
20: By the way, Dr. Ben, anong matabo kon gamay na lang ang insulin nga maproduce imong pancreas?
19: Sa kaso sang type 1 diabetes or GP, ang pancreas nagaproduce na siya sang tuman ka dutay o wala na gid sang insulin. Kung dutay insulin daw ang blood sugar, hindi gina niya masunog tanan. So meaning pa nataas ang ano, ang imong blood sugar. Usually ginaatake sang immune system ang beta cells sa gigil kag ginaguba. That's why wala na sang beta cells nga makahimo sang insulin, resulting ano, mataas gid ang imong blood sugar. Diri na magasugod ang pagkaguba man sa imong kidney, pagtaas ang imong blood pressure, pagkabulag sa mata, pagkautot sa tiil, kag halos tanan nga problema nga associated sa gituwag balatian nga diabetes. Nga pwede lang man tani malikawan kung may disiplina ka sa imong kaon. Kag adlaw-adlaw kag inom tani sang DTX 500, Mighty C or Pure C. While ginapanubo sang DTX 500 ang imong blood sugar levels kag ginarepair sini ang imo damage nga pancreas, ginakorek man sir GP sa Mighty C or Pure C ang imo nga mango nga immune system. Agud indi na pag-atakihon ang imo nga gituwag pancreas. Amo na ang synergistic effects ang power combination kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Insulin is vital to life. Amo nang iban nga wala na insulin, magpaturok na lang.
20: Oh
19: no. May lang tani kung nami ang resulta. Pero kisa hindi nami kisa ang resulta. Take good care sa imo pancreas, magkaon sa gusto, likawan ang bisyo kag added sugar. Mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Mata.

0: imo blood sugar. DTX 500. Sa Legal Epic Table. DTX 500.
1: Sa mga dugang pa nga benepisyo sa pag-inom sanga, DTX 500 kag Mighty or Pure Sea kada adlaw, hindi tanan nga balatian makuha sa kagaw. Ang iban, halin sa iniusto nga lifestyle. Kulang ka sa exercise, pagkaon sa mga unhealthy food, bisyo, inom, sigarilyo, pulaw. Inatanan ang mga dako nga contribution sa amat-amat kapag kaguba sa body systems, especially cardiovascular, digestive, and metabolism. Kibot ka na lang sa ulihi, may diferensya na ang imo kidneys. Kulang na ang functionality sa imo liver. May diabetes ka na, may hypertension ka na. Kag madamo pa nga mga klase sang balatian, gani adlaw-adlawa inom sang DTX 500 kag Mighty Sea or Pure Sea, agud mabuligan sini balik sa normal ang imo nagkala damage nga mga tissues and organs. DTX 500 kag Mighty Sea taken daily is the best cellular protection against oxidative stress.
2: Kung hindi man mapatay, Sir GP, sa masakit, no. Mapatay gid ang tao sa katigulangon. Nagakurinot ang panit, nagadamo ang uban, nagaluya ang lawas, no. Hindi nang tindog manoy. Ay, siling lamay pa mapatay. Da pareho lang sa tubo. Nga kun ang tubo hindi mo mapintahan, gakatuktukon. Amo man ni aton lawas, gakatuktukan aton lawas tungod sa madamo nato nga bisyo. Amo nga perme na mo ginabalik-balik. Nga kun damo imo bisyo, dapat damo inom mo nga DTX 500 kag Mighty Sea, no? Amo na pinaka problema kag di ko pabayaan mo lang, matawaton ko ba sa oxidative stress ang imo kan, imo mga, imo pancreas, imo nga ma-diabetes ka, imo cellulas at tayo, Sir GP, tuktukan man imo nga mga arterial walls, imo nga kidney, imo nga ang imo mata, lantawa mo lang, sige ka gamit, cellphone, grabe ang free radicals da, guba man mata mo, amo nga importante nga mainom gi ka, DTX 500 kag Mighty Sea. Tani, the more nga damo imo bisyo, the more nga dapat ka mag-take sang DTX 500 kag Mighty Sea or Pure Sea. Or, ariay, kaon gi damo gulay, damo prutas, no? Sulit tabi mo, mas damo ang ginahimo nga makapagubas lawas kag kaysa pag-invest nga bagay nga makapaayo sa aton lawas. Wala ga kakuan mo, gakulba magasto mga snacks tag 300 pesos adlaw-adlaw. Way kulba.
1: Ice cream?
2: Pero DTX 500 kag Mighty Sea, way ginasapaksan o sapakod kung gabalatian na.
3: So isa sang palatandaan pag Sir GP sang human kataas ang ginatawag oxidative stress sa lawas, amo ang ginatawag acute memory loss ang tao kon brain fog, no? Pagka malipaton, no? Ini ba lang bago mo lang nabutang ang gamit mo, lipat kina kun di mo nabutang niya, no? Mayra man instances sa Sir GP nga daw hubog ka kag daw wala gagana ang utok mo, no? Kun nga ang brain ang unang apektado sa oxidative stress, it's because nga grabe maggamit sa nga glucose ang utok, no? So kung palakaon ka sa nga tamis, grabe man ang kadamoon sang free radical sa aton nga brain. Namun akong kaisa, nagatukar ang migraine, no? Bangod sa nga ginatawag too much added sugar sa aton nga diet, no? Apang kung sige-sige ang pag-inom mo sang DTX sa 500 kag Mighty Sea sa pagtapna sang halit nga dulot sang oxidative stress sa mga selula, no? Kag tissues labi na sa aton nga brain cells.
4: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang pungod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa
5: sa malipot nga sugilanon, Sir JP, no, ang free radicals hindi gidya malikawan. So ang isa ka persona nga nagaginhawa inising 22,000 ka beses sa kadlaw, no. Kag ang 20% sini nagakadto sa aton nga utok. Kag naturally ina nga oxygen makadto sa imo utok kag mag-generate dito sang ginatawag naton nga free radicals. So ang pinakamayong nga solusyon, Sir JP, dapat may protection ng imo nga lawas, no. Kinanglan mo ang superior antioxidant nga combination sang DTX 500 kag Mighty Sea, no. Adlaw-adlaw mo ni siya tumaron para to counter the unstoppable free radicals or ang hindi malikawan nga free radicals kag ang pagtugas ang imo mga selula kada ginhawa mo.
2: Siguro, Sir Kevin, plano na gurus Ginoo nga dapat matigulang ang tao para ma-maintainar ang balance. Imagine bla kung 1,000 years atong kabuhi.
1: Damo ko bata.
2: Damo subong tao is kalibutan.
1: Damo ko sawa.
5: Overpopulation.
1: Kada 100 years pili ko isa.
2: No. Ang point is, ara na ang free radicals. No? Nagapatigulang kag naghahatag sang balatian sa tao. Ti According sa prophecy in Bible nagambal ng edad sa tao is 70 to 80 na lang no. Di ako ya gusto ako ya gusto ko yang magbuhi biskan 120 years lang.
1: Ay,
2: Pero 120 years wala balatian. Hapos lang si Krito pangitae lang solusyon nga mapunggan ang damage sang ang pagpangdamid sang free radicals kag oxidative stress sa lawas. The answer is DTX 500 kag mighty C. Amo man na si Krito sang una sa mga early generation, Adan to Noah, puro lang antioxidant ang ginakaon, wala pa cellphone sang una, wala pa ano na, wala bisyo, no, wala aso, puro lang antioxidant ginakaon lati, subong ya halos di man ta ka kompleto, nami masuplemento na lang kita sang DTX 500 mighty C kag pure C. Dapat inom kita adlaw-adlaw. Si General Bao, gawa panago-nago lang na siya.
3: Ha? Anong sekreto niya?
1: Milig sa taguay?
2: Wala siya panago si General Bao, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit to niya, ipamasahi. Kabula ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, sa boy.
1: DC, ano? DC. 19, ang 8, nag-19 ako nung kilis, last year 18, plug to mo. Huwag ka 19 na.
3: Kampiyon ni
2: Magpisyo. Kabula ko ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan gamay ni mga kugatan kung ga pamasage ka at least once a week kung twice a week mas nami pagid no amo na nga si Valentine kakadto ginadi kada Miyerkules kay ang tagaran di bandera ga pamasahi gamit ang DTX herbal oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baho sang ilok mo, anong ibuon niya, sir boy?
3: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
1: Basic.
3: Oh, maligo. Basic.
2: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunti to si Docramil. Giputangan sa vitamin C. Na? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo hapon, DTX Beauty Soap.
6: DTX 500! Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu.
1: Kamusta ni mo na hibawaan na naka diabetes?
6: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
1: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
6: Kabuntag na o gabi.
1: O na karong pila na may imong sugar?
6: 136 na lang akong sugar. Oh. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo, tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminos, imong lawas.
0: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako gani sa Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gani magtuon sa sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
8: Pagsubong ka namin isa kon paminsari.
0: Mighty C mabalit sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako gani si Ariel nagtanto sila ito sa nagligad kasi sa akin ka tama di ang basa tiyo ko tumarko sa Mighty C alkaline vitamin C. Tukap sulita sa day tatlo ka adlaw wala ang sakit sa akong tutong nalamat sa Mighty C.
0: Mighty C mabalit sa mga butik.
10: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginpangita mo, mag-klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkatto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City, sa Sagay. Bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magitan sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Carl Building, sa likod sang TCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
1: Ang kabuhi palawigon tagid pero ang baho sang ilok
2: hindi dapat
1: palawigon
5: namnaon para magdugay ang imong freshness sa bilog nga adlaw. Magswipe sang klinika Dio Fresh sa imong nga ilok.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Ang healthy coffee sa nga Clinica di Alternativo. Amo ang DTX coffee mix no, may chia seeds, may DSE kagadaon sang amarguso no, nagahugas ang imo selula. So dapat pasudlan mo man sang healthy coffee first thing in the morning.
2: Mas tagagmay lang ang mga pain no. Hindi isiling inom dahil ka pain reliever. Kung kaya mo lang balanyo sa kung kaya mo lang ipamasage sa sakit ulo, ipamasage mo na gamit ang santon plus herbal oil. Amo na pinakamayo gid.
5: Tugnaw-tugnaw lang na, no nga sa dalom sang tissues mo.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Aton istoryahan subong kung paano bala makabulig si D3 bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no nga halin sa aton baba, paagi sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw naton nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 bio sa aton nga digestive system?
2: Paano makabulig ang D3 bio sa imong digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang chak tong term? Sir GP, lamig-lamig, mga mucus ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gato ka rin mo nga kuan, hyper acidity, ganipis ang kuan, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka di tribayo adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan no. Hindi mag-atake ang gituag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3bio ka. Permi nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub lima ka kapsula sang D3bio kag supsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3bio mahapin na nasang kuan extra virgin coconut oil. So in agod nga hindi agod agod hindi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3bio, Sir Kevin.
0: D3bio with Vizio.
11: Ako si Ana, before problema ko gid nga kon irregular na regla. Agalabot gid tatlo ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3bio. Ang D3bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Sa mga butika.
5: Amo gina Doc Ramil ang isa sa pinakamaayo nga pamaagi sa pagtumar sang D3bio no. Ilabi na kung kada tapos mo kaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka. Bangod na galuya.
2: Sana all no, palakaon.
5: Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter. Amo ini kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyano, pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo
2: katabo sa may mga guard mo.
5: Amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. Maski ano mo kahigda. So kung bakod di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no siyempre, sa sige mo kaon.
2: Siyempre, busog ka.
5: Busog ka. Kag ang vitamin D3 nga ginaara man sa D3 bio ang isa sa nagapabakod sa selyulasang imong cardiac sphincter.
3: Mm. So damo nga natural nga paagi Sir Kevin para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Mm. Isa sang example dira magtulog kang gatakilid pa wala bala, no? Ang imong pagtulog agud hilway ang lagyan sang acid kag pagkahon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
2: So, wala. Dapat tulog wala.
5: Tulog wala.
2: Dabi na kung late dinner ka.
3: Oh, binanong wala gid ang position sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sang sa gabi bala Sir Kevin ang ginatuwag pagkaon nga high in calorie, no? Kag mga mantikaon nga pagkaon, so likawan ta na. So eat small frequent meals kaysa three and large meals Sir Kevin.
12: Si Kare, kadamo isang akon hair follow hindi man namin ako na puti. Nagtry ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag hinis ang akon puti.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
14: Ako si Jomer, katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
15: Pabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
3: Kaon man sang damo nga utan kag prutas bangod ang alkaline diet makabulit sa pagpanubo sang acidity sa tiyan, no? Kag indi man maglipat, mag D3 Bio kada adlaw, no? Kay ang D3 Bio puno ini sang MCTs nga nagapanami sa production sang mucus sa imong mucus lining. So ang imong tiyan agud malikawan ang pagtunaw sang imong selula, no, sa ginatawag stomach tugas ang hyperacidity.
2: Mm. Pero sa kaso naman sang H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imong tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imong tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong tiyan, prone ang imong stomach cells sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone na ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, layo ka sa ulcer.
13: D3 Bio.
16: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Humanag gyud ka malipaton. I-try namo patumaron sa D3 Bio. Kilala ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
2: Sa mga butika. Kung hindi matunaw ang H. pylori sa acid, ang imo tiyan, ang sa MCT or sa medium chain triglycerides sang D3 Bio kaya gid Sir Kevin nga matunaw ang H. pylori.
5: Mm, so sa mga nagasulab da ang mong tiyan, no, hindi gid malipat nga mag D3 Bio adlaw-adlaw. So ang D3 Bio wala lang nagapaayos ang hilanat, ubo sipon kag trangkaso, hilway pa sa balatian ang imo nga digestive system, no, natural antimicrobial na natural antacid pa. Mm-hmm. So, i-D3 Bio muna.
13: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Storyhan tataroon ang dugang pa ng mga health benefits, Sir Kevin?
5: Mm-hmm. Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromise, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa. So hindi gid magkalipat mag D3 Bio adlaw-adlaw.
13: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Kalagaster Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsaron.
13: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
2: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gano, makaserve sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpaamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce ang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te magamuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine bla, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun ko na lang ang health, enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang ditribayo.
15: D3Bio. Ako si Gabriel, nagalibugin lang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Kuweks ko palang pag-inom. Kabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamayan na ako ng buyon.
13: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Hmm. So ang D3Bio may arasang medium chain fatty acids, no? So Kevin nga nag sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins, no, pagi sa paghapin sa intestinal walls, agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas, no. Wala sang latak kag toxins nga makaguba, no, sa lawas kung nag-D3Bio ka kadadlaw. So, ang toxins sa lawas, dapat hindi mag-tiner sa lawas.
2: Dapat hindi, gidya.
3: So, dapat hindi magwa. Amo na nga, ginbutang kita sang Diyos ang mga detoxifying organs.
2: Para sa atay.
3: Atay, no?
2: Kidney. Kidney.
3: No? Kag-aton ini, kinanglan amligan ng mga organ na Sir Kevin, batok sa mga toxins. Kag kinanglanggid, no? Para mabuligan nato ng aton ng mga detoxifying organs, no? Kinanglan naka D3Bio kita kadadlaw.
1: Dapat lang, dapat D3Bio. Gid kay ang D3Bio makabulig sa pag-maintain sa healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sa likod, sa idalom lang sa imong mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imong pantog. Iniman ang posible nga rason nga, naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imong urinary bladder, nagluya na ka-infected na sa bakterya. Pero kung naka-D3Bio kadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imong urinary tract? Ang D3Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imong atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya. Gusto ka maging bacteria free and viral free, mag D3Bio ka kadadlaw.
13: D3Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay magayo, pero sa nagtumago sa D3Bio, ang pilas ko dasig mo ng magayo.
13: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, babakal sa mga butika. D3Bio.
2: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patagsang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang pamatuod kung ano ka-epektibo ang D3Bio kung ang problema mo kagaw ba? Punjay ba? Sa mga bitokon? O bitokon mga may mga parasites, no? Or even virus. Inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3Bio. Dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gakasulod o gasulod sa imo nga lawas.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tutanan, magaayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinag-uunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad, mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kagiligal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istas

0: Matunawan,
1: Max 4 Biotics.
0: Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-clinical. 4 Biotics. 4 Biotics. Makabulig sa

0: ligtas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walang ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga kami. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
4: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Siyela, sa Mansalingan, sa unang may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
4: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
6: K5 Music FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Gagkaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalising ko!
9: Pwede man nga, obdan talang ka.
10: Ngi, ikaw lang ang mapalangit tapos ako pambayad.
9: Iduha man tayo mapalangit ah. Di ano, pwede man nga ikaw lang mabayad.
10: Grabe ka man imo ya, Jupiter ba?
9: May kwarta ka da, may labsaw?
10: May ari eh. Ginkaute ko sa bintana ni Mami Kayot.
9: Ate, tiwasan ta nanay eh.
10: Sa Diyos ang Jaino!
9: Ah,

0: Hoy, Ramon.
1: Boss Rocket.
0: Hindi bala updated ka sa impeachment trial?
1: Ahoy, ako pa.
0: Di para sa imo sakto bala nga amog ito kadako ang ila ebidensya.
1: Oh, boss eh. Nanamian, kuya gani, paghambal ni Congressman Samura sa witness, bala boss?
0: Ay nga, anong hambal yaw?
1: Mr. Witness, tama ba na ang ating Vice President ay may ganito kalaking barrel? Mr. Witness, kadako galis ang imo barrel.
0: Oh, lo mo eh.
1: Ha? Wow, sakto man na, boss Rocket. Amo man ang ilag ni Suryan sa Senado eh.
0: Tay, nalipay ka kung amo nang ginahimo nila.
1: Kapilagin sulit-suliton, boss. Nga ho, gani, nalipay, kuya, basta makita ko nga ginatiwasan ang mga Duterte sa Senado.
0: Ha, sige lang, kay may katapusan ginang tanan.
1: Ah, ho, ah. May katapusan ginang tanan, boss. Kagang una nga matapos ang mga Duterte, gidguro. Sila ginyang una nga matapos, boss.
0: Balos-balos man lang na.
1: Ina, kung makabalos pa sila. Hindi na sila makabalo siya, boss.
0: Tag nga man.
1: Hindi na sila kabalik pa sa pwesto, ya.
0: Do, sigurado, kagit ba?
1: Aho, ah. Sigurado, gina, boss. Kaya nga, kung pabaluson pa na sila, makalaula man kanday BBM kag ang mga tao sini.
0: Ah, mo gani na gila plano.
1: Amo gani nga dapat hindi na sila pagpabasulon pa kung pabaluson pa ya, boss. Kaya nga, para wala nagamo.
0: Mayo kay balaan mo nga magamugid kung makabalos la.
1: Ah, abot na nasla ya, boss. Bistado nang ilagalaw ya, boss.
0: Maro-maro, gid kanday BBM, no?
1: Awa, nanupigaw.
0: Sadya-sadya, no?

0: Digoy? Maltes?
1: Digoy daw, hindi ko gitbala makaya.
0: Kaya mo na! Agon talang bala!
1: No!
0: Hindi man niya pagpagwapong pangabuhi, kundi kung paano kaya mabuhi.
1: Mabuhi gani, pero maupod ko sa lauay, doon ka budlay ka dya.
0: Mas budlay mga buhi nga wala sa may mapakaon sa imo eh.
1: No.
0: Bahala ka kay kung sa akon ka, bisan lauay lang kuya. Hindi ka magutman sa akon. Magpili ka man lang, mapili ka man lang. Okay lang si mo mapatay sa gutom. O kung patay ka gutom.
1: Patay gutom o kung mapatay sa gutom.
0: Nahanam mo na, kuha mo!
1: Paminsaron ko na, Anay. Paminsaron.
0: Ano? Paminsaron mo? Hindi na pagpaminsar ha, kay base sa sobra mo kapaminsar, mapatay ka na lang sa gutom.
1: Digoy, pwede man guro kakaon ko, Anay. Bisan hindi ito maglibin.
0: Ah, hindi, kuya! Hindi ko magpakaon sa imo kung hindi ito maglibin, ha?
1: Amo ginayang requirements, ha?
0: Hoy! Mas dami mag-upod na nga duha nga may gugmas at tungata samtang nagasalo to sa pagkaon.
1: Ano ganyan galihaw?
0: Ho, para ma-feel tagad ang gugmata sa isa kag isa.
1: Ay, pwede. Karun talang na istoryahan, Goy.
0: Kangaman!
1: Bakan ako bala, Anay. Tapos kukaon, istoryahan ay taparte sa libin.
0: Nga, sadya-sadya, you know?

0: Amigo Norbing di Malunhaw.
1: Ano naman ina, Amigo Bantol?
0: Kabalo ka na sang balita.
1: Balita gano?
0: Parte sa eleksyon.
1: Nga hindi madayon? Ha! Pamahog lang na iyang ila. Pero madayon na kay mapagwa na iya sang TRO ang Supreme Court.
0: Gaasa ka pa na gali, Norbing di Malunhaw.
1: Oo eh. Ikaw yahaw, wala. Madayon giniyang eleksyon. Bahala kung taton sang COMELEC ang filing sang COC. Basta madayon kuya gihapon sa pagpadalagan.
0: Hige, pwede lang na haw.
1: Bahala daw taton sang COMELEC ya. Basta kuya. Sige lang, kuya.
0: Kukuan, paano ka magsige kay Intinagani? Magpadayon ang kumili.
1: Bahala na. Basta ako, kuya, ang matuman.
0: Daw kadalom si mo, Migo Norbinghaw.
1: Ay, di man, kid, ah. Pero amuna yang dapat.
0: Kagaman.
1: Man. Kun ang COMELEC lang ang saliganta, san uhay lang na iyang eleksyon. Kun hindi pagpadayunon sang COMELEC, kita iya ang magpadayon.
0: Hala, sadya-sadyay, no?
1: Wow!

0: sa ngapungkod.
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit.
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi.
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol.
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
5: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
4: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend
6: K5. FM, championing the lives of the Filipino.

0: Te, hindi na lang natong pagpukawan si Mameg?
1: Pwede man nga, hindi na lang. Mangita na lang tadi siya, pwede ta makaon na.
0: Pwede man
1: lang. Makato na lang tabi siya ginabutangan pagkaon ni Mambrek tay. Pasila mo to na plastar. Maangawa na lang dito ah.
0: Pwede man lang. Para mabusog tada yun bisan ula klase ah. Bala niya nga itong mga klasmates siya, Meg ha. Kung gamot doon itong ilang mga mata sa ngulat sa aton blameg, sala na nila ya. Importante, Meg, busog ta, hindi blamigo mong koy.
1: Oo ha, wala man ta na iya labot sa ila. Importante ya kita.
0: Oo man ya, bala na magmango pag sila kung hindi kaklase si Mambrak tay.
1: Mas pabor pa ganit sa aton kung mango sila, Meg, kay para dasig talang sila may ito ha.
0: Dumay punto ka man, Meg.
1: Hindi ka sila pagsugiran nga natulugan si Ma'am Brek dahi para iawan sila ulat. Tripan ka sila, oh.
0: Sadya-sadyain, oh.

Arina, amo na ining husto nga tiyempo sa pagpalagyo ko. Kay naglakat ng agi nga nurse, nga perte ka strikto. Hamak mo, halos tanan ko yung agiho bantayan siya kidya. Matsagan ko siya daw, hindi nurse, daw gwardya saya. Ang kadahula ko daw bantay sirado yakit. Pero sa subong ya, hindi yan naging kumunima punggan. Oh, mamat-amat ako. Grisa kon katre nga ginahigdaan. Nga puwerte nagit kabaho. May nahinahin ang kulak at lakat ah. Hasta makagawa sa hospital ngayon eh. Mapakuno-kuno lang ko nga bantay diri sa hospital ah. Hindi man ko nila maabot. Kati, tanda man ko daan mapakuno-kuno. Lutsan ko gani sa unang sanggapangawat pa ko. Ayan pa nga malagyo ko nga. Wala man ko sa may ginkawat. May ginlagyuhan lang. Goodbye na sa hospital ngayon eh. Dari ko napatsagan ng kalbaryo sa kabuhi ko. Malagyo na kuya. Sana sadya, you know.

0: Madam Magdalena, malisensya ko, Anaya.
1: Malakat ka na kay makaga. Nakagamit ka na sa CR? Balik ka naman di karon kung magyamara naman ang kapamusunon mo, ha?
0: Eh, Magdalena, wala mong kabalo ka na gid nga kami nga o mandisagad, tinerde.
1: Ay, tinong gusto mo, yahaw? Maglingaw-lingaw ka, ha?
0: Uy! Dito lang, Kuya Sagwa, para kalingaw-lingaw ko kay tinerde. Hindi naman kami malingaw-lingawan, bisan makadali lang.
1: Amo nang mayo si Muya. Kay basta dinupak na gani. Dasig ka gidi mo yan, no?
0: Hindi man na dinupak. Kamaturan man, ha?
1: Kamaturan? Saan ka tonto mo, eh? Ay, Diyos ko na lang, gid. Mas mayo tuod. Nga hindi ka na magtinir. Agot hindi ko magugta si mo.
0: Amo gani. Amo na gani. Eh, kabaluman ko sang gusto mo matabo nga patiniron mo ko, di? Inatungod kay para may sugo-suguon ka. Man, ang paglantaw mo yung adaan sa akon, daw di hamak lang ang sulugoon mo na gilang mo.
1: Aba, sadya-sadya, ino?
0: Wah!

0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
1: Kahit ang
0: mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
2: Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Love. Hey, five, galing-awantay! Sa lawahan ka, may kabit kagaling nga 18 years old!
1: Oh, hindi na yung matuod!
0: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako!
1: Hindi gani na matuod!
0: Te! Ano ang kamaturan? Isugid sa ako!
1: 19 years old to siya, hindi 18.
0: Hey! Five! Galing-awang time! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
2: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas
2: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
5: Ang best friend sa mga kababaihan.
6: Spore Biotics.
5: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
6: Spore Biotics.
5: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Pag DTX 500, agud maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500, DTX 500.
7: Catalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka, adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kaya namin nagit sa akong nga mata.
2: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C! Babaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
2: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, pwede lang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
15: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
2: Extend food supplement for men. DTX 500.
16: Ako si Nelson Herrera, sa President Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced C.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio!

0: News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Nga ang D3 Bio gig ko, engineer. Over plane D3. This is my practice. Every after Lancer Boy, nahimo ko ni mga a week ago. Isa na kasimana. Tapos mo kaon, terpanyaga, matutbrush. After ko toothbrush, dahil ko kakas kuha D3 Bio. Kag akon i-oil pulling. Before gali ko mag-oil pulling, gano ko? Floss.
3: Flossing.
2: Flossing ko. After flossing, butangan ko sang D3 Bio. Duha ka soft gel ako.
4: Hindi mo na may mo sa D3 yang plane?
2: Hindi na pwede sa D3 ya.
3: Mga pila
2: ka minuto. Narison nga D3 Bio. Because of the busy ang ara sa D3 Bio, 5 minutes to 3 minutes nga ihulom-hulom mo sa baba ang D3 Bio. At least once a day, imuon mo na right after sa imo nga pag-toothbrush, pag-flossing, mas makompleto gindi mo nga, no? Patay ang kagaw sa imo baba. That is for your oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, hindi na ni mo maamo na. Because ang purpose sa oil pulling is the BCO nga ara sa D3 Bio.
0: Correct. D3 Bio.
4: May ara, makubladok diskubrihan. Kundi kung hapon, engineer, gapang apigi ko yung DTX coffee mix sa akong nga programa. Tinistingan ko pusa D3 Bio.
3: Sa kape.
4: Pusa ko, patulo ko sa kape. Duwagid. Ang sabor yun, dulce. Kanami, ara gyapon mapreserbar ang kape nga sabor. Pero ang gindugang niya, daw makaron, subla, damo nang yung sabor sa kanami, tistingin nyo. Meaning to say,
2: we are talking about the experience all about the D3 Bio. Paano na ito gina-apply sa aton nga, no?
4: Gusto.
5: Daily life.
2: Si Sir Boy, nakagi mo na, every 4 hours na iyaya.
4: Ano din mo niya, Sir Boy?
2: Ano yung experience, Sir Boy?
5: Ako niya, every hour, nagkatuksi sa kalugar.
4: Oo.
5: Gulpi lang ko gin chills, no? Gulpi ng taas inanat ko, kurbaan ko, no? Siyempre, natural na. Pero, as times goes by, ang bal ko i-D3 Bio ko ni. Nag-D3 Bio ko, duwa ka capsule, duwa ka soft gel, pahuay, tulog, no? Take advantage of it para magwaang, para mausal autophagy, no? After 4 hours, liwat, tumaro naman duwa. And after 4 hours, tumaro naman duwa. Ang chills, kag fever, and everything should be around 3 to 4 days, not to 5 days. Biskan bakod pa immune system mo. It only took me around 12 hours to recover from a fever that is around 40.
4: Kami engineer, maka-witness na, kaya aragi gusto pa niya room. Porting ilanat ni Boy.
5: That is D3 Bio.
4: Tantay utsukro, tantay noibe.
0: D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka.
2: According sa research study sa Fabian Diret of Ateneo and Mary T. Newport of Spring Hill New Nital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, kagagiyang derivative ng monolaurin, may action against viruses. Number one, gina-disintegrates niya ang virus envelope directly without the aid of your immune cells. Pagtupa sa virus,
0: D3 Bio.
2: Number two, gina-inhibit niya ang maturation of virus. Meaning pa, hindi makareplicate. Patay na, mapatay na. Meaning pa, hindi mamature ang virus kung naka-D3 Bio ka.
3: Correct.
2: Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang immune system, patay na ang virus. Then,
4: it
2: coats our cells inhibiting viral attachment of viral proteins to cell.
4: Hindi
2: the reason why it's the monolaurin of BCO nga ara sa D3 Bio nga wala na sa
3: ordinary.
2: Now, ano naman ang work ni D3 nga ara sa D3 Bio? Amo nang rason nga agi combine ang D3 kag ang BCO. Gina-stimulate niya ang production sa aton immune system cells kag antibodies para kaya niya patyon ang mga remnants sang virus particles.
3: Mga nabilin.
2: Integration.
4: Grabe no.
2: Kag this vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gina-signal niya ang imong memory T cell. Anong purpose sa memory T cell? Mag-produce ang antibodies para kung next magbalik around, liwat si na. Coronavirus or any virus, kilala niya.
4: Kilala.
2: So, klaro katama kung anong benepisyo. Kahapon gin-discuss ko, kung naka D3 Bio ka, pareho lang may bodyguard ka sa imo balay or may security guard ka sa imo balay kag may

0: Police station ka.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akong buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Gumay Visio. Ang Visio. Gumay D3.
5: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
6: Ano sa tumasol sa barangay
7: po? Ano ginabatsag mo sa ako?
6: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumarkog. DGX 500, sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
1: DGX 500. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
5: Nagadamo na nga nagadamo, panagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
1: DDX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipino!
15: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
16: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Ini ay isa kang Eurobiotic Serum nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika.
19: Glaucoma,
0: Eye Care Gold Capsule.
19: Bacterial Conjunctivitis
0: o Pink Eye,
19: Eye Care Gold Capsule.
0: Eye Allergy,
19: Eye Care Gold Capsule.
0: Cataract,
19: Eye Care Gold Capsule.
0: Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A,
19: vitamin E,
0: vitamin C,
19: zinc,
0: kag bilberry extract.
19: Eye Care Gold Capsule
0: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health.
19: Manginom sang Eye Care Gold.
0: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
19: Adlaw-adlaw,
0: Eye Care Gold Capsule.
19: Mabakala sa mga leading drugstores sa merbo na presyo.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

relax ka na. Ma-detoxify pa ang imo sining alawas. Makabulig pa panubo sang blood sugar levels imo sining alawas mga ka-K5. Bangod sang Ampalaya extract ngayara sa DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Ano karon ang mga nakalinyada nga balita kag impormasyon topiko diri sa aton sining pagpangalagad. Kalakip na karon ang report sa aton sining mga K5 reporter. Kag karon sa mga headlines. Headlines. Mga barangay outpost sa siyudad sang Rojas planong ibalik suno kay Police Lieutenant Colonel Tumagtang. Hepe, San Juan City Police Office. Comelec Second Division ginaffirm ang disqualification ni Mayor Rizalisti Tanoy Iskolin sang President Rojas Capiz. Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Jeriel Harold Respicio negatibo sa drug test.

Kag pila karon ka reports ang aton sini mga K5 reporter. Standby mga ka K5 ha, diri sa aton sini nga pagpangalagad. Amuning mga naka-line up nga mga balita kag impormasyon nga aton tutukan diri sa 11 Mbps program. Stay tuned mga ka K5. Gini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C. Mighty C, the immunity booster mga ka K5. Mag-inom kita sang Mighty C adlaw-adlaw. Agod nga malikawan naton ang sipon, lagnat, kag trangkaso, kag ubo. Sa Mighty C, mapapago niya ang immune system sa lawas ng tao. Gani sa aton nga mga ka K5, mga kultura naton. Hindi na paghulata pang magnubo ang inyo sining immune system. Agod nga magwa ang mga balatian. Kabalo ka mo mga ka-K5, maghina na gani ang inyo sining immune system. Makabatsyag ka mo dayon sang pangluya, sang lawas. Lagnat, sipon, sakit sang ulo. Sigurado na ganubo ang inyo sining immune system. So gani mag-Mighty C kita adlaw-adlaw. Ito na paghulaton pang magnubo ang aton immune system. Ang alkaline nga vitamin C, Mighty C mga ka K5, magapabakod sa immune system sang tao. Inom damo nga tubig, kaun-utan, Mighty C adlaw-adlaw mga ka K5.

Tagsuman ang pila karon ka mga impormasyon ni gadulong sa aton sining mga K5 reporter. Bantayin nyo diri sa aton sining pagpangalagad mga ka K5. Ari danay tamdon ko ni antes ko magbukbo pila ka mga commercial. Ining kontrobersyal nga pagpatigayon sa investigasyon sa mga involved sining anomalia mga ka K5 ining 66 million pesos nga tobacco excise tax funds nga kung sa din naging controversial, tandaan nyo nag-circulate sa social media atong actuations ni Vice Mayor Jiril Harold Respecio sang Reyna Mercedes Isabela mga ka K5 while nga nagakandak siya sang investigation bukas sa jasang

0: ilang sabtanay sa mga barangay official mga kakifay nga ginakusara niya tong mga barangay kapitan kag pila ka mga barangay officials nga gintawag niya nga mga magnanakaw. Kulang na lang mahabuyanay sila sang mikropono mo. Di karon kay nagbato kay nagsabat man tong mga barangay official. Why sang proper decorum mga kakifay? Amunin nga nakaani ini karon sang pila ka mga pagpakamalaot sa aton nga gobyerno ang nangin aktuasyon ni Vice Mayor Respecio mga kakifay. Baka mo itong nagsinggitan saya, ipaninggitan niya itong mga barangay kapitan, ipaninggitan niya itong mga barangay kagawad to. Naging akusara niya sa mga malain, mga kakifay. Ting kapitan, hindi man siguro makapugong sa iyang atemper, sinabat man si Vice Mayor Respecio eh. Mo itong nagsinabtanan, tinunduganay na, kag naghanaanay na. Gintawagan sang pulis. Motong perting sabtanay sang Vice Mayor kag sa mga barangay official. Hasta nga nag-walk out ang mga barangay official, sa nabitan nga excise tax investigation mga kakifay. Ginrecommend sang DILG nga ipadrug test si Vice Mayor Respecio. Siging tuman man ni Vice Mayor, negative ang result. Pwedeng panawagan niya sa DILG. Kay Secretary John Vic Rimulya, nga negative siya sa drug test kay ginadudahan nga base nagagamit siya sang droga kay mainit ang iya ulo. Permi lang minito ng iya nga ulo mga kakifive. Anong leksyon dere? Ano ang moral lesson mga kakifive? Siyempre, una bes, mga halang dun ka mo mo. Ay, by the way, may ara pagid. May sesyon pagid nga natabo. Nga nagsinggitan, na man ang SB member kag Vice Mayor. Daw mga mainit, subong ang aton ng mga local official, bidugay pang eleksyon. Sa 2028 pa ya ang eleksyon. Pero kabalo ka mo sa 2027, sa dyanan eh. Moral lesson mga kakifay. Una bes dapat mga halangdon ka mo, hindi magpataha ka mo eh. Kaya halangdon ka mo, dapat magpataha ka mo. Ang Vice Mayor, amuni siya ang ikaduang amay sang isa ka banwa or local government unit mga kakifay. At the same time, presiding officer sa sesyon sang Sanggunian Bayan. Halang doon ang panawag sini sa ila. Halang doon. Halang doon nga tagdala. Mr. Presiding Officer. Di ang pag-preside ni Respecio dito sa investigation. Bakulang na lang balibago niya sa gavel ang mga barangay official mo. Naging hanaya pa, kaging duro-duro ya pa itong mga barangay official. Naging akusara niya sa magnanakaw ko no. Basta nga nag-init ang sitwasyon mga kakifive. Kaya lang doon bala na. Halang doon ang panawag sina. Again, akusaran mo na yan mga barangay official. Tani, wala na lang investigasyon nga natabo. Paili kaso. Insigida, pagduda ka nga may anomalya ang isa ka barangay official, ukon ining makatapo sang gobyerno, mga membro sang gobyerno, katapo sang konseho, pasakai kaso insigida, basta may ara ka lang proof. Di karon kay ang ginaimbestigaran diri ni Vice Mayor Respecio mga ka-K5, Vice Mayor ni sa sang Reyna Mercedes dito sa probinsya sang Isabela. Ang ginaimbestigaran din nila mga ka-K5, ang anomalya, 66 million excise tabak, tobacco, fund mga ka-K5. Dugay na ni katama nga kwan nga anomalya. Pasakai kaso. Kundo da kang may aragin man sa anomalya. Gina-remind talang ni sa aton ng mga local government unit nga hindi kinanglan magabot sa punto nga maging mal-edukado kamo sa inyo nga ugsaran. Anong panawags na? Mal-edukado? Palta-edukado? Shoutout! Shoutout! Basahon tayong pila ka managpadala sila sa inyong mensahe. Hello, Sir Alan from Roda, Donato Amago. Hi, Ma'am Roda. Kamusta ka mudra? Si Lindon Hano, nagapamati na. Kagagalantaw sa ato sa inyong programa. Mayong adlaw gid, Lindo Hano. Maayong udto ka K5 Sir Alan, nagkatutok gid kami sa pagpamati from Bernadeth Omitin Calzado. Mayong pagpamati, Ma'am Bernadeth. Mayong udto Sir Alan, nagpamati na kami diri sa balay sa Banika. Kagday Mamang Kagpapa from Rakis Mulo. Hello Sir Rakis, mayong pagpamati. Shout out mayong udto ka K5, nagamonitor na kami di sa Barangay Inso Luuban. Manyaga Tazer from Mario Alphabeti. Thank you so much gid sa pag-imbitar Panyaga. Anong sudan ta da? Anong Mario, anong sudan da? Anong dapli ta? Mayong pagpanyaga lang. Sa iban pa gid nga gusto magpa-shout out. Padala nyo lang diri ang inyo sining mensahe mga ka K5. Sa aton nga pagpanumbalik mga ka K5. Ining nasagap na aton nga balita. Gina-affirm sang COMELEC or Commission on Election Second Division ang nauna na nga ruling sang Regional Trial Court or RTC Branch 15 nga nagsiling nga nakumpleto na ni Mayor Rizaliste Tanoy Iskulin ang tatlo niya kasunod-sunod nga termino bilang mayor sa Banwa sang President Rojas. Mga ka K5, tingwaan ta karon nga makuaan sang reaksyon si Mayor Tanoy Iskulin dira sa President Rojas Capiz. Matapos nga nagwa ang desisyon sang COMELEC sang Second Division mga ka K5 nga gin-affirm ang ruling sang RTC Branch 15. Tingwaan ta sa karon nga malabot. In fairness sa kay Mayor Tanoy Iskulin mga ka K5. Naga mayong unto from Buboy Bulyag. Good noon Sir Alan, nagamonitor na ko di sa Pilar from Roberta Patricio. Maga balik kita mga ka K5, dugangin niyo lang inyo gusto pa shout out, balikan ta kamo. Diri sa ato sila nga pagpangalagad sa 11 Mbps, pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo. inyo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na. May ampalaya extra. Nga bugana sa charantee. Nga magkabulik sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Dila nalang subong imo sugar.
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo kagpan ng sipon.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
9: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
1: Ako,
15: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
15: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
1: ikapsula mo.
15: Extend.
1: Extend. Superman for Men.
15: Gawa sa maca.
1: Isang herb
15: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
15: Like flavowaska.
1: Epektibong sexual potency herb.
15: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
16: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
1: Extend. Supplement for men.
16: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
17: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
18: Hi, Dennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
18: Hi, Dennis Juanes.
4: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
6: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
4: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
11: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
19: Kay may barato balaya nga butika.
11: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
19: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
20: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
21: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
11: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
20: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
22: Rain Pharmacy.
23: E3 Bio with Physio.
24: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
23: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
25: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
23: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
26: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
27: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Wow! May puso!
0: Raintay, 9 minutos na nakaliga sa tak ng alas 11 oras diri sa K5 News FM Rojas. Pabalik diri sa atong nga pagpangalagad sa 11 Mbps.

0: 11 Mbps. Mga ka-K5, standby ka mo karon dugay-dugay. Sa report sa ato, sining nga patrol reporter, direkta sa Banwasang Pontevedra. May arasang long ride activity. Todo mga 200 ini ka mga big bikes. Pupod ang mga opisyalis ang highway patrol groups. Tagpila ka mga kilala kag prominente nga mga persona na nag-participate sa long ride sa mga big bikes, mga ka-K5. Naging showcase dira sa may Z Point Restaurant sa Barangay Ilaya, Pontevedra, Capiz. Standby ka mo karong kay padulungan ini sa aton nga K5 reporter. Standby ka mo karon sa report. Dini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. May importante gid kita nga ipahibalo sa aton sining mga kauturan, sa aton nga mga ka-K5. Inabangod man ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mayaras ang free wellness consultation, mga ka-K5. Kag mayaras ang free services. Tulang ipahibalo nga ang free wellness consultation, ang Roja City Clinic sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, bukas mga ka-K5, halin Monday to Friday o kung Lunes tub-tub Biyernes, alas 9 sa aga tub-tub alas 5 takna sa hapon. Samtang ang Sara Clinic bukas kung Domingo, alas 9 sa aga tub-tub alas 2 ang takna sa hapon. Free wellness consultation, mga ka-K5. Gina-encourage tagid ang aton nga mga kauturan, mga tagpalamati naton, na kung gusto nyo, mayaras ang free services. Ano ang mga free services na gina-offer mga ka-K5 para sa free wellness consultation? QRM Analyzer, Iris Analysis, Naturopathic Consultation, Lifestyle Counseling, Mind-Body Medicine, Auricular Therapy, Clinical Nutrition and Detox Plan. Manging kaupod naton mga ka-K5 si Doc Meldy Cadena, ang Clinical Wellness Consultant. Muni siya ang mga free services para sa free wellness consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Liwat mga ka-K5, Solitunta, Lunes tub-tub Biyernes, Roja City Clinic bukas alin alas 9 sa aga, tub-tub alas 5 ang takna sa hapon. Ang Sara Clinic bukas kung Domingo lang gid, Sunday only. Alin alas 9 sa aga, tub-tub alas 2 ang takna sa hapon. So dali na, mga ka-K5, dali na. I-avail nyo na ang free services para sa free wellness consultation, mga ka-K5. Manging kaupod si Doc Meldy Cadena, Clinical Wellness Consultant sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ang aton nga ko ang klinika bukas, mga ka-K5, yara lang ang address sa McKinley Street sa tubang sang PLDT sa Roja City, ha, mga ka-K5. Apos lang ni Tuntulon. Mga ka-K5, ari ang dugang nga mga gusto magpa-shoutout diri sa aton sa ring pagpangalagad. Mayong Udto from Buboy Bulyag. Good noon, sir. Gamonitor na ko di sa Pilar from Roberta Patricio. Kamusta da, Ma'am Roberta? Hello, ka K5 Alan. Nagamonitor loud and clear sa shop sa Luktugan from Jana Anvil, Siloso. Mayong Udto ka K5 Alan. Manyaga ta. Halin sa kay Punyot Lapida. Oh, nakatatak na din ang K5. Mayong udto ha, kaga thank you gid Punyot sa imo sining imbitasyon. Mayong udto Sir Alan, gapamati na kami diri sa kilometer 2 Lawaan, Roja City from Dolores Abilarde. Ayong udto adobo nga manok sir ang sudan ni Mario Alfabete. Kanamit sang imo nga sudan adobo nga manok.
1: Wow.
0: Kagasuman mayong udto Sir Alan from Mick Villaruel. Thank you so much, Gid. Mayong pagpamati. Maayong udto Sir Alan, pa-shout out pariente. Lihog man ko sa akon di mga pamilya Catalan, kag family Pungot sa Pungot Gasoline Station. Diri sa Barangay Dulangan sa bata ko nga si Jivion kay Koy-Koy kag si Binancio. Salamat, Gid. Pam Maria Sweet Catalan. Ikaw, mga parente. Parente, kamusta ka muda? Mayong udto ka K5 Alan from Rodolfo M. Ibanghilio Jr. Mayong udto, Sir Rodolfo. Mayong udto, Sir, pakitamya man sa mabuot kag mabinuligon. Attorney Nat Udokado from Edward Mariano Magabulo. So, mayong udto kay Attorney Nat Udokado. How are you, sir? Attorney, kamusta? Kamusta na kamudra?

0: Standby ka mo mga ka-K5 sa pila ka mga balita nga aton na tagaan kabuhi diri sa ato sini nga pagpangalagad. Ini nga balita ang ginadulong sinyo sa DTX 500, the superior antioxidant. Sa DTX 500 mga ka-K5, kung mag-inom ka sa DTX 500, adlaw-adlaw, do pareyola na nagkaon ka man sang prutas nga mayaman sang antioxidant. Kaya ang DTX 500 puno sang antioxidant mga ka-K5. Sa isa lang kakapsula, mayaman sa antioxidant ang DTX 500. Makabulig, makahatag proteksyon sa lawas ang tawo mga ka-K5. Sabi na sa mga kautura naton, nakabatsyag sang komplikasyon sa ila siling alawas. Ang komplikasyon dala sa pagtaas sang blood sugar level, pagtaas sang blood pressure, kay kun diabetes na gani ang paghambalan ta, delikado gid mga ka-K5. Pero hindi ta napaghulaton pa mga ka-K5 nga magalala ang sitwasyon sang aton sining alawas. Kung subong pala nagabatsyag na kita sang komplikasyon, hindi na maayo aton pamatsyag, dito na pagulaton pa nga maglalain ang sitwasyon maggamit mag-inom sang DTX 500, the superior antioxidant. Kagsumungan mga ka-K5 sa aton nga mga kauturan nga nagabatsyag sang infeksyon sa ila siling alawas. Infeksyon dala sang kagaw nga nagatapik sa aton sining alawas mga ka-K5, hindi na pagpadugaya pa nga maglala. Mag-inom na kita sang D3 Bio. D3 Bio, the antiviral specialist mga ka-K5. Kanami sang D3 Bio, soft gel. Kanami imnon mahumok. Mabatsyagan mo gid ang kahumok kag ang D3 Bio mga ka-K5, makakasya na ang mga kagaw anuman nga klase sang kagaw nga rasi mo sining alawas. Amo niyang itawag ni siya nga antiviral specialist. Kay kwaon niya na i-block niya kakaso niya ng kagaw nga rasi niyong alawas. Pero adlaw-adlaw niyo nga gamiton, adlaw-adlaw kamo mag-inom sang D3 Bio mga ka-K5. D3 Bio, antiviral specialist. Hindi nyo na pagulat pa nga maglala ang sitwasyon sa inyo sing alawas. Initanan, produkto ni Doc Ramil Oy, mga ka-K5. Sarang nyo ini mabakal sa butika nga malapit sa inyong lugar. Kag always available sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center diri sa McKinley Street, Rojas City. Ang iban nga magapa-shout out, sige na, ihatag nyo na kay basahon tani karon. Mga ka-K5, sa aton nga pagpanumbalik, hatagan ta kabuhi ang mga ginpang headline naton nga mga balita. Topiko kag-report sang aton nga mga K5 reporter diri sa 11 Mbps. Balikanta pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Kindly standby.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
2: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Generoso, istoryanta ka ron ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga diskusyon si Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500.
3: Isa sang mga manami nga stress reliever is music, no? Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati ka Sir Boy sa tunog sang tubig nga tubod no sa stream mm-hmm. sa very relaxing so yung mga Japanese mahilig sila therapeutic na no
4: ang mga busay,
3: ang mga busay
4: therapy,
3: no kakampyon
4: so, music therapy
3: mm-hmm. music therapy pero tianon mo ni kun bungol kabi paano mm-hmm. mo mabatian ang words nga I love you paano mm-hmm. no kabulubudlay
1: DTX 500
3: you know what ang aton longgan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mekanism nga naga-vibrate especially ang aton nga eardrum no naga-vibrate na sa any move or any sound nga batian nga vibrate ina kag that is being translated interpreted sa aton nga nerves kadto sa aton ulo and ini siya very sensitive sa pagtaas fluctuation sa imong nga sugar that's why kun nubo man blood sugar mo o kun ini balang kwan ka hypoglycemic way kabi ka kahon gabagting na mabagting na sa anay kung stress ka amo man na no so amo man ni ang palatandaan kag ginaguba

0: TTX 500. TTX 500.
1: Mostly ang gakabungol tigulang.
2: Husto.
1: Pero may mga tigulang hindi bungol.
2: Oh, araman,
1: the reason one is taas ang antioxidant.
2: Oh.
1: Pero may mga bata nga mas bungol pa tigulang.
2: Aha.
1: Isa ka lang pa, wala na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
2: Husto.
1: So, dere gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
2: aging.
1: Of the reason.
2: Oo.
1: Wala na gabase sa edad.
2: Pag edad mo abido
1: kay, kay mayara mo nga 25 anyos tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old.
2: Hubin pa.
1: Like in general Albao.
2: 70 na pero daw 60 lang.
1: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60, 50 lang. So diri nagpabalo nga kung puno sang antioxidant imo lawas, hindi dali basta matigo lang imo nga organ.
2: Amugid. Sir Boy. So
1: kung so, pabungol ka way kag inom antioxidant.
2: Oo. Oh,
3: kag hindi ka dasig mabungol ah, no? Especially kung exposed ka blab permi sa loud music.
2: Amo man na, isa man na, doktor.
1: Excessive noise exposure.
2: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Iningsinggit sang misis na itong isa. Makabungol. Ha?
1: Makabungol? Para di magubay mo ang longgan, layas ka.
3: Palayo ka nalang.
1: Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detex ka para may panglaban ka.
2: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman dito ka sa dalong, purting makina, gawad sa barko, the more ka mag-detex, mag-mighty sea.
3: Correct.
2: Amligan ng inyong pamatinan.
1: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalonggan. Kung naka-detex 500, mostly ang ginaigo sa dalonggan is kung may measles ka, mumps, that's
2: araman,
1: viral infection, guba imo ka na, pamatinan.
2: Pamatinan.
3: Ma-infect ang dalonggan mo, inablang gatulo na.
2: So, ini ha, simple
1: meningitis.
2: Lang. Meningitis. Isa man, maka-affect sa imong...
1: Pwede apik inflammation sa imong ano, brain.
2: Example, wala kagidya balatian, but old age will eventually destroy your
1: kagrabi ears. Kagrabi diabetes sa Sir GP.
2: Grabe kit.
1: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar nga among rason nga nagkaguba ang imong palamatinan.
2: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan na ton ang aton nga dulonggan.
0: DTX 500!
4: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa isa lang kada adlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna naging 2 times ko. So, 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, E3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ito. Pamatsyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumagabuti ka. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Isipan ko pong subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
7: Si Anya, Kawayan City po.
8: Ma'am, ano yung magandang effect ng DTX 500 Turbo Capsule sa iyo po?
7: Nakakatulong po siya mag-cleansing kasi yung pagdumi mo po, everyday ka makakapagdumi talaga pag uminom ka nun. Tapos, ano pa pala, isa pa po pala nakakatulong yan sa pagtulog ko.
8: So, ibig sabihin ma'am, hirap kayo makatulog before?
7: Yes po.
8: Pero nung nag-DTX 500 kayo, gumanda din ang tulog mo?
7: Yes po.
0: DTX 500, bibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot for iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan. Mas inaabsorb ng katawan at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-mighty sila araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline vitamin C.
9: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natatakot.

0: Nalulasan ng eye care capsule at eye care drops.
1: Hi, ako si Melody, isang housewife. Kapag walang pasok, panay gadgets lang talaga itong anak ko. Hanggang itong huli, inamin niya sa akin na medyo blurry daw yung paningin niya. Takot talaga ako. Kaya naman, minainom ko siya ng eye care capsule at pinatakan ko yung mata niya ng eye care drops. Sa awan ng Diyos, talagang umayos yung paningin niya. Sabi niya sa akin, malinaw na daw.
2: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
3: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
4: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, 34 na sako ng uling nakumpiska sa 24 na oras na anti-illegal logging operation ng kapulisan sa Antique. Ilang rice farmers sa lalawigan ng Iloilo nagsasagawa na ng scheduling sa patubig sa gitna ng Super El Nino. At punerarya na may kargang pataya, sinalpok ng DENR government vehicle sa Lezoaclan.
4: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
3: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, 34 na sako ng uling nakumpiska sa 24 na oras ng anti-illegal logging operation ng kapulisan sa Antique. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
6: Nasa 34 na sako ng uling at 358 board feet ng kahoy na nagkakahalaga ng 30,560 pesos ang nakumpiskar sa 24 oras ng anti-illegal logging operation ng Antique Police Province Office noong Oktubre 4, 2026 sa probinsya ng Antique. Batay sa ulat ng Police Regional Office 6, 16 na individual ang nahuli sa 22 operasyon. Sinundan ito ng Aklan PBO na may 6 na individual na nahuli sa 19 na operasyon kung saan nakumpiska ang mga kontrabandong nagkakahalaga ng 63,593 pesos. Sa buong rehiyon sa East, umabot sa 22 individual ang nahuli sa 75 operasyon kung saan na kumpiskar ang 48 sako ng uling at 1,818 board feet ng kahoy na nagkakahalaga ng 148,487 pesos. Patuloy naman ang panawagan ng kapulisan na agad i-report sa Unified 911 o sa pinakamalapit na istasyon ng kapulisan kung may impormasyon hinggil sa illegal logging. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
3: Samantala, ilang rice farmers sa lalawigan ng Iloilo nagsasagawa na ng scheduling sa patubig sa gitna ng Super El Nino. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
7: Nagsasagawa sa ngayon ng scheduling sa patubig mula sa irigasyon ng National Irrigation Administration o NIA ang mga magsasaka sa Barangay Dawis, Pototan, Iloilo para sa patas na distribution ng tubig kasunod ng banta ng Super El Nino. Ayon pa kay Gilbert Jordan, 20 taon na sa pagsasaka, kanila nang napansin ang pagbaba ng level ng tubig sa irrigation canal. Ang iba sa kanila ang may alternatibong water source katulad ng tasok, balon, sapa. Nakarating na rin sa kanila ang assistance ng Department of Agriculture o DA katulad ng seeds at pataba. Posibleng magtanim rin sila ng ibang crops katulad ng pakwan, munggo at iba pa. Dagdag pa niya, bilang isang magsasaka, may mga pagkakataong lugi at may mga panahon naman na balik kapital lamang sa kanilang pagsasaka. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
3: At punerarya na may kargang patay, sinalpok ng DENR government vehicle sa Lezo, Aklan. Detalye ng balita hatid sa atin ni kay K5 Gloria Villasmaño.
8: Sinalpok ng isang government vehicle ng Department of Environment and Natural Resources o DENR mula Metro Manila ang isang punerarya na may kargang patay sa Diversion Road ng Lezo, Aklan nitong hapon ng Miyerkules. Nabatid na galing sa Malinaw at patungo naman siya ang funeral services van nang salpukin ito ng DENR vehicle na galing Tigayon at patungong Makatuaklan. Ilang beses na gumulong ang punerarya bago tuluyang tumagilid. Sugatan naman ang driver nito at dalawa niyang kasama at agad na isinugod ng MDRRMO Lezo sa ospital. Wasak rin ang harapang bahagi ng DNR vehicle ngunit walang nasugatan sa tatlong sakay nito. Samantala, nagpapatuloy pa ngayon ang imbestigasyon ng mga otoridad sa naturang aksidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villasmaño. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo, K5 News sa FAM.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mag-ama inararon ng sasakyana na minamaneho ng nakaidlip na driver, isa patay sa Negros Occidental. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
9: Patay ang 4 na taong gulang na batang lalaki habang sugatan naman ang 26 anyos na ama matapos masagasaan ng isang Kia Sonet na sasakyan sa lungsod ng Kabankalan sa probinsya ng Negros Occidental alas 8:20 ng umaga noong araw ng Miyerkules, Oktobre 7. Nangyari ang insidente habang naglilinis ng tricycle ang ama na si alias Lito sa isang car wash facility sa gilid ng kalsada sa Purok Taytay sa Barangay Uringaw kasama ang kanyang anak na si Neil na ayon sa mga saksi nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Inamin naman ng driver na si Marvin Rad Tumundong, residente ng Pasig City sa Metro Manila, na nakaidlip siya habang minamaneho ang crossover na sasakyan. Patungo na sana sa Bacolod City sa Negros Occidental si Tumundong na bumiyahi pa mula sa Dumaguete City na bahagi naman ng probinsya ng Negros Oriental. Kasama ni Tumundong ang kanyang pamilya noong maganap ang insidente. Napag-alaman ng K5 News FM Bacolod na pauwi na sa Luzon ang pamilya Tumundong noong maganap ang trahedya. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Samantala, banta ng ASF sa Agutaya sinalubong ng house-to-house disinfection ng Provincial Task Force. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
10: Nagsagawa ng house-to-house disinfection ang Palawan Provincial African Swine Fever Task Force sa Barangay Concepcion, Agutaya, Palawan upang labanan ang lumalalang banta ng ASF virus sa lalawigan. Ang hakbang na ito ay pinangunahan ng Provincial Veterinary Office katuwang ang lokal na pamahalaan ng Agutaya at pamunuan ng barangay kung saan partikular na tinarget ang mga kabahayang namatayan ng mga alagang baboy upang tuluyang maalis ang kontaminasyon at mapigilan ang patuloy na pagkalat ng nakakahawang sakit. Bilang bahagi ng mas maigpit na biosecurity measures, isa sa ilalim din sa mandatory disinfection ang lahat ng port of entry at exit points ng Barangay Concepcion upang matiyak na hindi makakatawid ang virus sa mga kalapit na isla at sa iba pang bahagi ng Palawan. Patuloy naman ang monitoring at koordinasyon ng mga otoridad sa komunidad para sa agarang pagpapatupad ng mga preventive protocol at proteksyon ng lokal na industriya ng pagbababuyan. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: At controversial Vice Mayor Harold Respicio sasampa ng plunder ang ilang opisyal ng Reyna Mercedes Isabela. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
11: Nagbabala si Reyna Mercedes Vice Mayor Harold Respicio na magsasampa siya ng kasong plunder laban sa mga lokal na opisyal na umano'y sangkot sa irregularidad sa paggamit ng pondo mula sa Tobago excise tax sa kanilang bayan. Sa isang eksklusibong panayam ng K5 News FM, inihayag ni Respicio na umabot sa 86 milyong piso ang nakalaang pondo o appropriation noong nakaraang taon. Ayon sa kanya, may mga dokumentong pinalsipika umano upang maipatupad ang mga nasabing proyekto. Tinukoy ng PC Alcalde na kabilang umano sa mga lumagda sa mga questionable dokumento ang Alcalde. ilang punong barangay at mga miyembro ng sangguniang bayan. Dagdag pa niya, nakahanda ring pumirma ang mga lokal na magsasaka ng tabako bilang suporta sa kanyang legal na hakbang. Iginigit ni Respicio ang malalim na investigasyon sa paggamit ng pondo kabilang na ang pagsusuri sa mga bank account upang matuntun kung saan dinala at napunta ang pera ng bayan.
12: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez sa gulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
3: At balita mula Leyte, bulag na empleyado ng provincial government na pumasa sa katatapos na civil service examination. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
13: Hindi kailanman naging hadlang ang kapansanan para sa isang lalaki mula sa bayan ng Lapaz, Leyte upang patunayang kaya niyang abutin ang kanyang mga pangarap. Nakatanggap ng maraming papuri at paghanga sa social media si John Michael Charity Leona, isang empleyado ng gobyerno at tubong Lapaz noon, ay opisyal nang nakapasa sa katatapos pa lamang na civil service examination. Sa kabila ng kanyang kapansanan sa paningin, hindi ito naging dahilan para sumuko si Charity. Nagpursigi siyang magtrabaho ng patas at puspusang nag-aral upang maipasa ang nasabing eksaminasyon at ayon naman sa kanya na ang lahat ng ito ay para sa magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
3: Samantala, lalaki na may 5 kaso ng panghahala ay arestado sa Cagayan de Oro. Balitang hatid sa ate ni K5K Buscaino.
14: Arestado ang top 1 regional most wanted person dahil sa 5 kaso ng rape. Inaresto ang 53-anyos na suspect na si alias Marlo, residente ng Cagayan de Oro, sa bisa ng warrant of arrest para sa 3 counts ng rape at 2 counts ng rape by sexual assault sa ilalim ng Article 266-A, Section 2 ng Revised Penal Code. Ang 3 kaso ay walang inirekomendang bail bond, habang 200,000 pesos ang itinakdang piyansa sa 2 kaso. Kinasa ng UPOL MPS Tracker Team, PIU, MORPPO at 2nd PMFC ang joint operation laban kay Marlo sa UPOL Misamis Oriental. Batay sa investigasyon, inabuso ng suspect ang 17-anyos na biktima taong 2024. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng UPOL MPS ang suspect.
15: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
3: At 106 grams ang hinihinalang shabu na samsam sa bayba sa bayan ng Cebulan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
16: Mahigit 106 gramo ng hinihinalang shabu na nakakalaga ng 720,800 pesos ang nasamsam mula sa isang 33-anyos na lalaki sa bayba sa operasyon sa Cebulan, Negros Oriental. Lampas alauna ng maling araw noong Miyerkules, tinukoy ng pulisyang suspect bilang si Luis na kilala sa alias na Opaw, isang may asawang residente ng barangay Baga kay Dumaguete City. Bukod sa hininalang shabu, nasamsam din na maoperatiba ang isang cellphone, isang brown na belt bag, isang motorsiklong Honda XRM at ang Mark Money na ginamit sa Baybas operasyon. Naharap ang suspect sa mga kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. At sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Mga K5, para naman sa detalye na ating balitang abroad, 3 ang nasawi habang 36 ang sugatan na matapos ang pag-atake sa 2 paliparan sa Saudi Arabia kasabay ng paglala ng labanan sa Yemen. Ayon sa Saudi Civil Aviation Authorities, isang tao ang namatay at 8 ang sugatan sa pag-atake sa King Khalid International Airport sa Riyadh. 2 naman ang nasawi at 28 ang sugatan sa pag-atake atake sa mga pasilidad ng Aba Airport. Inako naman ng grupong Houthi ang pananagutan sa ilang pag-atake, kabilang paggamit ng mga drone laban sa paliparan sa Riyadh. Patuloy namang tumitindi ang labanan sa Yemen na nagresulta na rin sa paglikas ng mahigit 200,000 na katao ayon mismo sa International Organization for Migration.
17: YTC Network News.
5: YTC Network News.
3: At mga ka-K5, sumayin niyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Tacloban at K5 News of AM Santiago, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Kevin Shosana at ka-K5 Justin Kess sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May kumso!
19: Pabalik rin mga ka-K5 sa aton sining pagpangalaga diri sa 11 Mbps. 16 minutos na nakaligad sa takna alas 12 ang oras 3 sa K5 News FM Rojas.

0: Talagang standby. Kaya gina lagat-lagat ta ka kwantang report na gikan sa field sa ato sa nga patrol reporters. Kamusta mga ka-K5 ining display ride sa nga pila ka mga big bikes kag ining mga matag-as nga opisyales ang highway patrol groups nga nag-participate sining long ride kag sumuman ang showcase sa mga big bikes dira sa bahin sa Pontevedra, sa bahin sa Barangay Ilaya sa Z Point. Sino nga mga opisyales ang highway patrol groups mga ka-K5 ang nag-participate? Pero dali lang gid. Unahon ta ni Danay ang aton sining pagpabati. Kung alang-alang partner si ka-K5 Myla, ara na siya. O sige, dali lang gid. Unahon ta ni ang report ni ka-K5 Myla. Kay sunod tani karon ang pagtalakay naton sa pag-affirm sa COMELEC Second Division mga ka-K5. Confirm sa disqualification ni Mayor Tanoy Iskulin sa President Rojas. Pero antes ina, pasudlon ta mga ka-K5 sa sininga mga tinion. Sa line number 3, si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes. Direkta dira sa Banwasang Pontevedra sa line number 3, ka-K5 Myla, with your report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Naglabot ka K5 Alan sa mga sobra o kung kapin 300 ka mga riders ang nagpadulong diri no sa may Z Point no nga kinapanagiyahan gani ni Mr. Zaldi Villagracia Oronia no diri man niya sa may barangay o Consanyo Road Barangay Ilaya Banwansang Pontevedra ginakabugusan ini sang Regional Highway Patrol Unit Executive Motorcycle Riding Course tag Major Motorcycle Riding Course kun sa diin yari diri ang mga nanarisari kag dalagpuan no nga mga individual kalakip na ining mga negosyante mga retired no nga mga police personnel kag mga government employees sa K5 Alan. So as of now ginalagat-lagata no nga makapatigayon kita sa interview kay Mr. Zaldi no kay bangod subong masako kaini sa pag accommodate man sa yasnya nga mga bisita K5 Alan. Actually, ang third batch, subong gid lamang ni, no, nag-abot sa K5 Alan. Kung sa di na ilas niya nga nangin na rota, naghalin ini sa Iloilo, padulong sa may north, then nagbalik naman diri sa Capiz. Agad nga, diri sila magpatigayon ni isang pagpaniaga diri sa may Z Point Eco Park sa K5 Alan.
0: Ano ini no? Ka-K5 Myla? Ano ini for a cause ini? Ang ilang showcase kag long ride sa mga big bikes sa ka-K5 Myla?
2: Yes, nagpatigayon ni sila no sa isa man ka ang tinutuyo sila tabi ka-K5 Alan base no sa aton man kay na nga quick lang no nga istorya kay Mr. Zaldi nga makahatag sila sa awareness sa traffic safety no sa mga riders subong man kay ari diriya ang mga active pa no nga members sa Philippine National Police diriya sa ano wala pa diriya sa Capiz no nga sila man ang mag disseminate na dayon sang information no sa ila tagsa ka mga banwa sa K5 Alan.
0: Okay.
2: So muna pang ginalagat-lagata kay nagapanyaga pa no ang mga matag-asman nga opisyal agod nga tingob naton sila nga makuhaan sang statement kun ano pagid bala no nga man nga nag-join sila ano gid ang major nga tinutuyo magluwas sa pagtatagman sang awareness no sa traffic safety para man niya sa mga riders ka K5 alas.
0: Oo, last amo na dang ilang kwan nga endpoint ka K5 Maila sa may Z point ang ginpatigan nga long ride sa mga big bikes.
2: Yes, exactly. Ka K5 Alan, amo na ni nga last kumbaga ang destination ni nila maga train na maga end no.
0: Mm-hmm.
2: Pero lang gid ni sila sang short no mm-hmm. nga mga activities or program nga paghiwaton
0: mm-hmm.
2: kon sa diin diri ka discuss ang ilas niya nga purpose no
0: okay.
2: sa pagpatigayon sining long ride nila subo man niya nga adlaw sang webes K5 Alan.
0: Oh, na kanami sang imo kuha sang video no kay ang isa sa mga nag-participate may tatak gidyang K5 no do iya inis ang opisyales ang Philippine National Police sa K5 Maila
2: iya niya sang Highway Patrol
0: K5
2: yes K5 Alan actually madamo man nga nag ano diri kay bangod kilala Manila no ang aton nga chief executive officer si Doc Ramil Oy ka K5 Alan no nga isa man sa mga active no nga nagpa-participate man sa ila siniya nga ginapatigayon sa Bacolod naman niya ka K5 Alan
0: okay pila ka mga opisyales ang Highway Patrol group ka K5 ang ka K5 Maila ang aradra nag-upod nag-participate kung may aragin man kag mga opisyales ang PNP.
2: Yes, K5 Alan, sa itong initial information, sa kabukusan ni sila K5 Alan, no? Kaya na, ang gina-expect lang ni 200 plus, pero mm-hmm. subong kapina ni 300 plus, suno ka Mr. Zalde Oronia mm-hmm. ang nagpadulong diri kay halos, no? Puno na gani diri ang atubang, no? Pihak about side sa mm-hmm. Dalan K5 Alan. Sa pagpark man sa mga big bikes no may ara man diri ang may ara man sila nga upod no nga mga ambulansya subong man ang patrol no mm-hmm. sa Philippine National Police sang Iloilo mm-hmm. nga nagupod man sa ilas niya nga pag long ride sa K5 Alan
0: may mga prominente bala nga mga persona nga nagupod man sining long ride sa mga big bikes dira ka K5 Maila.
2: Yes, amo pa na aton nga hibaloon ka K5 Alan. Kaya actually hindi pa gid ni sila tanan nag wala pa gid ni sila tanan nga nag alabutan no.
0: Okay.
2: Ang amat-amat man nga nag alalabot sila hindi sila pinsan ka K5 Alan.
0: Uh-huh.
2: Ang pag-abot ko per batch ang ila siya nga pag-abot sa tuptum subong nagahulat-hulat pagit kita diriya
0: uh-huh.
2: sa kwa mismo no sa Z point ka K5 Alan.
0: Okay. I-describe abi ano-anong pamatsyag sining mga nagparticipate sa long ride sa mga big bikes. Anong pamatsyag nila kag natakudan man nila ang init ka K5 Maila kag may ara bala sang pila ka mga personnel man sang mga Department of Health or mga responder naton nga naga subaybay o nagaupod sa mga riders sa ka K5 Maila.
2: Yes, ka K5 Alan may ara man no ara ang ambulansya no
0: okay.
2: sa kapulisan nga mm-hmm. nagasunod man sa mga riders no kag diri kag subong no ang kag sa ilang nga batch ka K5 Alan may ara man sa mga nagasululod in kaso nga may ara sang maglain nga pamatsyag no
0: mm-hmm.
2: kag actually base diri kay Sir Zalde first time ini no nga nagkatgo diri ang iban no kaya iban na linya mga pulis sa personnel sa Guimaras,
0: mm-hmm.
2: Iloilo, Aklan, kag diri sa Capiz, no? May okay. mga officers na halinman diri mismo sa Capiz ka K5 Alan.
0: Mm-hmm. So, why pika-pila pala nang batch ang nag-abot ka K5 Maila?
2: Third batch no ka K5 Alan ang nag-abot pero may mga amat may nag-aalalabutan pagidya no nga mga kaugdanan Manila. So, kaina past 10 no nag-abot ang una nga batch daw pulo lang gid sila kabilog then nagsunod man after mga pila ka minutes ka K5 Alan nag-abot naman ang second kag subong ang third batch then may mga nag alabutan pagidya ka K5 Alan
0: mm, na istorya mo ang organizer sini si Mr. Zalde Oronia nakatingwa kang maka pakigangot siya
2: Actually, subong kang ikab alan, amo na pang ginahulata kay medyo nagpangayo man siya sa pasensya nga ina-accommodate na gid ang mga bisita ka kay
0: Okay.
2: Five alan, no.
0: Sige.
2: After ning nga maka-plastar ang mga bisita niya, no, diri na dayon mag-interview kita sa iya agud nga kuhaon kun ano gid ang main purpose magluwas na sa lasambit ang safety awareness para sa mga riders ya ka kay Five alan.
0: Ah, oh, sige. Ihatag lang na ang pila ka mga development kag update ka kay Five Mila. Agod nga mahatagan aton sa pila ka mga awareness man ang aton sining mga kauturan nga nagapamati kay naglantaw diri sa K5 News FM Rojas.
2: Sa dugang sini nga detalye bantayan sa K5 News FM Rojas. Live na gikan diri sa Banwa sa Pontevedra ini si ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Madam, mga salamat ka K5, Myla Vasquez Fuentes, direkta dira sa may Banwasang Pontevedra, mga ka K5. Matapos nga ginorganisar ini ang nanabitan ni long rides sa mga big bikes nga ginpartisiparan sang pila ka mga prominente nga mga persona kag mga opisyales ang highway patrol groups for awareness, no? Kag with a cause. Kung ano ini ang ilang kausa. Ini karon na inumpanumbalik ni ka K5 Myla Vasquez Fuentes maka-interview sa organizer sini nga event mga ka K5 direkta dira sa may Z Point bar or Z Point restaurant sa Barangay Ilaya Pontevedra Capiz. So more update, stay tuned diri sa K5 News FM Rojas mga ka K5. Magabalik kita diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps mga ka K5. Balikanta ang dugang mga topiko kag impormasyon nga aton igatag sa aton matag pamati pagkaligad sa importanteng mga pahibalo. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiovascular nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doon po, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
6: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! For Biotics.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
7: Masamig ka bala gina allergy?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masaliga DTX 500.
8: DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: Imo nga blood sugar test.
11: Ilatong score gani?
9: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
10: alat. Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
8: DTX 500!
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap.
15: Sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
13: DTX Coffee
5: Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangabi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula, ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
17: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
18: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
5: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
17: Di pre, musta po lang kagabi pre?
18: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
5: Extend Food Supplement for Men.
19: Gigasin.
5: DTX 500.
20: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sa tugahan ko. Salamat DTX 500.
5: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio.
1: Ang D3.
2: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
2: Yung may D3.
1: D3 Bio with VCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
2: Ang D3.
1: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
1: Yung may D3.
2: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics.
7: Clinica Spore Biotics.
8: Spore Biotics.
9: Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Spore Biotics.
11: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
12: Spore Biotics.
13: Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae.
14: Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
15: DTX 500.
16: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
15: Mag-DTX 500 na.
16: Masamihin ni kapalatian?
15: I-DTX 500 muna.
16: Kung kulang ka sa antioxidant,
15: nagatigulang ka.
16: Mag-DTX 500.
15: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
16: DTX 500.
15: DTX 500.
17: Catalina Habagat.
18: Anong ginabatsyag mo?
17: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. At inagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Ang pinamit na gitsa ako nga mata.
15: DTX 500. Mighty C.
16: Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
15: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
0: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
1: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
1: DTX Coffee Mix.
2: DTX
1: Coffee Mix.
2: Mabaka butika.
1: DTX Coffee Mix.
23: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
24: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Asta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: DTX 500.
23: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
1: DTX 500.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Gave
3: News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow, my puso.

0: Baliktri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
0: Mga ka-K5, nagpagwa na sang desisyon ang COMELEC Second Division, mga ka-K5. Angot ini sa ginafile. Or matapos nga nagpagwa sang ruling ang Regional Trial Court Branch 15 nga nagsiling nga nagkumpleto na ni Mayor Tanoy Iskulin sang President Rojas Capiz ang tatlo niya kasunod-sunod nga termino bilang mayor sa Banwa sang Lutod-Lutod o kon President Rojas. Gani, ginadeklarar nga wala na siya sang kinamatarong pa nga magpadalagan liwat sa pagka-mayor sa President Rojas sagtong tinalikdan nga 2025 local election. Sa ruling, sa desisyon mga ka-K5 sang COMELEC Second Division, iningagin file ni Anay Sangguniang Bayan na Bart Loxin. Gin-affirm sang COMELEC Second Division ang ruling sang Regional Trial Court Branch 15. Nga ginasiling nga wala na siya sang kinamatarong pa nga magpadalagan. Pero ini second division pa lang maka K5 sang Commission on Election. Kag makabig ta ini, hindi pa ini pinal. Hindi pa pinal ang desisyon. Inabangod man kay dapat may ara sang COMELEC in bank decision. Sa sining mga tinion, kwaunta ang reaksyon kag kun ano ang pagpahayag ni Mayor Rizaliste Tanoy Iskulin sang President Rojas Capiz mga ka-K5. Ipabati ta via sa iya sininga Facebook page live ang iya sininga reaksyon mga ka-K5 matapos gagin affirm sang COMELEC Second Division ang pag-disqualify sa iya. Yari ang iya sini nga pagpahayag.
2: Gusto ko lang ipahibalo sa aton mga pinalangga nga pumuluyo labi na gate sa mga supporters naton sa aton nga mga orange ladies no, sa mga team Tanoy Orange umwad sa gihapon no, mga orange ladies naton kag mga supporters kag pumuluyo sa Banwa sang President Rojas. Total na dimpose na sang media na at least pas manaming ipaghalin mismo sa aton nga personal kag para mahibaluan ninyo, nag-abot ang resolusyon sa Second Division sa COMELEC. Kag actually, gin-affirm niya ang desisyon sa RTC Court, Teresa Capiz, pertining sa appeal naton sa nagligad ng mga ilan na ka ulan, no? Kag part natin sa legal battle naton, kag initanan, expected naton nga may resolution nga magagawa pero wala kita balungsan o kag kung ano ang resulta pero normal kay may mga ongoing no nga mga manifestation sila kag kita man pero part na sa legal battle naton no sa aton nga papagpungko bilang municipal mayors para sa President Rojas kag gina-exhaust pa naton ang tanan ng mga legal remedies naton para at least maproteksyonan ang sagrado nga pagputar sa ato sa tawo diri sa Banwa sang President Rojas. Din tagaan kita sang 5 days do no, kapag pagpatigayon kita sang motion for reconsideration sa pihak naman nga division sa inbank mismo no kay tapos na kita sa second division dito kita makadto sa inbank. Mapile kita next week sa motion for reconsideration kag ginato niya ginapanindugan nga interrupted ang atong term kag legit kita yang nagkagmaga nagpadalagan bilang municipal mayor sa Banos sa President Ruas. Then kung ano pag ipatabo dira no sa aton na ano ti dalaga naman kita sa Supreme Court. Actually di ba may ara na kita pending certiorari ti RO sa Supreme Court. No pero pag si Pirit naman ni Shabi no ang iniang sa court halin sa kuwaran tong case naton nga gina-elevate naton din apila naton sa COMELEC then gina-affirm sa COMELEC kaga gina ang tanan niya intervention kag manifestation both parties tatlo ha ang sa second pleaser kag ang sa role of succession kaya deny no kag may rason no ang agency nga managsubo sa to pero at least ang sa aton gin affirm pero klaro ba dito kung mabasa mo ang dispositive portion sang decision ang dispositive nga portion mabasa mo dito nga kung ano git ang kaunda no kag ang explanation pero hindi ko niya pag pagpalawigon importante nabato naton kag actually part na sang aton legal battle ang aton nga pag-aubrahon gina-apply ginaton ang tanan nga mga legal remedies para maproteksyonan ang sagrado na pagbuto sa tao sa aton kag muna gani ang balko next week mapail kita sa motion for reconsideration no sa COMELEC and Bank sa central office pagkatapos na palawig na naman na legal battle na naman may ara pag kita last recourse nga pagasakaan gusto gani ang balko sa inyo kung ano matabo pero wala man nato niya gina prolong ang ano bala ang maging decision sa isa ka agency pero muna gani ang step by step kag hindi ka mo dapat magkabalaka kay business as usual ang atong banwa ang atong panerbisyo sa banwa sa President Ruas kaya kasi karon na nagwana api sa social media sa nga muna pero business as usual ang gihapon kita magihapon yung mayor sa banwa sa President Ruas kag maghatag man kita yung gihapon sa panerbisyo sa aton yung mga pumuluyok no mag-implementar man kita gihapon sa dapat aton implementar kag magkungkong kita kag magka-function bilang isa ka legit nga municipal mayor sa isa ka banwa gani ang mga magwa na sa social media kaya ato na ginasabat kag kung may ara matawag sa ato pag-asamto naton kag i-explain naton kung ano ang ato ng mga pag-aubrahon ng mga legal remedies no dirt inning sa sinang issue iwat sa ato pinalanggang pumuluyo sa panwa sa President Ruas mabuhay kita tanan kag salikan ninyo nga kung ano ang maging resulta kag kung ano mga palaabuton pagid ikapahayag nato sa social media para mabalan ninyo no para updated kamo kag salamat sa inyo pagsalig kag prayer sa liwat no kita man gyapon ang pungko ng municipal mayor sa banwa sa President Ruas kay ang nag-abot no hindi pa na siya final kag pwede pa nato nga i-appeal pwede pa nato i-MR mag-file kita MR no sa sila na decision or resolution sa isa ka agency iwan sa inyo tanan mayung hapon umwad panwa sa President Ruas mabuhay Team Tanoy Ungwat sa gihapon.
0: Mga ka-K5, si Mayor Rizalis ni Tanoy Iskulin sa President Rojas Capiz. So, confirm nga nabato niya na ang desisyon sa Commission on Election o kon COMELEC 2nd Division, mga ka-K5, nga gin-affirm ang ruling sa Regional Trial Court Branch 15 nga nagasiling mga ka-K5 nga nakumpleto na ni Mayor Iskulin ang iyas ni tatlo kasunod-sunod nga termino bilang mayor sa banwa sang President Rojas. Suno pa kay Mayor Iskulin sa iyas ni nga pagpahayag pinagi sa iyas ni nga Facebook Live nga official legal battle ya ini mga ka-K5 kag ginhatagan siya sa nga lima ka adlaw para nga mag-file o kon mag-submit sang MR o kon motion for reconsideration while it is true nga hindi pa ini pinal ina bangod man kay second division pa lang ini sang Commission on Election mga ka-K5 kag magasubmit siya sang iyang motion for reconsideration sa COMELEC Inbang. So malawig-lawig pagid ini. Malawig-lawig pagid ini nga legal battle para sa kausa o kon para sa side ni Mayor Tanoy Iskulin mga ka-K5. So amuna ang pinakaulihing update matapos nga nagwa ang desisyon sang Commission on Election Second Division. So ma-file siya, ma-submit siya sang motion for reconsideration mga ka-K5. Liwat, kagsuliton ta, hindi pa ini final and executory. O kung hindi pa ini penal, nga gina-disqualify siya, inabangod man, kayari pa lang ini ang desisyon sa Second Division sang Commission on Election mga ka-K5. So ang sabat, motion for reconsideration, so mangindipindi naman ina, sa mangin resulta sang iyang motion for reconsideration mga ka-K5. Sadya lang politika. Mas mainit pagini sa palaboton nga 2028 ang eleksyon mga ka-K5 man national presidential, national and local election ang 2028 mga ka-K5. Bantahin nyo wala pag-abot ni bulan sang Enero 2027. Pagpatak ni Enero, sadya na ni ang line up. Sadya na ni ang plastaranay sa mga kandidato. Imangin mulso kita, be. Mangin mulso kita pag-abot ni 2027. Kung sino ang mga probables nga mga magadalagan sa nagkalain-lain nga mga kabanwahanan, mga ka-K5, diri sa probinsya sa Capiz. Subong kuhan pa lang ni. Medyo disuganay. Pamatsyaganay. Ining last quarter sang 2026 mga ka-K5, pamatsyaganay ini. Alin sa provincial level, down to municipal level mga ka-K5. Forget barangay eleksyon. Ang aton sinilang taon ang national kag local eleksyon. So pamatsyaganay, pag-abot mga ka-K5, disuganay. October, pamatsyaganay. Pag-abot November, magapanilag na ni sila. Pag-abot December, disuganay na. Kung sino ang hindi nahamutan sa ilang partido, disog. Pag-abot Enero, plastaranay. Plastado na na. Enero 2027, plastar na na. Hasta first quarter sa 2027, plastado na na. Nga Oktubre sa 2027, filing na sa Certificate of Candidacy para sa national and local election mga ka-K5. Di tapos na file sa Oktubre, maskin hindi pa na campaign period, gakampanya na sina ang mga politiko. So munang set up sa political scenario diri sa pungsod Pilipinas. Mga ka-K5 sa nabilin nga ginutlo sa aton sini nga pagpangalagad, sa unta lang di ang mga nagpa-shout out sa aton sini nga programa. Mayong udto ka K5 Sir Alan nanyaga taanay kay sigigid amon pinamati bisan naga kinaon ang kinaon kag nagapamati sa mga balita mo. From Bernadette Umitin Calzado. Mayong pagpanyaga lang da manang Bernadette. Mayong aga ka K5 Alan Catalan, thank you and God bless you from Elsie Acuña. Shout out kag mayong hapon gid Ma'am Elsie. Mayong udto ka K5 Alan from Tristan White Gulay. Thank you, Gid, kag mayong udto gid sa inyo. Wayang tauras, wala ang tachempo sa ato sila nga pagpangalagan mga ka-K5. Standby sa masunod nga programa, Pinanid sang Gugma with Miss A. Wayang tauras, wala ang tachempo. Nagpahabol pa, Lowe J. Dimo, madamong salamat sa imong pagpamati. Technical partner ta si ka-K5 Jovic Huber. Sa ngalan sa aton sining mga K5 reporter nga nagupod sa aton sining pagpangalagad. Pod sa aton sining news director sa K5 News FM Roas, ka-K5 Roldan Villarreal. Sa ngalan sa aton sining station manager sa K5 News FM Roas, ka-K5 Ami Berondo. Sa ngalan sa aton sininga CEO kag presidente sang K5 News FM Philippines, Doc Ramil Oy. Kini naman ang inyo alaga ninyo anchorman kag K5 Alan Catalan para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadinti.

0: Ding magbara la intoy akong nami ang daloy daw
1: dala
0: na. Masabay na lang siya.
1: Sabay na lang siya. Hmm.
0: Kakadamo lang sir boy ang blood clot because of the oxidation of your cholesterol.
1: Correct.
0: Once nga ma-oxidize ti, amatamata siya.
1: Amatamata siya
0: deposito. So kung palainom kanok D3bio, ang BCO nga ara sa D3bio, may ara man siya nga powerful antioxidant nga kaya niya malikawan ang pag-oxidize sining mga lipid.
1: And that antioxidant is called gallic acid.
0: Mm.
1: Another is the ferulic acid.
2: D3
0: actually, family na sila sa mga polyphenol or mga phenol compound.
1: Correct.
0: Mm. Mm.
1: Those are the families of polyphenol, polyphenol family ng mga antioxidant.
2: D3-bio. Mm.
0: Ang D3-bio, because of that compound, ang gallic acid nga ara sa D3-bio, i-prevent niya nga maghubag.
1: That's why gambal nila.
0: Wala sang inflammation nga matabo.
1: Inflammation. How does coconut oil or extra virgin coconut oil prevents inflammation, ari ang sabat. It's gallic acid.
2: D3-bio.
0: So wala sang may matabo nga progression sang atherosclerosis.
1: Correct. Ang mapundo ang progression sang atherosclerosis. Hindi lang magpundo, himuson gid siya ni D3-bio. Ang si D3-bio, padamuon niya ang imo HDL, ang mga oxidized to ng mga LDL na nagtalalapik sa imo arteries.
2: D3-bio.
1: Panghimuson na kwaon ni ni HDL dalon sa atay pagwaon.
2: D3-bio.
3: O si kadamo gid sang akon hair fall hindi man nami akon puti. Nagtry ako tumar sang D3-bio kang naghining akon buhok kang manhinis ang akon puti.
2: D3-bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. D3-bio.
0: Amo na kanami sang D3-bio engineer. Tungod sa gallic acid.
1: Gallic acid.
0: Kung gallic acid. Na D3 nga imo nga ansa na ginainom, wala gallic acid.
1: Wala saya.
0: Pero ang D3-bio nga ginainom may gallic acid. The purpose is para nga hindi maghubag, ma-prevent ang grabe nga mga blood clots. Amo nang rason nga magbara kag matunaan sa imo pagka-stroke.
2: D3-bio.
0: Gusto ka malikawan mo ang pagka-stroke? It's
1: D3-bio.
0: The gallic acid of D3-bio.
1: So anong blog ginahimo ni D3-bio regarding blood clots? Number one, it improves blood flow. Paano? Medium chain triglycerides will basically increase your metabolism by increasing your thermogenic temperature sa imulawas. That will increase blood flow. So okay na ang blood flow mo. Secondly, ginambalan ni namo ni Doc, padamuon niya ang HDL. Si D3-bio, padamuon niya ang imong HDL level.
0: Para damo may manghimos.
1: Sang imo, oxidized ng LDL.
2: D3-bio.
0: The gallic acid nga strong antioxidant nga ara sa D3-bio, sir boy, may ara siya gitawag nga apoptosis-inducing agent.
1: Correct.
0: Meaning pa, kaya niya nga mahimos, mapatay ang mga cancer cells. Ang nakanami sa D3-bio is, ining gitawag gallic acid kag lauric acid. Si gallic acid ga-induce sang apoptosis. While si lauric acid, simintuhon niya ang imo nga cancer cell.
1: Cancer cell.
0: Hindi na siya makakuha sustansya kay gisiminto na mo.
4: Patay siya.
0: Patay siya. So, aray pa yun, sir boy. Ang D3-bio, not only nga may ara siya gallic acid, it has also ferulic acid. Ang ferulic acid, gina-prevent niya ang pagkadali pagkatigulang mo. Instead, 10 years, ang you will live longer, siguro it takes 20 to 30 years. Dugang nga lifespan sa imo. No? Layo sa imo ang blood pressure, diabetes, cancer, kag iban pa nga mga sakit sa brain.
1: Brain.
0: Either Alzheimer's dementia.
1: Parkinson's. Kayang-kaya niya. I mean, of course, atherosclerosis.
0: That's the reason nga nga ginapromote ginawa ang D3-bio over sa mga plain lang nga D3. Tungod sa iya nga hindi matawaran nga mga benepisyo sa buhay.
2: D3-bio.
5: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3-bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3-bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3-bio. D3-bio. Health News. D3-bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3-bio with VCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3-bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3-bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ito pamatsyag. Isa nga nakabuhay. Ulig sa akon, kamo ang D3-bio with the VCO. Ladula ang ginabatsag sa lawas.
2: D3-bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Iadugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina,
2: mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga

0: balik ng UTI.
1: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
2: Punggod kag rashes,
3: mag DTX 500.
2: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
3: DTX 500.
2: Bakal na sa mga butika.
4: DTX 500.
5: Gina Kano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
6: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
7: sa DTX 500.
5: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
7: Subong kamusta?
5: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nagko ginabatsa.
4: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ogali C.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC. After 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag. Hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you gin sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Show.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginapublima ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Show. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka, ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend the food superman for men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend food superman for men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ni friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Ethereal Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3.
3: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatindo sa imo atay.
6: Mas tagtindo ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epic.
7: Timo.
6: DTX 500.
7: DTX 500.
8: Juice 7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko.
9: Ano sa una ang imo?
8: Blood pressure. 180 over 100.
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500.
6: Panahon na naman ang ubo. Si punch at trangkaso.
7: Pero huwag mag-alala
6: dahil andito na ang Mighty
7: Panlaban mo
6: Mighty C
7: na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabinang mahinang resistensya. Mighty C,
6: the Mighty Power of C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Mighty C,
7: the Mighty Power of C.
10: DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
10: DTX Beauty Soap.
12: Mamakan sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mamakan mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
15: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
16: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
18: Extend
17: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
18: Extend
17: Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
20: Extend. Isang kapsula ka lang.
18: DTX.

0: GTX 500.
1: Mapakal sa mga butika.
0: E3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang E3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: E3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
1: Mapakal sa mga butika.
0: E3 Bio with Vizio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 may Vizio. Ang Vizio may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabastog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
0: Mighty C, efektibo. Garantisado. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
13: Gagabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa ba? Asa na gani? Kabaho-baho pa!
15: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinica Deo Fresh!
13: Para sa maputi at mabangong kilikili!
15: Clinica Deo Fresh!
14: Nagabasa na naman balaga!
13: Alay naman na ya! Amo na ang basa na gusto ko!
15: Clinica Deo Fresh!
13: Para sa maputi at mabangong kilikili!
0: Extend Food Superman for Men!
16: O si Rosan, baw, akong bana sa nag-edad ko rin taanyos bala nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men. DTX 500.
17: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumara ko.
18: Nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
17: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
1: Bakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
19: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong gid na nibulig sa D3 Bio tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
1: Ang Vizio
0: nga may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio with Vizio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio. Ang D3
15: nga may Vizio.
0: Ang Vizio
15: nga may D3.
0: D3 Bio. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa
4: sa Sport Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
13: Nagapalandulong bala ang imong panulukan.
7: Magalingin bala ang imong nga ulo.
13: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauhaw.
13: Masi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
13: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
13: Nga nagapanubo.
7: Sang imong blood sugar.
13: DTX 500.
7: Garantisado.
13: DTX 500.
7: DTX 500.
21: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Yung bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyag.
7: DTX 500 Mighty C
22: ang alkaline ng vitamin C.
23: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C gabisgid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C
1: mabaka ang abutika.
24: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulad City. Karmel ako ginaubo. Pag-sip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo pag-sip on.
24: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
7: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple-free.
7: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagamo. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
1: Mabasaga butika.
7: DTX Coffee Mix.
28: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
7: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
29: Nestor! Ang sinaeng!
30: Luto na!
29: Ang labahan!
30: Nakasampay na!
29: Ang uniform ko!
30: Naplansa na!
31: Ganito ako!
32: Tigasi!
31: Tigalapa!
32: Tigasay!
31: Tigaplansa!
32: Sa araw si Missy ang masusunod
31: sa gabi.
32: Ako ang bossing
31: dahil kasangga ko
32: ang Extend
31: Supplement for Men.
32: Lourdes,
31: tapos ka ng maligo.
33: Yes, darling, come to mama.
32: Extend Food Supplement for Men.
31: May maca at lavawaska
32: na nagpapataas ng energy
31: at stamina
32: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
7: DTX 500.
34: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Loa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
7: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
35: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
36: May problema ka bala? Apang wala ka sa masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sa leksyon kag kalingawan. Room 1009. Kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ga? Ipautwas na ga?
37: Pautwasan ay ka K5 sa Room 1009. Ang inyong sininga hulot, panautwasan. And syempre kaupod, ang inyong sininga kampiyon nga kaistorya ninyo tag sa kahapon diri sa aton kampiyon nga estasyon. K5 and News FM. Rojas, 100.9. My name is Miss A, ka K5 Amy Orleans Birondo. Duha ka oras na naman na istoryahan ay
38: istoryahe!
37: Nagpautwasan
38: ay
37: dari sa aton sininga palatuntunan. Bukas ang aton sininga ang programa para sa inyo sininga mga mensahe. May ara ka mo sang hugot, mga gugot, mga hibubunot, no? Mga ginadumtan o kung mga dumot-dumot
38: din. Tinunto! Ito!
37: pwede ka K5, pwede gidin nyo i-share. No, dali sa aton sila nga palatuntunan. Room 1009, comment lamang sa aton sila nga live video. O kung pwede man, mga ka K5, mag-message sa aton sila nga official Facebook pages. K5 Deuce FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Ang programa nga iligla dunong sa aton sang kaalwan sang DTX Coffee Mix. Kung nagapangita ka mo iya sang kape nga hindi lamang manamit, hindi lamang maaroma, no? Kundi may mga health benefits nga mahatag sa aton sininga lawas, mga ka-K5. Ang tatak nga gina-recommend ni Miss A, DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix, a functional coffee blend infused with natural ingredients like ampalaya, chia seeds, and the sugar cane extract, mga ka-K5. Subugana sa antioxidants nga nagabulig protekta sa aton siling mga cells from free radicals and oxidative damage, no? Nagabulig boost sa aton siling metabolism, mga ka-K5, kag maayo man sa pag-detoxify sang aton sa ningalawas, ma-flush out ang mga waste o kung toxins, no? Kung bloated ang inyong sininga chan, no? Habok na mininga kape para sa inyo. Miss Ava, si aslum, amun sulok-sulok kung magpangapi kami sina, no, darling, no? Ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5, ang maayugid sa mga tawo, no? Nga hadlok, no? Magka-hyperacidity, no? Kay iniiya mga ka-K5. Mas ano ni siya ya, no? Mas friendly ni siya ya, no? Sa mga individual na sensitive, no? Ang chan, no? Sa kape o kung acid nga dalasang kape, mga ka-K5. So, if gusto ninyo, no? Nga tilawan ang aton siringa kape, available gid ini sa mga butika malapit sa inyo lugar, no? Non-acidic, no? Hindi ka mag-experience sa palpitation. Chemical-free, no? DTX Coffee Mix. Available man sa mga butika o kung sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang aton sa nga drama today, mga ka-K5, na sentro ini sa istorya ni Sanaya. No, kunami siya pangalan ga, no? Sanaya. Si Sanaya, nga nagbusong. E, syempre, na-disappoint ang iya sininga parents. Kag dito nag-start ang iya sininga problema. Basahon ta na karon ang iya nga istorya, no? Sa aton nga pagpanumbalik. Shoutout gali ha sa mga nagatika-tika dari sa aton sininga live, no? Maayong hapon. Nakapanyaga na ba ang tanan? Nakatigab na bala ang mga palangga? Pudera? Oh, good afternoon, no? Kay Agase Robert, maayong hapon, Miss A. Greet man kami diri subong sa Pawapanay family. Agase, kagabaing greet man si Mama Floor, kogwapa kag sa akon baby loves Mary Miles Agase. Gerson Lariza, maayong hapon. Ma'am Nariza Bautista, good afternoon. Ano pa niya, gadira Mami Nariza, for sure ka na miturn.
0: Ka na miturn!
37: Ano pa niya, preska na naman nga isda or kanamiturn nga tanaba.
0: Kay, sa kanamiturn!
37: Marwin Guandilla Alonsagay, ang pinakagwapo dira sa barangay Banika, wala sang iba, no? Nung Puniyot Lapida. Basta pinakagwapo, hindi lang gwapo ha. Sinong Puniyot na dira sa barangay Banika. Mayo lang nagpabatsyag liwat sinong punyot. Masunggod na kita ni si Miss Ada. Yan ba niya ligad mo? Ay, gid siya kung nagkalipat sa K5 News FM. Amo na ng pagpalangga namun si Amo, mabugit-bugit ka pa.
2: Istoryahe!
37: Shout out na liwat kay nung punyot lapida. Sir Richie Pinal, baba sinagapamati naman sa aton. Okay, saan nalilipatan na naton basa ang mga messages, balana. Anong Sir Richie Pinalba, good afternoon. Pinalba family, magandang hapon. Mamli sa Barrientos, dira sa Tambaculasi, hello. Doy Arthur, dira sa West Villa Flores, maayon. Maria Nita Digoma, maayong hapon. Magapamati kami di sa Lucero, Hamindal. Ma'am Senelin Finakito Tabige, God bless you too, ma'am. Ma'am Dolores Abilarde, hello. Tony Hikilio kong nilalangit. Good afternoon. Ari lang kami gatutok ni Tomati sa matahom nga drama sa pinanidsang gugma. Tamyo man sila Indailin Andaya, Chalamet, Anika, Lycan, Efren Fildo, Kailangga Mahal Buhat, nagapamati sa program mo, Miss A. Watching live from Barangay Nagsulang, Dumaraw. Mga taga Dumaraw, duray. Hello, Tony Hikilio. Sir Ivan Shudad, Miss A, I'm listening. Shudad family, dira sa Barangay Kabugaw, no? Tag mga office mates dira ni Sir Ivan sa HRMO, dira sa Provincial Capital. Magandang hapon ho. Camille Arabia, good afternoon, Miss A. Shoutout sa Dos Primos family sa Banica, Tulay. Babunga ang kwan. Amo, ipilido na, ma'am, ang Dos Primos family. Or feeling ko ano na siya, establishment. Ha? Maayong hapon and maraming salamat ho. 129, pagabalikan nato ng aton sininga drama, wag bibitaw, kinig tutok lamang sa inyong paboritong FM station. Ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
3: K5 News FM.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka! D3Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Vizio. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nag-amaya na akong buyon.
3: D3Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Vizio! Yung may D3!
6: Gasakit ang tiyan! Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan! Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka! Para healthy ang tiyan! Pag-klinika! Max4 Biotics! Makabulig sa pag

0: Para sa mga kagaw, Clinica Sport Biotics.
1: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaon Village, Mansilingan. Sige, kung nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako ng pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal
9: na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
16: Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
16: Extend Food Superman for Men.
11: DTX 500.
18: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
11: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
19: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
20: I Care Gold.
21: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko nga I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman niya kasilaw.
20: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
9: Ay, Mari. Naadid to kaya mabakal sa mahal.
1: Kay may barato balaya nga butika.
9: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
22: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
1: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
9: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
22: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
23: Rain Pharmacy.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: D3 Pio.
26: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
25: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
27: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
25: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
28: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
29: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
28: Ang best friend sa mga kababaihan.
29: Spore Biotics.
28: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
29: Spore Biotics.
28: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
30: My family history ba na kamuusang diabetes?
31: Mag-TDX 500 ka!
30: Mataas ba na ang imo blood sugar?
31: Mag-TDX 500 ka na!
30: DTX 500!
31: Ang may powerful compound!
30: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
31: DTX 500!
30: Garantisado!
31: Epektibo!
30: Aramis mo!
31: DTX 500!
30: DTX 500!
32: Katalina Habagat, anong ginabatsyag mo? Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita, at inagbakal ko dayan sa DTX? Sa isa ka, adlaw? Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alib. Yung okay. Ginamit na gitsa akong nga mat.
30: TTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
33: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
30: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
2: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
34: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
11: DTX Beauty Soap.
35: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
36: Sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
37: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Coffee Mix.
38: Eric Ledesma. Mataas ang akong nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix. Nga bulong galiinin nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akong nga lawas. Kag nagnubo ang akong sugar. Kamiyara inigali. Nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix.
39: Extend food supplement for men.
40: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin.
41: Kamuman
40: bala, testingin yung Extend Pond Supplement for Men.
39: Extend Pond Supplement for Men. DTX 500.
38: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
39: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500. D3 Bio.
0: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
39: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
1: O si Karen, kadamugid sa akon hair fall ang hindi manami. Ang akon na kuti. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kuti.
39: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo-cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
39: DTX 500.
4: Ano kinabatsyag sa barangay
5: po? Ano kinabatsyag mo sa ako?
4: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
4: 3 times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
39: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang ako nga ubukin si Poon. Damo ang salamat sa Mighty C.
39: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
7: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, yung tambo ko.
39: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
8: Sa hapon, and padayon kita mga ka-K5 diri sa aton sininga palatuntunan, Room 1009. Sa inyo sininga kampiyon nga estasyon, this is K5 News FM, championing the lives of the Filipino. My name is Miss A, ka-K5 Amy Orlis Berondo, and updanay kita ha, tubtubala stress sa hapon. Diri sa aton sininga palatuntunan, Room 1009, ang inyong ahulot, palautuan.
39: Ga? Ipautuas
8: na ka. Ang programa ngayon ginadulong sa aton sang kaaluan sa Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mga ka-K5 product of Clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Mighty C is a sodium ascorbate vitamin C supplement na gabulig boost sa aton sa immune system without hurting your stomach, no? Gentle lang niya sa aton sa ding stomach. Nagamit sang sodium ascorbate in non-acidic form of vitamin C na wala iya nag-trigger sang hyperacidity, acid reflux, or stomach pain, no? So, nasiling na itong kagina, nag-boost ang aton sa ding immune system. Yes, that's correct, no? Nagapapag-on sang natural defense system sa aton sa ding lawas para mabatuan ang common colds, flu, kag iban nga mga infections. Maayon man bala ina sa aton nga panit, Miss A? Yes lang ga. Ang Mighty C nag-improve sa aton sa skin health. Nagabulig, produce sa collagen, isa ka protein nga kinahanglan para mangin firm ang aton sa panit, mapadasig ang pag-ayo sa mga pilas, kag mangin healthy ang aton sa joints. No? Nagabulig man sa aton nga lawas para ma-absorb sa maayo ang iron, gikan sa mga pagkaon nga aton ginakaon, which helps prevent sang iron deficiency and anemia. Mighty C, mga ka-K5, 8 pesos per capsule. Pwede gid naton i-take anytime with or without food. Or with or without unod ang aton chan. No? Kay hindi niya makapasulab sa imo sa nga sulok-sulok mga ka-K5. No? hindi na siya pareho sang iban nga vitamin C nga nagamit sang regular ascorbic acid. No? This is gentle sa aton sininga chan. So don't you worry, hindi niya maka-trigger sang hyperacidity. My TC, bakal na ha, mga ka-K5 sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, pwede man sa mga butika, no? Bisan din nga butika, available man eh. Ang My TC sa Klinika de Alternativo Medicina. 45 minutes past the hour of 1, mamati kita sang aton sininga istorya sininga hapon. Ang kasaysayan ni Sanaya nga ginpadala sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.
9: Ga, ipautwas na ga.
10: Istorya, hey!
8: Dear Miss A, maayong hapon. Good afternoon man sa mga nagatutok gid sa imo palatuntunan subong. Itago ko sa pangalan nga Sanaya. Kag dako gid ang akon nga problema subong Miss A, amo na nga nagsulat gid ako sa imo. Nagbusong ako. Siyempre, normal nga reaksyon sang akon ginikanan. Naglalain gid. Kag naaki gid sa akon. Masakit, Miss A. Ginpalayas gid ako sa amon balay. So, nagupod ako sa akon nobyo. Ang problema, wala man sang obra ang akon nobyo. Obra sang tawo Miss A, kabalo siya.
10: Tinunto! Ito!
8: Wala man sang balay nga tiniran. Gani, nagtiner kami sa pakaisa niya nga agi. Ukon sa akon pakaisa nga agi. Sang una maayo man ang pagdamdanay, ginaamu magid kami Miss A sang angkon pagkaisa. Gani mafeel ko nga may ara ako sang pamilya nga naga-care sa akon. Apang nahibalan ko na lang sa ulihi ang akon nobyo, ang amay sang akon ginadala nga bata. Kag akon pagkaisa nga agi. Nagahimo na sang kamalamalahan. Kag may relasyon na sila nga.
10: Tinunto! Ito!
8: Grabe gid nga stress, Miss A, ang akon kina-experyensyahan subong. Wala na ako makahibalo kon ano pa ang akon himuon bangod yara man ako sa alang-alang nga sitwasyon. Tungod nagabusong ako. Kag wala na ako sang iban pa nga makadtuon. Ano nga akon himuon? Miss A, palihog, hatag sa akon sang laygay. Sa liwat, ang imo tagpalamati. Sanaya.
9: Bang, wala ka sang masug...
8: Agud lubos naton mahangpan ang ini nga istorya. Mamati kita sa aton sininga drama. Mga pinanid sang gugma or the pages of love sa diin ginhatagan kabuhi sang aton sininga mga drama artists sa K5 Ilonggo Drama Production Center ini nga istorya ni Sanaya. Yari ka K5 ang iya sininga istorya sa gihapon diri sa aton kampiyon nga estasyon K5 News FM.

0: 妈，爸，may ihambal ko tani sa inyo.
1: Parte sa ano, ina? Sa pag-apply mo?
2: Oh, man, anak. O, ti ano? Nabaton ka na.
1: Baho?
2: Baho. Mapahanda gid kami ni mama mo sa espaghetti.
1: Spaghetti lang, the last of drinks. Sanaya?
2: Oh, ano ina, anak?
0: Ma.
1: Eh,
0: papa.
1: Anong...
0: Nagkabusong ko.
1: Ano?
2: Ano?
1: Sanaya, hindi ka gani maglawag sa amusina, ha?
2: Sanaya, hindi ka gani magkambal sa amusina, ha? Ikaw ba na ang pag-asa na mo ni mama mo?
1: Sanaya,
0: ba... Pumatawaran ninyo ako ba?
1: Pumukul na bata!
0: Nagkabusong ako matuon.
2: Ano? Pumukul! Hindi matuon din ha! Hindi na matuon! Hindi na ba magka...
1: Mentino?
0: Pa!
1: Ngayon ka ang kinahihikap mong dugan mo?
0: Pa!
1: Mentino! Ano ka? Mentino! Mentino!

0: Hawk.
1: I'm so sorry, Mrs. Binihimo na naman ang tanan. Pero wala na kid siya.
0: Shisko!
1: Excuse me?
0: Hindi pwede! Shisko!

0: Sino ba lang? Oh. Sanaya? Ikaw?
1: Dominic!
0: Oh. Ano ginabuhat mo diri man? Nga nag-ibi ka kag... Be! Ano na? Nakadamo siyang kinabakintol mga bagaw?
1: Gilpalayas ko ni mama sa balay.
0: Be, ano? Kag nga aman, ha?
1: Malawag ka istorya, Dominic. Nasuot sa ako na matay ang away ko.
0: Ano? Uy, ano na naman?
1: Kag-hindi lang ina... Nagabusong ako.
0: Be?
1: Kagamumanita nang ihambal ka sa imo.
0: Ano? Ay, naano ka man imo sa naya, man? Nga nagpabusong-busong ka man imo, yaman?
1: Di pala nagambal na ako sa imo nga. Nga makahulat ang butang nga ginapangayo mo. Dalawa! Amuning kwa!
0: Ikabalo ka nag palangga palangga, taka mo. Kaya hindi ako gusto nga makadto ka pa sa iban. Damo nga daan nagpangaliyag sa imo, ya. Pag-isa pa, basib lang kung makobra ka na sa dalagaw nga kumpanya. Kag magkakita ka sang ibulo sa akon, balaw.
1: Dad! Okay. Amo nang problema sa imo! O, Ari! Ote! Anong plano mo?
0: Di, wala man tamay mo, kundi... Dailan tanay sa balay sa magulang ko, eh.
1: Ba... Ano? Malumon ta, di?
0: Di, ano pa, be? Kabalo ka naman nga wala man kobra. Nagpasagod mo na kundi gani.
1: Ay, oh. Hindi na pwede, Dominic. Nagapusong ko, ya. Dapat mangita agad dyan sa balay nga aton. Kag mangita ka sa obra.
0: Ay. Sige, sige, sige. Buwas, mangita ko sang arkilahan, ha. Kag mabalik obra sa delivery, bla. Pero, ti, dipindi pa ni kiti. Na-suspended mo na ang ligad, eh.
1: Ba,

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Now, we'll talk about mga sinyalis ang oxidative stress sa lawas or meaning pa. Paano mo balaan ngang isa ka salsalon? Anong epekto kung ang tuktok magtiro na sa salsalon? Ano ang epekto kung ang tuktok magtiro sa imo lawas? Ano ang mga sinyalis? Now, kanto ta sa mga sinyalis ang gitawag ining oxidative stress. Ang iba't nga terms sir boys ang oxidative stress, pwedeng free radicals.
2: Pwede radicals.
1: Ang free radicals amo niyang nagaguba sa imo selula. Pagkaguba sa imo selula, imo protina even your DNA, diri nagasugod ang mga sinyalis sang epekto sining free radicals or oxidative stress. Number one, tingala ka 25 anyos ka na, 30 anyos, tigulang ka na lang taon kaysa 70 anyos. May mga amo nga tao sir boy. Pabalo ka ang mga 50 anyos, so anong sekreto nga ang mas bata plus 25 anyos? Pala inom DTX 500.
2: DTX 500 ka nga ah.
1: Pala inom DTX.
2: DTX.
1: Taas katama ang iyang nga antioxidant.
2: Sobra. DTX 500. That's why ang capability sa DTX 500 nga magkontra sa free radicals, kay mga free radicals ni, si correct. DTX 500, damo siya panghatag ng electron para hindi na mag-free radical.
1: Ang sobra pa ni sa mga politiko ang antioxidant. So, kaya nga, wala pili.
2: Wala pili.
1: Panghatagan niya ang dapat kinahanglan. Insert, pagdamo antioxidant sa imulawas, gadula ang tuktok. Oh. Same sa isa kasalsalon. Pag sige mo pintahan ang salsalon, layo ang tuktok mag-atake. Oh. Now, ari pagit, pagbukay sang imubuhok or uban, sign na?
0: DTX 500.
1: Stressful daw kuno ka.
0: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi.

0: Okay. Nag 100 ang akon nga sugar score.
1: Wow.
0: Nami nagita akon nga pananawan.
2: TGX 500.
3: Tapos skin wrinkles. Kulubot.
4: Lasing magkulubot.
3: Mm-hmm. Sang panit. Ang DTX padamo sa imong antioxidant para dili magkulubot.
5: Mm-hmm.
3: Isa pa gid sa mga sinyales, arthritis. Pagpigaw ang antioxidant sa lawas, ga-attack yon kasi mo arthritis, kaya gakaubos ang imong cartilage.
5: Mm-hmm.
3: Cartilage, importante, paborito sa cartilage, ang antioxidant.
5: Mm-hmm.
3: Nga ara sa DTX 500, in short, sir boy, you need antioxidant.
5: Okay.
3: Kay adlaw-adlaw, ang free radicals ara.
5: Ara.
3: Sample,
6: hindi malikaw.
3: Mabakal ka is 21.
5: Mm-hmm.
3: That's 60,000.
5: Mm-hmm.
3: Kung i-divide mo na sa isa ka tuig, mga 5,000. 5,000 ang gigasto mo para sa imong free radicals.
5: Mm-hmm.
3: Ang question, pila ang gigasto mo para sa imong antioxidant? Kaya ang ruling is, butanta 1 is to 2 or 1 is to 3.
5: Mm-hmm.
3: 1 free radicals, 2 antioxidant, or even 3 ang antioxidant.
5: Dapat sobra.
3: Dapat yan, mabudget man ka para sa imong antioxidant, 10,000, 15,000 tani.
5: Correct.
3: Sulit, sir boy. Bahala na nang DTX. Importante, may S21 ko.
5: Ay.
3: Dugay-dugay, pagkaguba sa mata mo, amo pa pagpangita mo sa DTX 500. Amo na nga, permi na to ni kumpanya, permi na to.
2: DTX 500.
3: Lifestyle, lifestyle, ano dapat ka, ano ang bawal. Amo na ang permi na to. Ari pagin malain sa sinyalis ang ano, sang grabe mag-atake sang oxidative stress or even this free radical sa itong lawas, mga cyst, tumor, kag cancer. Kung grabe ang pag-atake sang free radical sa imo lawas, di ini halin ang mga free radicals. Sa tanan nga tamis nga ginkaon mo.
5: Agoy!
3: Grabe, magpadamo sang tuktok sa lawas. Sa mga naga-sigarilyo. Sa mga naga-kaon sang karne. Mantikaon. Sa mga grabe mag-stress.
4: Grabe mo lang. Wala labot ang stress, ha?
3: Amo na ang iba niya, di malikawan niya, ang epekto sang ano, sang signs sang oxidative stress. Amo na ang kapoy ka, madula na imo memorya, grabe na nga mga pain, joint pains, tapos permi sakit ulo, ano pa, susceptible ka sa mga infection.
5: Okay.
3: Kung bastante antioxidant ni ang imo nga selula, hindi dali magtigulang ang imo selula. Meaning pa, kung hindi dali magtigulang ang imo selula, hindi kadali magbalatian. That's how important the antioxidant in your body, in your cells. Talking about antioxidant, wala na sang makaperde sang panit sang tubo. Amo nang ara sa DTX 500.
2: DTX 500!
0: 27 lot, 57 akong edad.
7: Ano ginabatsyag mo sang una?
0: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
7: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
0: 3 times a day ginakon ang DTX.
7: Okay.
0: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
10: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong arisis Tensya, Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
2: DTX 500. Hindi na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? DTX 500 na may ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. DTX 500 na. DTX 500.
0: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
7: Saan naginom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
0: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kung nayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
1: Mabakal. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Dalmi kasi napit akong tuhod.
5: Arthritis na gali.
6: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
5: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
6: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
5: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
12: Gadaragsa nga punggot.
13: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit.
12: DTX Beauty Soap.
13: Gala o magbuti.
12: DTX Beauty Soap.
13: Puro katul katul.
12: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay miyara ini gali nga sang ang palaya extra.
16: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
16: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
19: Magdalan 208 sa hapon, kayo nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM station. Ang kampiyon na estasyon na K5 News FM. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kagkalingawan. Ang programa ngayon na dulong sa aton sang kaalwan sang DTX 500, DTX 500, produkto sang klinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Vihimo sa mga ingredientes nga dahon sang ampalaya, kag-sugared sugar cane extract. No? So, ano ang mga key benefits sang pagtumara sang DTX 500? May ara kita sang antioxidant support, no, kon ini ang aton ginatumara, no, kay nagaakto bilang source of antioxidants including flavonoids and polyphenols nga nagabulig neutralize some free radicals kay nagacombat sang cellular oxidative stress, no. Indorso man aton, no, ining DTX 500 kay nagabulig ka K5 para ma-manage ang aton sininga blood sugar. Maayo man, no? Mga ka-K5 ang DTX 500, no? Agod, mamligan ang aton sininga korazon, no? Malikaw kita sa mga balatian sa heart, high blood pressure, no? Kag-iban pagid ng mga heart diseases. DTX 500. Nga manulaton pa naton nga magkabalatian kita. Kay mas magastos kung magkabalatian kita, no? Mas magastos mo ospital. Dapat may suplemento kita para mapabili naton nga healthy ang aton siningalawas, no? Kag may proteksyon kita batok sa mga sakit. Kapareho na lamang sa ginsambit naton nga diabetes. Kaya anong mga symptoms sang diabetes, no? Di masami ikaw ginauhaw, dry ang imo sininga panit, no? Hindi manami imo nga tulog sa gabi, permi ka man nagaihihi, kung mapilasan ang imo sininga panit, dugay-dugay gid iya magpali, no? Nagapalang itumpa. Nagaburo ng imo sininga pananawan. Ang iban ganilang ga, nga tuman kataas ang sugar, di ba lagi na amputate, no? Naton gusto nga mautod na inyo dira nga tiil, no? Tungod taas inyo nga sugar, hindi namon luya nga magka-diabetes ikaw. That's why, no? Kinahanglan, subong pa lang amligan naton ang aton lawas. Ilikaw naton sa mga balatian kapareho sang diabetes. Prevention is better than cure. DTX 500, mga ka-K5, 14 pesos per capsule. Mamati kita sang kasugpon sang aton sininga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Sanaya, wala gid ko kakita sang sara nga markilahan mo.
1: Ote, maano tadi sa magulang mo? Dom, nahuya na ko diya.
0: Eh, dito na lang tabla sa inyo.
1: Ha?
0: Total, si mama, no, mama mo naman lang to isa. Di, si papa mo patay naman.
1: Nagbuang ka na bala? Gingkabig na ako ni mama nga patay na. Kag hindi ako mapatawan.
0: Ay, susa. Kasimple mo lang tani nga problema na mo. Ano mo na karon kay dito nag-i-justa si papa mo? Na timingan lang nga paghambal mo nga nagbusong ka, ti mo na eh, nagpa...
1: Diyos ko nga utok ang imo, Dominic!
0: Eh.
1: Paminsar man bala!
0: Na ano, salig ka lang imuya kay college graduate ka?
1: Hindi amo sinang punto ko. Nag-aayo ako sa imo nga paninguha man. Nagabusong ko! Hindi pwede nga ako pa ang maubra!
0: Ti, nagapangita man ko, galing kiti, wala gid may nagtawag sa akon mo. Pero sige lang ah, nagapangamuyo man ko. Miyara, agad na. May napinsaran, kli ko. Hindi bala, pakaisa mo na si BT age?
1: Oo. Nga man.
0: Ayaw asya bala nga dito ta sa iya. Kag sa iya man ko parlor mo, bra. Kabalo mo kamang gunting. Kaya na siguro ko, mapasugot na siya.

0: Ano?
1: Manang, maluoy ka man sa amon ay. Walagi kami sang madayunan ni Dom eh.
0: Ay, ay, what's a mood na? Pero sa tuon lang, hindi ko wala maka balibad sa imo kay tinit naman ka matiis sa nai, ha? Pero abin mo, ha? Aki ko wala sa imo tungkol sa natabo.
1: Manang, ginhinusulan ko na ito. Kag, please. Ikaw na lang kitang makabulig sa amon.
2: Bite? Maluoy ka man sa amon ay? Please?
0: Ginuyatan mong kamot ko ay?
2: Gusto ko mag-ubra sa parlor mo. Kag hindi ka magkabala ka. Buligan ka na mo ni Sanaya sa mga bills da sa imong ablay.
1: Ay, oo nang. Mabulig kami. Please man nang ay?

0: Sana niya. Kaon sa mga prutas, sagod nga healthy si baby.
1: Ay, salamat gid dom ha.
0: Eh nga, salamat tao. Obligasyon ko kamusang baby ta. Di ba?
1: Dapat lang amo na ang mindset. Sige lang ah. Kay kung makabata na ko, mangita man ko sang obra.
0: Ay, pwede gid. Arab lang mga work from home lang?
1: Oo.
0: Na amo na.
1: Amo man na napensaran ko eh. Ay, oo gali dom.
0: Ha?
1: Do bago nang relo mo ah.
0: Ha?
1: Kag branded pa?
0: Kakon. Eh, amo pa ni taning hambal ko sa imo. Ang matuod, tip ni sang customer ko. Big time, abi. Halin sa kuno sa Dubai. Ang ginguntingan ko bla.
1: Ay, ati mayo man ga.
0: Oo, sanaya. Nalipay man gani si Manang Mubiti. Kaya ti, swerte kuno sa salon niya.
1: Ay, doon.
0: Oo, kay tungod sa akon kuno, damo na siya customer.

0: na galiw. Ano ni oras man? Hala! Alas 6 na galiw sa hapon, no? Ay, panamis ang tulog ko ba? Muli galiw ko nagabusong ka. Kanami lang sagi tulog. Mayo pa mabangon ko. Ah, kag makadto ko sa kusina, kag magtigang. Kay dugidugay, mapuli na sila manang Betty kag ni Dominic. Ano to, mana? Do may nag-uya, may nag-ugayong, ha? Do sa likod balay, mana? Do sa laundry area? Ang mayo pa. Kantoan ko. Kay do kalain sang ugayong. Oh, Diyos ko! Manang Betty! Nagaluhod ka kag... Dominic!
1: Oo.
0: Ano yun eh? Ha?
1: Sana niya, Kwan. Mabatag ako.
0: Kaganong pang ibatag mo, ha? Nakita na mismo sang duha ko ka mata na nag-consite ka mo ni Manang Betty!
1: Sanaya, Kwan. Mabatag ako, Sanaya.
0: Hindi na lang! Grabe, no? Ako rin siguro ang ginabuhat niyo, Perme. Sabi ko, ano ito pa ka mo sa parlor? Kigaliari na ka mo. Kagsay nakita niyo ko siguro nga nagkakatulog. Amo na nga nagdinama ka mo dayon!
1: Sanaya! Sanaya! Wala ko niya sala! Kwan! Gusto man ni Dominic?
2: Ay, ano nga gusto man? Hoy, Bite! Gina-blackmail mo ko mula! Nga kung hindi ko magpasugot, paling nun mo ko hindi!
0: Tawa lang! Tawa lang ang drama! Natakpan ko na ka mo! Mga baboy! Mawawoy ka mo! Mawawala ka mo sa huya kapalad!
1: Sanayo!
0: Mawawalad ka mo!

daw hindi man ako makapatis nga amusad tong akon matukiban. Nadakpan ko gid sila nga nagahimo sa milagro. Nagpakitlooy sa akon si Dominic, pero hindi ko gid mabaton nga amo siningin buhat niya sa akon. Si Manang Betty naman, nangayo man sang sorry, tungod gina-insist gid niya nga kagustuhan ni Dom kung nga ang natabo ato. Kag nagapangayo kuno inisang motor sa iya. Tanan nga paathag nila, wala ko gid kin pamatian. Kag ang ginhimo ko, nagpauli ako sa balay. Kag ang masakit, wala man gihapon ako ginbato ni mama. Tungod akig gihapon siya sa akon. Sa subong, ari naman ako sa tiya ko. Nagatiner ako diri sa ila, kag nagahulat nga ibunag ko ang akon anak. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Sanaya.

0: Nabatian ka K5 ang aton sini nga drama mga pinanid sang gugma or the pages of love. Diri sa aton sini nga kampiyon nga estasyon K5 News FM, kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan. Ang drama nga inyo nabatian gindulong sa aton sang Extend Food Supplement for Men. Isa ka suplemento nga himo sa mga natural herbs nga maca and clavuasca. Nagahatag sa inyo sang gana, naga-increase sang stamina, kag naga-treat sang erectile dysfunction. Extend Food Supplement for Men. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabasa tabalaan na isang inyo sa mga greetings, no? Kag mga chika-chika nyo dito sa comment section. Tristan Wyatt Gulay, maayong hapon. Ma'am Elma Dordas Manalansan, good PM. Nagatuto kami watching from Mandaluyong City, Manila. Toto Duhilio, good afternoon. Pinatamayo mo naton, Ma'am Rhonda Donato Amago. Sir Robert Agase. Ang balinong punyot, lapida, ikaw pa ma'am, malipatan ng tanan, hindi lang ang K5, amugin. Dapat lang, no? Ay, ginapalangga ka, gabugit-bugit ka. Oh, shout out, limatira, nung punyot, lapida, ang pinakagwapo sa banika. Paubra ka muda, lapida. Gitaon nyo lang, hindi ang pinakagwapo nga sinong punyot. Ma'am Roberta Patricia, good PM, nag-monitor gid sa aton. Camille Arabia, Dos Primos Family, sa Bani Katulay, Sir Ivan Ciudad. Magandang hapon ho. Ma'am Olnora Avellino, Toto Duhelio, nagatutok man sa aton. 222. Ang aton siring ang programa gindulong man sa aton, no, sang DTX Beauty Soap, nagapangita ka mo sang sabon nga hindi sang isog mga ka K5, no, himo sa mga natural nga sangkap, no, hindi ka bala magkabalaka iya nga base nga magka-rashes ikaw or base, no, magpalang itom ikaw. Don't you worry, kay wala niya sa mga isog na kemikal. No? Kaparehos ang ginagamit mo dauna. Nagpugis ka pagkasunod ng mga inadlaw. Nabatok ka na, no? DTX Beauty Soap, may Ampalaya Leaves, Papaya Extract, Guava Extract, Kag Moringa Extract. DTX Beauty Soap, mga K5 produkto man sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. October 8, 2026, sino daang may birthday subong? Happy, happy birthday ha, mga palangga. Kabay pa nga makatigab ang tanan sa inyo sila nga kaadlawan subong. Kabay pa nung mabusog or malaseng. Malaseng!
1: Ito! Ito!
0: Importante happy ha. Importante buhi, no? Salamat kita sa gift of life, no? Kag sa maayong lagay sang aton sa ningalawas, naging bugay sa aton sang mahal nga makaako. 224, magapanubali kita pagkatapos ang aton sininga commercial. Magbabalik si Miss A sa last wave sang aton sininga palatuntunan. This is Room 1009.
2: K5 News FM. News FM.
3: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
6: Mga buti ka.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pito dito ka para healthy ang tiyan. Magklinika Sport Biotics.
3: DTX 500.
1: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibang itsura?
3: Mag-DTX 500 na.
1: Masaminig ka palatian?
3: I-DTX 500 mo na.
1: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
3: Mag-DTX 500.
1: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
3: DTX 500.
7: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
6: Kina tong score ganit?
8: 470.
6: Nagtiko 2.
8: Sa gabi, 2. Sa agad.
6: Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
7: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hami, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pamakan sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
16: Ka! I-shoot na ga!
9: DTX 500.
18: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, nilang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
9: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: D3Bio.
7: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
5: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Oras ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina,
2: mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Klinika Sporbiotics.
5: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
6: Ginakano ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
8: Sa DGX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
8: Subong kamusta?
6: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
5: DGX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka sa mga
14: butika. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Pretonyo, dayo, musta ang bulang kape, pre?
17: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman, usik?
18: Performance mo bala? Maluya na?
19: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuwaska. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
16: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
17: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
19: Extend Food Supplement for Men.
20: Digasin.
5: DGX 500.
21: O, si Katrina Sapian. Kapis. Sang una dako ginangako nga problema sang hugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
22: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo pero sa nagtumad ko sang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
23: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
1: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-Sporbiotics ka! Clinicas for Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
5: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
2: Q7 lot.
7: Ano ginabatsyag mo sa
2: high blood gid ko?
7: Ano sa una ang imo?
8: Blood pressure.
2: 180 over 100.
7: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
2: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
5: DTX 500. Para ho na naman ang ubo. Sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Malaban mo Mighty C. Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
20: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
5: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix. Mamakan mga butika. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
26: Gaan, matchoy ride man tabi ka.
27: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
26: Tika, ma-joyride na ta.
27: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
26: Sakay ka kidiya.
27: Siyempre, naka-extend ko ya.
26: Basta sagad nga driver, extend, lover.
5: Extend, supplement for men.
26: Yahoo!
5: DTX

0: Max 500.
1: Mabagal sa mga buti ka.
2: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
3: Ka K5 238 sa hapon, nagbabalik ko si Miss A sa room 1009. Ang inyo silinga, hulot palautuasan diri sa aton silinga, kampiyon nga estasyon. K5 News FM, kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kag kalingawan. Ano matugda nyo, no, sa istorya ni Sanaya? Nga ginluiban sang iya sini iya nga nobyo kag sang iya mismo pakaisa while nagabusong siya. Being cheated on during pregnancy. Siyempre, ano pa biang ma-feel o batsyagan ni Sanaya? Kundi deep emotional and psychological distress. So, gina-refer din siya nga perinatal betrayal trauma kun sa iban nga terminolohiya. Hindi basta-basta, no, ang pagdala sa taguangkan sang lapsan. Kung nagabusong kita, magabig naton nga major life transition ina involving physical changes. No? Kag dira kita nagacrave sa safety kag support. Sa amo na nga tion nga luiban pa ikaw kag pasakitan ikaw. No? Makabig mo nga no ginrumpag nagwala sa agang imo sini nga sense of security, lalong-lalo na nga ang naghatag sina sang stress nga ina is ang tawo nga ginaexpektar o ginalauman mo na amo nang magapafeel sa imo nga safe ka, secured ka. Ang tawo nga kuntani mag-ugabay sa imo, mag-pahagan-hagan sang nabatsyag nimo. Amo pa ang nagpuno sa imo sang stress, anxiety, no? Sleep deprivation nga nakaapekto sa imo sini nga well-being. Do ka unfair tuod para sa part ni Sanaya. Sa tanan-tanan nga nagkatabo sa iya, nagtaliwan iya tatay, ginpalaya siya sang iya iloy, ginsikway sang iya nga pamilya, ginpili niya gihapon ang iya sa ni iya nga nobyo. Kag nagsalig siya sa iya pakaisa, pero amo pa to ang natabo. May pa mga langga, kung makapabusong ka mo, kabalo ka mo mag-asal-asal, dapat ginapananaw na ninyo ang dako nga obligasyon o kung responsibilidad nga pasanon ninyo bilang isa ka ginikanan. Sa nobyo ni Sanaya, tinalipay ka. Nalipay ka, no? Nga pasakitan pa ang imo sini iya nga nobya. Ay kun mag ano abi, maapektuhan ang imo sini nga bata. Kaya mo na tulok-tulokon, no? Kun maapektuhan ang iya sini nga apektado ang iya, no? Iya nga pangkabilugan nga itsura or sitwasyon, no? Kaya syempre, kung stress, amo nang ginasiling nga kung stress ang iloy while ginadala ang iya sining baby, posible may mga epekto ina sa bata. Di ano pala na ayhan kasakit para kay Sanaya, no? Nga ikaw, nagviniga-viga pa sa iya sining paka-isa. O bilang lalaki, bilang lalaki nga may ara sang tuod-tuod nga sorry for the word, kay di ba amo nang ginahakwan ang iban ginahambal pag mga irresponsible, walang bayad. Eh. Bilang lalaki nga may ara gidabi sang bayan. Abi pagpanindugan ni tabi sang trabaho nga maayo kag no itaguyod mong imo sininga pamilya. Makapangita ka sang lugar no nga hindi ka mo maglumon sa iba, magpakitlooy para may tulugan ka mo sang imo sininga asawa kag sang imo nga bata. Nahimo gani na sang iba no? Himo gani sang iban nga iban wala man gani maka wala man sang mataas nga educational attainment, ang iban gani may sablag sa lawas, di kaya gani nila sa mindset na yaga. Kung ang imo siniya nga panumduman nga wala ka mahimo sa sitwasyon, ti tamaran ka lang gidya siguro.
0: Sinunto! Ito!
3: No? Amo ka na gid lang siguro sinaya kabatinggilan. Pag may gusto, may ano gani, may paraan. No? Kabalo ka na mag-asal-asal, kabalo ka mag-ubra tawo. Tapos mangita sang ubra para buhion inang tawo nga imo gin-ubra, hindi ka kabalo iya.
0: Sinunto! Ito!
3: Araw-araw ka man imo ya. No? Kasi ka K5 Mario Alphabete, galantaw man o, nagamonitor sa Inkong Car Wash sa Bilbao Street. Si Nanay Marilyn Alphabete sa Inzo Looba, nagatutok man sa aton, gapangapi siya sa DTX Coffee Mix. Maraming maraming salamat. Ma'am, kapit na lang na sa patalim ang lalaki kay wala sa obra sa lalang nila, nadakpan sila. No? Amo na gani, di dapat utdo na lang na ang kwan. Utdo na lang na, chinsuhon na lang na ni, ano, chinsuhon na lang na nung punyot. Ay, harap ka na chinso. Ano nang ginapang, ano mo da, oh? Ginapang hiwa-hiwa sa mga lapida mo da, abi. Hiwa, unta na lang to. Kay, pabusungon niya nga pabusungon si Sanaya, tapos hindi siya kabalo iya manindugan. Hindi siya magpasaan sang obligasyon. No? Nang panaton nga kinahanglan niya sang diskarte. O, kinahanglan niya sang makakita sang solusyon, no? Sa ilasin nga problema, pero hindi man mo sinaya. No, nga ipatad mo da ang imo sini nga ano to, hot dog. Sa pakaisa ni Sanaya. Pwede ka man tuguro o mag-construction. Tamo balaya sang ubra. Pwede ka din makapananom bisan sa mga lata, sa mga kwan, mag-garden ikaw dira para maibaligya kang mga utan. Pwede ka man, no? Makasulo sideline dito sa mga market, mag-parking boy. Damo na din ay sa nagkakinahanglan sang assistant kung kabalo ka lang o residido ka lang mga buhi. Galing gusto niya man niya, easy money. Nami gid nang kanon.
0: Tinunto!
3: Nami gid ay padala to kay nang nung punyot o. Anyways, ka K5, maraming salamat ho sa inyo sining pag-upod sa aton this lovely Thursday afternoon. Dari sa aton sining palatuntunan, Room 1009. Sa ngalan sang bugos nga hubon sang K5 News FM, sa aton sining partner sa technical side, ka K5 Michael John Ditoga. Sa ngalan sang aton sining big boss, our chief executive officer, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.

0: News FM.
1: O, si Karen, kada mo ginsang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang G3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: G3 Bio, ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio, with Visio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang akon ang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max 4 Biotics.

0: 6. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Dali kasi napit akong tuhod.
2: Arthritis na gali.
3: Pero sa pagsugod ko inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibog gid katam.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TDX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Saka sales rep. So una. Today, magid ako sa akon body odor. Nahuya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik. Gid akon nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag hilti sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinical Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
8: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
11: Muling binuhay mo.
9: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
12: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
13: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
14: Memory Advanced C.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

0: KK5 News FM News FM D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisaki, kidya katama, kiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
8: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
7: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.

Alas 3.36 na horong hapon. Ang oras na yan ay halito sa iyo ng ating D3 Bio, Mighty C at ang ating DTX 500, ang ating mga suplemento na nagbibigay ng kasapat ng proteksyon sa ating kalusugan. Siyempre, wala na huting oras. Kailangan na tayo bukas. Maraming salamat sa pagkatutok horyo mga K5. Abangan na lang horyo ang ating susunod na programa. El Casigator, makakasama ho niyo ka K5 Rhodes Palma. Muchas gracias. Que nosotros, buenas tardes, adios.

0: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
1: Ako si Norbertoy, saka atlet. Dakong kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod ka na papagro niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. DTX 500, ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabat siya
0: ganito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Duti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa banikot oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis.

0: Abon ako ko magpangapit.
1: Isang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabasa ka butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapit. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Nestor! Ang sinaeng!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Miss Sis ang masusunod.
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing.
7: Dahil kasangga ko
8: ang extend
7: supplement for men.
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo?
9: Yes, darling. Come to mama.
8: Extend food supplement for men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
3: DTX 500.
10: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
11: Memory Advance Syrup.
2: Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
12: I Care Gold.
13: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
16: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taktaan.
17: Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan.
18: Rehas!
17: Mugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: driver, nanggaling nulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandit Rebayo, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may Vizio! Ang Vizio, yung may D3! Makakas, mga buti ka! D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong ngabuyon.
1: D3 Bio! Ang D3, yung may Vizio! Ang Vizio, yung may D3! DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na! May ampalaya extra ngabugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
5: Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamin. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C!
6: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo, nag-normal, ng dread na.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
8: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, padayuno natun subong sa pagsipan-sipan ang mataong makasumpon sa katong drama sa kaginan. Ngayon yung magkuhaan sang pagtulunan, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Bigado, get!

0: akin. Dalibog balang ulo ko.
1: Ano ka? What's your problem?
0: Tarong bala. Nugay bala, English bala.
1: Ano ka? Gusto ko yung mag-practice English ya. Kay mga call center ko yung magdako ko.
0: Dalibog ang ulo ko. Eh si nanay, hambal ya. Wala na siya obra. Permiso lang gawa ni tatay sang may obra pa siya. Ayahan pagin subong.
1: Di ano pa ba? Kundi, pigado again?
0: Ay, takayan ko ah. Tene, dako na ko subong ba? Para kahalin ako di. Kag mangita ko obra sa Manila.
1: Ahay. Biyaan mo, kuya?
0: Di kong dako na ko. Dako ka naman, na. Mangita ka man, obra, eh. Sa layo nga lugar. Pero, hindi mo na mabatian ng baisay kag yaw-yawan ay din sa balay. Sa tuod lang. Latak, anagi ko sa pangabuhi, taya. Pigadugin. Pigadugin. Tutukin? Ano to? Nagsinggit si nanay ah? Nano siya? Nano si nanay?
2: Pariho lang ta! Gani hindi mo kuya paglekturan ha? Buisit ka!
3: Buisit ka man! Nakabatay ka! Oh. Buisit ka man!
2: Mas buisit ka eh!
0: Ara naman sila. Nagsugod naman sila oh. Katalaka sa ilay, ha?
4: Nataka lang yung umamati sa ilay, tutukin!
2: Ate! Sige!
1: Hindi mo na mag-ibig, Long Earl! Hindi mo na mag-ibig!
3: Tawa ka lang, Belme!
1: Ate, oh! Matawa ba na? Nagatulo man luha ko! Shhh! Ipos na!
4: Namin lang ikong niya!
1: Hindi ka mag-ikog kay makikasakit na nung sakit kita yan nung

0: sakit niya sa kawat ay aking lubang sa animalia. Ang sakit ka dyan. Mamahalas ka kaya. Mamahalas ka sa iyong animal ka. Mamahalas ka kaya. Ang kita ko ng katutuya. Sakit to niya kay ko. Kinpalin ko sa kama ko tungod sa sige ko sa silpon. Masta ka lang sa akon. Handa ka lang. Siya yan ang pa-hold up me para lang may pakapital sa scatter. Gago ya. May nitinit ko. Isugid ko ginasa sa operator nila sa taxi mga gindalaya, bro. Isugid ko ginda siya.
1: Mina?
0: Oh. Gusto liglis, ha?
1: Gano ka ba niya sa kusina? Nagpalamok? Dahil na, tulog na ta.
0: Sige! Tulog to kumayang buot mo!
1: Ah, nugay na da, bala sinuplada. Nagsaludar na ko gani si mo, bro. Pinaayuhan ka na. Nagabugit-bugit ka pa. Dali na. Sorry na. Paistorya ta bala. Ngitaan ta sang bagong ulubrahan na.
0: Gagdi na wana.
1: Ah. Pamangkutol ko si Busing kung may kilala siya nga nagapangita sang kabulig sa sulod balay, ah. Upod ka lang sa akon, boss.
0: Popdon mo kay Kuya Boss Yaga, wala mang gani piho kung may ubrahan ko.
1: Ah, para nga ma-pressure man siya, eh. O, sige na. Tulog na ta.
0: Kabot ko yaga sakit ya. Nagangot na tingin lumag mo.
1: Abe. Dali lang kay hiloton ko yun.
0: Isa, mukeng! Ang kamot ko lang nagkasakit, ha? Hindi ang dughan ko. Animal ka karoon na. Isa!
1: Kay pampawan ka, Day.
0: Ay, munong na, mukeng! Ay, munong na! Mukeng!

Biotic, kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, magklinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagpanami.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: Kadaragsa nga punggod.
5: DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit.
6: DTX Beauty Soap.
5: Gala o magputi.
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol.
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
2: K5 News FM.

0: Bosing. Si kon may kilala kada nga naga pangita bulig bala sa sunod balay. Si asawahon tani balaw. Gusto nga mag-ubra. Para nga makabulig-bulig man sa pangabuhi namon eh.
1: Ay, oo man, bosing kay pigato gitambi mo.
2: Bayara ko pa sudlan sa ibog ubra. Sunod balay. Pero basi bala kun tilaw-tiraw lang imo haw. Ang gusto ko ya ang seryoso gid bala nga mag-ubra.
1: Ay, bosing. Ipang bugas-bugas na niyang ako niya, bosing ya. Ina niya parihos ang mga pamatanon nga wala gid sa tupa.
2: Ate sige. Kay si mami nga ugangan ko. Iduwala to sila sang apoya sa balay.
1: Oy. Ay, pero bosing. Ay, pwede lang ko ka puli-puli bisan duha or tatlo lang ka beses sa isa ka semana. Ay, lapit lang man ang balay, ah. Ay, kung magpauli ako, siguraduhon ko nga antes magbutlak ang adlaw, ara na ko sa balay, ah. Kay ang kabataan balahaw, kinahanglan ko man nga tulotik maun.
2: Ah, wala problema. Basta tapusun mo lang ang obligasyon mo. Ay, pero, anay ka. Nga naghalin ko to sa una mo nga ginaubrahan, haw. Kidaw, dugay ka naman to. Ano man? May sala, Camila?
1: Ay, wala, sir. Ah, eh, nakapoy lang. Kag, siyempre, layo pagidito. Eh, hindi magsugot si ma'am nga. Magpauli ako, permi. Eh, pero okay man kami, ah. Gin, pasugtan na lang niya ako nga magpangita sang lapit-lapit bala nga ubrahan, sir, haw.
2: Ate, sige, ah. Dalon ko ikaw dito sa ilan ni mami. Kag, pwede ka na guro kasugo na yun, ah.
1: Ay, bo, salamat, gid, busing, ha? Salamat, gid. Ikaw, gid, ang anghel namon, busing. Ikaw, gid.

0: Mila! Mila!
1: Ay, Lula Mila. Mercedes! Ari ako la. Ano tani la?
0: Eh, paliho gani ko. Abrisang ako na drawer ni oh. Ari, oh. Ari nga bi oh.
1: Ay, ati okay la. Daladila. Nana. Ano ang kuhaon mo sa sulod sang drawer mo lahaw? Manggad? Ay, sos. Ari la, oh. Na, ara. Abri na la.
0: Waay, kagit magsala. Manggad, kid. Ara, tira ang collection ko ng mga alahan.
1: Oy!
0: Mga regalo inasang kabataan ko kagsang anheng ba na ko sang nagaobra pa siya sa abroad sang una.
1: Ay, abaw! Tuod ka la? Abaw! Ah, ila! Kabalo ba'y akong magtanaw sang tunay kag fake Lula Mercedes?
0: Ay, kuhaay ng jewelry box kag ibutang diri sa katre ko.
1: Ay, ari ang imo jewelry box, ma'am, ho? Ne. Nan, ari ma'am, nara na. Harada, ma'am. Hala! Abrian mo, ma'am?
0: Oh,
1: hala! Bukod mo, damo ng mga alahas ba? Ay, di anon mo ni kapag suksok, ma'am? Wow! Oreg ni tanan, ma'am?
0: Oreg ni tanan niya.
1: Ay, tuod!
0: Milyon ang bili sinitanan kong tingbon.
1: Ay, abaw!
0: Kag kung manginmayo ka lang sa akon. Ay, basi isa kasang mapanublian ko sine.
1: Oy! Ay, ma'am, hindi ka maglahog-lahog sa amo sina Lula Cedis, ay.
0: Wala ako nagalahog, Mila, ha? Antis ako mapatay. Partidahon ko ini sa mga tao nga matod-tood nga na nagpalangga sa ako. Ay, hindi ko man ni madala sa akon nga lulubngan.
1: Ay, husto kagid la, husto kagid.
0: Ay, dali lang, kid.
1: Uy, la.
0: Daw, ay, gulpi lang na, lilingin ang ulo ko.
1: Ay, dali lang, dali. Ipahigad taanay ning mga manggad mula. Ay, uyat sa akon kay pahigdaon ko ikaw.
0: Ay, Diyos ko.
1: Nan.
0: Ay, kalain. Ay, perte kalingin sa ulo ko.
1: Ay, piyong-piyong lang dala kay haplasan ko ang ulo mo. Daligid lang, ha? Nan. Nice. Nan.
0: Ay, ganda.
1: Nan.

Dahil nakatulog ng tigulang. Eh, ang iyang jewelry box, iuli ko ni sa drawer, ah. Mapasimple lang ko. Kuhaan ko ang alahas ng tigulang. Kuhaan ko. Total, hindi yung manitanan matandaan sa sobra katamo. Isa lang, anay, ah. Isa lang. Tsamba. May pang-scatter naman ko sini. May pang-scatter.

0: 21,000 ang pridasang sing-sing, ma'am.
1: Ha? 21,000? Ay, sige. Iprinda ko. Punagalagapak na 21,000 ba? Grabe!

0: Nay, damo-damo sa'yo mo gin pamakal nga groceries ba?
1: Oo, manay. Di ka nagkwa sa kwarta, nayaw.
2: Nugay na pamangkot, ah. Da lang mintras may dala daon.
0: Base kun di ni Alen? Ano naman ang ginimo mo, nay? Ha? Base naghimo ka naman sang malain para makakwarta?
2: Ba?
0: Hosto, nay. Basigin tawat mo, nay. Hanay, basigin tawat mo, nay.

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
2: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend
4: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: K5 News FM.

0: Mga byan, sudah pagkidyo buwa sa pagpamati. Ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kaginan. Ngayongin makuhaan sa pagtunan niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, pigadugid! Ginsulat kas direksyon ni Renilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Potenya. Kagini ang inyong alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Spore Biotics.
4: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
5: Spore Biotics.
4: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
6: Katalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Anong ginamit na gitsa akong nga mata?
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
1: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Extend food supplement for men.
17: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
18: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, nagklaro na nga akong pananawan, maayaw gidang DTX 500. 500.
1: DTX 500. Mapakal sa mga butika. DTX 500.
7: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior your antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Marie, nga adito kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
6: Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may pulso.

0: sa K5 News FM Rojas Philippine Standard Time, alas 4:36 sa hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: El Castigato!
4: El Castigato!
3: Ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigato!
3: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigato!
3: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
4: El Castigato!
3: El Castigato!

0: Tagsuman sa atong sinihimatang palamati dira sa Paseo de Catedral mayong hapon gid sa inyo. Mga ka-K5, welcome, welcome. Diri sa El Castigador Program. Sige po, talos kita nga mga pungko sa sining palatuntunan. Ininyo talos nga laga ninyo, anchorman sa palatuntunan El Castigador. Ako si ka-K5, Alan Catalan.
1: Al Catalan. El Castigador.
0: Mga ka-K5 sa atong mga tagpalamati, padala nyo na ang inyong gusto ipa-shoutout. Kung gusto ka mo magpa-shoutout, magpa-tamyaw mga ka-K5. Ini nga programa, ang inyo makita live, pinagi sa atong sining official Facebook pages. K5 News FM Rojas. K5 NFM Rojas Digital. Mga ka-K5, like and share. I-follow nyo lang kag-like and share mga ka-K5. Basahon ta ni karon ang inyong mga ginpadala diring mensahe. Kag-sumuan mga ka-K5. Ang gusto nyo ipa-shout out, padalahan nyo lang diri sa ato sa ring pagpangalagad. Ano karon ang mga nakalinyada nga mga balita, naka-line up nga mga topiko, kag-report diri sa ato sa ring pagpangalagad sa El Castigador. Diri nga balita, ang wilog nga ginadulong sa inyo sa Mighty Seed. Mighty Seed Immunity Booster mga ka-K5. Sa atong sinay mga kuturan, matag pala matita, kung kamo naka-experience dira sa pabalik-balik nga sipon, lagnat kaga ubo, haluyan nyo nga lawas, naganubo ang inyo sinay nga immune system, hindi pa healthy ang atong sinay nga lifestyle, kinahanglan ta na mag-Mighty C mga ka-K5. Adlaw-adlaw, mag-inom kita sa Mighty C. Kung gusto naton nga ma-prevent ang ini nga mga balatian, unahan ta nang adaan, unahan ta nang inom sa Mighty C adlaw-adlaw, ang alkaline-based Mighty C. Kainom kita sa Mighty C, sigurado mapapago niya ang ato sa immune system. Mighty C, mga ka-K5, adlaw-adlaw. Ano ang mga nakalinyadang mga balita? Nakalanap ng mga topiko diri sa ato sining pagpangalagad sa El Castigador kag karon sa mga headlines. Motorcycle riding course gintan-ay para sa mga sibilyan kag mga kapulisan. El Niño magabaskog pagid kag malabot ang mataas nga level antes ang bulan sang Disyembre sining nga tuig suno sa United Nations. Senator Mark Villar nag-over the bakod na sa mayoriya sa Senado. Pag-standby ka mo karon sa pila pagid ka mga report diri sa ato sa nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa El Castigador Program. Nami lang sa Senado kay kon hinga buton ka gani kunyara ka sa minority kung kontra-administrasyon o kung nag-upang ka sa administrasyon perting hinga butanay. Senator Mark Villar naglumpat na. Sumailo na sa mayoriya mga ka-K5. Tingiya sining sister o kunuto dya nga si Camille. Senator Camille Villar. Wala pa. Wala pa pagpahayag. Ini mga ka-K5, gin-confirm ini ni Senator Mig Sobere nga nagsaylo o kung magsaylo na sa mayoriya si Senator Mark Villar. Di magadugang persa ang majority. Sige, negosyar sa mga senador. Agod magbakod, magpersado pagid ang mayoriya. In preparation mga ka-K5 sa ako ni nga paglantaw, in preparation sa impeachment trial sa gihapon, ang ongoing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Muna karon ang isa sa mga topikotang tagan pagtamo diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. BC ang aton sini nga mga senador, ang aton gobyerno sa impeachment trial para sa kay Vice President Sara Duterte. Nakatuon karon ang nakatutok karon ang aton nga mga senador mas laban sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero nga ako nalibugan mga ka-K5 nga sta subong daw wala pagigyapon ko kabati, daw ay pagig ko kakita may ngayaras ang interagency nga pulong o kon-meeting ang aton nga gobyerno agod preparahan ining Super El Nino nga magaigo diri sa pungsod Pilipinas mga ka-K5. Ang mga local government unit diri sa pungsod Pilipinas mansig bakas, mansig himo sang ila sining strategic planning mga ka-K5. Agod nga handaan ining Super El Nino. Actually, hindi lang Super El Nino, ha. Very strong El Nino, mga ka-K5, so to speak, ang ginapaabot sang pungsod Pilipinas. Ang extreme nga panahon. Kag kun ano ang epekto sini sa aton sini nga pungsod, mga ka-K5. Anong paghanda sang aton nga gobyerno? Anong ginapahandaan ta? Pag-abot abi sa infrastruktura, preparasyon sa ikaayong lawas, sa agrikultura, sa fisheries sector, sa mga vulnerable naton nga mga kauturan nga posible apektuhan sang El Nino mga ka-K5. Kagsumuman sa aton sini nga education sector. Sano ta ma-preparar kon iguo naman ta? Magsala naman dayon ang gobyerno. Malasa naman ta dayon kon anong ubrahon sang gobyerno kung ara na ang Super El Nino. O tubig ta, bastanting supply. Bastante walang supply sang aton nga tubig diri sa Rojas City. Bastante ang aton nga supply sang tubig mga ka-K5 sa iban nga mga kabanuhanan nga mayara sang local water district, mayara sang mga naga-supply sang tubig pinagi sa ila sini nga water district. Anong mga mayara sang water district diri sa probinsya sa Capiz nga mga kabanuhanan? Keng banwa sang Pontevedra, mayara dira sang Pontevedra Water District. Ang Panay daw diri ni nagaangot na sa Rojas City sa MRWD. O iban paging mga kabanuhanan, Mambusaw mayara man sa Kagulingo nila nga water district. Ang pamangkot naton mga ka-K5, handa na bala? Wala bala kita sang shortage sang tubig? Once kumigo na ining very strong El Nino sa aton sa ringapungsod. Kalakip ng aton sa ringa probinsya sang Capiz mga kakifay. Anda na dang mga galonyo o mga deep well. Nakahanda na ba lang aton sininga mga kabaranggayan? Hindi kita pagkabuson sa tubig. Basip lang gulwa sa tubig. Talon, sahib ba lang mga balas kag mga bato naman ang gulwa. Tagaan ko ni karoon pagtamod mga ka-K5 diri sa aton sininga pagpangalagad. Diri sa El Castigador Program. Muning igadulong naton karon nga mga balita diri sa aton sininga pagpangalagad. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Karamit mag-inom sang DTX Coffee Mix amuning oras. Pwede gid ang DTX Coffee Mix aga hapon. Wala gid problema. Manayanayang imo silinga pamatsyag maka K5. Naka-relax ka gid ka tama. Mag-inom ka kape or ining DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-relax ka. Ma-detoxify pa ang imo silinga lawas maka K5. Ang imo silinga kinaon. Sigurado ko mamuhin ka gid. Limpyuhan niya gid ang imo silinga lawas, ma-detoxify ang imo silinga lawas maka K5. Makabulig pa sa aton sa mga kulturan nga masami nagataas ang blood sugar sa ila sining alawas bangod sang Ampalaya extract era sa DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix adlaw-adlaw. DTX Coffee Mix nakakape ka na, naka-detox ka pa ang healthy nga kape. O shout out sa aton sining mga ka-K5. Good afternoon, Sir Alan from Bongbong Hinson. Bong, thank you. Kamusta ka mudra? Mayong hapon, Sir Alan Catalan from Roda Donato Amago. Thank you, gid, Ma'am Roda. Mayong hapon, gid, sa inyo, Tanandra. Mayong hapon, ka-K5. Nag-monitor na kami dari sa Ingkong Carwash sa Bilbao Street. Lalo na gidya sa si Nanay Marilyn Alfabete sa Barangay Insuluuban. Always gidya nagapamati sa K5. From Mario Alfabete. Thank you gid, Mario Alfabete. Aga, kamusta sa kay Nanay Marilyn? Mayong hapon ka K5 Alan Catalan. Thank you and God bless you from LC Acuña. Mayong hapon gid Ma'am LC. Si Roda Donato Amago nakatutok na diri sa to sini nga pagpangalagad. O sige, hatag nyo pang iba nyo nga gusto pa shout out diri sa to sini nga pagpangalagad mga ka K5. Ang gusto niyo ipatamyaw, balikanta, basahon ko. Diri sa ato sa programa El Castigador. Ang aton mga ginpang headline, nga mga balita, ginpang lineup na aton nga mga topiko. Aton panumbalikan, diri sa aton nga pagpangalagad, pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Aton talakayon, kilalahon nato ano ining mga free radicals nga ara man lang sa imo palibot, ginauyat-uyatan mo pagani. Permi naton ginabalik-balik ni Sir Boy. All about sining paano ang DTX 500 baka bulig sa mga epekto sang free radicals. Sige lang tahambal free radicals, pero kapila na ginabalik-balik ngang free radicals, amo ni siya ang mga bagay-bagay nga gasulod sa lawas mo nga gapangawat sang
3: mo, mga electrons sa mga molecules mo.
2: Amo nang molecule. Pag makawata na Sir Boy.
3: Why na?
2: Why na? Amat-amat na lang siya. Amat-amat. Isa sa mga kilala ko nga free radicals nga permi na to ginauyatan. Kaya hindi, gidya.
3: Mabuyan.
2: Mabuyan. Cellphone.
3: Cellphone.
2: Ang radiation sa cellphone perti makapaguba sa ikayong lawas. Kamulo ka Sir Boy, anong unang iagubon? No? Mata. Mm. Pero kung naka DTX 500 ka, kay strong iyang antioxidant against radiation, kampiyon, wala problema.
4: Wala problema.
2: Ito si Linggo Bla, perte ka mahal cellphone mo, why ka gabakal DTX 500?
5: Tag 40 mil ang cellphone.
6: Mas damo pa ang ginabakal ng free radicals sang sa antioxidant.
2: Imagine right. lah.
4: Amo na ka na, DTX 500.
2: Amo na gani nga. Hindi ko kay kontento, sir boy, sa isa lang kakapsula. Mm. Tag lima kakapsula sa ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Sa mga mahilig na cake, pastries, mga tanan nga tamisa, ice cream,
5: soft drinks. Pa,
2: soft drinks. Oh. Initanan, grabe, magpapurma sa free radicals. Mm. Right. Magpurma sa oxidation. Di anong sakit balatian mo, sir boy, mga balatian nga pwede magtugas tamis.
4: Ah, tindamo, diabetes.
2: Damo-damo, no?
4: Diabetes.
2: Cancer. Ang diabetes, high blood problem,
4: tatanan, hypertension, cancer,
2: mata, guba, kidney, kakas unto. Question, sir boy, pilay mo budget sa tamis, kumparar mo sa budget sa DTX 500. In short, sir boy, kung digin mo lang malikawan ini nga mga klase ng mga bisyo, ang pinaka-importante, sir boy, bastante imo antioxidant.
4: Correct.
2: Kung alam ka. Pero gusto ka dali patay, hindi na mag-inom DTX.
4: Oh,
2: kaya tamis. Pinoy, sir boy, kung galain ang matyag, pagkuhan.
4: Oh. Suplemento.
1: DTX 500.
7: Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
8: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagda dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko, tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate. So buong gimintinans ko, nag-sir ka namin, namin, nag-it sa akong nga mata.
1: DTX 500.
4: Kung ala nang masakit, da na ang intervention. Hindi. Dapat, prevention is always better than cure.
5: Yes. Ang iban sir boy, huwag ko nung tamis, pero grabe pa kanon kanon.
4: Correct, no? Gabi pa kanon kanon, nga sa ulihi, once ma-process ang aton lawas, glucose gapon ang gwa. Pas nang na, nagkaon ka gapon kalamay.
6: Mas maayo nga tapnaon ang naga ang ginatunaan sang sakit, sang sa ang sakit mismo imo tapnaon.
4: Correct. Amo ginadapat, no?
2: The cause of disease, not the disease itself.
4: Correct.
2: Kaya kung disease mo, pati patay kaya eh.
6: Mahabalik.

0: balatian ka ti mostly balatian mo hapo
1: mm-hmm.
0: lang problems
1: correct
0: amo na sir boy mm-hmm. even mata apektado
1: sa apektado
0: oo mm-hmm. so mabalaan mo nga puno ka sang antioxidant gatigulang ka da wala lang ka magwada lantan mo tsura bata pa
1: bata pa no
0: oo. Gatigulang ka wala ka balatian nga mga degenerative nga balatian
1: okay. Wala ka pa maintenance
0: wala ka maintenance ang imo lang maintenance DTX lang
1: dokadami
0: gino amo na ang dapat nyo himuon para mag-away against sini nga mga free radical
2: DTX 500
3: ako si Rosel Acuyan taga Kabankalan 32 years old sang una kadamos ang ako nga ginabatsyag may ulcer ako kag nagapalpitate ako sa pagsugod ko gamit sang DTX 500 kada tapos kaon 2 times a day anami gid wala na nagahapdi ang akong chan wala na ko nagapalpitate
2: DTX 500 DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy D3 Bio
4: ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, D3 Bio.
5: Ako si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3. Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
7: Ito masyon sa barangay
8: po. Ano ginabatsag mo sa ko?
7: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
8: Tumar ko. DTX 500.
7: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na.
7: Try gig kamos sa DTX 500.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
10: Nagandamo na nga nagandamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
2: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa nga markuso. Chia seeds. May sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
15: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
16: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
2: Extend
17: Food Supplement for Men. May maca, kag-lavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana.
2: Extend
17: Supplement for Men.
18: Muling binuhay mo.
19: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako at nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
1: Ini ay isa kang Eurobiotic Serum nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili

0: ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan. E-Memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, may puso!
7: Pabalik rin sa ato sining pagpangalagad, 5 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 ang oras diri sa K5 News FM Rojas.

0: Balik rin sa El Castigador Program. Sa Gapon, nagapamatik ang modri sa 100.9 K5 News FM Rojas.
1: El Castigador.

Damo pa dali gusto magpa-shout out sa atong sining nga mga tagpalamati. Mayong hapon ka K5 Sir Alan, nagamonitor naman kami kag nagapamati sa mga balita mo. From Bernadette Umitin Calzado. From Doy Arthur, good afternoon ka K5 Alan, watching and listening from West Villa Flores, maayon ka peace. Kamustada sa West Villa Flores, Doy Arthur. Mga ka K5, ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center may aras ang free wellness consultation. Kag may mga free services nga ginatanyag para sa aton sining mga kauturan. Ito lang ipahibalo sa aton sining mga kauturan, sa aton mga ka K5. Ang free wellness consultation. Alin Lunes Tob-tob Biyernes, ang Roja City Clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, bukas halin alas 9 sa aga, Tob-tob alas 5 ang takna sa hapon. Lunes Tob-tob Biyernes ina mga ka K5, Roja City Clinic bukas. Sunday only, Sara Clinic bukas man. Alas 9 sa aga, Tob-tob alas 2 ang takna sa hapon. Yari ang mga free services na gina-offer para sa free wellness consultation. QRM Analyzer, Iris Analysis, Naturopathic Consultation, Lifestyle Counseling, Mind Body Medicine, Auricular Therapy, Clinical Nutrition and Detox Plan. So mga ka-K5, amo ni ang free services na gina-offer para sa free wellness consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kaupo dira si Doc Meldy Cadena, ang Klinika Wellness Consultant, mga ka-K5. So ano pang ginaulat nyo? Monday to Friday, Roa City Clinic bukas. Kagkon Domingo, ang Sara Clinic. Las 9, tob-tob las 2 sa hapon. Las 9 sa aga, tob-tob las 2 sa hapon. So mga ka-K5, i-avail nyo na ang free wellness consultation. Magpadulong lang sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, ang Roa City Clinic, nahamtang sa McKinley Street in front of PLDT Roa City.

0: Mga ka-K5, diri na kita karon sa paghatag kabuhi sa mga ginpang headline naton kaginang mga balita kag topiko. Kaginaw nangin madinalag-on mga ka-K5. Iningin hiwat nga mga or iningin patigayon nga motorcycle riding course o kung ining long ride para sa traffic safety awareness mga ka-K5, amuni siya ang pila ka mga kausa or purpose ining long ride nga ginpatigayon nga nag-yaras lang nagtilipon dira sa may Z-Point sa may Barangay Ilaya, Pontevedra, Capiz. Ang Watsinima ka-K5, ang motorcycle riding course ginatanyag para sa mga sibilyan kag mga kapulisan. Isa ini sa mga tinutuyo sang long ride awareness program mga ka-K5 kagintan ay para sa mga sibilyan kag mga kapulisan agud nga magatutok sa pagpuswag sang disiplina kag hibalo sa hustong pagmaneho sang mga motorsiklo. Nangin bisita kaina dito sa nanibitan nga okasyon mga ka-K5 si Police Lieutenant Colonel Herman Siles Jr., ang Deputy Provincial Director for Administration sang Guimaras Police Provincial Office. Kag-ini siya ang natigayon nga ma-interview sang K5 News FM Rojas. Nga kung sa din, iagin pahayag mga ka-K5 nga kabahin sang ginatudlo sa training ang pagsunod sa mga layi kag regulasyon sa trapiko. Subuman ang insakto kag husto kag mangin responsable nga pagdala sang motorsiklo. Ipabati naton mga ka-K5 ang interview sa kay Police Lieutenant Colonel Herman Siles Jr., ang Deputy Provincial Director for Administration sang Guimaras Police Provincial Office. Yari siya sa na-interview sang K5 News FM kaina in line sining riding course or motorcycle riding course nga ginatanyag para sa mga sibilyan kag mga kapulisan.
1: Executive motorcycle riding course is isa itong course na ino-offer para sa sibilyan at saka sa mga pulisan. Dito, pinuturuan tayo na maging masunurin sa batas sa trapiko, sa pagkakaroon ng disiplina sa paggamit ng daan, and inuubog din ang mga skills natin dito para magkaroon tayo ng ano ng sapat na skills sa pagmamaneho ng motorsiklo.
2: Paano po ba maging isang miyembro po sa grupo po ninyo?
1: Kailangan mo nang mag-enroll ka sa course nito. Yung Highway Patrol Unit 6 yung ang unit ng PNP ang lead dito.
2: Mm-hmm. Ano po yung mga kailangan ng mga qualification po or requirements?
1: Of course, since we are riding motorcycle, kailangan mo tayong license, mm-hmm. driver's license, and susunod lang tayo sa mga policy ng Highway Patrol Unit bilang tagapagsanay ng
2: sa civilian po, driver's license lang po talaga yung kailangan?
1: Meron pang ibang mga requirements like clearances. Mm-hmm. And of course, yung fitness mo to train, kailangan din yung health certificate mo, medical certificate mo, fit ka para sa pagsasana. Mm-hmm. Since sa mga civilians na willing mag-train, may requirement si Highway Patrol Unit kasi may mga tagapagsanay po dito. So,
3: age limit?
1: About sa age limit, wala naman. so long na kaya ng katawan mo at kaya mo yung pagsasanay, wala namang problema pagdating sa edad. Sa motorsiklo, merong requirements na ginagamit dito. Dapat 400cc up yung nagagamit ng motor.
2: Ilang buwan, sir, yung training po?
1: 16 days po para sa executive motorcycle driving course. Tapos sa regular course, 45 days.
3: Daily.
2: Ano yung pinagkaiba, sir, nung regular tsaka executive po?
1: Ang regular class kasi puro police yung ano doon, yung members doon. Yung executive, merong civilian, merong police. Merong pag-iba ngayon siya. Na gusto mong sumama at magsanay.
0: Yung mga ka-K5, no? Amo to ang pag-interview. O kung pag-pahayag sa na-interview sa K5 News FM Rojas, mga ka-K5. A good nga para sining riding motorcycle riding course. Kamo tong pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel Silis Jr., ang Deputy Provincial Director for Administration sang Guimaras Police Provincial Office. So kinanglan gyud man ini sang aton nga mga kauturan, a good mangin responsable, no? Sa pagmaneho sa dalanon mga ka-K5. Sabi na gid ang aton ng mga kauturan nga interesado permission ni mga long ride kag nagagamit sa mga big bikes mga ka-K5. Muna kag ginagani nga gin-organize ini isa sa mga nag-organize ini mga ka-K5. Agud gin dala diri ang pila ka mga membro sang aton sini mga kapulisan kag Highway Patrol Group. Amo si Mr. Zaldi Oronya. Oh, nga nagapanagiyan sang o nagapanagiya sang Z Point Restaurant dira sa Banwasang Pontevedra kag dira sila nagpatigayon kaina sang pila ka press briefing angot sining ginhiwat nga motorcycle long ride mga ka K5 kadamo kagina sang mga nagparticipate more than 200 ka mga big bike motorcycles ang nag-participate mga ka-K5 kagkadamo sa ila sining nga ruta. So dero sunod diri sa ginpahayag pagid sang nanabitan ng opisyal sa PNP natunga o kon kalakip sa mga pagpakighapahin sining mga ka-K5 sa aktibidades ang Regional Highway Patrol Unit 6 kaupod ang masubra duha ka gatos, no? O 200 ka mga riders nga naghalin sa nagkalain-lain nga mapampubliko kag pribado nga ahensya mga ka-K5 ang nag participate diri. Now, balik diri sa statement ni Colonel Silis mga ka-K5. Suno kay Silis, agud mangin membro sang motorcycle riding course. Kinahanglan may ara ikaw una-una gid sang driver's license motorsiklo nga 400cc pataas mga clearances kag health certificate nga nagapamatuod nga fit ikaw o kon wala ikaw sang balatian. Pero dako manigali kung mag 400cc imo nga motor. Pero paborito ginis ang iba naton nga mga kauturan ilabi na gid. Gusto magpasakop sini mga long rides activity mga ka K5 for a cause. Sa pihak sini ginathag sang opisyal nga mayara sang bayad ang training bangod ginapangunahan ini sang mga professional coach. Apang ginathag nga wala sang limitasyon sa edad ang mga luyag magpatigayon sang training kag kinahanglan lamang nga makumpleto ang mga kinahanglanon nga mga requisitos ukon requirements. Naibaluan nga malawig ha kag sa 16 kaadlaw nga training para sa executive motorcycle riding course samtang 45 kaadlaw naman ang para sa major motorcycle riding course mga ka-K5. Medyo malawig-lawig ni gali ang pag-undergo sa training. Kag hindi lang ni tiliyawan mga kaki-five. Naibaloan nga pinagi sini agod mapabakod ang ihibalo, disiplina kag safety awareness sa mga nagamaniho sang motorcycle sa mga dalanon mga kaki-five. Kinang lanyo gid man eh, no? Hindi lang basta-basta nga magpatigayon kita sang long ride kag magdala kita sa mga big bikes ilabi na gid mga more than or 400cc pataas nga motorcycle mga kaki-five. So kinahanglan tagid ang nagakaigo nga training para sa aton nga mga pumuluyo, civilian man o sa mga kapulisan mga kaki-five. Damo kagina nag-participate. Umayara pa gani isang big bike nga K5 ang sticker. Kaman sa aton nga paghihibalo, ang aton si Nima Alwan, mabuot nga presidente kaga CEO sang K5 News FM Philippines. Sama ni siya nga advocacy. Kaga membro man na siya di kaga nag-participate man permi sa mga long rides. Kaga nag-suporta sininga programa mga ka-K5 sang aton sininga mga kapulisan kag Highway Patrol Group or HPG. Si Doc Ramil Oy ang aton nga maalwan kag mabuot nga presidente sang K5 News FM Philippines. Very supportive gid sini nga activities mga ka K5. Kita mo may K5 pa nga sticker ang yasang Highway Patrol Group nga gina nag-participate kagina. So gani pa salamatan ta si isa sa mga organize sini diri mga ka K5 sa Banua sang Pontevedra, si Mr. Saldi Oroña. Nga amo ang nag-accommodate sang sining mga participants mga ka K5 kay isa sa mga nag-organize sining activities. Shout out. Good afternoon Sir Alan from Nerissa Bautista. Dugangan tala na sa pila naton ka mga pagpangalagad diri sa K5 News FM Roas mga ka K5. Nang balita, builog nga gradulong sinyo sang DTX 500. DTX 500, the superior antioxidant. Mga ka K5, magagamit kita mag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw agod nga malikawan ta ang komplikasyon sa aton sining lawas. Komplikasyon dulot or dala sang pagtaas ang aton sining blood sugar level, pagtaas ang aton sining blood pressure. Bao kay iwat gid mabudlay kon makabatya kita sang komplikasyon sa aton sining lawas mga ka K5. Kinway pa kita sa may ginabatsyagan sa aton sining lawas na komplikasyon, mas mayo na gid na nga ma-prevent. Kani pwede na kita kainom sang DTX 500 adlaw-adlaw mga ka K5. DTX 500, the superior antioxidant. Ang isa ka kapsula puno sang antioxidant. DTX 500 mga ka K5 adlaw-adlaw. Sa aton nga pagpanumbalik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa El Castigador program. Talakayon tang pila pagid naton ka mga ginlinyada diri nga balita. topiko diri sa aton sini nga pagpangalagad. Balikanta pagkaligad sang importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
4: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ersisyo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
5: DTX 500! Di na problema mo ba na ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
9: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
10: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
9: Pagtigay ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong patyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang patyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
5: Mighty C, efektibo, garantisado.
12: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspa nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
18: isang bala ka lang.
17: Ako, ang linya ko,
18: isang kapsula ka lang.
17: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
18: Extend.
17: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
19: Bang-banganaga! Sa pulmo, baby!
17: Extend! Supplement for men!
19: Isang kapsula ka lang.
20: DTX 500.
21: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roha City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong dysmenorrhea.
20: DTX 500.
22: Mapakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
23: Hi, Dennis Juan.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Dennis Juan.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
23: Hi, Dennis Juan.
8: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
24: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaang ngay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: D3 Bio with Physio.
25: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
20: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
26: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
27: Mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. SAS4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
20: Mahigo bala ang imo dugo?
24: DTX 500.
20: Masamit ka bala ang gina-allergy?
24: DTX 500.
20: Ang DTX 500
24: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
20: Nga sa masami,
24: amo naman
20: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
24: DTX 500.
20: Masalikan DTX 500.
24: DTX 500.
28: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
29: Imo nga blood sugar test.
28: Ila tong score gani?
29: 470.
28: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
29: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
28: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
20: DTX 500!
30: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
31: DTX Beauty Soap.
32: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
31: DTX Beauty Soap.
33: Pamakal sa mga butika.
31: DTX Coffee Mix.
34: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
31: DTX Coffee Mix.
33: Mabaka sa mga butika.
31: DTX Coffee Mix.
35: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
31: DTX Coffee Mix.
33: Mabaka sa mga butika.
36: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
37: Ah,
0: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-wabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, mustabo lang ang gabi pre.
0: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
1: DTX 500.
4: Ako si Junior Villano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rumilang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500.
33: Mabakal sa mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: minutos na kaligad sa tak ng alas 5, ang oras 3 sa K5 News FM, Rojas.
1: El Castigador.

dugang mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad, dugang mga topiko mga ka-K5 nga aton hatagan kaboy diri sa aton sini nga programa El Castigador Program. Ang DOST Pag-asa ang naga-forecast na kag nagapahayag nga paghandaan na dapat ang palabuton nga El Nino sa aton sini nga pungsod mga ka-K5. Well actually, kun imo lang lantawon, kun aton ini basihan ang pila ka pag-forecast sang natungdan nga ahensya sang gobyerno mga ka-K5, medyo alarming ang ila sini nga pronouncement. Sa pihak nga bahin, hindi lang ang forecast ang Pag-asa ang nag-forecast sini mga ka-K5 kay nagpahatag sang pagpandam. May ara pagit iban nga ahensya or even sa international scene, may ara sang pila kapag forecast mga ka-K5 nga ang El Nino magakusog kag malabot sini ang pinakamataas nga level. Antes pa man, magabot ang bulan sang Disyembre. Ining pagpahayag ng gikan mismo mga ka-K5 sa United Nations. Makusog pagid o kung magakusog pagid ang El Nino. Antes ini magalabot sa iya pinakamataas nga level sa bulan sang Disyembre. Ini suno sa United Nations kag nagpaandaman ini nga mahimo nga isa ini sa pinakamakusog kag masaksihan humalin sa tong tuig 1950 mga ka-K5. O makan mo na no? Halin sa tong 1950, tisubong tuig 2026 na. Pila na ka tuig ang nagaligan mga ka-K5, kagsamtang nagadugay, nagabaskog o ko naga tudo ang El Nino mga ka-K5 nga nabatsyagan. Base sa Weather and Climate Agency sang United Nations, ini isa ka natural nga phenomenon sang tiempo kag nagadala sang mas mataas nga temperatura sa dako nga bahin sang kalibutan mga ka-K5. Kag ang epekto sini magadugang pagid sa mga epekto sang climate change nga tuga sang tawo. Tama nang may kahimuan sini. That's why ang climate change hindi naton mapugnan kay kita man ang may kahimuan bangod sining nagakatabo sa aton sini nga palibot ukon sa aton sini nga lugar mga ka-K5. Ang temperatura sa ibabaw sang dagat sa sentral kag nasidlangan nga bahin sang tropical Pacific ang ginalauman nga magluntad o kon magaluntad sa record levels October, November, December 2026. So amuni nga ang forecast mga ka-K5, magasugod ang El Nino subong nga bulan sang Oktubre. Kagsamtang nagapaabot ang bulan sang Disyembre, mas nagakusog, mas mabatsyagan naton ang pagbag-o sang temperatura mga ka-K5. Paandam naman sang mga eksperto, ang ining panahon ang ginakabalak-an nga mag-aapekto sa ekonomiya, sa ekosistema kag mga komunidad sa bug-os nga kalibutan. O tikon sa bagay, kung ang taon naton mga ka-K5, hindi lang gidya Pilipinas ang dapat
magahanda sini. Mismo ang United Nation na ang nagpahayag nga matindi ang igo sini mga kaki-five. Okay. Bilang tropical country ang pungsod Pilipinas. Di ka balo naman kamodi sa aton nga pungsod. Kung naanad kita sang una, nga kung tag-init, mabatsyaga na ito na sa bulan sang Marso, Abril, Mayo. No, no, dira lang kita mag-experience sang tag-init mga ka-K5, di ba? Base ina sa mga na-experiencehan naton. Nga konting ilinit gani, ang common naton sini nga ginahambal, asili niya tig ilinit na. Summer time na. Tapos na ang tig tulugnaw. Summer time na tig ilinit na, so nagasulod na da gabaylo ng klima, gabaylo ng panahon. Mabatsyaga na naton ang init kung mga bulan na sang Marso, Mayo o Marso, Abril, no? Ara gida. Ang kainiton, Marso, Abril, Mayo. Amo na ginatawag naton nga dry season di sa aton sa pungsod Pilipinas mga ka-K5. Pero wala nyo na notisyahan nga samtang nagadugay ang aton sini nga pagtiner diri sa kalibutan, hindi lang bulan sang Marso, hindi lang bulan sang Abril or bulan sang Mayo kita makabatsyag kung kisasang tig-ilinit. Bangod ini mga ka-K5 sang climate change nga ginatawag. Pareho sinisubong sang gina-forecast nila nga ang El Nino mag-aumpisa mga ka-K5 sa bulan sang Oktubre. Sini nga bulan sa Oktubre? Mas magakusog pakadto sa bulan sang Disyembre. Ang pag-forecast sini mga ka-K5, magabuhin ang ulan. Hindi na kita kabatsyag permi sang tudo nga ulan. Ikumparar naton sa itong mga nagliligad nga mga tinuig. Kung na-recall sa nga aton sini nga mga tagpalamati, kung na-recall sa nga aton sini nga mga ka-K5, nga sa itong nagliligad nga mga binulan, di ba lang, mga muning bulan, perte ng laslasan ay isang ulan, may mga tropical storm, may mga bagyo na gani kita nga ginapangatubang, o kis habagat, ang ulan perte na, ila binagid sa nagligad nga mga tinuig, nga nag-experience kita sa pagbaha-baha, flash flood. So, muna yung mga tsimpo, muna yung mga binulan, nga ma-experiensyahan naton ang tuman nga paglaslas ang ulan. Subo nga tuig mga ka-K5 hasta sa plabuton nga tuig 2027 ma-experiensyahan naton ang pagbawas ukon pag ulan nga magamay. Mabuhina na ang pag-ulan mga ka-K5. Kag ang init, sobra kainit nga panahon ang aton sini nga mabatsyagan. Now, kung amoy ni karon ang panahon, ang iban nga mga probinsya nagapreparar na. Ang iban nga lugar nagapreparar na. Or maskin diri sa aton sa Southeast Asia, may mga pungsod na nga nagapreparar nga posible iguon man sang El Nino mga ka-K5. Diri sa pungsod Pilipinas, ginasigahom naton nga ang aton sini nga gobyerno magapreparar man sini bangod kay indi initiliawan nga pag-igo o kon magasulod sa aton sini nga pungsod mga ka-K5. Infrastruktura. Sabi nyo kung sobra kainit, ang mga dalanon sini, magalilitik.
kita nyo ang uyapad, kita nyo ang sa uma. Kung wala tubig ang uma, anong nagakatabo sa uma? Di ba nagalitik? Amo man na mga ka-K5, ang posible matabo sa aton sini nga mga infrastruktura. Ilabi na gid sa mga dalanon. So may posibilidad nga maigo ang dalanon, infrastruktura, kung maka-experience kita sang tuman kainit sang panahon, mga ka-K5. Agrikultura. Ngaman kung grabing init, makatanom kada sang imong humay, sang imong makasabwag kada, makaani ka sang dako kung wala tubig ang imo sini nga uyapad. Din ka makuha karon sang source mo sang tubig. Kung ang imo sini nga irrigasyon, ang source mo sang tubig, ang suba o akon ang sapa nga wala man sang tubig. Din ka karon makuha sang tubig nga ipasulod mo sa imo sini nga humayan, mga ka-K5. So anong epekto? Ang pananom. Kalamatay, basi hindi ka na ganit katanom, basi hindi na ta ganit ka cropping subong. Kay sige nang ani, amot subong kon pwede pa kita katanom. Bastante pa walang tubig sa aton sini nga kaumahan. Paano ka makapasulod sang tubig halin sa imo irrigasyon kung ang source mo sang tubig mamala, way ka man kuhaan sang tubig? Ang mga dam magabuhin, mga ka-K5. Way na unod ang mga dam naton. Ang mga kasubaan, ang level sang tubig sa suba naton, kung sang una naanad kita nga ginabutangan tapanada sang sukatan, di ba may mga metrohan pa na daw kung sukatan nga kundiin ang level sang tubig. Medyo delikado na. Ha? Subong obserbahin yung inyong mga kasubaan. Lantawan nyo ang mga kasubaan nyo. Kung nagataas ang tubig, kung wala. Ha? Inabangod man, kay kung maobserbahan ninyo mga ka-K5, malaka na lang ang pagbubo sang ulan. Okay. So pananom, hindi lang humay, pati na ang kamaisan. Una na nga inigo ang katubuhan. Bangod sa ning insekto nga nag-atake sa mga katubuhan, mga ka-K5. Posible dalaman nina sa extreme nga kainiton. Mga ka-K5, hindi lang ni sa agrikultura ang aton sining fishery sector. Gani maandaman sini kag magapreparahan man ini sang aton nga manugpunong. Mga manugpunong ta. Kay kun perte man ang init, abi nyo kun anong epekto sini sa lokon. Manugpunong ta, balaan nyo na kun ano ang epekto sang perte ka init sa inyo ginbuhi nga lokon. Ginbuhi nyo nga bangros. Ha? So isa ina dapat pagid sa preparahan. Kung igoon ang mga mangunguma, igoon ang mga pananom, may posibilidad nga igoon man ang mga kapunungan, mga ka-K5. Magluwas sina ang aton sini nga mga tubig kung preparado ang aton sini nga gobyerno. Sining El Nino, mga ka-K5, ang aton sini nga mga source ng tubig. Ha? Source ng tubig naton. Kung may ara gid man, posible mabuhinan, mga ka-K5. Oh. Ang mga learners naton, mga estudyante, may ara bala sang alternatibo ang aton nga Department of Education. Kung umigo ang puwerte ka init karon, alang-alang pasulayon mo ang imong kabataan nga magkadto sa eskwelahan. Ang puwerte ka init sang panahon. Dapat
tancharon imisyon nila kundiin kag ano oras ang pinakamainit nga tiempo kag dira kita ma-design kung sa diin naton kag ano oras naton pakadtuon ang mga kabataan sa mga eskwelahan. Kaya dapat may arin isang interagency nga meeting, pakigpulong ang aton nga gobyerno agud handaan ang El Nino mga ka-K5. Ang aton supply sang tubig mangin bastante bala. Kung kulang, ano ang aton sini nga alternatibo mga ka-K5. So hindi initiliawan in short ang pagapangatubangon karon sang pungsod Pilipinas. Hindi lang ni tiliawan nga El Nino mga ka-K5 kay gina-forecast nga ini mangin super strong El Nino ang magaigo sa pungsod Pilipinas mga ka-K5.

0: Alang alang na gid ang aton nga oras diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5. Wa ta oras, wala na ta tempo diri sa pagpangalagad naton sa El Castigador program. Standby sa D3 Bio Evening Newscast. Aton sining technical partner ka K5 John Ditoga. Pangalan sa aton sining station manager ka K5 Ami Berondo. Aton sining CEO kag presidente sang K5 News FM Philippines Doc Ramil Oy. Kini naman ang inyo alaga ninyo anchorman, ako si K5 Alan Catalan para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
7: Punggod kag rashes?
8: Mag DTX 500.
7: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
8: DTX 500.
7: Bakal na sa mga butika.
9: DTX 500.
10: Dina kano? Ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
11: Sa katlo ka pila ka maginom
12: sa DTX 500.
10: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
12: Subong kamusta?
10: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagugina pa
9: siya. DTX 500!
13: Mighty Seed, ang alkaline

0: sa eskwela. After ko nasang sige-sige ko na nga gamit, nasang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumansyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or na sipon ko. So, amo na, thank you gid sa may TC.
1: May TC, imitibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gin sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Extend the food superman for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Ayaw, gid kami ni mister.
2: Extend food superman for men. DTX 500.
7: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulong

0: ang IK Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Oras sa K5 News FM, Rojas, lasa ising punto sa gabi.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Every newscast.
5: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Payo Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Payo Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Maria Rochelle Abroad.
4: Mga ka-K5, sa aton nga mga headlines.
5: Maria Rochelle Abreu.
4: Sa mga balitang lokal. Escolin, nagapabilin nga alkalde sa President Rojas. Police outpost sa Rojas City, igabalik. Welder nga may kasong attempted homicide, arestado. Samtang Police Colonel Katsyombo, nalipay sa mataas nga grado nga ginhatag sang PR06 sa RTT 3389. Presyo sang pruta sa TATC. May mga pagbang-o supply, madamo apang presyo sang iba na mahal. Mga riders sa motorcycle riding course nagpatigayon sang long ride para sa traffic safety awareness. Kag motorcycle riding course ginatanyag para sa sibilyan kag gapulisan. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sa rehiyon Science, Western Visayas, mga balitang regional.
5: Balitang regional.
4: Iloilo City ginapreparahan na posible maging epekto sang Super El Nino. K5 News FM Philippines, official media partner sa Coast Guard District Western Visayas sa Maritime Emergency Response Exercise. Mga dalaguan ka K5 ang mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national.
5: Balitang national.
6: Balitang national.
4: Masobra isa kagatos kat Chinese vessels na monitor sa West Philippine Sea sang Septiembre. Bulkan Taal nakabalag sang 82 ka minutos nga pagtayog. Leveste plano nga personal nga magpiyansa. Kagpetisyon para sa piyansa ni Marcoleta sa kaso nga plunder. Pag-desisyonan na. Balita ka K5 sa luwas ang pungsod. Balitang International.
5: Balitang International.
4: Tatlo ka mga individual patay sa Houthi attack sa mga airport sa Saudi Arabia.
5: Balita International. International.
4: Balita ka K5 sa patag sang hinapa.
5: Balita Sports.
4: NLEX kag TNT daog sa ilatag sa kahampang sa PBA.
5: Balita Sports.
4: Kag para sa aton balitang entertainment.
5: Balitang entertainment.
6: Balita Entertainment.
4: Bini nakakuha sang duha ka

0: Awards sa FMA 2026.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Maria Rochelle Abroad. Maria Rochelle Abroad.
0: Maayong gabi, Radzang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagsabaga probinsya nga malabutan sa atong saligapagpangalagad. Subong adlaw sang Webes, Oktubre 8, tuig 2026. Ako ang inyong magintag, balita ka K5, Maria Rochelle Dianon Ebron. Live, inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, Shen Pundun Webes. 89.7 K5 Radyo, tagboanay sa Banwas ang Pilar. Kagsamon sila nga Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Mga ka K5, ini ang D3 Bio Evening Newscast. Kag sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day. Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:00 sa gabi ng oras mga ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kaluan sa Klinika D3 Bio. D3 Bio, mayara sa virgin coconut oil kag vitamin D3. Isa ka soft gel capsule nga available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Ka K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
2: Balitang lokal.
1: Balitang lokal.
2: Balitang lokal.
0: Ginpasalig ni Mayor Reseleste Escolin nga ini sa gihapon ang nagapabilin ng alkalde sa Banwas ang President Rojas. Ini ang ginhimo nga pahayag ni Escolin kasunod sa ginpagawa nga resolution sa Commission on Elections sa Second Division nga nag-affirm sa Nobyembre 10 sa 2025 nga desisyon sa Regional Trial Court Branch 15 Rojas City nga nagdeklara sa natungdan nga ineligible ini sa pag-uyat sa posisyon bilang alkalde sa nasabing nga Banwa matapos na kompleto na siri ang tatlo ka termino kung siri ang 2016, 2019, kag 2022. Kag diskwalipikado naman sa pagpapili sa 2025 national and local elections. Sino pa sa COMELEC K5? Bangod sa ineligibility siri sa pagpapili, bangod sa paglapas sa three-term limit rule, ini valido nga kandidato sa pagkalkalde sang President Rojas. Ang boto nga nakakuha sini suno pa sa komisyon ang ginakabig stray votes. Sa bahin naman ni Escolin, himuon sini suno pa sa iya ang tanan nga legal nga pamaagi. Agud mapamatud-an nga wala sini matapos ang tatlo ka termino. Bangod sa ginpabanaog sa iya nga pinalidad nga suspension sang Office of the Ombudsman. Sa karon ginadihon na sang kampo sini ang pag-file sang motion for reconsideration. Kalikip ng iban pa nga bagad legal nga pamaagi. Ginpatod man ni Escolin nga wala sang dapat kabalak-an ang pumuluyo bangod ini pa sa gihapon ang nagapungko nga alkalde. Sa pihak nga bahin ka K5, plano nga ibalik ang Rojas o kundi plano nga ibalik sa Rojas Component City Police Station ang pag-reactivate sa mga police outpost o kundi police outpost sa nagkalain-laing nga barangay sa Rojas City. Sa pagpakigangot sa K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., Hepe sa Rojas City Police Station. Iyag yung pahayag na pinaagi ini agud mapalapit pa ang presensya sang kapulisan sa pumuluyo. Sino pa kay tumagtang mas mapabakod man ang pagmonitor sa mga individual nga nagasulon kag nagawa sa kung nagagawa sa mga barangay. Ilabi na mga persona nga mahimo magdala sang peligro sa peace and order. Kabayan man inisang tikang sang kapulisan agud mapadasig ang pagresponde sa mga insidente kag maamligan ang seguridad sa mga residente. Nahibuluan ka K5 nga kalabanan sa mga nadakpan sa operasyon. May mga kaupdanan nga hindi pumuluyo sang barangay nga nagapatigayon sang iligal nga transaksyon. Sa aton nga police report, ka K5, arestado ang isa ka welder nga may kaso nga attempted homicide matapos serbihan sang warrant of arrest sa barangay Dayaw, Roja City. Ginkilala ang akusado kay alias Pungkol, 18 anyos, kagresidente sang sitio Pagutok sa nasambit nga barangay. Sa impormasyon, nagikan sa Roja City PNP, ang warrant of arrest ang gin-issue kagin papanaog sang presiding judge sang Municipal Trial Court in Cities, Branch 4 Roja City Capiz, kag napetsyan sang Oktubre 7 sining tuig. Gin-rekomenda na sang korte ang 36,000 nga piyansa para sa temporaryo sining kahinumayan. Sa karon na, kahunog na ang nasambit nga persona sa karsel sang Roja City Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Nalipay si Police Colonel David L. Cachombo Jr., Provincial Director sang Capiz Police Provincial Office, sa mataas nga grado nga ginhatag sang Police Regional Office 6 sa performance sang Capiz PPO sa Project RTD 3389. Ini matapos ginhatagan sang 10 over 10 nga rating ni Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, Regional Director sang Philippine National Police. Ang Capiz PPO bangod sa mga accomplishment kag resulta sang ila pagpatuman sang nasambit nga proyekto. Sa ginpatigayon nga command visit, ginpresentar ka K5 ang kabug-usan nga 550 ka mga armas dotang kag explosives nga nasungka ako na surrender halin sa 473 agud 73 ka mga barangay sa probinsya sang Capiz. Sa nasambit nga numero, 389 diri ang short firearms, 161 ang long firearms, kag 33 naman ang explosives. Sunod kay Police Colonel Cachombo, isa ini kadakong accomplishment sang Capiz PPO kag nagapakita sang kooperasyon sa mga barangay kag komunidad sa kampanya para sa seguridad kag kalinong sa Capiz. Gindayaw man niya ang mga kapulisan kag mga kaupod nga ahensya kag barangay nga nagbuligay para sa madinalag-on nga pagpatuman sang Project RTT 3389. Sa dugang balitang lokal, mayara sang mga pagbag-o sa presyo sa mga prutas nga ginabaligya sa Teodoro Arsenas Trade Center sa Roja City. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Marilo, isa ka managbaligya sang prutas, iyang impahayag na bastante ang supply sa karon. Apang may mga yana sa gihapon sa mga prutas nga mataas ang presyo. Sunod diri, may mga mataas nga presyo ang mga prutas nga imported nga nagikan pa sa China. Samtang ang iban nga suplahan nagikan sa Bacolod, Calimog, kag Mindanao. Ginathagman ni Marilo nga pananglitan madamo ang supply, mas nagabarato ang presyo, ilabi na sa pagtapak kasang Desyembre. Sa karon ang lansones pa lamang ang mas barato kag mas mabakal bangod peak season. Kung ikumparar ka K5 sa kapareho nga tion sang nakaligan nga tuig, mas madamo ang nagapamakal sang una ilabi na sa pagsulod sang bear months kung ikumparar subong.
1: Balitang lokal.
0: Mga balita naman ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon size Western Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, 6:13 sa gabi. Ining oras mga ka-K5 ang ginadulong sa inyo sa Kalawana. Sang Mighty C, the immunity booster. Mag-take everyday sang Mighty C. Agad nga makalikaw kita sa mga sakit. Kapareho sa ngilan at ubos sipon kag trangkaso. Mighty C, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. 8 pesos ang kada capsule. Sa mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Ginsapol ni Mayor Raisa Treña sa katapos sang Crisis Management Council. Agot talakayon ang posible mga epekto sang Super El Nino sa syudad sang Huwebes, Oktubre 8. Suno kay Engineer Neil Acuñal Ravina, ilagin talakay mga posible nga mga response sang syudad nga nakadepende sa level sang epekto sang El Nino kada bulan. Kung saan ingin nila uman nga na mag-aumpisa ang epekto sang El Nino sa bunga bulan sang Oktubre, tubdob sa Marso 2027. Dugang pa ni Ravina ang tagsaka disaster team. Nagahimo ang ila preparasyon base sa nagkalain-lain nga categorized scenarios. Sunod sa iya ang senaryo nga ginadihon sang syudad. Nakadepende sa level sang epekto sang El Nino nga ginakabing normal, below normal, way below normal kag dry season. Padayon man ang pagmonitor sang water system ilabi na sa mga barangay nga ginakabing nga high risk. Sa pihak nga bahin, nagserbe bilang official media partner sang Coast Guard District Western Visayas sa Maritime Emergency Response Exercise ang K5 and News FM Philippines sa pagpanguna sang Chief Executive Officer sang istasyon nga si Auxiliary Captain Ramil Uy sang 1308th Squadron Coast Guard Auxiliary District Southern Visayas Oktubre 8. Sunod kay CGDWV Commander Commodore Lodovico Librilla Jr. Palaagya na ang aktibidad agud mapasangkad ang kahangdaan pag-abot sa nagkalain-laing maritime emergencies. Nakip sa mga senaryo ang maang collision, firefighting, kag oil spill contamination. Nanginbati na lag-on man ang aktibidad nga tuyo nga liwat nga himuon sa masunod nga tuig. Kag target nga mabuylugan, manini sa mga local government units sa Western Visayas. Nahibiluan nga suportado ni Auxiliary Captain Ramil Uy ang mga programa, aktibidad, kag inisyatibo sang PCG. Ginbato naman sang Certificate of Appreciation para sa istasyon sang Chief of Reporters sang K5 News FM Iloilo nga si Kim Caluyo.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas. Pagkabalitang National.
1: Balitang National.
3: Balitang National.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:16 gabi. Ining oras mga ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kaluan sang Klinika DTX 500. Ikaw mayara sa hypertension, diabetes. Magnabuang imusining blood sugar mga ka K5 magatumar every day sa Clinical DTX of 500 mayaras ang Ampalaya leaves kag di sugar sugarcane extract isa ka herbal food supplement kapuno sang antioxidant DTX of 500 di superior antioxidant. Sa mga balitang national.
1: Balitang national.
3: Balitang national.
0: Nagdangat sa masobra isa kagatos ka mga barko sang China ang namonitor sa West of Philippine Sea sang tinalikdan nga bulan sang Setyembre. Suno kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, the Philippine Navy spokesperson for the West of Philippine Sea. Halos doble ang nasamit nga numero sa 56 ka mga barko nga namonitor sang tinalikdan nga bulan sang Agosto. Nasiplatan ang nasambit ng mga barko sa nakaanda na nga bahin sa West of Philippine Sea, kalagip na sa Pag-asa Island, kag Escoda Shoal. Sapyak naman sa madamo nga numero sa mga barko sang China, ginpasanig sining nga magapadayon ng pagpatrolya sa kalalawran, kagawaan agud padayon nga maduso ang soberanya sang Pilipinas. Sa pihak nga bahin, nabalhag ang volcanic tremor sa Volcan Taal. Sino sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIVOX. Sino sa 24-hour bulletin sa FIVOX ng Webes. Nagdugay ang pagtayog sa bulkan sa 82 kaminutos. Samtang nakarecord man sang pagbuga sang sulfur dioxide nga naglabot sa 952 tonelada sang plume nga naglabot sa 1,500 meters ang katason. Sa karon nagapabilin sa alert level 1 ang bulkan sino pa sa FIVOX. Sa pihak nga bahin, plano ni Batangas 1st District Representative Leandro Leveste nga magbalik sa Pilipinas kag personal ini nga magpiyansa sa korte may kaangtanan sa ginaatkubang sini nga arrest warrant. Suno kay Attorney Tony Lavinia, tagpamaba ni Leveste. 72,000 pesos ang piyansa sang kaso sang kongresista kag ginalantaw nga hindi tumana kadako kun importante rason nga wala ini matublog. Nahibuluan nga yara sa karon sa France ang bataon nga mamalida upod sa iya iloy nga si Senadora Lauren Legarde nga naka-medical leave sumugod pa sang Agosto 3. Ginathagman sang abogado nga may plano nga magbalik sa pungsod ang mag-inoy. para sa mga ini makabig nga harassment ang kaga-persecution. Matok sa iya kliyente ang ginpasaka nga kaso bangod sa kampanya siri angod sa ginaligar korupsyon sa flood control projects.
1: Balitang National.
3: Balitang National.
0: Balita naman ka K5 sa luwas ng pungsan, Balitang International.
1: Balitang International.
3: International.
0: Oras sa Pilipinas, sila sa East Vientes. Sa gabi, ining oras mga ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kaluan. Sang manamit kag healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Mayara sa mga healthy ingredients nga ang palaya chia seeds kag di sugar, sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sa Balitang International.
1: Balitang International.
3: International.
0: Patay ang tatlo ka mga individual samtang 36 naman ang pilason matapos ginatake ang duha ka international airport sa Saudi Arabia. Sunod sa report, kalakip diri ang Aba International Airport kag King Khalid International Airport sa Riyadh. Ginako naman sang Iran-backed Houthi rebels sa mga pag-atake, kalakip ang pagpalupok sang ballistic missile padulong sa Riyadh Airport. Payag sang Saudi Civil Aviation Authority isa ka Egyptian kag Algerian national ang napatay sa Aba Airport. Samtang isa naman ka Sudanese national ang napatay sa Riyadh Airport.
1: Balita International.
3: International.
0: Balita ka K5 sa patag sang hinapa.
1: Balita Sports. Sports. Balitang Sports, Sports.
0: Sa Balitang Sports, nagdaog ang NLEX Road Warriors kag TNT Tropang 5G sa ilatag sa kampang sa PBA Miyerkules, October 7. Ginlutos ang NLEX ang Macau Giant Pandas sa score ng 138-78 konsediin. Ginkilala si Jonte Borton bilang player of the game na may 22 points. Samtang nagdaog naman ang TNT Batok Terra Firma Jeep sa score ng 116-92 stand-in. Naging kilala si Calvin Oftana bilang player of the game nga may 31 points. Sa karoon, nagapanguna ang NLEX sa Group A nga mayana sang 8 ka mga daong kagaduwa ka piyerde. Samtang yara naman sa ika-4 nga pwesto ang TNT sa nasambit nga grupo.
1: Balitang Sports, Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita mga ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
0: Sa Balitang Entertainment, mga ka-K5, madinalag-on nga nakuha sang Filipino girl group nga Bini ang duha ka mga awards sa ginpatigayon nga Filipino Music Asia 2026 sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City. Inaangkon sang Bini ang Tour of the Year Award para sa ilang Signals World Tour 2026 kagang Artist of the Year. Nominado naman ang Bini sa People's Choice Artist Awards sa People's Choice Song para sa ilang Blush nga kanta kag sa ilang unang kilig bilang Pop Song of the Year. Ginkalipay naman sa girl group ang mga pasidungog nga nabaton kag nagapasalamat sa tanan nga fans sa padayon nga pagsuporta.
1: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
1: Maria Rochelle Abroad.

0: abroad.
1: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapanguna nga balita subong adlaw sang Webes, Oktubre 8, tuig 2026. Ako ang inyong intang balita ka K5.
0: Maria Rochelle Abroad.
1: Live, inyo kami nga nabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, Shen Pundun, Weba, 89.7, K5 Radyo, Tagbuanay sa Banwasang Pila, kagsamon sa inyong Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Saliwat mga ka K5, ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa atong mga K5 Sunod supporters, mga Facebook viewers. Hello and good evening kay Ma'am Elsie Aconia, kay Sir John Aaron Gibaluan, watching dira sa Dao Capiz. And also good evening man kay Sir Duy Artur dira sa Villa West, Villa Flores, maayon. Kag sa mga ka-K5 naton nga nagasuporta sa mga programa sang K5 News FM Rojas, madamo gid nga salamat mga ka-K5. Sa ngalan ng gidlamang sa bugos nga hubon sang K5 News FM Rojas, sa compartners technical side ka K5 Michael John Ditoga and ka K5 Alvin Pagunsan, sa ngalan sa amon nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa amon station manager ka K5 Ami Orleans Berondo, especially sa amon nga big boss chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5 News FM Philippines Doc Ramil Oy, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
0: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
4: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
5: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Para sa matilo nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay,
8: happy kanunay,
7: DTX 500,
8: masalikat,
7: epektibo,
8: DTX 500,
7: DTX 500.
9: Juice 7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko?
10: Ano sa una ang imo?
9: Blood pressure. 180 over 100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
9: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500.
8: Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso.
7: Pero huwag mag-alala dahil ang Didra ang mighty. Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Mighty C! The Mighty Power of C!
0: DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan.
6: Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
16: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
18: Muling binuhay mo.
19: Extend. Isang kapsula ka lang.
20: DTX 500.

0: GTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Vitamins, manis.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Vitamins, listen.
2: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
3: Vitamins, listen.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
4: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfang nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
4: Tinig ng Reformasyon.
5: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
4: Tinig ng Reformasyon.
5: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Sa tanan nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, sa gihapon, dalayon ng Diyos sa sining at iyon, nga naghatag sa aton sa mayong at siyempo, kay kamungatanan, kitangatanan, ginpakamayo, kamusta kamo? Kayong lawas, amligan? Kag nagapati ko nga sa gihapon, aton gin mentinar, hang aton nga kaangtanan sa Diyos, kay sa ginasiling na naton diri, nga hindi kita matakan sang sulit-sulit nga ang aton kaangtanan sa Diyos ang muna ang pinaka-importante sa tanan ng mga bagay dari sa kalibutan. Kaya kung malipatan naton ini, ang muna nga rumruman na lang naton kung may mga trahedya na nga nagkalatabo. Muna nga mag-auturan, mag-abiyanan ang aton nga platuntunan, huwag ginsing lain nga tinutuyo, kundi nga kita nga tanan, baka aman sa aton kagalingon, baka pangamuyo, baka dayaw, magpasalamat sa Dios sa tanan ng mga pagpakamayo nga pirmi niya nga gin pakita ginbubo sa aton. Hindi lang pirmi na kita mga materialistic nga masubuan dayon kula kwarta. Bao ang pinaka dako, pinaka nami nga blessing tanan nga mga satanan nga mga blessings amugid ang ikaayong lawas kay ano ang puslan nimo. Halimbawa, kung damo ka, manggad, pero bidrede na. Diba? Huwag ka naman kapuslanan. Eh, siyempre, amun ang aton ikayong lawas, amligan, ang aton kayong lawas, salungan, ang aton kayong lawas, bugay sang Diyos, kaya aton gin siya, amligan. Kagdayaon, pasalamatan tang Diyos, kasi ang naghatag sa tanan. Muna nga sa siningat iyon, sige hapon. Dalayaon gid ang Dios sa tanan nga mga pagpakamayo, physical, mental, spiritual, financial and protection. Sa hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa aton ginipadayon nga ginatun-an, hadri sa Revelation of Jesus, labi na sa aton nga mga tinion subong, mga muyo anay kita. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad at gabay. Maraming salamat sa pagkataon na kami ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Nawa aming matunghayan ngayon ang kinakailangan ng mga informasyon na may kinalaman sa aming paglingkod sa inyo. Pagpalain mo ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines, pagpalain mo man ang Siro Camilo Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan sa bawat isa sa amin. Sa lahat ng mga kawani, simpilan pong ito at bawat pamilya na kintawan, at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming samuthiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesus. Amen. Ang aton padayon subong ng aton ang maguturan, ining sulat gihapon. Kay kung ang Daniel nga sulat nga 12 lang kapitulo, gani dito sa Daniel, hasta lang kita dito sa kapitulo 7, kaga diyotay nga parte sa kapitulo 8. Hindi na natin gintalakay o may kang tanan madyotay ang sa 9, pero pila man lang ka versikulo, pero hindi gid ang tanan. Ang kapitulo 10, 11, kag 12, pending to siya, o pending. Kay may kalabutan na ang parte man sa 12, aton to siya nga na manang ano no, sa ano tong topiko, tong kinagamo sa Daniel 12:1 kag ang luwason ang mga nakasulat lamang sa basahon sang kordero muna nga kag may pagkabanhaw sa versikulo 2 sa malaot kag matarong amalang to dayon nagtabok kita diri sa Revelation. Kag ang Revelation sa atong ginatun-an gali is a revelation of the mystery, ang pagpahayag, pagpakita, pagpadayag sa mga misteryo. Muna nga aton ginatunan, muna nga padayon nung tas niya subong, diri na kita sa may kaangtanan gihapon sa 1 kag sa kapitulo 2 diri man sa bugna o Revelation. Muna nga mga sulat ni Jesus, may kalabtanan na o kaangtanan na siya sa mga simbahan. Sa nahunang kapitulo, ginbalay sang manalag na nga si Juan ang tupiko sang pito ka mga iglesia nga ginarepresentar sa pito ka kandilero. Kag ang ministro or
ministeryo services sang mga iglesia nga ginarepresentar sang pito ka bituon. Ginakuha niya karon ang tag sa kasimbahan o tag sa iglesia sing particular. Kaya ginasulat ang mensahe nga gindinsenyo para sa sini nga nahanungod na o nagatumod sang sulat sa tag sa kakaso sa anghel ukod sa ministeryo sang iglesia. Amo na nga sa Revelation or Bugna 2 versikulo 1 sa anghel sang iglesia sa Episo isulat ini. Ini nga mga butang ginasiling siya nga nagauyat sang pito ka mga bituon sa iyo tuong nga kamot nga nagalakat sa tunga sang pito ka bulawan nga kandilero. Nabaluan ko ang imo mga binuhatan kag ang imo pagpangabudlay kag ang imo pagbatas kag kun paano nga hindi mo magwanta ang mga malaot kag gintilawan mo ang mga nagasiling nga sila mga apostoles apang hindi kag nasapuan mo nga sila mga butigon. Versikulo 3, kag nagbatas ka kag may pagbatas kag tungod sa akon ngalan nagpangabudlay ka kag wala maluya. Wala gid ko na magluya, pero may butang ako batok sa imo kay ginbayaan mo ang imo una nga gugma. Grabe no? Thou hast left thy first love. Delikado gining mabayaan ang una nga gugma sa magtiayon man, sa nubyahan ay man, o labi na sa pag-alagad sa Dios. Kung aton nga biyaan ang aton nga una nga gugma sa Dios, delikado katama. Ang resulta, spiritual adultery. Gani, dumduma kung diin ka maghalin o maghinulsol ka. Kaghimua ang una ng mga buhat. O kung hindi, magkadto ako sa imo sa gilayon, kagkuhaon ko ang imo kandilaryo sa iyan hamtangan, luwas kung maghinulsol ka. So, conditional. Kuhaon ang kandilaryo, ano ayhan kong kuhaon? Kaysang una ng mga tinion, ang ilang kumbaga sa aton subong fluorescent, agud magsanag ang balay sa bagay na uso na subong ang solar, biskan gagmay nga solar, nakabulig naman siya kay way na magkabaydan kurinti, isa ka bisis mo lang sa baklon, pagkatapos mga tinuig paggamit mo, way ka nabayad-bayad kurinti. Diri naman, ang ilang suga sang una, ara sa inbutang sang candlesticks, candelario. Pero rin isang ginipakita dito kay Juan, may pito siya kasanga. Kaya nagkakahulugan galiin siya sa pito ka mga iglesia dito sa Asia. So no, sa aton nga makita sa history, pwede ka mo maglantaw dito. Kanto ka mo sa Google, i-type lang ninyo ang 7 Churches of Revelation or 7 Candlesticks. Magwa ng candlesticks, magwa man ang mapa sang Asia sang pito ka mga lugar sang halin sa Episo, Smyrna, Pergamo, Chatera, Sardis, Philadelphia, Laodicea. So muna, dayon diri. Ang problema lang, ang balatian, masiling naton nga balatian lang, sang Episo gali nga iglesia is ginbayaan niya ang iyang agugma, kung una. Pero paano ni siya natabuman? Diri mabalantan ni siya sa history. Kay ang aton gintunan diri is history, prophecy and history. Or vice versa, history and prophecy. Gani, ginsiling rin si Kristo man yung matutuod yung saksi, gani, dumduma kung diin ka naghalin, na? Diin ka naghalin, diin mo ginbayaan. Agud maghinulsol, kaghimuon ang unang buhat. Kay kung hindi, magkanto ako sa imo sa gilayon, siling ni Kristo, kagkuhaon ko ang imo kandeliryo, siya na hamtangan, luwas kung maghinulsol. Pero, amuin ang maayo sa imo sa versikulo 6. Ginakaugtan mo ang ginahimo sang mga Nicolaita. Ding mga Nicolaita, isa ni siya ka grupo nga may ara like hindi nami nga doktrina. Naamo man ang akon ginkaugtan o ginkaugtan man ni Kristo. Muna nga kamo nga may dalungan magpamati sa ginasiling sang Espiritu Santo sa mga iglesia. Ang mga magadaog hatagan kusing kinamatarong nga magkaon sang bunga, sang kahoy, sang kabuhi, ngayara sa paraiso sang Diyos.
perte ka namin, no? So, amo na yung promisa sa episo. Amo na nga, ang simbahan sang episo, ang pila ka mga rason na kung nga ah, nga ang mensahe sang pito ka mga iglesia dapat kabigon nga matagnaon. Nga may aplikasyon sa pito katuhay nga mga panahon nga nagasakop sang panahon sang mga Kristiyano. Ginhatag sa mga kumplito nga kuminto sang Bugna 1 versikulo 4. Mahimo nga idugang diri nga ini nga pagtamod indi pag-o. Si Thomas Newton nagasiling, madamo ang nagapakigbais kagas tunga nila ang mga maalam ng mga tao subong nanday mor kag bitringga nga ang pito ka mga sulat matagnaon sang madamo nga nagsunod ng mga panahon kag mga kahimtangan sang iglesia halin sa ginsuguran tubtub sa katapusan sang tanan. Thomas Newton Dissertation, Dissertations of the Prophecies, Volume 2, page 167. Muna nga, si Thomas Newton was an English cleric, biblical scholar and author. He served as the Bishop of Bristol from 1761 to 1782 AD. So, muna ang history, muna ang record ni Thomas Newton. Ginkuan natin siya referensya, mag-autoran, mangun kay gingamit man natin bilang reference. Dayon, what is Thomas Newton's religion? Newton was appointed the Bishop of Bristol in 1761 and in 1768 became the Dean of St. Paul's Cathedral in London. He has been considered a Christian Universalist. Amo na nga, ginkuan ta ni, pangitaan ta siyang sources of evidences na background, brief background, sino bala ini si Thomas Newton nga aton gingamit bilang reference. Amo na nga si Thomas Newton nagsiling nga madamo nga manugpaathag nga naghanduraw nga ini nga mga sulat sa pito ka mga iglesia, mistiko nga mga tagna sang pito ka mga tuhay nga panag-on nga sa diin ang bugos nga termino kutub sa mga adlaw sa mga apostolis tub-tub sa katapusan sang kalibutan na pagatungaon. Thomas Newton Scott Commentary, Volume 2, page 754, Note on Revelation 2, verse 1. Grabe, no? So, muna ngayon namian ko diri nga nagaano sang history kay Ari Mandiri na Thomas Scott 1747 to 1821 was an influential English preacher and author. Parehas pangalan sila pero hindi siya. Ang isa Thomas Newton, ang isa man Thomas Scott na ECOTT. He is principally known for his widespread work of a commentary on the whole Bible for the force of truth and as one of the founders of the Church Missionary Society. So, muni ang record. Bisan pang sanday Newton kag Scott. So, Newton man to, Thomas Newton kag Thomas Scott. Parehas man sila, pero ang ilang mga apelido diri ang gingamit. Si Scott kag si Newton. Wala mismo nagahupot sini nga pagtamod. Ang ilang testimonya, maayo nga nagapakita nga amo sini ang pagtamod sang madamo nga mga manugpatag. Duha sa ila ang nagsiling. Ang pinakauna nga komentarista sa Apokalipsis na ang iya buluhaton nakalabot sa aton amo si Victorinos, obispo sang Pitat na Pitaw o Confitabium nga napatay nga isa ka martir sang tuig 303 AD. Siya ang kadungan ni Iranios kag isa ka tawo sang pagkadiyos nun kakugi sa pagkabutang kag mga panudlo sang kasulatan kag mabaskog nga ang paghangup sang iya mga sagrado ang kalabanan sang iya mga sinulatan na dula luwas sa pipila ka mga tipik kag nga ang pito ka iglesia nga ginhingadlan nagakahulugan sang iglesia katolika kag nga si Juan sa pagobserbar sang amuman nga paagi wala magsubra sa numero nga pito. Di
Muna kay may uban naman nga mga paghangop nga ang Iglesia Katolika kuno amo ang kahulugan sa ginhambal ni Juan. Pero hindi man mapulibahan. Di lain. Di ba? Munang butsilingon ni Victorias, Victorinos, amo nga si Pablo sa pagsulat sa pito ka mga simbahan, kag sa pito lamang nagtuyo nga mahangpan nga ang tanan nga mga simbahan sang tanan nga tiyon nahangpan sa pito. Kag nga sa umuman nga paagi ang pito ka mga simbahan o iglesia sa Apokalipsis gintuyo sa paglakip sang tanan nga mga simbahan sa kalibutan. Nga amo ang simbahan sang tanan nga Katoliko sang tanan nga ang amuman ang pagtamod sang tik-changes. So may ara sila mga ilang mga paghangop. Muna nga sa ikaapat nga siglo, si Arethas sang Kapadosya kag sa si Primasius sang Adrumintum sang ikaanom kag Batringa Midi Mori ang Gildestone kag isa ka dako nga buhubon sang mga Diyos nun sang ulihi nga mga panahon. Joseph E. Sisis Apolix Apocalypse Volume 1 pages 128 and 129. Ang mumbot ng balondiri nga ginpaathag ni Midi ang pito kasulat subong matagnaon sang pito kapanahon sang simbahan o iglesia agud nga ang tanan nga maayo dapat dito matagna na nungod sa ila kagulingon kag ang tanan nga kadautan amuni nga lantawa lang may ara man siya nga libro nga ang Prince page 228. Sa ulihi pinpathag ni Batringa nga ang sulat sa amuman nga prinsipyo kag nasulat siya, nagsulat si Batringa sa pages 32 to 36, Existimo Spiritum is subtypo it emblemati septim ec lirasarium ecclesiarium na asiae nobis. Muna nga budlay basaho ni diri sa iya nga sulat. Pero ang abutang balon diri is the earliest commentator on the Apocalypse, whose work has come down to us, was Victorinus, Bishop of Pitau or Pitavium, who died a martyr in the year 303. He was contemporary of Irenaeus and a man of piety, diligence in setting forth the teachings of the scriptures, and vigorous in his perceptions of the meaning of sacred writers. Most of his writings had been lost except some fragments. His comments on the Apocalypse survive in the text less pure than we could wish, but sufficiently giving the substance of his views. In his Scholia in Apocalypse, he says that what John addresses to the one church, he addresses to all. That Paul was the first to teach that there are seven churches in the whole world, and that the seven churches named mean the Catholic Church, and that John, to observe the same method, has not exceeded the number seven. So, amuna nga, hindi ko na siya gin-translate, agud nga, mabatian ninyo ang ginasiling diri, nga una ginbasa ta dito sa Latin, pero nabudlay man basahon, amuna nga diri, ginkuha ta ni nga, statement agud magasupport karon si Midi na sa Works of Advert chapter 10 page 905 nagapahayag sang iya opinion sing mas bug-os subong sang masunod. Kun ang aton nga binagbinagon ang ila kadamuon nga pito nga isa ka numero sang palibot sang mga tiyon o kun binagbinago naton ang pagpili sang balaan ng espiritu sa bagay nga wala niya ginakuha ang tanan o kon labing bantog nga mga simbahan sa kalibutan subong sang Antioquia or sa Roma. Ang butang balon diri mga kauturan nga hindi man lang pito ka mga simbahan sa Asia. Kanamo sa Asia simbahan dito sa ato na nga ginatunan diri kon nyo na nga dumduman. Manang ang mga butang nga dapat binagbinagon sing maayo hindi bala ngayon ang pito ka mga simbahan, magluwas sa ila, literal nga pagtahod,
gituyo nga mangin sulundan kag mga sahi sang pila ka mga panahon sang simbahan nga amo ang ginhatag sa aton sing matagnaon. Patud gid nga ang unang simbahan, ang estado sang Epeso, dapat amo ang katapusan. Ang tiun nga ang sapat nagakapukan kag sabahin pagkatapos sang iyaklaglagan kun ang bag-ong Jerusalem magabot. Inbasa taman ni siya sa F.C. Cook Editor, The Bible Commentary, New Testament, Volume 4, pages 530 and 531. Naguagikan sa mga tagsulat nga ginsambit sa ibabaw ngang nagdulong sa mga komentarista sang mas moderno nga mga tiyon sa pagsikway sang pagtamod sang matagnaon nga kinaugali sa mga mensahe sa pito ka mga simbahan, amo ang medyo bag-o kag indi makasulatan hon nga doktrina sang temporal nga milenyo. Ang katapusan nga hugna sang iglesia, subong sang naging laragway sa bugna 3:15-17, ginkabig nga indi nagkakaigo sa mahimayaon nga kahimtangan sang mga butang nga magalungtad sa sini nga duta sa sulod sang 1,000 katuig nga ang bugos nga kalibutan na converter sa Dios. Isa man siya ka teorya nga may isa kasibahan gani nga mayara si temporal, mayara sila pagtuo nga temporal millennium. Gani sa sini nga kaso, pareho sang madamo nga iban pa, ang makasulatanon o sulatanhon nga pagtamod na ginahimo nga magpasugot sa mas makapamuot ang mga tagipusoon sa mga tao subong sang dumaan nga mga tiyon nagahigog magyapon sa mahining nga mga butang. Kagang ilang mga dungganan o dalunggan bukas pirmi sa mga magatagna sang paghidait. Ang unang simbahan o iglesia nagingalan mo amo ang Epeso. Sunod sa aplikasyon diri, magasakop ini sang una o kon apostoliko nga dagon sang simbahan. Among gini ang sugil ang history. Ang una diri nga simbahan sunod sa Biblia ginklaro na nga ang una nga simbahan amo ang Epeso. Dayon ang kahulugan sang tinaga nga Epeso amo ang kahamutan, no? Kalahamutan. Or desirable nga mahimo gid nga kuhaon na subong isa ka maayo nga nagalaragway sa termino sang kinaiya kag kahimtangan sang iglesia sa iya una nga kahimtangan. Yadtong unang mga Kristiyano na mga nakabaton sang doktrina ni Kristo sa iya kaputli, naagom nila ang mga benepisyo kag mga bugay sang mga dulot sang balaan ng espiritu. Nakilalaan na sila sa ila binuhatan pangabudlay kag pagpailob. Sa katutom, sa kaputli nga sa mga prinsipyo o nga mga prinsipyo nga ginatudlo ni Kristo, hindi nila magwanta ang mga malaot. Kag gintilawan nila ang butig nga mga apostoles, ginpangita ni ang ila, matuod nga mga kinaiya, dayon kag nasapuan sila nga butigon. Nga ini nga buluhaton ginhimo sang literal kag partikular nga iglesia sa Epeso labaw pa sang sa iban nga mga iglesia sa adtong atyon. So wala kita ebidensya nga malabuan pa, malapawan pa ang Epeso. Apang ini nga buluhaton ginpadayon sang iglesia nga Kristiyano sa kamilugan sa sinangadagon kag isa ka labing nagakaigo nga buluhaton sa adtong atyon. So, pwede nga lang taon nato ang binuhatan 15 versikulo 2 kag 2 Corinto 11 versikulo 13. Ang anghel sang isa ka simbahan o iglesia dapat nagapatimaan sang isa ka mensahero o kon ministro sang sina nga iglesia. Samtang ang tagsa ka simbahan nagasakop sang isa ka panahon, ang anghel sang tagsa ka simbahan o iglesia dapat nagapatimaan sang ministeryo o kon sang tanan nga matuod nga mga ministeryo ni Kristo nga mga ministro ni Kristo sa sulod sang panahon nga ginasakop sang sina nga simbahan. Ang nakalainlain nga mga mensahe bisan pa nga ginapatuhoy sa mga ministro indi mahangpan nga magamit lamang sa ila nagakaigo nga ginatamod nga simbahan paagi sa iya. Dayon amo ni ang reklamo kay siling ni Kristo. So, no, sa aton ginabasa ganina, gaina sa
sa Revelation 2 verse 4 and 5, verses 4 and 5, aton ginabasa, siling ni Kristo, mayara ako batok sa inimo. Siling ni Kristo, kay ginbiyaan mo ang imo na hunang agugma. Iniiman kubos nga takos nga pandaman sang sa pagbiya gikan sa sansaran nga doktrina o kung gikan sa makasulatanhon nga moralidad. Amo ang pagbiya sa unang agugma.

kinapang. Kung magabot ang among atiyon, niyan dapat niya dumdumon kung diin siya nahulog. Pamalandungan ini, taugon siyang maayo ang kahimtangan sang unang pagbaton sang Diyos, kag magdali-dali sa paghinulsol kag magbalik sang iya mga tikang sa sinang handom nga posisyon. Ang gugma kaangay sang pagtuo, ginapakita paagi sa mga buhat. Kag ang unang gugma, kun ini matigayon, magdala permi sang katumbas nga mga buhat. Amo gina siya kay? Ang kinahambal ni Pablo sa Galacia 5 versikulo 6. Ang pagtuo nga nagapanghikot paagi sa gugma, amo ang pinaka maayo, pinaka nami ngaman. Kay amo gina ang ginpangita sa Ginoo, faith that works by love and it will purify the soul. Pero ang aton nga tiempo kay naubos naman. Sa gihapon, aton anay tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gamay. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkataon na pinagkaloob sa amin. Pagpalain mo ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang nakikinig sa inyong banal na mga salita, nawa mo unawaan. At higit sa lahat, may isa sa kabuhayan ng mga katotohanan. Pagpalain mo man ang Siyoro Kamiloy at pamilya. Ganyan din sa Botkarmuani, sempilan pong ito at ma pamilya na kinatawan. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkakasala naman sa inyo. Ito'y aming samuthiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

0: E3 Bio.
1: O si Karen, damo isang akon hair fall, hindi man nami ako ng kutis. Nag-try ako tumar sa E3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
0: E3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. E3 Bio with Vizio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon ng insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
4: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sa pagsugod ko, inom sang may TC.
6: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
7: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
6: Tibo gid kaayo ang may TC.
0: May TC. Babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
0: Mighty C, efektibo, garantisado.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.

0: ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung anak pawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Extend the food superman for men.
3: O si Rosan, baw, akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala nag-ahara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
1: Extend food superman for men.
2: DTX 500.
4: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko lugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
5: sa nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
4: Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500.
6: Mahal sa mga butika.
7: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Series.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amo na ako no ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
1: D3 Bio!

0: good news! Napangitaan ta na kasang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon!
1: Ay, tuod ka! Wow!
0: Oo, tuod-tuod na, Day.
1: At ano ang akon role, Day?
0: Bali, ikaw ang kagaw. Hey, Day! Galing niya, Wanta!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
5: Probiotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Probiotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Probiotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Probiotics, kadalhay ang pag-ariya.
6: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
7: DTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siyag ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Why po na siya naman?
7: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C gabisgid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C
2: babaka nga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
11: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Kulab City. Pero may lang ako ginaubo. Kagsip on, dahil naman nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga ubo ko. Kagsip on.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrede kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
2: DTX Beauty Soap.
7: Mamakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pumasaka butika. DTX Coffee Mix.
14: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
15: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, ga, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na ga. Ani, kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Dayu Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Dayu Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Dayu Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Nestor, ang sinaing.
19: Luto na.
18: Ang labahan.
19: Nakasampay na.
18: Ang uniform ko.
19: Naplanta na.
15: Ganito ako.
19: Tigasi.
15: Tigalaba.
19: Tigasay.
15: Plansa.
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
15: Sa gabi,
19: ako ang bossing.
15: Dahil kasangga ko
19: ang extend
15: supplement for men.
19: Lourdes,
15: tapos ka ng maligo?
20: Yes, darling. Come to mama.
15: Extend food supplement for men.
19: May maca
15: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
19: para sa tigasing performance.
15: Extend food supplement for men.
2: DTX 500.
21: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
2: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
5: Memory Advance Syrup.
0: Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila paghunauna. Nagaka-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
24: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
25: D3 Bio.

0: five Galingawan Time!
1: Tagbalay!
2: Sino na?
1: Ah, mga pulis kami, sir.
2: Ah, mano tani, sir, aw?
1: Gusto lang tani namon mag-istorya.
2: Pila ka mo kabilog, sir?
1: Duwa lang man kami, ah.
2: Ah, duwa ka mo?
1: Oo.
2: Tika mo, de-istorya, nai, eh.
0: Hey, bye! Galingawan Time!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K-K-5 News FM. News FM. D3 Pio Health News.
4: Ako si Maria. Basta as bid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabuti ka.
5: Ma-checklist na ta?
6: Ma-checklist na ta, no?
7: Mm. Ang D3 Bio nga hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may arak amod aga bulutoy, punggod gadagko kayo. Nami siya pus-on kag ibutang. May studies og nalantaw ko. It will help treat acne, no? Bangod sa iya sini nga antibacterial effect,
5: antifungal,
7: antibacterial, antiviral. So nami siya sa mga acne.
5: Pangkuan la overnight.
7: Buhuan mo lang gamay kag ikuan iduot mo lang sa sibo sini nga acne. Kampiyon
5: ko na bes. Natural pa.
7: Natural pa. So ay ka problema, hindi ka
5: madlo. Aside sinang ibutang niya, inom gid siya.
7: Inom pagit. So do ay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No, araya pwede gid ang D3 Bio. That's why D3 Bio na kuya, Sir Boy.
5: Siling ni Sir Kevin naman ni. Ang extra virgin coconut oil para sa D3 Bio, importante gid sa mga immunocompromised individuals.
7: Correct?
5: Nga, Sir Boy. Number one, ang mga immunocompromised individual, niblang hina ng ilang immune system or mango ng ilang immune system. Mm-hmm. Siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amo na itong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number two nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Kaya that MCT, especially the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, Sir Boy.
7: Correct.
5: May forces na nga gauna before ang immune system ma-attacki. So, nakasiling ko nga, mas kung kinahanglan nun sa bata, may edad, mas kinahanglan nun pa sa mga tigulang ang D3 Bio.
7: Correct.
5: Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pagin niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Masiling ang BCO, ay kulabot sa imo na immune system, mauna na ko niya. Especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos.
7: Himos na lang.
5: At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
7: purpose.
5: Like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. They have also a group
7: engineering battalion.
5: Ang ilaobra yan, hindi pang tiro. Gasiminto sila yan.
8: Pangrinto.
5: Same sa atong lawas. Tungod kay ang imo nga D3 by BCO, may extra virgin coconut oil, sila na tumauna.
3: D3 Bio!
9: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio!
5: Ako, Sir Boy, namian ko sa D3 Bio. Compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio. May BCO ang D3 Bio. Ang namian ko is, ginapromote niya ang production sa imo nga mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, matkaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan?
8: May plima.
7: Naputos na tong bakterya to.
5: Ginputos na to. Pagwa na. Natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-D3 Bio kagay man. Ginakuan niya ang production sa imong mucus to trap sa tanan ng mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary canal.
7: Sa baba pa lang. Ha?
5: Sa baba pa lang. Wala na sa D3, ara lang gina sa D3 Bio.
7: Correct.
5: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-D3 ka nga plain or D3 Bio ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga nami gin sa D3 Bio, Sir Boy. The lauric acid of D3 Bio, nga kaya niya simintohon ang cancer cells.
7: Correct.
5: Kung may cancer cells sa imulawas, nga wala pa magdamo, matamaton niya siminto, Sir Boy. Sa dara nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong lawas kung masiminto na siya?
7: Months.
5: So once nga gutman siya, patay siya. So, it will promote apoptosis. Amang namian ko sa D3 bio. Kaya kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero kung D3 bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, madirect makanto sa mga cancer cells. Mm. Si mintohon niya, ano pang awa yun sa mga kwan? Wala stress ang
6: hindi na sa mga active ng cancer cell.
5: D3 Bio
8: with Physio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
11: Ako.

0: That deliver?
1: DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow.
2: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako na pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
12: Gusto ko na.
11: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko.
12: DTX Coffee Mix.
11: Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Man.
14: Ako sa Renato, nalarm ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men.
11: DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
11: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
9: Healthy nga uto.
16: Hi, Tennis.
9: Matalong kag alerto nga paminsarod.
16: Hi, Tennis.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
11: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
17: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
11: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: 5 Galinha One Time!
1: Sa plaza, may babae kaglalaki nga nag-aistoryahan ay.
2: Ga, may ipamangkot lang ko tani isi mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
3: Okay lang ah, ano to?
2: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
3: Ay wala, agit bala.
2: Ah, tiwala tadabahin mo.
0: K-5 Galinga One Time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K-5 News FM. News FM.
5: E3 Pio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
8: Ang best friend sa mga kababaihan.
9: Spore Biotics.
8: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
9: Spore Biotics.
8: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: May family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag-DDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-DDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
11: DDX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis
11: mo! DDX 500!
10: DDX 500!
12: Katalina Habagat,
13: anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dayan sa DTX.
13: Sa isa ka adlaw,
12: ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
13: Namit na git sa akong nga mat.
10: DTX 500 Mighty C.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
5: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
18: Sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
5: Mabasa ang butika.
10: DTX Coffee Mix.
1: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
10: Mabasa ang butika.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
2: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
12: Klinika Deo Fresh.
2: Available now.
5: Excel Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan,
1: ayaw kitang TTX 500.
11: TTX 500!
18: Mabakal sa mga butika.
11: TTX 500!
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirme gagkatol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: five galingawan time! Ano ang isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
1: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
0: Hey, five galingawan time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
2: Yung may D3. D3 Bio.
5: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
4: Ang D3. Yung may Visio.
2: Ang Visio.
4: Yung may D3.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatapta sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatapta sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
8: DTX 500.
9: Ito masyon sa barangay
10: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
9: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
10: Tumar kong DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
9: 3 times.
10: Kamusta ang alay sa kamot?
9: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
8: DTX 500.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
11: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
13: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
8: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
15: Babakan sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala di ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman for Men.
2: DTX 500.
4: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. The best gift ang DTX 500.
8: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
8: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
20: Iniaisa kang Eurobiotic Serum nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum.
21: Bumakal sa mga butika.
22: I Care Gold.
23: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
24: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
26: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
27: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, pagmahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
28: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
29: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
30: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
28: Hindi lang gani karot.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
28: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
27: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
27: Kasi nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
26: Ma-edukar ka pa.
27: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas.
31: Mga soki naton nga tagpalamati, welcome na sa programa Mga Informasyon sa Ikayong Lawas. Kabay pa, sige ka mogyapon sa inyo daily supplementation sa makabulig sa inyo as prophylaxis para sa hindi kita matakdan sang trangkaso, hilanat o buo kataro. Mag DTX 500 sa kadadlaw for your cellular health and as well mag Mighty C or Pure C to boost your immune system and of course the virus buster D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryanta karon na ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga discussion si Dr. Ramil Oy, Sammy Pedrosa, and Sir Boy Solweta. Dr. Ramil,
32: sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, tanan nga mga nagasunod sa sini nga palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
31: Isa sang mga manami nga stress reliever is music, no? Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati ka Sir Boy sa tunog sang tubig nga gatubod, no, sa stream, mm-hmm, sa very relaxing. So yung mga Japanese mahilig sila, therapeutic na, no? Ang mga busay,
32: therapy,
31: no, kakampiyon.
32: So, music therapy.
31: Mm-hmm. Music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol ka bi. Paano, mm-hmm, mo mabatian ang words nga I love you? Paano, mm-hmm, mo no kabulubudlay? You know what? Ang aton longgan is very sensitive. may ari ini siya bisang mga mekanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any move or any sound nga batian nga vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas fluctuation sa imong nga sugar. That's why kun nubo man blood sugar mo o kun ini balang kwan ka, hypoglycemic, way kabi ka kahaon, gabagting na gamo na sa no, isa sa platandaan nga before kabla malipong, mabagting na sa anay, kun stress ka amo man na, no? So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kun taas ang imo nga blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatin-an, yadtong nagligad nga 2008 kag 2013. Naimbaluan sini nga ang sobra katas nga blood sugar sa dugo ang nagadamage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ. Again, your blood, no, amo ni siya ang transport sang aton oxygen.

0: años, tigulang na lang taon. May araman, 70 years old.
1: Hubin pa.
0: Like in general ba?
2: 70 na, pero daw 60 lang.
0: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60, 50 lang. So diri nagpabalo nga kung puno sang antioxidant imo lawas, hindi dali basta matigulang imong organ.
2: Amugid. Sir Boy. So
0: kung pabungol ka, way ka ginom antioxidant.
3: Oo. Kag hindi ka dasig mabungol ah, no? Especially kung exposed ka blab permis sa loud music.
2: Amo man na, isa man na,
0: excessive noise exposure.
2: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Ining singgit sang misis na ito sa makabungol.
0: Makabungol? Para di magubay mo ang lunggan, layas ka.
3: Palayo ka nalang.
0: Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detects ka para may panglaban ka.
2: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman, dito ka sa dalong, purting makina, gawad sa barko, the more ka mag-detects, mag-MITC.
3: Correct.
2: Amligan ng inyong pamatinan.
0: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalongan. Kung naka-detects 500 ka, kag naka-MITC ka.
2: D3Bio will help you as well para sa imong mga infection.
0: Mga viral infection.
2: Viral infection sa dalongan. So if you have D3Bio in your system, na may ara ka monolaurin, it covers all the cells, including ang cells ang dalunggan mo.
0: Ang mostly, ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's araman, viral infection, gubay mo ka na. Imo pamatinan.
3: Ma-infect ang dalunggan mo, inablang gatulo na.
2: Ay!
3: So kinaglan mo mag D3Bio, kaya mo nakabagdanan mo sa pagkabungan.
2: So ini ha, simple
0: meningitis.
2: Lang. Oh, meningitis. Oh. Isa man, maka-affect sa imong...
0: Pwede apik inflammation sa imong ano. Pero, brain.
2: Oh, example, wala ka ganyan balatian, but old age will eventually destroy your
0: kagrabe ears. Kagrabe diabetes sa Sir GP.
2: Grabe kit.
0: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-detex 500 ka na, mag-MITC ka na or PRC, para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar, nga among rason, nga ang nagkakaguba ang imong nga palamatinan.
2: Isa lang ni kunong hindi mabulong sang titis, may tisi nga bungol mo. Inang ginasukot sa utak.
0: Kalama.
2: Mabungol-bungol.
0: Kanang patulog-tulog po.
2: Sige. So, hapos lang ha. DTX 500, may tisi or pure si Andy Tribayo para amligan nato ng aton nga dulonggan. DTX
4: 500! Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tilang imo blood sugar sang una?
4: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
2: Mga ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
2: Anong resulta? Tila na?
4: Sobra na lang 100.
5: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
2: Ang baho sa ilok, lain naman yung problema, no? Nami niya, Sir Boy, para sa baho ilok, maligo ka anay, no?
1: Correct, no?
2: Mag, Santon Plus Herbal Soap, and
1: Clinica Deo Fresh, no? Pibiskan bungol ka, makasimot ka ganyan baog yapon ng ilok, no? So, mag Clinica Deo Fresh with VCO, ginatap na, tanan nga mikrobyo nga gakos ang imo body odor, no? So, ang body odor is caused by bacteria, no? Some of them, viruses and fungi, ginatap na na ni Clinica Deo Fresh the Campion gid kun gin parisan mo sang Santon Plus Herbal Soap right. With VCO man no
3: hindi lang gapahamot aga paputi pag gyud sa boy
1: paputi pa no
3: sa mga itom nga ilok da
2: subong medyo matugnaong panahon abi maghigop kamo sang kapina naga detox ka
3: pa sa DTX coffee mix
0: DTX coffee mix or DTX premium bili lang kamo da
2: you try man abi ang DTX premium kung may kwarta ka sobra gamay man lang ang diferensya sini sa boy pero dako ang advantage
1: sa mga nakas sarang ha nami ni siya kay may extra pagi siya nga antioxidant kampyon na daan ang ano ha DTX coffee mix ha ini kay may gano mushrooms ni siya kag may stevia sundo may premium feel ang pangapi
2: at mas taas ni gawa iya nga DSE part ano
0: as kag syempre ang paman gid niya nga kani mushroom ganoderma tapos ang iya tam is
3: puro natural stevia
2: hindi kaya magka problema sa
0: pag masaling kay stevia nubo na yang glycemic index
2: husto
0: hindi dasig magsaka ang blood sugar. So, try nyo, DTX Premium, nami siya sa mga may diabetes.
2: Kagkun mabinuligon ka, Sir Boy, we have a coffee for you, no? Rayo Coffee. Every time you buy Rayo Coffee and you drink it, same man gapon ang effect, kanami man sa gapon para sa imo, pero gabulig ka because portion of it gakadto sa Rayo Foundation.
1: Rayo Foundation.
2: Kag, ang circulation, importante sa lawas, that's why kung kulang ka-exercise, you take
3: extend
2: food supplement. All right. Kag bulubanyos-banyos ha, magbulubanyos ka sang oil ha naton.
1: Hindi best mag-inom. Combination.
0: Pa-massage gid once a week. No, aside nga ginom ka DTX 500, aside nga ginom ka Pure C by TC, pa-massage gid sir boy.
3: Correct. Pa-massage
0: para nagakuan ni promote sang manami nga sirkulasyon. Aside nga

0: exercise ka lain pagid yang kuan mo.
1: Lain gid yang massage doc no.
0: Kay siyempre katublang mga nagtulog-tulog tunga mga ano mga dugo sa kiyadigad pagpupugaon mo na madlagan lang na.
1: Dagan
0: pag bindoton mo bla pang bindoton mo pag pisilon mo. Madlagan lang na.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now kaagi ka mo bala bata no kung kaagi ka mo bata may siling kagisa nga ang bag-o bata gatambok. So paano ini nga masolusyonan sang D3 Bio? Ika nami gali ka D3 Bio, nami gali sa after nagbata, Sir Boy, ano?
0: Sa mga gusto pa nga mag-maintain sa ilang frame, sa ilang mga sizes.
3: Sa tanan sa mga, tanan nga mga obisa,
4: makadugang na
3: yung chubby.
4: Oh, D3 Bio.
3: Yanta, ang D3 Bio, kag ang inyong nga extra weight. Sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
1: D3 Bio could help a postpartum mother o ang babae nga bago bata in a lot of ways. Ano? Halin sa breast milk, halin sa pagpaniwang, D3 Bio will be with you. Okay, first and foremost, no, ano ginaobra ni D3 Bio sa lactating mother o sa babae nga bag-o bata? Number one, ginapadasig ang metabolism, no? Understandable naman ang babae nga gabusong palakaon gid ni no
0: may gadidi mo
1: so ini siya away ni siya gatan-aw sa niya figure no ang ginatan-aw niya ang nutrients nga ginakaon niya para makadto siya baby that's why you need
5: D3 Bio way gatan-aw sa ginakaon nila laban ang ginakaon niya mga tamis
1: correct
5: mga cakes so basta gabusong ka mo ginang paborito mo kaunon o man gatambok gatambok sila Sir Boy
1: correct so kanan lang kung mag-crave ka mo mga mothers no pamati gid kung mag-crave ka mo dapat sakto-sakto man hindi lang nga tungod nag-gabusong ka sige ka lang kaon tamis ka mo na yung craving you need to control
0: nutritious dapat mga pagkaon mo is more on antioxidants like inom kaon ka mga blunggay mga gulay kaon ka prutas. Amo nang ipakaon sa imo bata hindi nga sila nga noodles ang gihapon da tamis amo na idaso amo man ipakaon mo sa imo bata daw kalaw ay Sir Boy kag kisaga katabuan pa nga hindi na magdamo ila gatas madulaan na sila gatas dere matabo nga maggasto kapagid siyempre mabakal ka kuan mo cow's milk
1: cow's milk imbis nga imo milk no which is among nakalanan sa body mo of course tawo ta dapat ang gatas inahatag sa aton alin man sa tawo no so amo na ang ginatawag ng correct way of feeding your baby so ano gid bala ang ginaobra ni D3 Bio para magdiwang ang babae nga
0: para mabalik ilang frame
1: mabalik ang figure no mabalik ang Coca-Cola
0: tulo ka bagay na Sir Boy nga pwede mahimo ni D3 Bio nga hindi mahimo sa D3
1: amuna isang ni nga mga ini mga bagay ni si D3 Bio lang niya makaobra hindi niya maobra sa ang ordinaryo nga vitamin D3.
0: Ang MCT nga ra sa D3 Bio, number one, ang himo niya, Sir Boy, i-release niya ang isa ka hormones nga gitawag leptin. Ang leptin, ang maning hormone nga gina-decrease mo appetite.
1: Correct.
3: Ah, okay.
1: Gina-control ang imo.
0: Control imo gana, hindi nga kaon lang nga kaon niya. Tapusan, guro, nami man tani sa leptin, no? Appeal sa iya o bra, Sir Boy, nang magpili isang nami nga pagkaon kag suplemento. Tani may leptin man tabla nga ang piliyon na to, pagkaon nga makababusog pero sustansyado.
3: Pag inom mo bisang suplemento.
0: Kag basiling ka nga, D3 Bio lang ko, hindi lang ko D3.
3: Pag inom mo bisang sang D3.
0: Alam-alam sa iyo leptin, no?
3: Pag inom sa D3, pag tupas sa baba, si leptin, din amo, doon mo tuprak pa.
4: Dinamo.
0: Ikaduha nga bagay nga kaya mabuligan sa MCT nga ara sa D3 Bio, hindi mo na makita sa plain nga D3. Ining hormone nga Sir Boy nga
3: BYY hormones.
0: Nga ga-control nga kung busog ka na gid
1: ya. Busog ka na. Ambulan sa brain, oy busog na ko, sakto na kaon, no? So those hormones, leptin and PYY hormones basically controls your appetite. And if your appetite is back to normal, hindi na excessive, hindi na sobra, laban-laban magdiwang ka. But D3 Bio has more, no? Has more benefits nga magdiwang ka. Paano? It limits inflammation. Inflammation basically, ang ginaobra sa inflammation, namin na nasa lawas, no? Kinabuo inflammation mo, ang inflammation nga pugong sang leptin hormone production. Ginapadyutay niya ang leptin production mo kung inflamed ang lawas mo permi. So isa pa gina, duwa na kabagay kung paano ginpaniwang
0: si D3 bagay, Sir Boy. Nga para magniwang siya. Nga siya busog siya permi because of the ketones.
1: Correct.
0: The ketones nga ara da is gahatag niya sakto nga energy. Di lang gayday tatlo ang mahimo niya, Sir Boy. May ikaapat pa.
1: Ikaapat pa.
0: The lauric acid and capric acid nga ra sa ano na sa imong
1: D3
0: Bio gapadamo sa imong gatas
4: gatas
0: di need ka pa ba nga makuha kay gadamo ng gatas
1: study shows ang breastfeeding mothers dali magniwang kumpara sa wala ga breastfeed.
0: May sikreto na si tatay para hindi na magproblema. Baklan niya di tribayo, like especially kung kuan. May ginapadidi.
5: Amo na sir sa mga katigulangan, ginapakaon na kapayas nga may gatabla. No, gabadamo sang gatas.
3: Ano nga sa gata dok sam?
5: Ti MCT.
1: MCT
5: lauric acid.
1: Lauric acid.
5: So, kag sa pag-sirboy ang ginatuwag MCT halin sa D3Bio, gina-activate yan igiling aton nga thermogen, no? Sa aton nga ba, sa aton lawas bilang mag-burn sang fats, no? Bisan hindi ka mag-exercise, pero namin good of dance ang exercise naton.
1: Ang thermogen, makita mo ni sa D3Bio, makita mo ni sa extra virgin coconut oil. What it does is, dala-dala ni siya ni MCTs. Ginapadasig niya ang imong metabolismo, ang imong internal temperature. Kung taas ang temperature mo, taas ang imong metabolism. If your metabolism increase, most likely, kanon niya natananda ang mga fat deposits mo. Anong ginunatakiho niya? Ang fat deposits si imotay o saro niya. Ang fat deposits si imotyan. Ang imong belly fat, that's why dali magniwang kung mag-detribayo ka no, kung after gabat.
0: You will be a healthy mother, lactating mother.
1: Lactating mother.
0: Okay, imagine, hindi lang narahasta ang detribayo makabulig if you are lactating mothers.
1: Mm-hmm.
0: Number one, isa sa mga makabulig, hindi number one, gadamo na galito. Ginapromote niya ang gut bacteria, sir boy.
1: Correct.
0: And it will be passive immunity for your child.
1: Correct.
0: Di ba? Madamo ang imo good bacteria, ipasa mo sa imo ano?
1: Imo mo sa bata. Remember, baby, ang probiotic sa bata din halin sa mother, halin sa breast milk. Mm. No? So kung damo,
0: gadamo lang, kay kung gainom ka D3Bio.
1: So that is the advantage of D3Bio over ordinary vitamin D3 kung tapos ka bata.
0: Ano pag-ibinta, sir boy, sa isa kalactating mother nga kung gainom siya D3Bio? Hindi siya dali-dali ma-infection.
1: Correct.
0: So di siya makapanglaton.
1: Hindi siya panglaton, no?
0: Kaya nga man, because of monolaurin nga ara sa D3Bio. So hindi ka dali magbalatian, hindi man magbalatian ni mga baby. Amo nang bintaha kun
3: ga D3Bio
0: ka. Pero tingala ko kisa, ang balatian nun ang iloy nga gapadidi ang bata, pero ang amay hindi, mutlang ano sekreto nila.
1: Kinagdidi sa iloy.
4: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Kinaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
6: DTX 500! DTX 500! Pure C, ang alkaline yung vitamin C.
7: No, meron nila ka, nakumisang kagtulog ko, ginampuka. Ako sang, ito sang pag-inom ko, sang Pure C. Nagamatamat ka, lola, nagbalik ta. Salamat sa Pure C.
6: Pure C, vitamin C.
8: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Sa research ni Sir Kevin Bigay. Hambal niya, kung ikaw, lactating mother, kagainom ka D3Bio, ang imo lauric acid kuno, kung wala ka pa kainom sang D3Bio, is around 5% of the content of breast milk. Pero, if you supplement yourself with D3Bio nga may extra virgin coconut oil, nga puno sang lauric acid, that percentage dramatically increases. What does it mean? Nami, ang imo lauric acid sa imo breast milk, makatuna sa bata mo. Meaning to say, ang ginaprotektahan mo ang bata mo with more monolaurin. King lauric acid turns to monolaurin once mainom na sa bata ang imo breast milk. Kung naka D3Bio ka.
0: So, nanay or tatay, mga bago na nag-asawa, at least hindi nyo paglipatan ni nga mga sikreto, especially sa mga lactating mother. Hinanglan nyo din nyo ang D3Bio, sir boy.
9: Correct, correct.
1: D3Bio works for moms, no? Biskan wala ka gabusong, nami ka, protektado ka sa viruses and bacteria. Kung gabusong ka, mas damo pagit ang benefits ng D3Bio sa imo.
5: Ka-protection para sa bata. Correct. Once nga magdidi na sa sir boy, ginapadamo niya man ang ginatawag good bacteria sa bata.
1: Correct, no? Good bacteria sa bata nga halin sa mother. Kung nami ang gut bacteria sa mother, nami ang probiotics numbers, inisya could pass through breast milk, matransfer, no? Matransfer sa bata. So it's like an antioxidant transfer defense niya, halin sa breast milk, pakadtuya sa bata. Ang antioxidant niya, halin sa tanom, kadto sa tawo, no? So di mo makita.
0: May kilala ko, sir boy, nga obigay ni. Sa Chakto na nga research.
1: Ay, thank you.
3: Ay, nami.
0: Chakto na nga research.
1: So di mo makita, no, na ang D3Bio take cares of mothers. Ang D3Bio para sa mga iloy. Ang D3Bio para sa mga iloy nga gapadidi. Ang D3Bio para sa mga babae nga gusto strong ang ila immune system. Ang ila immune system assisted kay may monolaurin, may monocaprilin, may monocaprin, protektado ang selula sang iloy. Ay, importante ganyang role sang iloy, kaya ang iloy amo ang gaalaga sa kabataan. So dapat healthy ang mga mother.
0: Take note, ha? D3Bio, isa sa mga pinaka the best nga suplemento sa mga dagapedidi nga nanay.
1: Correct, no? That's why gina-consider din eh as a superfood supplement, no? Kay tungod sa multiple effects.
0: Not only superfood supplement, it's a supernatural antibiotic.
1: Antibiotic, antiviral, and antifungal agent. So this is the gift of D3Bio para sa aton mga iloy, para sa ordinaryo nga tawo. Ang mga ordinaryo nga tawo nagka-take multiple food supplements para magmayo lang, but you only need three. You need DTX500.
0: Sir boy, ang musiling nga antifungal. May kilala ko blaw nga grabe nga kalot sa siya ulo.
3: Kalot pagli.
0: Biskan ano pa nga butang lang ang mga antibiotic, hindi mayo. Pero sang butangan nila sang ano, sang gata sang lubi, numpawan, fungi.
5: Antifungal.
1: Fungi could not survive, lalo na sa isa sa components ng D3Bio, which is monocaprilin. Monocaprilin specialized in fungal infection. It's either atypical or ala sa imo skin or ala isa sulod sa imo lawas. Kayang-kaya ni monocaprilin upod ni monolaurin kay D3Bio. Correct. Makita mo na, no? Antifungal specialist.
5: Correct.
3: Alright, sige. Ma-checklist na ta?
0: Oh, syempre. So, ma-checklist.
1: Okay. So, I will
3: checklist. Amo na ginaulat ni Jack.
0: May mga point gali isa. May mga point, sir boy. Nga ang kabataan ibulad gid sa init.
1: Correct.
0: Because your breast milk, ang breast milk is wala sang nagakaigo nga vitamin D. That's why nga ano, nga mapaano gid siya.
3: Ayos to, ano.
0: Pero mas bastante siya sang lauric acid.
1: Don't you worry. Mga mothers nga magpapainit ka mo, that is more than enough because you have extra virgin coconut oil and D3Bio. May D5 nga gamay. Because buliga na ni extra virgin coconut oil ang pag-process ng vitamin D from your skin, going to your liver, and finally to the final destination of vitamin D in the transformation of it in your kidneys, ngayon mo una sa vitamin D3. Extra virgin coconut oil through its MCTs, buligan niya tanan ng proseso.
0: Sige. Kanto ta sa checklist. Ano sir dito?
3: Inulat ni Sir Jack. Yes, checklist ka mo pero niya.
0: Biskan off air ang bakulod. Magka-program gid mi para lang ni kay Jack.
1: Jack! Ay, ganda!
3: Ari na! Checklist na Jack!
0: Daan ma-absent naman ko sininga si Manny.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: D3Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
12: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
14: Mga butika.
9: Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Vitamin yan, at taga-lapas, ginagasakit ang ako ni Kod, gagdangkaso ako, tapos nabrokoy ka, obor, tilaw ko nga magigamit siyang Pure C. Pagpacheck up ko to, kuha naman.
9: Pure C, vitamin C.
15: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
16: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
16: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: First checklist. Gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 because ang D3 Bio ya may ketones. Ang ketones nga gapamayo sa akong memory as a researcher, ang ketones nga gatindot sa akong brain from beta amyloid plaques, these are dead proteins deposits nga gag-disturb sa aton neurons connection, no? Deposito ni siya sa aton synapse. Hindi ka ka-communicate mayo kung damo ka beta amyloid plaques. Ginasilhig na ni D3 Bio to ketones nga makita sa D3 Bio after processed by our body. Come, so, yan. Kung gusto ko nami akon memory, gusto ko may makapasar ko sa akon mga exam, kung gusto ko hindi ko malipat sa ngalan sa akon mga apo sa ulihi, mga D3 Bio ko over ordinary vitamin D.
0: Basahon ta na yung checklist ni Sir Kevin. Gusto ni Sir Kevin ang D3 Bio over ordinary nga vitamin D3. Tungod kay ang D3 Bio, mayara extra virgin coconut oil nga gina-improve niya ang quality sang gata sang iloy. May ara lauric acid, may capric acid which compose 20% na sang total fatty acid nga makita mo sa gata sang iloy. Ina research kag study nga ginpublish ang American Journal of Clinical Nutrition. Ang dugang pa niya nga explain sir boy. Sa dira nga ang ano nanay ga inom sang D3 Bio because of the lauric acid and capric acid. This amount of lauric acid kag capric acid gi-increase ya 3 times than the original.
1: Correct.
0: Gabugat ang kuan.
1: Gabugat ang gatas.
0: Ang didi sa kuan. 3 times ang kaysa original nga level sang lauric acid kag 2 times ang capric acid. Meaning pa, ang human breast milk bastante sang lauric
1: kung,
0: acid. Kung naka D3 Bio.
1: D3 Bio. Duangan pagit ang lauric acid sang breast milk.
0: Hindi ka pa? So amo na nga kinanglan nga no, painumon gid ang iloy.
3: Kay kun wala abi doc ga D3 Bio, ang bata lang nga makabenefit sang lauric acid, ang sang monolaurin ang iloy hindi. Kiti ka produce lang siya mo hatagi lang sa bata.
0: Diba ang MCT, muunday na siya source of energy.
1: Of course.
0: Pero sa mga kaso sa mga iloy, automatic dito na ma-store sa ilang adipose tissue sa ilang breast. No? Para anytime gamagamit na yun.
5: Mapus lang sa bata na yun.
3: Ang ako naman checklist, kung gina-depress ka, gina-anxiety ka, may study nga nagpakita, Doc Sam, nga ang virgin coconut oil is very potential kag magamit bilang antidepressant. Ngaman, sulod diri yo, ang virgin coconut oil ang rich in polyphenols kag medium chain fatty acids. Ining ginatawag ni Sir Boy nga mga medium chain fatty acids nga makitan mga potential antidepressants ini nga functional food. Kag indi way labot sina ang serum cholesterol, ang triglyceride, ang glucose, ang corticosterone levels na ganubo sa mga gatik sang virgin coconut oil. Tiari ini sa D3 Bio. Wala ina sa plain nga D3.
0: Ako ma D3 Bio ko kag indigig ko sa ordinary D3. Tungod kay amoning pinaka-kampyon nga nakita ko nga natural antibiotic. Natural antiviral. Di mo ni makita sa ibang nga herbal, sir boy.
1: Correct.
0: Kung masiling ka natural nga antibiotic, antiviral, di rin ako sa D3 Bio. Nga, sa sini nga panag-on, ari na ta sa grabe naman pagtaas ang ano, kaso sang viral infection, which is COVID, kagiban pang flu, o galia, nga mag-inom always D3 Bio para layo ka sa infection, layo magtapik ang kagaw because of the presence of monolaurin. That correct. Monolaurin, hindi mo na makita sa iban nga mga food supplement. Makita mo lang gina sa D3 Bio.
3: So, mura. You have all the reasons nga mag-shift, no?
0: Correct.
3: Nga mag-upgrade ka kay nami man na ang naandan ta na. Pero kung may mag-abot nga mas mayo, dito ta.
0: Shift. Dito ka. Pareho sila na sa cellphone. Kung outdated na yung cellphone, ti nami gid ya bag-o ya.
17: Dito ko naman sa bag-o.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: KK5 News FM. News FM.
20: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
20: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
22: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
20: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
23: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
24: DTX 500. Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
25: DTX 500.
26: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
27: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
26: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over. DTX 500 na
25: gito. DTX 500 Mighty C.
28: Ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
25: Mighty C.
30: Mabaka sa mga butika.
25: Mighty C.
30: Ang alkaline ng vitamin C.
31: Ako si Mimi.
32: Dali kasi napit akong tuhod.
31: Arthritis na gali.
32: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sunod, sa isa ka bulan. Wala, naging nagbalik. Ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
30: Mighty C.
33: Mabaka sa mga butika.
34: Gadaragsa nga punggot.
35: DTX Beauty Soap.
36: Magaspang nga panit.
37: DTX Beauty Soap.
38: Gala o magputi.
39: DTX Beauty Soap.
40: Puro katul-katul.
41: DTX Beauty Soap.
42: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
43: Bakal na sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
44: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nguman eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
25: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
45: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix.
46: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
47: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
48: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
47: Kaya subukan ninyo.
48: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
47: Clinica Deo Fresh.
48: Available now.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend.
0: Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
2: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
3: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
30: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
5: Hi, Tennis
4: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
5: Hi, Tennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
6: Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. Super Kukulitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we got 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5, and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, of the nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kong ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga naghahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong nga gabi, text nyo na o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa itong palibot. Sa liwat, i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Sa liwat, sa ating globe number 0927-448-940. September, October 8, 2026. It's a Thursday evening, mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginahulat natin every night. The one and the only Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jiriling.
0: Kamusta ang mga adlaw sa buong Lo?
1: Well, still the same. Still the same. Nothing gonna change. My love for you. So para, so good. So good, so good at that. So good so far. Mayong gabi sa ito na natin. Ako naman si Jay Lolo. Kamustas? Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good ah. Very good ah. Mayo. Kinanglagin mga ka-K5, atong ginda, tagaan siyang importansya. Agaton ni kayong lawas ha. Kinanglan may arakita sang timpo kag panahon sa pag-uliki dire. Kay man lang atong mga handom kag mga ambisyon sa kabuhi nga makaangkon sang malipayon nga pamilya kag palibot. O kung mga bagay nga mga material abi sa aton nga pangabuhi. Just like matahom nga balay, manami nga kotse, kag madamo nga pundo sa bangko. O kung maka-travel ka abroad, kag madamo pa sa mga gusto natong nga handom nga malabot sa aton kabuhi. Kinatanan maging posible kag may kamatuoran. Kag malabot naton kung kita may arasang ikayong lawas. Ang kapital naton sa paglabot sa handom naton, aton nga good health mga kakibay. Amo ginaunahon naton subong, ang tanan na maging baliwala kung ang aton nga lawas, wala nag-kooperar. Gusto sang imo pinsar, pero ang lawas mo hindi na gusto. Tungod may ara ka na sang masakit o kod balatian. Ang imo lang pinaghandom is mag-ayo ka. Mag-ayo ka. Maulian ang imo nga kayong lawas. Kung nagamasakit kang nagamalatian, ang pinaka-importante sa imo is makarecover ka. Di subong mintas mayo pang lawas mo, padayunon natin nga pabaskogon kag i-prevent. Protection lang nga hindi kita makaangkon sang lala o kung masakit o balatian. Pagi sa pagkaon, kapag pili sa mga masustansya ng pagkaon, kagilimlon. Subong man, tagaan ang panahon ang exercise, ang paglimpyo sa aton og sarang kag aton panimalay, ang pagpalayo sa mga bagay ng makatag sa aton stress, kag ini magkalipad gid at laon-laon sa pag-inom sa DTX 500. ang DTX 500 mga ka-K5 nagahatagin sa pagbulig sa aton sistema nga para malimpyuhan. Ginatultol yung kay ginapangita ya ang mga toxin deposits nga sa sulod sa aton lawas nga nahamtang para maguba sa aton nga sistema sa pilakad law, no? Ginakakasi na nga daan nila, no? Kaginapangita yung kaginapagwa sa lawas ta. Kag-ingkaso ginmamasugata yung mga damage ng mga selula o kung may damage ng mga tissues sa itong sistema, ginarepair ya sa DTX 500 mga kakipay. Ginarepair ya kang natagaan sa sustansya kang proteksyon ng magbakod liwana. Amo ina ka namin sa DTX 500 mga kakipay. Kaya ginapagwa yagin ang mga higko o kung mga toxins sa itong sistema. Kaya ginatungod ang iapanakot is ampalaya extract, ining amarguso. May aras ang kapasidad nga magpanubos ang atong nga blood sugar. Kaya ginabantayan nga hindi maglapaw sa level ang atong nga blood sugar. Kaya may epekto siya nga parihas gin sa insulin. DTX 500 subong man may aras ang super antioxidant nga halin sa tubo nga nagabantay man sa aton nga sistema nga hindi mahaligtan sa mga free radicals. Ang katulad sa toxins, ang free radicals, ang tuyo sini maghatag sa kahalitan sa aton sistema kag magresulta sa masakit kag balatian nga pwede kamatay sa isang katawo. Kani adlaw-adlaw mga K5 hindi gin magkalipat sa pag-inom DTX 500.

Come down my DC. Ati Goda. Very Goda. Bawal gyapon magtulo ang aton ilong. Bawal magtrangkaso, magubo, maghilanat, mag-allergy. Sa subong nga panahon, kailangan pabakod-bakod sang resistensya, kagpataas-taas ang depensa sa atong sistema. Kay man sa liwat, no, ang sakit kag balatian ang isa ka dako nga risgo para sa atong kabuhing. Kag amo ina ang rason nga gina-emphasize tagad sa inyo, according sa report sa liwat, nga ang pinakadako nga porsyento kung kabangdanan nga kapatayang tao sa kalibutan tungod sa masakit kag balatian. Magamay lang ang porsyento nga kapatay nga tao subong sa kalibutan sa tungod sa kagulangon bla. Tungod sa tuman katigulang o kung na old age nga tawag. So mga ka-K5, masakit kag balatian aton likawan kag aton gidalungan aton sistema nga hindi makangkon sini. Padayon kita nga magahatagid sang depensa kag resistensya, ilabi na gid ang laton-laton bla. Way labot yung makangkon kasi sa natural nga sakit kag balatian si mo lawas. Ang iba naman niya halin sa iban, malaton si mo. Di karon kung wala ka resistensya, na ano bo resistensya mo. Kag pigaw ang imo depensa. Dali kay imo latnan bla. Si kilanlan naton sa mataas nga depensa kag resistensya. Ang liabi, ang sikreto, himuunta, inom kita Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Nagatag sa dugang ng proteksyon sa atong lawas nga para hindi kita madakta, malatnad sa mga sipon o mo, mga kagaw sa ara sa atong palibot kang ginadalaman sa atong mga chimpo, kag aton nga mga kaupod kong isa, no? Mga upod na atong kag mga kilala, nga nagalait pa matyag, dugay-dugay ka, malatnan ka na malatnan. So aton nga tiyungaon nga everyday, especially kung nagabiyahe ka tricycle, no? Madamo ka sa taong ginatubang. Kagagrabi pagin kung ikaw driver sa taxi o kung grab o kung in-drive. Kay tisarado ang imoyang salakyan. Pero sari-sari nga tao nga nagasakay sa imo. Huwag kakabalo kung may higko ang ilada pa na pa. O kung bago lang siya nag-ayos sa sulalom. Di siyempre sarado ang imo salakyan na aircon mo. Di ka pulon-pulon ang bakterya in kaso. That's why mahalong kita nga mataas ang atong depensa kag resistensya. Inom gid Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sa mga ginikanan nga mapisan gid sa pagpatigayon, sang ilang nga mga obligasyon kag responsibilidad para sa ilang panimalay, kag para sa ilang nga nag-eskwela nga kabataan, nagasalig ang mga pinilangga tang pamilya. So kilanglan amligan tagin ang atong lawas nga hindi mabriyang. Kay mabriya gani ang atong nga lawas mga K5. Pati ang nagadepende sa aton mapiktuhan man. So everyday kinanglan aton, sikreto ang niyabi. Inom lang kita Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Tagahayman si Toto, si Indaya, no? Kaya siyempre nagapatigayon sila sa ilang pag-eskwela, sa ilang pagtuon, para man na silang masanag palabuton noon. Kag isa ka mga hindrance mga kakipay, ang upang sa mga kamataan naton is siyempre ang makangkon sa masakit kag balatian. Ang ilang handom para sa ilang palabuton, nagahulat ina mo. Nagahulat ina yan. Kilanglan at nilang padayon sila nga mag-prepare kag makondisyon ng ilang alawa sa pag-abot sa panahon. Pwede ginila maangkon ang ilang mga handom kag ina ya. Ginahandoman naton ng mga ginikanan nga malabot sa kabataan ang ilang handom. Ang handom naton, ang ilahandom. Ang ilahandom nga mga malabot nila. So makita at ng kabataan, tas blakad lang malipayon kag stable, kag okay sila. Lipay na malang ginikanan. O samtang subong nga nag-eskwela sila subong. Nga para hindi yaman ang ilang pagtuon kag ilang paninguha sa ilang pag-eskwela. Para sa masanang nga palabuton, gaya si Toto o Sinday, pabaskugahang ilang depensa kag resistensya man kay siyempre ang laton-laton sa ilang pagkantos-eskwelahan, nilibo ka mga estudyante ang ilang masugatan.
Huwag ta kabalo ba si isa dira isa grabing na lang akagaw bla. Tingala ka na lang ang pagpulis ang bata mo, nagapaluya lang ang siya kag nagalain ng pamatsyag. Tungkol galit na nalatnan siya. Nalatnan siya pag-ubo, kung pangatsi, o kung pampanguyab sa ngayapun. Daw na naglaton bla. So kung ang bata mo nagainom sa Mighty C, syrup for kids, resistensya yan kag depensa mataas. Hindi siya basta-basta malatnan sa mga trangkaso ubo ng mga mikrobyo na makwini niya makuha sa iyang kaubod sa eskwelahan. Sa liwat mga nanay, tagtatay, makli si Toto, sinday, pinuma sila sa Mighty C. Mighty C, 04 Kids. Alas 9.55 na mga ka-K5, ining abahin na duluman sa aton sa D3 Bayo. Grabe ning malita niyo. Dito sa somewhere in Vietnam, ha? Somewhere in Vietnam, mga kakivibe. Damo nga mga tao ang nagkaladakpan tungod sa rason nga ariho. Matian niyo Vietnam, ha? Sa Vietnam ni. Damo ka tao, kondusi ka mga tao nagkaladakpan. Nano ni sila ang 12 katao ni nga nalakpan sa Vietnam. Tungod, ini sila mga suspitsado. Suspitsado nga nagabaligya sangkarne sangkuring. Ginaligar nagabaligya ining 12 ka suspitsado. Sangkarni sa koring dito sa Vietnam, arestado sila. Arestado ining mga 12 kasuspitsado nga ginaligal nga gabaligya sangkarni sa koring. Diya siya golden pill, diya nga baligya karni siyang tawo. Dito sa Vietnam, yung mga ka-K-5, nagabaligya sila yan sa nanakpan ining mga suspitsado. Karni siyang koring. Arestado ang 12 kalalaki sa Vietnam matapos ginaligar na ginako sa mga ini ang pagkawat sang kagpagbaligya sang kaping 2,700 mugabi na mudamo kuring ba 2,700 ka mga kuring suno sa kapulisan uso grusyo pao dai. Sa pagpangusisa sa otoridad, ilan nakumpiskar ang pila ka mga trap machine nga ginagamit sa pagkakas sang balahibo kag kiluhan mga nga ginasupitsahan. Ginagamit sa mga supitsado sa pagkuha sang pagkuha kag pagpatay sa mga kuring agod himuon nga pagkaon. Sige, may trap machine gali sila, no? May trap machine, guro sa trap machine na nga may pagkaonda, masunod ang kuring, was makasunod ang kuring, at yung mapriso dahil ng kuring, manaog ang pertahan. Di ano niya, nakita kang na-kumpiskar kag ining mga trap machine sa otoridad. Kag ini may aras sila galiga makinaman, may machine man nga isulod mo ng kuring, patay na bino, balaybo, ang balaybo ya, kakas na yun. Na-improvise nila kung nahimuan nila sang pamaagi ko nung makina nga para mahimulbulan ang kuring na yun. Nariskyo man sa otoridad ang 50 ka mga kuring sa paghinakop sa mga suspitsado. Kag 3-3 ang luwas na sa ang luwas na nanabalik sa ilang mga tangiya. Samtang, ay lang, may mga tangiya gali. Samtang gusto niya naman sa Animal Welfare Central ang iban pa. Legal sa pungsod Vietnam, legal ko no. Legal sa pungsod Vietnam ang pagkaon sang karne sang kuring kang ido. Ay amo gali na to. Kag madamo nga restaurant, oy madamo nga restaurant delikado ah.
Mada, kag madamo nga restaurant ang nag-advertisement apang nagakilanglan sa mga dokumento kag papeles nga ipakita ko sa diin maglagalin ang nasambit nga mga sapat. Kaluoy siyang inyo ko rin kaido kung maglago-lago si Vietnam galito. Why surety makaunan magali siya siupaw? Gina-advertise pagali sa mga restaurant rin. Nadali ka mo di, kaon ka mo di. May hari di, bagod ako mga kuring ihaw. Bagong ihaw nga kuring o ginimo ni salad. Masinggit, mas piyagtong. Nadali ka mo yung kaon sa mo restaurant niya, damo ni Ido. Antes ni Schengen patay, agin ka ka sana yung mga utol. Grabe nga mga advertisement nila. Nari siyupaw. Kung matyagal mo daw ginailaga ang dughan mo, ginakulbaan ka tungod may natyagal mo mailaga ang dughan mo, kaon ka siya nga mo nga siyupaw, plibor ko rin. Grabe daw. Sa piyag nga bahin, mga kipabisar sa nga legal ining kaindi mag-ong panggawin, no? Dako naman ang bahin sa populasyon, ilabi na sa mga kabataan, ang nagsuporta sa pagdumili kag pagkonsumo sang karne sang kuring. Meow, meow, meow.

ko na baka man. Kagimpunan nila na yung katong nga yung karton, yung balaan mo. Iibotan na nila yung sa ilang mga siupaw abin dito. Tingala ka nga daw kanamit, man yung mga kaon ngalit, naging yung karton na ginikaon mo. Napo man nagapamalabag sa Vietnam mga KK5 nga sa sining ilang kinagawian. Ilan na niyang kultura guro sa mga Vietnam guro ni sa pagkaon sang kuring kagido. Pero subong panahon mandamon na kuno sa ilang populasyon kaga ilabi na mga kabataan naga against ako naga hindi magsugod sa pagsuporta sang pagkaon sa anobla. Sangkuring. Nagasuporta sila sa hindi nga pasugtan nga magkaon na sangkuring kung pang-ihaw sining mga sapat. Ano ay han ang epekto sina, no? Ang magkaon ka kuring, no? Nga kaway ka kabalo, wala? Parehas to sang, sa una sang mayara kami sa ang tupad balay. Isa ka labandira, wala? Ang ama sa ama, yan ni simpre nagpanglabas sa aga. Panglabas sa aga mo. Nag-break sana yung blakag niya. Day, mamahaw ka na day, kay damo lalabhan mo. Sige, day, makantol ako na day. Sag-ara na sa salamisa. Atubang si ama, bla. Di pa mangkot sa sang iyang ama. Nga di damo lalabhan mo, gali. Ya o damo, dahi ba siya? Okay lang ah, basta magka-persa lang ta, okay ginayang buskan nung kadamo na. Yati, sige pa mahawan na yung basang ama. Ya, sige na kaon na daan. Di, sige na kaon niya. Sa tunga-tunga sang kaon niya, grabing usap yung lang. Ya, di may kay gaming ka na magaling. Yung hindi, no, kanamit, misa sudan, daming karne ni. Yati, kakaon ka man ido. Ni ido, way kong kaon ido ya. Sige, usap niya sang karne, yung sige blog, ido na to. Yung wala lagi ko kaon ido ya, miskan na pilito, makakuin na hindi ko yung magkaon ido ya. Yan nag-tigulang na ko, yan nag-amon ng edad ko, nagbukay ng gulo ko yan sa pangabuhi ya. Wala lagi ko tilaw ido, eh, sige, pang-eat yan ang karne. Ya, tingin na kaon na sumuki ido na. Ya, ha? Ya, apat na kami kahiwa ang nakaon ko. Doon ko namin ginising ido, no? Doon, hindi mo galing mabatsagan mga K-5 kung wala ka lang pambalo, abe, no? Ano ka kabalo galing kaon mo, ido na? Tingin na ba, wala na subong sa ato, no? Somewhere in other places, ha? May totoyang nagkaon sa Blanya. Bukan nami isang adubo, mga pispis. Luan rin siyang pispis, man. Sige na sa kaon niya, malaki adubo na luto, malahaw. Daka nami siya pispis, no, kakit-kot, no? Kaya yung ilang mga til, lang, mga maskul, ang maskulob lang, kitaon, gin. Tapos ang ila yung lawas ka, nami mga healthy nga pispis ni. Igo gali yay, muraon gali mga K-5 yan, hindi gali pispis niya, kundi mga paka, lang. Somewhere in Don Salvador, Benedicto. May ara na, don't know, kung na may ara pa na sumong isang ka-restaurant na nag-offer sila sa pakayabla nga sa kampo. Pakayabla sa umayabla, hindi kaysa syudad. Good line na yung paka sa syudad niya, kay makuka kang ilaya. Higko na niya sa syudad ng mga pakaya. Mga pakaya dito yan sa mga subak, sa mga kampo, mga kakipa. Yung mga tinlo na yan. Pisa sa nga ato nga upod nga nakakaos ito. Pisa gano'ng pis-pis blao. Kaya ang korte nga nagadopa man sa mo. Yung may tiil man siya. Kaga ang bukog yan daw, ang iatulan daw, yan ka mga pis-pis man. O sa galing ka maloya, paka na. Mga sobra man niya pulo ang nakaon niya kay nanamitang isang kunong ginadubo. Ginadubo ang paka mga kakipan.

Okay lang na yan sa ato ni mga mo. Doon may magwantan sa managuro. O sini nga, bi magkaang ka kurin kaga ining ido sa Vietnam niya nga gina-offer nila si Ila restaurant niya. So buong magkantong sa Vietnam na wala naman visa. Basta may passport ka lang ka may promo sila, I think, ng mga packages ng mga gina-offer. Kaga kung hindi ka makakanto individually, dito ka malagaw sa Vietnam, no? Sa mga lugar ni datong at home na tourist spot, abi. Para makalagaw ka sa Asia man, abi, di Vietnam, ha? Barato lang. Pwede ka maka-enjoy dito together with your family. Kaga wala iyang visa, abi, no? Passport ng gurong kinanglan sini. So mahapos kaga madasig ang imoy ang pagpikurar. Nga makabiyahe kung makalagaw ka bilang turista sa Vietnam, mga kahipay. Buti ang magaling na nga kung ikaw yung pet lover ka sa mga ilaga. Sangkuring kagining ido, mga kahipay. Masi masugata mo yan mala, no? Pero nga nag-advertise, mas lang kuno mo. Guro may mga kung inyo restaurant, guro, ang ilago restaurant. Kung nag-offer sangkuring kag ido guro nga mga karne lang nga ginaluto nila kag ginalakot sa pagkaon guro kinanlan isa sa mga layi na guro i-advertise mo gid o kami ara kag nga ining restaurant naga-serve sangkuring sang karne sangkuring kag karne sa ido, no? So kung ikaw yang medyo maselan kag hindi kaya sa nga namiyan sa muna nga klase nga plastada binga pagkaon. Kasi siyempre, ay, hindi ko din magkaon niya galiya. Kaya may arap man niyang, kung mag-amobilan ng sistema, oh, nga nag-serve sila galiya sa mga pagkaon nga may simbog o kung may karnis ang kuring kaido, kag wala sa karatula sa gwa. Nga nag-ababalo nga ining restaurant may nag-serve sa karnis ang kuring kaido, di siyempre, matiplangan ka gini. I think amon aguro, no? Nga isa sa mga regulation nila kung ilang nga mga inasunod aming mga K-5, no? Kung ikaw isa ka restaurant nga nag-serve sa karne sa ido kagkuring, mabutang kagina sa guwas ang restaurant mo karatula, meow meow kag aw aw available here. Grabe maning balita. Pinakops lang guro kay why sila sa mga papilis ni. Why sila sa legal papers sa pag proseso kung pagdakops ni mga kuring. Pero kung may ara maguro sa legal papers ni guro ng mga suspitsado, why man sila galakpan guro kag okay man lang kay gawi na ni gali sa mga Vietnamese. Karoon no, Haryo, na ang ilayag-aliyag, opisyo-aliyag, ginatrap nila ang mga kuring. Gina ang mga ini, no, kaga ang pagkawat, kaga pagbaligya sa kapin, 2,700 ka mga kuring. Ah, sila mismo kabaligya, galiya, ginakawat nila, ginatrap nila, kaga ginabaligya nila. Sa mga restaurant guru, no, sila ni mga kumbaga pa mga butcher sila ni. Ti okay ha. Sa aton niya daw ay mga guru, no, siupaw tanawa niyo bi. Hindi ko ni magkaw siupaw. Paborito ko naman na panaman ng daan ng siupaw lang. Lain gina sa unang siupaw mo lang kang subong siupaw, no? Ang siyupaw sa unay daw may tambok siyang baboy nga makita mo ganyan nga daw kakidol blao. Da sa may super mix sa may central market sa una mga kakibayb, no? Magkaon ka sa una, matsoy, may siyupaw, di bla? Da sa may robak sa una, may mga amo sinada nga klanan sa central market sa una, sa may Bonifacio Drive. Sa mga amoto nga chimpo guro no mga late akon 90s and 80s or lower pa na guro 80s ara na ang mga batsuyan nga hilira da sa may central market ng mga nabit ti amo ginaya ang mga siupaw sa muna yung may special may ordinary ang special ti siyempre may itlog.
Dibla. Pras manasang kaong kabatsoy, may special, may itlog. Yan, ano gusto mo sir, may itlog, sir? Yan, gusto mo tayo may itlog, galing ka, mahal. Yan, pwede nga kaong ng kabatsoy. Puro kaptang ko lang itlog. Kaptayan lang ko ng itlog. Hindi yung pagkaunod. Lain niya sa una yung sabor kagang timplas ang batsoy ginaya. Na matyagan mo ginyan nga daw adubo ginyan sa nga baboy balaya. Subong nga daw, subong niya, anong plastada sa mga karne. Abi, example, may asado con pork flavor. Daw mga puro unod lang bala nga daw ginpili. Bala nga daw reject nga mga karne. Bala. Daw feeling ko lang niya ha. Correct me if I'm wrong ang sa akong observation, abi. Daw ginapili lang niya karne. Bala kaga... Para lang ganyan, nubo ko rin nga basigin siksik mula sa tulaan sa mga paras mula sa baboy. Hindi na sa una pariya siya nga daw ginadubo. Sa yung cubes-cubes nga masaburan mo ganyang kanamiton. Subong niya para lang niya pork flavor, no? Kag chicken naming sabor sa mga siupaw. Hindi daw gina-redded nila kung daw gina-buhaghag nilang unod para mag-lapta ka magdamo eh. Do-commercialize mo lang. Unlike niya sa una, yung intake na yung mga unod yan, nag-bilog-bilog nila yan. Na mag-usap kaya sa siupo, yan mas gam sa mga kanamit turns kaya. Pagkanto namon sa trip namon sa Hong Kong, mga kakipay. At kasi siyempre may ara kami sa ginapatingkaan ni Dr. Ramil o yung yearly tour incentive sa mga empleyado niya. Pribilihon ang ginahatag ni Dr. Ramil o every year sa mga qualified ng mga empleyado. Yeah. Now, karoon, libre na ang transportation, ang hotel accommodation, ha? Pati ang mga lagaw ninyo, no? Libre na tanan. Ang magsakay nyo sa mga transportation kung magkanto ka mo sa mga destinasyon ng mga tourist spots, abi. Libre na mga tickets sa mga lugar nga sudlo ninyo. Kagtapos may pocket money ka pa na yan. Tapos mga kakifive, no? May ang pocket money mo na yan. Di, siyempre, mo niya discretion niya kung anong imo yung gusto. Mabakal ka to mga bayo, kung makaong ka to sa mga manamit. Imo na yan. Pero libre na yan, siyempre, ang imong breakfast, ang lunch, kag ang dinner ni mo, no? Dala na yan sa package sa tour ninyo, abi, no? Kompleto na na yan, eh. Gamon na, grabe yung magbalangga si Dr. Ramil Oy sa mga empleyado niya. No wonder nga palangga man siya namon. Hindi ka pa nakita may nga all expense paid nga travel incentive. Patulugon baka mo sa first class nga hotel mga kakaipan. Kagtapos siya may pocket money baka mo. Di amo na bino naglalagaw kami to sa una sa Hong Kong. Kinabot kami sa Disneyland, mga kakaipayam dito, mukasadya man. May balay to si Tarzan, kang may man-made ng mga suba. Damo sa mga turista, kang mga lokal man dito sa Hong Kong Disneyland, abi. Di kami ni, kami manabi sa mga kaupon na to. Sakay man kami sa barko nga nagalibot sa man-made ng suba. May mga porsyon to nga man eh, makita mo nga ano ni mga elepante ko na bro yung mga statwa na po nagahuni kagiliho. May mga hipo po tamos man nga nagagiliho. May nagahuni man sila. Tapos kuno may mga vulkan-vulkan man abi nga nagakalayo. Tapos may mga tao nga mga nitibo abi halin sa Afrika. Kati siyempre Tarzan mo. Tarzan bla yung Lord of the Jungle bla. May totoo nga kahoy nga dako kag may balay sa babaw nga ginhimo lang balahaw daw amo inang bastada kasadalong niya subay nga man-made mga kakipay kasadya samon mo
Ah, saka kami to sa may balay ni Tarzan to, dito gin niya amo ni kwarto nga sang gamay si Tarzan nagabantay si amo. Niya amo ni nga kwarto ang gitulugan ni Tarzan kay ni sasaway nga si Jane. Kag niya amo ni nga kwarto ang iyang balay ni Chita kag ni siyang mga parot. Abi, ay kanami. Grabe ito yung adventure na mo niya sa Disneyland, ito niya sa Hong Kong, sa Mutong Chimpo. Di mo na eh, nakita mo sa mga Chinese movie bla, pag-uso ni Jackie Chan, ni Ching Chong Chai bla. Sila ni Ching Chong Chai, ni Chimpo, ni kag ni Jet Li, kag ni Snake, ano na gani, Snake and the Eagle Shadow bla ni. The Drunken Master nga mga pelikula sa una sa nga Chimpo ba to? Ngati siyempre yung Jackie Chan kakaon pansit bla. Kaga siyempre sa China do, siyempre daw doon na ginaya na galing ang natawag nga pansit amin. Di curious kita mga K-5, inamalang mga restaurant nga may nagadupa nga mga Peking duck niyo. Kag may nga kaldirong nga lagko, kaga may kusiniro na nga may kalo nga tagaas lang nga puti bla. Nakita to namon sa pagadto namon sa Hong Kong gen. Pag-agi namon, siko kabalikan na karoon kayo makaon, gitanda. Sige, pagadto niya, pagtapos niya sa ano niya, sa abang trip, no, sa kanto na kami sa hotel. Gin pang nga hagad kung iba namon ka nga buwan ko, pre, makadto na to, mula pre, makaon na sa nga pancit anudos di sa nga Chinese style. Kranja sa amin. Tanay na ginupon man sila tiyan ka to sa piyaka bangga na bi. Sa piyaka bangga to sa amin nga ginadayunan nga hotel na totoo ang restaurant nga gabaligya sa ang hilira sila. Gahilira sila sa kilid alan niyo. May pwesto gidya eh. Tapos gahilira na si Sari yung mga restaurant nabi. Gabaligya sila sa Chinese noodles, abi. Ha, Chinese noodles. Kasi kalamanan, nakaon na niya. At siyempre, araya sa, ano ni, mga lucky mini, bla. Araya sa plastic na sulon niya sa restaurant. But this time siya, dito niya sa China, kung sa Hong Kong, kasi siyempre, mga Chinese mo na sa Hong Kong kalamanan. Ang original, ginang inhalinan, malaging kumpihan sa ato nga mga noodles, ni nga rasulon sa plastic, malang just like lucky me. Makatilaw, kita sa nga authentic, ang original nga noodles, me. Mamdamo-damo ko ang pilihan niya, plimor niya. Tingin pili ko mga kakipan. Na medyo nipis nga karne siyang makal lang. Tihala na nag-lorder na kami. Dugay-dugay, araan namin mo kasi nagsadya sa amin. Ano nang sabor, man? Ano nang sabor kag ano ni ang timplada sa sabaw nila, man? Di siyempre magkaon ka nodo siya. Una mo ganyang peran ginayang higop kang itsabaw. Kag sagam sa man ang timplada. Ay kasadya sa mo. Excited ka ba? Kasi siyempre, first time mong makakantos niya sa Hong Kong. Kag makatilaw sa original nga nodo. Sabi nga, luto niya sang insect mula yan. Nga sa una, nakita mo lang niya sa television sa pelikula ni Ching Chong Chai. Sa pelikula ni Jackie Chan. Sa mga insect Chinese movies, sabi. Bo, this time niya, realidad na ito. Aranas tumangan mo sa mabol na misa, oh. Nga nag-aso-aso. May ara kaya sang chapstick ka kutsara. Pili ka no, ano imo yung, ano imo gamiton. Chapstick o kung kutsara. At isipi kutsara, ganyan eh. Kasi masabaw ka lang, i-chapstick mo sabaw. Arina, aso-aso, ara ng timplada. Abi, mapili ka lang kung anong imo yung sahog, abi, bili. May ara man niya pato, kung manok, o kung karne, kung baboy, kung beef, ang imo yung ilakot na. Mapiliyon ka malan sa ilay ang minu, abi na. Di mo ito binapilihan na mga nipis nga hiwa sa nga maka, abi. Ba, mayuse, mayuse, pag tilaw ka muna, uy, ano ni?
manamit na gurba sinabaguhan lang, kuya. Pudol, ha? Daw, lain ang panglasa sang Pinoy mimo. Daw, wala sa kalabot, guro sa gina-expectar kong lang sabor, mga kagipay ba ako? Okay man sa namin man ang pagtimpla, masika kita lang guro nagmanol-manol bla sa timpla, dabla. Kaya kita yung mga Pinoy, yung medyo daw, lain ang panabor, sabi mo. Ah, kaon niya po, siyempre, niya mo giniguro, ha? Hindi kayo mo magkaon niya kay isang kabol. Yan dosinto si Sinta yan kung sa aton pa yung mga kwarta. Isang kabol nga order mo yan dosinto si Sinta yung prisyon. Hindi ka ba yung magkaon niya? Last eye, pre. Eh, ikaw, una na kayo may rata na. At ikaw, oh, gaga kinumot. Na daw na daw namin patong laki misa to now. Ay, gali, amo ni galing sabor. Ati, amo na guro na maguhalan ta guro. Kati, siyempre, lain niya nga, ito niya nga timplada. Ayan mo. Lain man niya timplada, isang original. Medyo light lang niya kag giluto niya sa karne. Mala kag tulang nga gilaga sa malawig nga panahon. O malawig nga oras. Wala ta manad, ah. Kauna lang mala, kay mahal ka na, ani. Di, amoy na. Ah, sige, sadya, no? Next year, ha? Sa nagliga niya, last year ngayon, no? Last year yung, this year, 2025, ginlagaw naman kami ni Doc Ramil sa South Korea, numnuman nyo. Gusto ni Doc Ramil na daan ma-experiencehan namon ang, wala namon matilawan kang ma-experiencehan. Amo ginaghandom yam lang. Nang was makita yung mga empleyado yung gakalipay kag lalabot ang mga ining mga bagay sa kalibutan. No, proud man sa iyang kawalingo, no? Galipay ang mga tao yan. Dito sa Korea, mga kakipay, mga kasadya masama to. Sa Gwasang Hotel, kamalo ka North Korea, kag South Korea, lainay mo. Mabiyahe ka mga 30 minutos. North Korea na, communist ng Koreano, bla. May border na da yun da. Yung hotel namon, sadya kay aga pa kami bugtaw. Mga alas 5 sang aga, guru. Pag abot sang mga lapit alas 6 o kung alas 6, dito na kami sa dalom na yun, kag hala, buga-buga. Grabe, Pino, gaso ba? No? Mga medyo na maguhan mula. In short, abi, manol na manol kami. Ah. Di simpre, lipay ka mula. Kaya di simpre, since kang gamay ka, kita mula sa telebisyon ang mga tao gara sa matugnaw ng lugar nga nag-aaso ang baba kung magambal. Nga wala man sang sigarilyo. Muni sobra lang nga katugnawon. Kag init ang lawas mo, resulta nga nag-aaso-aso ang baba mo. Katungnaw dito yung sa Korea. Pero tungnaw nag-ice mula mga K-5. Padayon nga po na bugnaw ang klima dito. Magbiyahe kami nga ka maglago. Kami nga tungang adla, tungang tunabi. Mga alas 11, mga alas 12 abi. Nag-jacket pa kami nga po niya. Kamuli katungnaw na ito. Kadlaw si Doc Ramil niya. Amo pala na ganin yun na experience niya. Pipara ka mo. Kaya nasun tuig. Dalon na kamo sa China. 2027, kung dalon niya kami sa China, kay para ma-experience hangin na namun, ang tugnaw nga may ice. Tugnaw nga nag-snow, ganyan la. Ato yan sa South Korea, ya, tugnaw nga wala, ya, ice, kanyang nagpatunaw niya ang ice mo. Ganyan la sa China, kung yan, ganyan lang nag-aulang niya ice. Nga ma-experience ha namun, nga amun ako nga katugnaw, nga labod niya stolaan mo. Niya mo pala na gani inyong na matyagan itong nagkrog-krog na kamo, ha? Dalon na kamo sa suntuig sa China para magkulorog pagka mo. Kadlaw na medyo yung buhat na kaglahog lang ni Doc Ramil. Pero di siyempre siya sadya lang niya, eh. Kung ina yan, hindi na malaglog. Ang itutunod niya ginaya.
Doon to, doon niya gini nga dalon. Kung yun, doon nakasay na yung libre na lang. Para ma-experiensyahan mo gin ang kanamiturn sa klima dito. Nga chimpo yung ating tulugnog nga nag-ulan niya ay siya. Siya muna, no? Di sato niya, ti init niya tudo. Wala niya snow, abi. Wala niya ulan ice. Grabe niya ang tangiti. Yan dito sa may kantoan ko nun amon sa party sa China. Nasuntuin ko nun kang kaluyan, abi. At yung mo yun na, pa-experience naman kami ni Doc Ramil, nga nag-snow kanya mga kakipay. Miskan din kami magbiyahe mga kakipay, yung ganwilin kami kung nagadalagi kami isang D3 bayo yan. Kaya man, hindi kaya kasigurado yan, skandiin niya kag ano man yung oras siya, kag ano man yung lugar. China nga daan ang katuan mo, dalagi kami na gundi tribayo. Umisan din pang party, aming lugar sa kalibutan kung mag-travel kami, tour incentive kami. Kabahingin na ang amon ng mga dala, no? DTX Remanded, Mighty C, and siyempre D3Bio, kag DTX Coffee Mix. Aragin na isabag na ako, niya tiiba na mumunagin na himo, mga kakipag kalabanan sa amon. Nagadalama sa DTX Remanded, Mighty C, and D3Bio, kag inig DTX Coffee Mix. O ini ka bahay na dulong na sa aton sa D3Bio? Ano man nga mga sinyalis sa tawag naton nga infeksyon, tugas ang virus. Aton na tagaan sa itulapangon kag importansya, tagaan tagid sa alibyo pagi sa pag-inom sa D3Bio. Sintoma nga mga trangkaso, ubo, sipon, hilanat, base virus na na. Kung mayugin, kung nagainom ka ng adaan sa D3Bio, para in kaso gimana ng virus, makasulod sa iyong sistema, hindi ka na mag-angkon sa allergy tugas sa virus, mga kakipay. Ano-ano inom ka sa D3Bio, kag DTX Remanded, kag Mighty C, mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Hoy, Sarangin Mabakal sa tanahin ng Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Sa mga suki nyo mga butika, mangutalang lihog ha. Kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok ha. Kag para sa mas barato nga presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Hoy, kanto lang mo rikta kag bakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag mapakasulta lang dayon sa atong medical kag alternative doctors. Libre, way bayad. Ang aton dyan, chimpo mga K-5, okay gina. Wala sang bagyo, kag wala man sang low pressure nga ginamonitor ang pag-asa. Duwa lang abi ka weather disturbance ng Yapon ang nag-apekto sa atong subong. Ini ang easterlies. Ang easterlies, no, huyop sang hangin sa halin sa nga mainit, halin sa Pacific Ocean. Kag ini ang intertropical convergence zone. Ang pagsamo sang duwa ka hangin halin sa north kag south nga bahin. Nga nagasamo sila sa equator kung samahin sa tunga nga bahin sa kalibutan. Kag dirigid nagatuon sa ato. Ang intertropical convergence zone kag ining easterlies. Kag plus pagit ang amihan. Bla? Ang amihan nga nagasugod mga kakipay. No? Tatlo sila. So posible ba yung panahon sa adlaw, sa aga, sa pagpropagahapon, may chance nga mga galom-galom, may mga pagpangilad, may pagpanagoom, kag may mga lapta-lapta nga mga pangulan, mga kakipayb. Hindi nga bahay na dulo na sakon sa saton sa DTX Coffee Mix, ang kampiyon nga kape. Ano mga panahon, ano mga tiyempo, basta kape, aton himoon, timpla kita sa DTX Coffee Mix, nungkay kita gutomon, kag, well, nami ang sabor. Gina-detoxify ang aton nga mga toxins nga nagpundo sa aton lawas. Kanami sa imo nga pagpangihi. Kanami yung magpamuhin mo.
amoy ni importante gin mga kakipay kung nagkapasalol kita sa nga pagkaon sa bata. Kinalan na compensate man sa mayo man pag-eliminar naton. Ini siya mga waste products na. Hindi pwede nga pagpatinir lawig sa aton nga lawas kaya mo nga tugas ang bakterya kag kagaw kag nagahimo sa kahalitan sa aton nga sistema. Kinalimar sa nga DTX 500 o kung DTX Coffee Mix ining mga higko sa lawas na ito, no? So, kumusta kape, inom mo na ito, na enjoy kita sa sabor while nga nag-detoxify kita. DTX Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

Dabo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: lagi ko be-edit picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
1: Weh, matsyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Moderna Max. Moderna Max. Max Effect.
5: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
7: Mapakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica for Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Pretonyo, day, musta ang bulang ka, pepre?
10: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
9: Di nakabalo manusik?
11: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
9: Di pre, musta po lang agabi pre?
10: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasin!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: This is K5 News FM. Your official news and music station. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya na
2: makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin again, 47 minutes after 9 o'clock or 10 o'clock in the evening. Padayon ka muna nagpamati sa ating program, Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahay na dulo na sa atin sa DTX Beauty Soap.
5: Kanamigin nga hapon mga kakipay, pwede ka bakal sa DTX Beauty Soap na si mamailan mo. Kambala wala si Inday Magenta na mla. Sangi mamailan mla na yan, grabe nga nga baklanay na tingala kung nga daw wala na kwita tigulang na kay. Profit di siya mursya yan. Grabe yung mga punggo. Nagladula na siya mga tinidjer. Ano tinidjer nila? Mga baho siya lawa sila kang punggo nila. Why na yan? Why na yan tiner? Nagladula na. Mga lapapon siyang Victoria. Why naman o? Isa lang si Krito na da. No DTX Beauty Shop. Alap-ap o kumikas-bikas na si Moy ang guyabi. Problema again. Kung gusto mo yung magbanaag ang ilok mo kitungod nga dugin sumpa abis ang duwa ka demonyo. Nga perti ka itong. Gusto mo yung magtinaw yung ilok mo yung kag-iban paging aparte sa nga lawas mo yan. Habon din ang balas ang aton blang kampiyon ng habon blang paputi blang DTX Beauty Soap mga kakay-five. Tiyan mo na rin chansa sa aton mga senior citizen. Kasi siyempre wala naman nag-isol ang aton edad kung isigin na niya saka yan. Pagkagaupod man ng aton yung mga korinot kag-tsura, nagagulang man. Pero ariho, kung kamot nagaan chansa nga matulog o kung maging hubin liwat, kung may time machine lang bala, o kung may simpleng magic lang bala, na blang genie. Ang genie, yung tatlo ka wish mo. Ang unang wish niya, madaog sa loto. Ang ikaduway, ang wish niya, maglawig ka buwi niya. Ay katatlo, ang wish niya, maghubin ang tsura niya. Di ba namin tani kung makasandal ka sa isa ka lamparabi? Kagay nusnuson mo, mag-asosa ka magwa ang genie niya, ako ang genie. Ano ang tatlo mo ka-wish? Niya unang asawa ko, si Piri Babaya. Patingkawon. Ikaduwa paputi ang ilok niya. Ikatatlo, tagay ko sang damo nga kwarta. Grabe, no? Mo na binawi mo yung masandaran na bisa panglakaroon, mabi, no? Makasanda kay mo lang paraya nga mag-asugol pa niya. Ako ang genie. Anong tatlo mo ka-wish? Siya una ko nga wish, kids, ha? Abot ang isiper, ba sa asawa ko? Kawagawa sa dayon mo nakasira. Butungon mo lang, masira dayon ang babaya. Uti mo na bino, uti siyempre ang imong sakawis na yan maghubing kaliwat abi ko na tagaan dyan sa maka-magic ka makita ka sa genie abi. Itong younger looking kaliwat. Ang kanami guro no? Di hasta lang na yung sa ato niyang imahinasyon kag sa ato niyang pangunahuna mga ka-K5. Pero hindi na sumong ha.
4: kay may-ari na ang imong magic ang wish is your command. Gamit ka lang yan losang DTX Beautysopia. No, parehas na nakakuha ka, Genie, mga K-5. Kaya muning-abuning wala hapdi pero nagapaputi sa panit kaya nagapahubin sa aton nga supat, mga K-5, sa aton panit. Di may amulagaling nga habunang hindi kami mag-disting man kay kaysa mo lang na mabuhi. Kaysa mo lang tayong mabuhi din sa kalibutan, di kag-deserve man guro nato ni mag-disting kay may ara man na billable. May ara man niyang amunin klase nga mo, di kayo mo magtilaw imo yan. Bisan may edad ka lang na kag amulang imo yung kalipayan nga maghubing kaliwat tulukon kay hindi kami magtilaw. Tilaw eh ah! Disipini man ay mag ipiktoy ang imo yung handom lang kung no, wala sang paggamit sang DTX Beauty Soap. Handom ka na kang makakangin niya sang DTX Beauty Soap eh. Karoon ko nagaduda ka nga magputi ang ilok mo pagi sa DTX Beauty Soap, no? Di mo panilagan mo kung anong duda mo makapaputi sa imo ilok eh. Patihan mong duda mo. Pero kung hindi mo lang galing ka maputi ng ilong mga madula sa punggol, mga galing ka madula sa mga mantika, kagalap-ap, kag mga pikas-pikas sa guya mo, tungkol sa duda mo, te, siyempre, ano yung buon mo? Try mo ganyan gamit, anay, yan yung detects mo, so mantis ka magduda. Kaya ang duda, mga kakifab, isa ay nag-aara sa ato nga panguna-una, sa ato ang pinsar blank, nga pwede mag-trigger sa kulba kag-hadlok. Nga hindi ka magka-desisyon sa pagpatigayon sa imong mga plano nga mag-testing abi itong na hadlok ikaw sa magiging resulta sina madlok kay mo yang imong nga magwapa ka na mahubin ka hadlok kay mo ya madlok kay mo yang madula ka sa libutan niya ibutang kay mo silungoy yung laway himo may mga punggoy ka. Okay, seriously, mga kakipay, amun na nga ito, nga kayo na nga mag-hubing liwa tuluko na. Kag mag-presko ang ito, nga pamatsyagan, kag dula ang tanay nga baho sa lawas nato. Mga punggol sa mga teenager, mga bata nato, nga mga ganyan nalaga, kag nagkasinotiro. Abi pagkabito ni nato sila para mabuligan ang ilayang pag-develop sa ilang kagalingon. Para magtubo pag ilang dugang kumpiyansa sa ilang lawas, mga kakipay. Di siyempre ang mga kabataan nag-develop kaya nag-handom sa mga mayong nga butang sa ilang kabuhi para sa palabuton ay isang mga panakot sa paglabot sa handom inang self-confidence nga ginatawag mo lang. Tikro ng bata mo yan, kilala niya mapagway ang iyang potentials, ang iyang mga talento. Kay dira nagabasi ang iyang abilidad man sa pag-develop sa iyang kaugalingon para sa kayuhan sa palabuton. Karoon kay ang bata mo, karoon niya pero may ginakutsa-kutsa, kaginasuyaan, kaginapakawian. Ay, hindi ka muna mag-upog, masimulatnan ka mo sa iyang baho sa ilog na. Yung bata mo, siyempre makunol, mahuya siya, kapit pagiging dinalaga, at siyempre sensitive na ang ilang emosyon, ang ilang pinsal. Liblag, upo na iya sa pagtubo, isang tao yung malatsyagon kag panguna-una. Especially sa times ang pagdinalaga kag pagsinultiro, arat ang pinaka-sensitive nga party sa chapter sa kabuhi sa isang katao. Nga kinanglan, may arat sila sa acceptance or validation sa pagbaton sa ilang kaugalingon sa ibang tao. Wala sila lang gina-reject bla, wala sila lang gina-tami-tami bla, kundi gina-kabig silang party sa susyudad kag grupo abi, no? Ganoong bata, may karoon niya, niya hindi ka niya mag-intra sa moon kay damo bunggod mo, bao ilok mo, daw gina-disregard sa kagina-reject, sabi, no? Di, sa liwat ko nagka-dinalaga na sa kagina-sinotiro, kabudlay sang iyang impact sila sa iya na. Basi hindi niya machindihan kang ma-depress ang bata mo, budlay na kag basi ko maghikog, bla. Ay, kadelikado ni bla.
5: tungkol sa tamanya ka huya kaga tamanya ka subo sang nabatyagan niya sa pagkalain siya kakapagbuli siya. Man nagaslas ang kabataan no tungkol sa grabe nga kainit niya. Kaga grabe ang iyang depression no. Di amoy na magkakipaw kita nga magiginikanan. Buligan tayo ang kabataan sa so, una. Ganin na buligan tayo makalakat sa tadlong. Kapang lubaybay. Oh, mautumba. Oh, lumatumba. Lumatumba. Saganga. Kung iba naman yung ginabuligan niya. Hindi lang. Bailang. Martindog na siya. Ginabuligan sa nga magbakod. Lahaw. May duwang klase nga pagbulig mo. Yara niya bulig yung ginasagang. Kaya di matumbang. Iba niya kung matumba yan. Bailang. Kaya mabangon na niya. Di wala, bulig mo nagyapon nga parang kabalo siya mag-recover sa iya kagalingon samtang nagatoon sa sang pagsugod lakat mga kakipap. Doon naman yun na. Ang mga bata sa una, isang amos na kachimpong, nabuligan. Di hasta na iya sa katubtuban nga mitras mo yung ginikanan niya, bulig yapon ang ginikanan. Hindi man niya sa tanan ng aspeto, kundi sa makuto, masarangan niya. Depende sa kinanglanon, kagkapasidad sa ginikanan. Iksubong mga kabataan niya, nag-teenager namin, no? Lain naman ang ilang needs kang ilang kinalan ng bullying. Bullying naman sila nga, siyempre nag-transition sila, nga bata sila sa una, subong dalaga na sila, gamat-amat sila mature, nag-engage sila sa ila palibot, kakilalan sila sa mabatom sa ila parihas mula. Kinatawag nila nga validation, kag-acceptance sa ilang parihas nga mga teenager man kag sa ila palibot. Karon ko na imo po ang bata, nagkaroon niya nag-alisngaw. Nag-balas ang guyas ang punggod, eh. Damo kalakala, kag damo ya damo ya lap-up, eh. Baho pang lawas daw, panos kay boss. Bito simple, no, hindi ka muna permisa maging suyaan sa kag maging biktima sa isang bully, eh. Bullying. Di manuoy ka sa bata mo, mga K-5, no? Kaya nga, wala gati na ito natin parahan ginagali. Ngayon, pisa na ito, dako na sila, no? Okay na. Gali kay, una mo, nagali ka mga pangidaro nga teenager, no? Ka-develop ang ila emotional kag-psychological aspect mga K-5. Kakilala na sila sa assurance. Kakilala na sila sa dugang belief kag-kumpiyansa sa kagalingon o self-confidence. Isa na nila makahatag sa self-confidence mga K-5 ang paggamit kagatangan sila sa DTX Beauty Soap. Ting makonfidence sila mga K-5 tungod nga madula ang baho sa lawas nila, mahamot ang ilok nila, maputi pang ilang panit, madula ilang punggod, mga mantika o nga guya, madula na. Siyempre, gwagpa na sa akang hamis niya guya. Siyempre, damo mabaton siya kag damo mag-apresyar siya. Ngunit da na na mali sugod ang iya kalipay. Kag ikaw mga ginikanan, siyempre, malipay ka man eh. Bantayan mo lang galing kung bata ang mababayi. Kay man magwapa ini siya, madamo giniya mga luyag. Pero mas bantayan mong bata mong lalaki, kay ini siya magwapo, naging dotista ni. Eh. Mambal yun nga, sinong amay ni man, mambal ka rin, present! Nagwapo ganing bata, ng amay pa. Yatawang amay, kagwapo man, nung nagamit ni tatay mo, at siyempre, siya ginauna-una, DTX Beauty Soap. Itry mga kakipab, DTX Beauty Soap, available sa tanay ng Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, the Generic Strum Pharmacy. Sa mga butika, kag-pharmacia sa inyo lugar, magutala ka. Available man sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Ha? Para sa mas manubo ng presyo sa DTX Beauty Soap, kag iban pa nga produkto ni Dr. Ramil Oy, katula ka mo sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, kag magpakonsulta lang dayon sa itong medical kag alternative doctors. Ha? Libre, wala sing bayad mga kakipay. Kita nyo subong sa social media, mga K-5, no? Sa Europe, especially sa France, sa Netherlands, no? Sa Spain, kaibang maging mga lugar kagapungsod sa Europa, mga K-5. Perti, kagamo, damo rayot, damo nagkalapilasan, may nagkalamatay, nagani. involved na ang mga kabataan, ginikanan, kagkumong tao, mga kakibay. Hindi niya gatos-gatos siya ang nag-intra sa ining tawag natin nga wilga kung pagpayag silang balatsyagon. Kundi niya, libo-libo na. Libo-libo na kag hundreds of thousands na mga tao na ginuwa silang mga balay. Kag iba naging mayulinti na mga K-5. May mga physical contact na sa mga police. Kag subungman nagamato ang mga civilian dito sa bahay sa France. Di siyempre yung France niya, tahom gininga lugar niya. Da na yung Eiffel Tower, mula sa una. Ng Paris, mula niya. Paris, mula. Nakakanto mo na gani ang ato ng mga national heroes sa una, klabot mo na. Paris sa France, no? Kaga dito sa, ano ni, sa, may ano sumo, may threat man sa Amerika. Gasudlon man sa mga illegal migrants, no, dito sa Amerika. Do involve ang Islam? Do involve ang Islam, mga K-5, nga mga reliyon, hindi. Sa sining giho, mga K-5, no. So, hindi lang nakapalawon sila masyado, pero makita natin sa social media, amun ang galuntas mong perte kagamok tungod sa nga hindi na sila konforme sa ilang mga sistema sa gobyerno, no? Tiyamoy na, no? May kilalan, samtang nag-upgrade ang

sa una iti siyempre may nagadulong si Muna sang binutilyang gatas ang karabaw. Gatas ang kanding daw kung gatas mga bakal asin yung sarana. Kada agagi na. Subong iya, ara na iya sa ano ni, pakiti. Ara na sa pakiti. Instant milk na. So natiya muna matimpla ka pa, kamaluto ka pa. Subong iya, mainit ka lang tubig, may instant noodles ka na. Pwede ka na iya kakaon si na iya sang imo pamahaw. Itong hod kinanglanon sa panahon, yung nag-iisip ako nag-apaminsar ang tao sa mga bagay nga mawin mapuslanon para mapahapos ang pangabuhi kag pagsinalayos ang mga tao sa ina nga panahon. Ning baga nila, necessity. Necessity is the mother of invention and the father of crime. Ang father of crime. Ang necessity ko no is Iloy kun mother of invention. Tungod sa kinanglan sa tao, no, Iloy, mother of invention, tungod nagakabunag ang mga teknolohiya nga kinanglan noon nga para sa pagpapos, sa pagpangabuhi sa tao. Ang tao nag-develop sa ila pangunahuna sa mga ideya, sa mga bagay, nag-invento sila kay nagkakabunag ang mga bagay-bagay para i-apply sa pagpangabuhi nga para mapahapos. Pero kung hindi mo gamiton sa eksakto, pwede man ni siya maging kabangdanan sa tanan na kung halos tanan nga krimen. And a father of crime, di ba? Mother of necessity is a mother of invention and a father of crime. Parehas sa cellphone, mga kakifive. Parehas sa cellphone, no? Tungod sa pag-evolve sa aton nga civilization kag pangpangabuhi abi. Kinanglan may ara na sa madasig nga communication. That's why nga nagapang-isip, gaisip ang tao kaya nakakam up sa idea nga maka-create sa cellphone. Kasi siyempre na wala naman sa imposible sa mong ever since nga naka-abot ng tao sa bulan. Daw kahapos na sa mga bagay so na nga daw ginahandom na lang kang mga imposible. Di amo na ni sumong ang telepono na ito, no? Cellphone. Nga kung sa unang panahon niya magsulod ka sa kamalay sa wala makita mo ya ang ilang radyo puno. Sa toon makita mo ang telebisyon. Sa sentro, arad ang ilang mga pictures nga nakatapik sa dingding nila kaga ilang mga simpleng library. Subong nga tungkol sa cellphone, mga K-5, yara na tananda. Sa imo nga pala, diyan makatanaw ka na isang nagagwa sa nga mga pelikula. Depende pa gani sa gusto mo nga na pelikula, ang imo tanawon niya. English o in-check na o ginatsila ba na? O Tagalog na? O EI, nabi nga si, ano na? Ang ini mga CEO? Tungod sa cellphone, ara naman ang library na. Tanan nga mga pamangkot mo, parte sa mga encyclopedia, ara naman da. Na may mga limini library ka na din instant kung may cellphone ka. Di, siyempre, ara naman da ang mga components mo na, mga music mo na. Pwede ka magkatawag, pwede ka magka-video call, no? Grabing cellphone. Di, mo inasubong ang pangabuhi ta. Hanggang madasig na. Kag madasig man ang tawag sini ang krimen. Kay ibang ginagamit ang cellphone sa pagpanunto. Ang cellphone ginagamit sa mga kung anong illegal nga mga pamaagi, mga K-5. No? Pero ini siya ang cellphone, mapuslano giniya pag transaksyon sa mga negosyo, mapadasig. Ang layo ay nga pamilya mag-communicate sa mas mahapos, no? Gakita na sila sa video call kag mabulong ilang kahidlo kag siyempre mag-padayo ng ilang pagpalangganay. O galing iba naman niya, ginagamit naman niya siyempre pagpanunto, may mga scam, di ba? That's why nga sa kalibutan, kapatid kita sa invention. Okay, necessity is the mother of invention and the

Under upgrade. Duwa na permis lang ka upon, mayo kang malain ah. Di ang mayo kang malain, dipindi na sa choice mo. Kung tuyo mo yan mayo, di mayo man ang maging resulta eh. Di mayo ni ang akong ginahimo kay kapanuntong, kaya mayo para si mo eh. Di mayo para si iba niya, bahala na yung iba niya, importante ako. Di na yung selfish na yung pangunauna kag pamatasan. Nag-sinso kang nag-nami pangabuhi mo in sacrifice mo yung iba na malain buot. Ikaw ba, ang kaya? What you sow is what you reap. Kung nag-itanong mo, mong manaanihon mo, hindi pala na yung man siya. Hindi pwede ka magtanong kaya munggo, ya maani ka mangga. Kung munggo, tanong mo yung munggo, ginanihon mo. Kung nagtanong kaya malain sa parihas mo, malain kang problema, gitang maging resulta kang madangtan mo. O, tisik ini, ini nga bahay na dulo na sa aton sang Dr. Pinoy's Qualine Capsula. Ang Dr. Pinoy's Qualine Capsula, mga K-5, no, mayo madangtan mo niya. Kaya man ang mga bara-bara sa ugat mo na yung ginakakasya mo lang para makaagiligwa ang imo dugo nga makasirkula sa imong bilong nga lawas. Ang high blood pressure ay isa man ang karason tungod nga nagabara ang imo ugat tungod sa mga bad cholesterol. Di ka budlay na kay taidor na yung balatian ng high blood kag ining high blood pressure. Pwede kaya magka-stroke o kung magka-angkon sa heart attack. So, kailanan wala barang ugat na to, anlawan daw inom kita sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule. May Qualine siya kang may good cholesterol. Kamu nagkakas sa mga bad cholesterol nga nagbara sa ato yung mga kaugatan. Natunaw niya mula. Di ka namigid. Kay natural siyang suplemento, wala sa sang side effect kag overdose. Kag-aprobado sa BFAD, mga K-5, Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Nagapalimpyo sa ating kidney mo, oh, grabe. Ang sumbong report, mga K-5, grabe sumbong, no? Pabata nga pabata ang mga kinadialisis sumbong, ha? Pahubing ang mga pasyente. Ang makita mo sa mga dialysis center sumbong, tungon nga guba ang kidney. Nga bigali no ang aton gali yang kidney bla kada ko gali sang rason nga dapat naton yang amligan ni kay tungod nagadepende gali aton kabuhi man sa kidney. Kung guba kidney mo ini sa ka filter kag isa na pang iya function is to filter bla pagsala sang higko nga nagaupol sa dugo kay man ko mag circular ang imo dugo nga mahigko mga K-5, no? Pwede ka galing masipsis, bla? Infection sa dugo, bla? Tiyan mo na, mapatay ang tao kung may infection sa dugo, kung higko yung dugo nga nag-circular sa bilog ng sistema. Kag ang responsable sa paglimpyo sila, ang aton kidney, ginasala niya. Di karoon kay ibang nga guba ang kidney tungod nga may mga kabangdanan nga sa paggubas ang kidney naton, wala naton mahalungan. Di amoy na ang kinanan, i-dialysis ang isang katao nga may kidney problem. Para nga hindi siya mapatay. Mapatay siya kung pabayaan lang mo. Di grabe, kada si Mana, do I think daw tatlo kabisis na. Di ining Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Himo ini sa shark liver oil nga ginakakas ang mga higko nga deposito sa aton nga kidney, mga K-5, no? Kag ginakondisyon niya liwat ang kidney mo nga mag-function sa mula. Amo ina ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Amo na nga suplemento nga hindi himo sa prutas, hindi man sa himo sa mga herbal. Kundi ini siya isa ka haangiyang raw material halin sa shark liver oil. Isa ka alisa sa mantika sa taysang bagis
ang ining klase nga bagis, amo ang may pinakamataas nga klase sang minerals kag vitamina nga kinahanglan sang lawas man sa tawo, according sa pagtuon, nga mariperya kag matapna ang nagahana nga masakit kag balatian. Kag mariperya ang mga damage naton nga mga kamay sa lawas kag ginabalansiya nga aton sistema. Grabe klinika nami sang Dr. Pinoy Schooling Capsule. Tiinisa aprobado sang BIFAD kag akseptado sang mga eksperto sa ikayong lawas sa bilog nga kalibutan, Squalene Capsule. Squalene Capsule. Kung diri sa Pilipinas, ang number one, Dr. Pinoy Squalene Capsule.

ang kinagabo sa Europe, mga K-5, batayin nyo na ka na agab lang. Sa Foro de los Pueblos with K-5 Eric Tenerife and K-5 Elgin Castanjo. Kay ginasaysayagin nila ang mga hitabo nga dapat na may baluan ang rason sa likod sining mga kinagamo. Kag delikado ni kay daw magka-influence sa init sa iban man nga nagapotista sa mga gobyerno plus may mga huring-huring sa ang gira pangadaan. Diri sa aton, no ka, ha? No ka, no ang git man, may chansang posible yung matambo ina, buka may pa hindi lang. No ang ganda mo, naging nagkalismaya sa nga, aton niya nga panggobyerno. No wala naging sa nga plano nga kayuhan para sa mga tao, ultimo nga healthcare kag para sa ikayong lawas sa tao sa PhilHealth lang. No ga problema bata. No pati na yan do kwaon pa yung pundo sina. Ang iba nga gobyerno yung ginaginhawa na yung kaplastar ina sa healthcare abi sa mga katauhan. Ang aton yung pungsod na Pilipinas, ang gobyerno din aton, do ginakuha pa yung healthcare sa para sa tao, yung buot. Kag ang mga facilitaries, kag ang mga proyekto nga para sa tao, do ginaligon-ligon, ginahukos-pukos. Wala na sila obrahon kundi mag-dibatihay kang magpagawa sa TV kang mabakyot-kyot. Wala na sila sa mga proyekto nga para sa mga graduate. Abi, no? Mga graduates na ito, ni kaging gastuhan ni isang ginikanan ni pula ka libo-libo, kang kimpo, kang ilay nga pula bugtaw. Wala proyekto yung konkrito ang gobyerno para sa mga newly grads. Amuni ang mga kabataan yung nag-handom kung nag-aspiral nga makangkos ang boss na mga karon one step closer na sila. Wala suporta ang gobyerno. Tani nga amuni yung dapat tutukan ngayon because ang mga kabataan na rin na sila mga future leaders na to. Ready na sila mag-take part sa nga to niyang ang aton yung panggobyerno man nga makabulig sila sa aton sa syudad. Puno wala gina. May amuna problema na kay Masi karon kung mag-igra man din kalayo. Nagsugod na din kalayo dito sa Europe. Kandaan ka daw amo man ang plastada. Nga ang mga tao to against sa patakaran sa gobyerno. Nagsugod na itong kalayo. Masi mula mag-laptop lang magdaba-daba mali sa ito. Mayo lang kay may plaza. Kita yung may kasumpit katubig. Kung magdaba-daba, kay may ito, unang plaza mula. Kay may bago, dahil nga nag-puswak, no? Abang ko yung kipay, well, dyan kastanyo. May nag-puswak katubig. Kung magdaba-daba, kay man yung mga balatsyago, yung ipatuon na mula sa puswak na sa may fountain, sa may plaza, mula nga tahong-tahong. Magka mo kabalo, 80 million, ha? 80 million! Giniti na nilang minilyon, ha? Ang kandidat sa nga proyekto sa nga Bacolod Public Plaza, 80 million. Giniti na nila ang minilyon na kinatulon na mo. Amo mo na ang basa yung mga kodaway kapati. Kaklaro, gilang na. Well, Kuya Kapati, yung may anomalia na garong may ara lang garong nga hindi pag-insindihan ay kagwala lang maklaruhan. Ano pag inaming klaruhon na nakiklaro naman na? Nga wala matapos kay tungod nga may problema, no? Nga man, mga uyaya. Ano klaseng public service naman? Dapat siya listo kag snappy, blaya. Pag-approve sa nga budget sa snappy po pag-implementar niya sa nga proyekto niya para sa tao, yaya! Ha? Believe ka mo ay, no? Believe ka mo sa pagka-uyaya. O, sige ah. Para hindi ka mag-uyaya, inom ka, Dr. Pinoy Bla. Mayo man sa mga nagakiang-kiang kag nag penitensya nga nagasakripisyo sa nga kabudlay kung may ara ka sa nga gout arthritis sa tiil mo sa imo nga mga joints sa imo nga mga kamot bla nakaptan mong cellphone mo dugay-dugay gulpi mo lang labuyan.
Pitungod, nagbiring, nagsakit, ay, ambot. May mga amo na, kung basta nag-idad-idad ka na. Tugidugay, golpi lang nag, uy, dali lang, sakit ako nga tuhon, ang akong hawak, ang akong luko-lukoan. Ang akong buko-buko, kalain, di lang bungko tanay. May gali yan, nag-santing ng mga uric acid. Inumi, bla, Dr. Pinoy Schooling Capsule para magkratunaw na, bla. Amo ni kontras ang uric acid mo. Ang squalene capsule, ang Dr. Pinoy squalene capsule, amo ni kontras ang uric acid kay ginatunaw sa Dr. Pinoy squalene capsule. Ang mga uric acid nga amo gini ang ugat, ang puno, sa kabangdanan sa inyong pagbinitensa, sa inyong rayuma kag ining gout arthritis mga kakipay. Isakto na na, kang ibagsak na. Dogawil ka ba? Makiba ka. Hindi matakot. Inom ka, Dr. Pinoy. Para hindi ka na magyang-kiyang sa imoy ang panglakad, hindi ka na yung mag-problema sa mga joints ni mo nga nag-ngot-ngot. Ah. Dr. Pinoy, squalene capsule, mayuman sa mayoma, kang mga ining, ano kanini, dysmenorrhea, bauho. Sa may mga irregular menstruation, menopause, kag may mga problema sa prostate problem la. Sa may mga leukemia, no? Psoriasis, and may dingging problema ng pasyente. Kadasing mapasakas ang blood platelets, ining Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kakipay. Available sa halos tanan ng mga butika kag farmasya sa inyong lugar na sa Kabangkalaan, sa may Binalbagan, sa San Enrique, sa Valladolid, subong man available sa Pontevedra, La Calota, Murcia, diri sa Talisay, Imimaglona, Victoria, sa Sagay, kag Escalante. Subong man sa halos tanan ng mga kabanwanan kag kasundaran sa Negros Island Region, kag Bilog ang Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Alas 11:20 na mga K5. Patayong kita sa atin nga programa Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. May nabatong kita isa ka problema nga ginpadala sa aton mga kakipay. Kag aton ini pagkabasahon.

Good evening, at Jerry Lee and the J Lolo. Subong lang kagabi, Jane. Ah, paano, ano ni, paano mag-move on, J Lolo? Paano mag-move on? Saan kagabi lang kami nag-break? Ha? Saan kagabi lang kami nag-break? Bansari pa na mo sa nga nubya ko, J Lolo? Mauari ba niya yung ginda? Dali-dali mo, Giguro. Di man sarita sa bong, abi, one time, i-block pa. Isa kalupok ko si Bong Granada. Nilupok-lupok tinampak na karoon. Nag-break ka sa kuyabi ako. No, no. Mga kipan niya, paano na yung lumang move on? Magpadayon to another chapter sa iya kabuhi, abi. Kaya tungod ko ang rason. Sa kagabi ko, no, nag-ilang mansari sa iya nubya. Nag-break kay sila ya. Mansari nila. Tito, sort of short sa anniversary, abi. No? Bulanan nga pagsaulog sa ilayang pagigugmanay nga doon, abi. Pizza sa pagsabat, abi pagsugod sa ilayang luyagay, abi kaglugayay. Ilaga mansari, abi. Di ang hambal sa ato ni mga K5, no? Nag-hiwat sila sa mansari nila sa kagabi. Pero ang resulta ay nag-brikay sila. Wala yaman na ginitali sa aton kung anong kamangdanan. Pero matyagan ko daw may mga bagay kaya hindi sila nagsindihan na kaya nagsaktuhan. Daw hindi sila nag-conformian sa mga tsuriya kang mga bagay-bagay nga parte sila nga pag-inom na nai. Ano balahin mo ko, G-Lolo man, para maging kami liwat na? Love-love ko ganyan sa katama, G-Lolo. Yun, di love-love mo ganyan. Huwag mo ito yung gina... Love-love mo gina, Amerikanya ka. Kasi ikaw yung guru, love-love mo. Siyempre ikaw yan, hindi ka love-love na, no? No, hindi yung mutual feeling, sabi. Hindi parihas ang inyo yung balatsyagong nga doon.

0: Ano pala kung nung himuon niya mga kakipay para maging sila kung uliwat, abi? Buti siyempre kung sa aton, ini nga mga may mga pangabuhi na. Daw ibang ginaw ginakilig man, kung iba din niya daw medyo na daw nabaliwala na ni abi. Kati siyempre tapos nakamuya mo. Na agyan nyo na kag na-experiensyahan nyo na. Pero katulad sinihang mga amo sinihang mga klase sa mga persona nga bago lang yung ka-encounter sinihang bagay, di siyempre daw kulang ka sang experience kag kabakod, kag ideya. Kung ano yung imuhimuon mula, normal mala naguro yung sa talagang bagay may ginatawag first time, di ba? First time lab, first time ka naglakad, first time ka nag-eskwela, first time ka nag ano tawag sini, nag-graduate ka, first time ka nagka-boyfriend, nagka-girlfriend, first time ka nag na-break sa girlfriend mo, first time ka nagka-angkon sa diploma, first time ka interview sa obra, first time ka mag-asawa, first time ka maging amay, first time ka maging apo, maging lolo, gali. Kag first time ka man mapatay. Di bala, tanan may ara, first time mga kakifive. Kag Diyos mali mag-aabot ang first time may ara kita nga nabatsagan nga sa aton balatsagon, kag paminsaron, nga may kulba, bala, kag may pangduha, bala. Kag may upon nga kadlok. Ining tatlo ni nag-danay ni sila. Ang kadlog, ang pangduduwa, kag... Aning duwa, gali? Kadlog, ang pangduwa, ang pangduduwa, kag... Oo, fear kag doubts, ah. Kung mga first time ni Bla, kaya simpre, nung naman mo, first time mo nga nag-invite ka sa nobya mo, nga sa una, Bla. Tanaw kami, tanaw si Indy, day. Ha? Matanaw si Indy? Siyempre ka pamisa na mabayin niya dulom lang si Indyan. Ang lalaki naman niya, chance ako ni dulom niya, makachancing ko niya. Dulom ni Karo, mapungko ni Karo niya. Siyempre, nakakiraskili ko niya, hindi siya kapalag niya. Hindi siya kadalaga ni Kidulom. Askili ko, blagkuan siya. Karoon si Indyan, karoon, balbalong ko niya, ngalokan ko niya. First time mo naman maghalok, Blau. Kaya gusto ganyan maghalok, gusto ganyan mag-score ni Blau, nubya mo. Pagkawagan niya, si Sanot naman, sanaw si Nihaw, nakulbahan ko ako. Niya siya sa, ano, gura, sa Sabado. Hindi nila Sabado, lang Merkulis lang, yung para dute tao. Siyempre, ni Blau ko Sabado, weekend niya, damo, tao tanaw si Nihaw, sa una. Hindi ko niya, kung mag-tunga-tunga sa simana, ya. Tunga-tunga sa simana, diyo tayo tao, tanaw mo, ni Blas, hindi yan. Hindi naman pusto niya sa balkoni, ya. May pipirahan ko na. Yung balkoni, na, diyo tayo tao, tayo medyo mahal-mahal mo, ni Blas. Kag sa dalawa niya sa may, doon na kagig, ikaw ko no, abi. Hindi sugin, malas ako, ni. Basi dudahan niya ko nga, muna ubra ko sa una. Sugin, hindi sakon. Hindi mo pati, mutsinyo. Hindi na mapungko sila dayon sa, ano, mapungko sila sa may projector. Ayun, kaya ara ginada ang medyo madulom-dulom. Ayun. Para lapo ang suga sa projector, bla. Ara na dayang way na sanag dayaw. Like, abot ng Merkulis nga lang mga K5. Sunod na silang maglumbya sa sinihan. Ang babayi ara sa tuo nga pungko tanaw nga panilagay anay mo ginapamatsagan anay sa lalaki kung sitwasyon mo lang kang babayi man nga ginapamatsag nga matsag man eh nga panilag man kung anong imo niya kay first time yung man mag date sa sinihan o po sa nubyo. Siyempre, willing mo siya mag-experience sa abis ang magtanaw sa inyo po sa nobyo. karon samtang nga babae kuno abido wala gid niya tiso-tiso gid sa way sang nga blublikid tiso-tiso gid sa as if naga concentrate gid sa pagtanaw sang pelikula sa tilon bla. Ang lalaki naman masugo na sang iyang nga manyubiri nga styling niya. Di ko nabi manguyab siya, natuyo siya. Dalasang kamot niya sa babaw niya. Ay, tuyo ba? Tapos pagkahulog sa kamot niya, hulog sa baga sa babae. Paghulog sa baga sa babae, panilagay niya, uy, naway ka palagaw. Pagpanilag niya, naway ka palagaw, ang babae niya, na kamot niya, ang basa babae niya, na kamot niya, nagtupa sa ako ng baga, la. Ang lalaki naman niya, uy, wala na palagin mo. Agbayan ko siya doon, uy, palagaw. Karoon man manuber, naman second manuber sa lalaki, kundi nag-agbay na siya sa babae, ikabigo niyang babae, nga pasandigo niya siya nga dughan. Di amat-amato niya na nga butungon, pagkatunughan niya, ang babae naman niya, ala, rana! Inakat na inakabig, yakos sa dughan niya. Ang babae naman niya ka upod lang purong matato itong yapon sa pelikula. Katanaw ko na abisa ang pelikula. Kapawala lang. Nagroon nag-sandig na sa dugan sa lalaki na ang lalaki niya dumayo. Daway ka palagaw. Siyempre ginakulbaan ka kag first time mo. Di ba lang ka puro panila kagin niya. Sang nag-ulo ng babae sa dugan sa lalaki kag siging matatog at tulog kaya kuno abis sa tilon sa sindihan. Ang lalaki, ging kaptan niya sa may, ano bula, sa may chin bula ni, sa may dalom sang babaya bula. Kagin lubag ang iya nga ulo, bula patubang siya. Ang lagi patubang ulo. Pero ang mapatas ang babae, gabing pabiling yapon sa tilon. Pero ang ulo ya, gatubang na yan sa lalaki. Ang lalaki naman, gatubang nga sila. Pero mata sa babae, gatulog yapon sa tilon. Karoon, aray na, kasadya na. Kaya dumahalukay na sila. Ang babae, ang lalaki, ay kabalo kung himuon niyang paghalok. Italiwi siyang miya bibig o kung ibuka ya. Amo mo na babae, wala ka malo ano yung mo, ano yung paghalok ni karon, ano yung balos ko ni man? Mga ngalang ko, ano man? List to list ka na, ano yung karon? Ay, sadya ni. Eh, siyempre, first time ni Bla. Ni karon, naka-discorge, naka-tigayon, naka-halok sila. Pagtapos, tanaw sini. Matanaw talaga, sini, San Martins, ah. Ni San Bando naman, ah. Ni Weebish lang. Kada Weebish, ah, kada Merkulis, ah, nagtanaw na sila sini, sa ulihi, why na? Schedule ng, na-excited na, manawag ng babae niya, Weebish, liwat, ah, tanaw sini, ah, nilipa na kayo, ama, nanamian, ah. Nanamian, ah. Una-una lang to yung, nagapangapkap kag nagapanila kay hindi ka makabalo mo. Pero once gani nga ma-overcome na gani ang fear kag ang doubts, no? Malampasan mo na gani ang kulba kag godlock mo, dugay-dugay namin na. Una lang na yung hadlock kag kulba na kung pero ma-master mo na ang mga strokes kag mga bagay, may iara ka na idea. Puso na lang na yun. Ayun. So, kalimbawa, mula first time mo mula ngayon patutok ang inanay mo sang, sang spaghetti. Hindi ka man kamalo, mula, no, di mula? First time magluto spaghetti, ang malinanay mo, luto na spaghetti, dahil niya na hindi ko malo. Ah, tunay na. Tinamangkot ka sa nakimalo yung magluto sa spaghetti. Kay kung ikaw lang yabi yan, panglunod mo lang mga nudos, ang tanan-tanan niya, dugang sa kasunod sa kaldiro, kaglino-linoon, guro. Kung galing ganun may knowledge kang gina-apply, ang pagpasunod sa mga panakot kung paano totoon ang spaghetti. May mga amo na gali yung sistema, mga K-5, no? Para mayo ang resulta. Pero kung wala ka sang enough knowledge kung ano man ka bagay, kung wala ang kasang ihibalo sang isakto ami, kung ano man ang bagay, pagsagot sang baboy, pagkapot sang telepono, sang cellphone, pagsakay sa bisikleta o kung pagluto sa mga pagkaon, kung wala kasang knowledge kung ano man ang bagay, normally, maka-experience kasang fear kag doubts. Makabatyag kasang kahadlo kag pangduwa-duwa. Kaysa, tungod amo ina nagpangibabaw si mo yung panghunauna kag balatsyagon. Ang tendency mo yung mga isto staff maghimo niya sa bagay nga magdesisyon. Because nahadlok ikaw kung masimula malain ang resulta, wala ka hindi amo. Nga anong bottom line, wala ka sang knowledge. Wala ka sang ihibalo sang mga bagay-bagay mo. Wala ka sang knowledge. Pero once gani ka may knowledge ka na gani, sa piyungan mo lang gani na eh. So una, pag first time magkapot sa cellphone, hindi ka magkabalo kung din mo ito mo ang letter A, letter B, di ba? Subong iya, ha? Biskan naman, no looking na iya. Itungod nga, daily mo nga mamaster, nakuha mo na ang sistema. Ang sistema mo ang knowledge nga nagahatag si mo sa pag manipular sa mga bagay-bagay kang mapahapos kang maging makaangkos ang mayong resulta. Balik kita sa itong letter sender. Oh. Gusto niya nga maging sinaliwat kay Lablab naging ko, no? Sige lang. Pabay ilang anay. Storyhan tanay karon pabalik tanay. Mabalik tanay para tuloy-tuloy ang itong storyhan tanay. Kung anong himuon niya mga K5, ha? Mag-commercial tanay. Break tanay lang. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilara, sipon, kagubo. Tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Nagginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visit. Ang VCO, yung may D3, matatas mga butika, DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat kid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Cherry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako nga allergy.
2: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
9: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
10: Probiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Probiotics ka!
11: Muter naman. Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muter na Capsule, kaya nga akong ginabatya daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
12: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas
11: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
13: Muter na Max Capsule and Muter na Max Coffee Blend, makakal sa malapit na butika.
14: Brito nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik.
16: Performance mo ba na? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw kag babuwas ka. Nga nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
14: Di pre, musta po lang agabi pre?
15: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Gigasin!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipag-iwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Ahoy po siya. Ini nga bahin na dulo na sa aton sang Gina Seafood Restaurant. Sini nga maskara season mga ka-K5. Aton gid nga siyempre isaulog ang kapistahan o konang maskara festival sa upod sa aton nga mga abyan, pamilya ka mga bisita. Ikaso gid man nga siyempre makaon gid abi. Ara man da ang inasal nga manok sa Gina Seafood Restaurant. Ang bantog nga manok timpla sang orihinal nga inasal nga manok sa syudad sa Bacolod. Amo ang nagatimpla subong sa Gina Seafood Restaurant sang ila inasal. Kay man siyempre, siyempre ang ilang main ginyang negosyo is sa seafoods, no? Pero may mga sidelines sila. On the other side, sa kilid lang, may manok silang inasal, may arama silang belly sang baboy, abuyon sang baboy bla. Kay man siyempre, hindi man tanan nga bisita nila, abi, mahilig sa seafoods, no? May arama niya gusto magtilaw sang inasal nga manok. The best da? Kay ang isa sa mga original nga templador sang inasal nga manok sa Bacolod, amo ang ginkuha, ginpili ni Marigina nga mag-timpla sang inasal nga manok da. Sini nga maskara season, may mga bisita kang gusto magkaon manok. Inasal nga manok, kag iba naman niya seafoods, dinamigin. Para isa na lang kapag hakadla, isa na lang kapag plastar. Gina Seafood Restaurant aton katuan. Parang aton nga namit yung lapu-lapu kag sinigang isda kag tinola mi. Siyempre ilang ilang bestseller nga butter garlic shrimp kag ining sisling manumbok. Arap pang adubo nga lokos kag kalamari sabi. Sinugba nga lokos, arap man may mga kasama sila nga nagpangilay ang aligi mga kakifayb. Kompleto ati, siyempre basta nga seafoods, ganing number one sa Bacolod. Ati, Gina Seafood Restaurant. Bukas sila Monday to Sunday, alas 10 sang aga, tom-tom alas 10 sang gabi. No? Kag may dako ilang parking area, may mga parking area sila nga para makaplastagin ang inyong salakyan. Hapos na tultulan na. Tultulon ninyo ah. Kamagunta lang taxi driver, kung na-in-drive, kung ang grab driver. About Gina Seafood Restaurant, hapos na lang, naka-pin man na ang iyang location. This Maskara Festival, ato katuan, upon sa ato mga bisita, ang number one seafood restaurant, Gina Seafood Restaurant. Ah. Tanawang ilang Facebook page para sa dugang informasyon, kay mga detalye, mga video nila, mga pictures and videos ng ilang mga luto. Kag iban pagin nga pwede mo na makita silang Facebook page. I-tap lang sa liwat, Gina's Seafood Restaurant. Okay, balik kita mga kakipayap sa itong letter sender. No? Tiyan mo ina ang problema niya kung paano siya makamove on. Kaysa nga kagabi ko, no, mansari nila, nag-break kay sila yung aduwa. Nag-break kay sila sa uyabya, pero love-love agad niya ang iyang nubya. Gapangayos sa saton sang bulig, advice. Kung anong himuon niya nga magbalik kay sila. Kay love-love agad ko, no, ang babae ni. Nga una bis nga nag-breakage lang kagabi kay supposedly ang mansari nila sa Johnny kaga celebration. Guru nga basit na milit ka guru kaga babae guru do hindi pa yapi parado. Ngayon pagwa mo ng kanyon mo yung way pagani ang pulburang na lupok na dayon. Hahaha. May pag-ani niya matakot sa gato, naglupok na bulburan. Anyway, ano ay han ang wala man niya gin-specify. Gin-mutan din sa iyang problema kung nag-break kay sila nga duha sa mismo sa pagsaulog siyang ilang mansari. For sure, may mga bagay gin. Nagtugas ang tuman nga komplikasyon. Nagtugas ang hindi mayong malatsyagong nga nakadesisyon isang babae nga brikansa. Guru, matyaga ko na sa inyo, Ben, na namilit kin sa guru mo. Namilit kin sa guru nga niya tanatasini. Yung babae kin hindi mo tanatasini. O kung niya malajing tanay. Mapahuway-huway kita. Ting babae, guru, hindi guru yung piperado kaya hindi pa yung handa sa iya yung kaugalingon sa sinangabagay. So, no, medyo guru nag-desisyon ng babae yung daw tuman kadlog na daw na pangyawabaw ang iya nga kadlog. Kasi siyempre, kung magkubalang kamo yan nabiyan, ay ka panilagay, balang kamo yung binulan pa lang siya. Hindi, mansari pa lang sila ganin mo. Huwag pang labot siyang inang anniversary. Ha? Kapanilag po rin babae sa iyang abilidad. Niya magkulog kidar-kidar na isang karong sako ni karon niya mga hagado niya ko yung daw dumugo niya ko. Gorgori, o kiniblikan ko niya. Basi mo na blaw. O basi hindi man ah. May mga bagay lang guro mang hindi pagsindihan. Ay puti ano ay hanbi. Chimpo pa isang mansarin niyo yan. Simpo pa sa inyo yung pagsaulog sa inyo yung pagdanay ng nobyanay sa inang ambulan. Nabrikay ka mo. Masi nagka-realize ang babae na wala man ni Patod ng iyang paninugan sa kabuhi man. Isa man na. Nga daw wala man ni ano ni wala man isang klaro ang iyang direksyon ni man. Doto, yung hindi daw disgrasya ho niya gikunin mo. Daw dalasa ho niya gikunin. O kung masing mabahi, wala nakabalikin ka nakabalik man iyang mga ang iyang ex-boyfriend wala. Pwede kabalo lang ka-spekular lang ta. May mga posibilidad wala. Kasi nagbalik ang iyang ex-boyfriend nga dito yung may luyag sa tuntuon wala. Ante sining iyang nobyo nang kapadala sa ato nga sang sulat. Sang text, man. Nagbalik, man, kaga siyempre ni Payag liwas ang iyang pahigugma. Kag nag-promise nga hindi na magliwat magtinunto. Tinasong yung prangka ni sang uyab karon niya iyesa during siya naman sa rinila nga hindi na siya magpadayon niya. Isa man na posible. Puti karon managaling nga wala naging butang ni Regis so nga pag-gay mo lang kita sa mga posibilidad sa ating panguna-una. Kaya doon ka-tragic, hindi ka tama, doon ka-ironic, wala? Kaya ti, siyempre, mansarin nyo, supposedly, yan, memorable na yan, kag, basi pag-interpret yung memorable, wala, dumugay, wala? Basi, wala, memorable, aguro yan, gusto yung aguro yan, hulog, panty, wala? Yan para memorable ang aton mansarin, dagdaga, wala? Kaya dagdagon, kuman ang akon? Na, muna kalabanan, kailan nyo? Na parehas man to sang istorya mo lang. Hindi mo lang ginambalang kasang ang nanay nagambal sa iyang bata, ang babae. Hindi mo lang gintunduan tanagin ka. Nga okay lang ginyang magnubyo kaya. Pero gintunduan tanagin kaya nga kung ikapon ka niyang imudugan, hambulan mo, don't. Don't. Kung nakpon niya gani, kagahimasol niya gani, yung dalo mo yung aparte, hambulan mo, stop. Stop. Kati, naya mo muna ginimo, kunay. Tinga nagbusong ka. Kati, ginungan niya, hikap lang yung babaw kagdalaw. Ti hamba ko, don't stop! Don't stop! Nga, nagbusong ka. Kati, ginimo ko ba, nay? Kinihikap pa, ginimot, hindi tandog yung babaw kong bahis dugan. Yung hamba ko, don't. ni dahil dungan sa dalam. Sige, stop. Don't stop. Kaya mo na yung busong ko na eh. Don't stop mo. Gindong nga, galingin to doon. Nag-isang nanay nga, hindi mag... mag-don kagit ha. Mag-don kagit ka, mag-stop kagit. Huwag yung katulog, nanay. Huwag yung nanay ka panumdom nga pwede ka doon nga nun. Okay, sa ito lang ito sa Nerdy Wata. Relax lang, patawagin lang, nagkag-realize mo na yung mga bagay-bagay, evaluate mo na yung reason o kung ang rason kung anong kabangdanan nga nag-breakay ka mo. Kag, paminsaron mo kung anong lubad mo eh. Kaya mo na yan. Pasal mong ilagan mo sa liwat eh, pang ilagan mo sa liwat, kag mga ayaw kasang basaylo kung ikaw nag- himog man sa mga bagay nga labag o kung bawal sa iyam lang, kung hindi pwede para sa iyang. Mga iyong ang isang kapatawaran, kaga pasensya sa iyang. Kaga magsukod kaliwat sa pagpangaluyag para magbalik ang pagsalig niya si mo. Kaya man hindi lang yata na puro luyag, kilala man ang luyag, salig mo. Kaya puro luyag ka lang, kaya wali ka salig, hindi na yung magdulot, kaga magkagat ang imo luyag. Ano mo na ang luyag kung wala ka man saling? Unahong kanya matubuon ang saling kaya para matubuon po ang luyag. Hindi mo lang? Paano kaya magkapalangga sa kataho kung may ka na saling man? Paano mo siya may palanggaon kung may ka saling? Kailang lang may saling ka sa iya, nasuhay nga palangga mo siya, kaya may saling ka. Kaupo ginang saligay, kag respeto, kag gugma. Tatlo gina sila tanan. Tatlo gina sila yan. Liwat si Mulita Sender. Relax lang, anay. Mikos-mikos ka na yun. Kag-realize ka lang, anay, sa mga bagay-bagay kag anong rason gina. Kabangdanan ka nag-brikay ka mo. As long buhi ka, may chance gina yan. Hindi ka lagi yan mag-give up. May chance ka gina yan. That's why nga pangamuyo ka gina. Hindi na itong pagliwata ang mga bagay nga hindi sa gusto. Kag pangayo, kagin pasinsya siya, kamay pa. In behalf of Jerry Lee, mga ka-K5, ako naman si K5 na J-Lolo. Thank you again sa pag-upod sa ito na sumong gabi. Kita na yun na magkita sa Domingo, ah. Sang gabi, buwas na Friday, next day, Saturday, day off na mo ni Jerry Lee. Balik kami sa Domingo sa gabi, alas 9:30 sa gabi, tumtum alas 12. Doon lang sa K5 News FM, mga ka-K5. Everybody, don't forget to smile. And don't forget to pray always, ha? Bye-bye and good night.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: inyo ko.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kaoras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours madula na sa reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang carrots.
4: Oo, hindi lang carrots, mga kontura.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga ko magkaon kumalot, kadingin dayon ang akong ulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Kasi nga mabala ni mga flowers na damong probiotic.
5: Mas
1: ano yung itinerary?
0: Maidukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Nagapananakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlayan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imo nga cartilage. Istoryahan ta kon paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sang imo penitensya. Ano bala ining ginatawag nga cartilage, Dr. Ramil?
6: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
2: Gusto.
6: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat ka tiil ang nagakiri sa yung bilog nga bugat.
2: Mm.
6: Siyempre, design nga apat, no? Kaya siyempre bugat-bugat ka, tama mo. No, na-design yung aton locomotion sa duha lamang ka tiil kag ang aton nga gituag tulaan. Duha ka party kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba may ara na sa tunga, amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw ka ngayon ni Sir GP sa ang gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agud, hindi mag-idanay ang duha mo katulan sa tuhod.
2: Mm.
6: So, di ba? Kita mo na kayo kung wala ginaguro, sigurado.
2: Uy, santi ka na, sakit-sakit eh.
6: Sigurado maintindihan sa mga, no? Mga...
2: May edad-edad na.
6: Ni, mga mekaniko.
2: Ah, oo, siyempre.
6: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
2: Hosto. May mga...
6: Kung normal, ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sang problema ang gitawag mo cartilage. Apang once nga madamage ni ka nga isang injury, nagaedad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sang sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Ti isa muna nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C. Agud nga mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imo mga joints. Tuman kataas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500 gani sarang ini nga makabulig sa pag-alibyo sa paghubag sa joint.
0: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Pangmud ini ang nagapadugo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapapakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan ang pagkabulag, pagkaputol sa imo tiin, pagkaguba sang kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500.
2: Mayara sang tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ka ginatawag. Ini ang makitaan sa mga mata kag ilong, ining blang humo ka portion sang ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinaka pag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni siyang inambalid dok na masakit ang imong tuhod.
6: Mm. Kun ang hyaline o articular cartilage ang madamit sa GP, dira na gasugod ang pagsakit sang tuhod kag ininga nagahubagi na siya.
2: Mm-hmm.
6: Now suno sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nag-edad 45 pataas ang nagasupreher sang sakit sa tuhod. Ti DTX 500, uh-huh, MITC, or Pure Silang Sir GP, ang pangbato dria. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag MITC. Nga, ini nga mga kasi nga suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage.
2: Mm-hmm.
6: Hindi na magulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
2: Nga Dok Dugay, mag-ayo ang sakit sa tuhod daw.
6: Kay wala kag-inom ni TX 500 kag MITC. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abilain sa ibang nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gitawag repairs. Sakit pangadaan nga tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudlayan pagid ka magiho, pero imni bala power combination sang DTX 500 sige habla DTX 500 MITC or Pure C, dasig lang maka-recover ang nagasakit nga mga joints mo.
2: Mm. Ilabi na ang mga pala-exercise ang hubin pa, ga-intra sa sports, no? Dayon kalit lang untat kay may pamilya na nagatrabaho na, wala na chimpo mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ang obra, the more nga mag-DTX 500 kag MITC kay soon sukton kagid sang sakit sang tuhod pagtugtong mo 50.
6: So, ang oxidative stress or GP o mataas ng level sang free radicals o mga tuktok sa lawas, ang nagaresulta man sa tissue damage kag ini ang nagatrigger sa gituag inflammatory response. Ari pa, Sir GP, suno sa mga pagton, ang cartilage tissue ang highly sensitive sa gituag oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa gituag cartilage senescence o ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani, dapat inom DTX 500, Mighty C or Pure C. Agud hindi ka mag-antos pa sa sakit sang tuhod kag iban pang party sang inyo nga mga joints.
2: Mm.
6: Ang importante, limitahan nato ang pagkaon sa gituag matamis.
2: Mm-hmm.
6: Bawal gina, pero may gina na ginabalik-balik na mundi. Tapos ginaga-promote ni tungod kay naga-promote ni siya sa gituag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Oh, so sa mga nagasakit ng tuhod ha, imnigid DTX 500 kag Mighty C, agud dali ka maka-recover.
0: Informasyon sa ikaayong gawas.
2: Istoryanta ang iban pang mga benefits sa adlaw-adlaw ng pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes among pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pangapangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels ang aton mga mata na nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag kagid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magtaas imo blood sugar, kag indi ka magkabadiabetes. Kag kun diabetic ka nagin man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kun adlaw-adlaw ka nagainom DTX 500 kag Mighty C.
6: Ang masubo nga kabaturan, Sir GP, amo nga madamo sang mga tao ang wala na kahibalo nga may diabetes na sila. Okay, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagidkaon sang tamis mga carbohydrates sa pagkaon, kag sige abusar sa lawas, maabot ang panahon nga wala na sang ma-produce nga insulin sa imo nga pankreas na bankrupt na.
2: Mm-hmm.
6: Ti mahulat ka pa nga mabankrupt na imong pankreas. Control.

0: TTX 500
1: ang may charantin extract from amargoso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels, ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka DTX 500 kag maka MITC or pure C adlaw-adlaw.
2: Ang problema Sir JP sa diabetic retinopathy, amo nga hindi mahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma. So mahibaluan na lang mayara siya sang diabetic retinopathy kung nagasugod na diferensya ang iyang panulukan. But sila nagaburon na blaster GP, so good. Ina ang rason kung nga madamo ang nagakabulag sa diabetes, kakibot ka na lang, no? Gaburon na ang imo panulukan. So kung na kuya, maniguro ka na lang ya, no? Mag DTX sa 500 kag MITC kakadaadlaw, kag hindi pagtagayos ang tsansa nga mabulag ka bangus ang balatian nga diabetes.
3: Kung wala kaga DTX 500 kaga MITC prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
4: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo. Mm-hmm. It's not only that those tiny blood vessels ga suffer, also ang mga lagko mo nga ugat ga suffer, no? Tungod sa diabetes nga kung taas ang imo blood sugar, this causes inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why, kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo. Prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm na katabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why, iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag-DTX 500, kag mag-MITC everyday.
1: Kadamo, gid sang mabulig, Sir GP, Sir Boy, sang lawas mo kung adlaw-adlaw ka gainom, DTX 500 kag MITC. Hindi ka mabulag. Imagine that. No? Hindi ka magka-diabetes. Hindi ka ma-stroke. Ma-detox pa ang imong atay. Imo kidney, matinloan pa. Ginatinloan pa imo dugo. Hindi ka dali magtigulang. Ha? Gahubin lang imo selula. No? Daw edad mo, 50 o 30 ka lang. Ano pang ginawlat mo? Mag-DTX 500, mag-MITC na, or pure si adlaw-adlaw.
5: Informasyon sa ikayong lawas.
6: Ang hambal ni Doc, may diabetes, mabulag mo. Pero way po kita nga sa diabetes na dula ang primaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no? Bisa may diabetes ang tupan mo, paano nga likawan hindi magbaho?
1: Klinika Diopress.
5: Informasyon sa ikayong lawas. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagpupos na apon ubag nga tiin, pati apon arthritis wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. Bumaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix ang pabulito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa. Amuning kape, nga gatinlo sa imo silula habang gapadasig ka sa imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why, epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
1: Hello, Rinalyn Lamis Licaros. Daladalagid niya ang habon. Santon Plus Herbal Soap sa Saudi. Namunan niya ang habon.
6: Huwag ito sa salig sa mga habon to yan. Sa karabon, o. Iwan mo ko naghahabon ng karabon.
8: Uy, easy.
1: Kasi bumbahan tadi.
6: Dami ko, ya, arabuhok.
1: Arabuhok.
6: Arabuhok. Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo bag-us bildok, gaya ka doon, mag-DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee may ergotionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body. Ginduwangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant ang DSE nga sa DTX 500. Gin-combine na tanan nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa ka bilog, makita sa giyatawag nga DTX Premium Coffee, stevia pa ang sweetener.
1: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, tapusan may cancer ka, gusto ka mga pipilia ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common nga sugar. It's stevia, zero calories.
2: Puro natural.
1: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
2: Correct.
6: Gusto mo, puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio. Amuning nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress tungod sa ergotionin kag DSE, may monolaurin ka pa nga rin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Kung gusto niyo magniwang, mag-DTX

0: TX Premium Coffee kamo pugaan nyo sa duwa ka D3 Bayo, may keto coffee na kamo. Kung nami ang blood flow mo, kailan na mag-extend ka. Kaya ang extend, wala na ni kapatindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapan nami pa sa imo blood flow, nami ang pag-delivery sa mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sa basura sa imo cellula. That's why hubin ka tanawon, no? Kag you feel young kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
1: I want you na rabaw, gawa panagunag go lang na siya.
2: Ano sikreto niya?
3: Milig siya taguay.
1: What's your panago si Jabaw? Gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamitin niya, ipamasahi. Kabla ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
3: Dising ako, no? 19, ang 8, nag 19 ako nung last year 18, plato mo. Wala, 19 na.
0: Kampiyon ni
1: McPeach. Kabla ko ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakadto, ginadikar, Merkulis, kay ang taga-radyo bandira, gapamasage, gamit ang DTX herbal oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya, nag-aatake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
0: Maligo, kadlaw-adlaw, no?
3: Basic.
0: Maligo, basic.
1: Ang pagligo is natin, na.
0: Maligo ka na, adlaw-adlaw, using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intakang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nagpaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nagpaputi man sa imo panit, hindi pa kunti to si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap ang champion. No?
3: Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? But sa lingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs, pakadoya sa imo ingrown. Potiktado ka sang D3 Bio. Paano, Sir Boy Sulbeta, sa Talk ni Doc with D3 Bio?
4: Talk ni Doc!
0: Ang balilad na miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. Subong nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta sa imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kailanan mo gidni. Gasulod pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasugod na nga obra, Doksam. Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacteria. Subong adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magsugod sa obra niya sa baba pa lang? Panaog sa imo lawas, Dok Camille?
1: Nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Damo di way gasapak, sir. Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio. The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga nangin special ang gituwag D3 Bio. Te kung gabaka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya, Sir Boys, nga antiviral, antibacterial activities sa imo nga oral activity.
3: Sa alingagag pala.
1: Alingagag pala na, muna nga, malayo ka sa pagbaho, sa imo baba, malayo nga magka-toothache ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw, gakagat, gakaon sang D3 Bio.
4: D3 Bio!
5: Ako si Jomer. Katumagit ko sang D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
6: Pamakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang nagkining akon buko kang kinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
6: Pamakal sa mga butika.
4: D3 Bio with VCO.
2: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, may TC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara makita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
1: So ang D3 Bio importante na Sir Boyce, kasi kung ginakagata bala magtumarta sini ginausap naton kay ginapatay niya ni ang ginatuwag Streptococcus mutans o kon bacteria Sir Boy. Nga mo na kabagdanan sa pagkadunot sa aton yang ngaunto, no? Balo pag produce niya sa acid para madunot ang aton yang unto. Ti ang D3 Bio may ara sang ginatuwag lauric acid. Amo na ang tama kay epektibo nga magpatay sa ginatuwag Streptococcus sa bacteria Sir Boy, no? Oo, so gina-prevent naman nga hindi kay hindi magbaho ang imong baba, no? Kag kun ara na sa ginatuwag stomach ang D3 Bio, ang lauric acid, no? Ginapatay niya man ang ginatuwag kagaw, labi na gid ini ginatuwag E. coli bacteria, no? Nga ara sa aton nga tinai, aton nga tiyan, no? Kag hindi lang ina ang D3 Bio Sir Boy, may ara sang extra virgin coconut oil nga panami niya ang production sa ginatuwag hydrochloric acid sa aton niyang tiyan. Basta ngon hindi gid mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton niyang nga tiyan. Kag dili lang ina Sir Boy, may ara kagulay sa ginatuwag acid reflux, syempre ma-damage ang imong esophagus, no? So kon tunlon ta na o kon usapon ta ang pag-inom sa ginatuwag D3 Bio, pwede nga mabulong maayo ang aton nga ginatuwag esophagus caused by acid reflux Sir Boy.
0: Gabi ang D3 Bio. How does D3 Bio manages your stomach acids? Ginapanormalize siya lang ang imo stomach acid. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3 Bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si imo. Ano pag ginoobra ni D3 Bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bakterya nga gapadamo sang imo stomach acid, gapadipis pagin sa imo lining, sa imo chan. That's why prone kasi nga tawag nga acidity sa D3 Bio. Pero hindi niya matawaran sa D3 Bio. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni, dapat 80 trillionis ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Para balance ang imo microbiome. How does D3 Bio do this? D3 Bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo ng medium chain triglyceride sa makita mo sa D3 Bio is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sang imo gut-derived vitamins like vitamin B's, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sang imo good hormones, sang imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo ang pag-convert sang tryptophan to
6: ginatawag na serotonin kung damo probiotics kay D3 Bio ka everyday. So hindi matawaran ang obra ni D3 Bio sa imot chan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung ga D3 Bio ka everyday.
1: Mm. So kung pala inom ka D3 Bio, ang lauric acid nga halin sa D3 Bio, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Mm-hmm. Tikong damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, sir boy. Mm-hmm. Nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence.
3: Good balance na.
1: Oh. Amo nang iba niya hindi wala anxiety. Mm-hmm. Hindi mm-hmm. irritable. Oh, nami ang mudo.
3: May mudo.
1: Oh, tungod kay nga man nakainom D3 Bio adlaw-adlaw. Kag aside sina kaya niya patyon ang gitawag candida, no? Isa ka yeast na infection nga kaya patyon sa dira pa lang sa tiyan patay na, sir boy. Mm-hmm. Kag ganami gabulig sa imong nami nga digestion, malayo ka sa inflammation, kag syempre ang nakanami pagid ang MCT ni D3 Bio. Amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. Mm-hmm. So once nga nami ang absorption sang imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula steady. Amo na nakanami kung pala inom ka D3 Bio. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa D3 Bio.
6: Kampiyon, no? So hindi na sa trangkaso o bosipon, kagilanat ikaw, ginapaayos ang D3 Bio, pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga chan, pamayuhon ni D3 Bio pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir JP?
4: Informasyon sa ikaayong gawas.
3: Istoryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha nyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sa D3 Bio. Abin nyo, hito to lang. Ari pang dugang, Dr. Mil?
1: Ari ang dugang sa mga palainom D3 Bio, Sir JP. D3 Bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A, no, sa imong gut.
3: Ikaw
1: siyempre, masaling ka vitamin A, importante na sa pagtubo, kag pagmature sa imong B-cells. Ti membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala inom ka D3 Bio, nami imo tul-an, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So ano pang ginaulat mo, no? Islin na ang imo nga plain nga D3. Mm-hmm. Mag D3 Bio na.
4: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
8: Ato si Rico, sa Karadyo Announcer. Kung kaysa, nagkagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Physio. Nagaduna ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
9: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
10: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa aton yung lawas, no? Tungod nga ginaprevent niya nga hindi kita magbalatian sa korason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung panghubag, no? Sa aton yung lawas. Kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnaming aton nga mata, sir boy. Kag, hindi lang yun na, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga tumar na ton, why natong gina-updan sa ginatawag D3 Bio? Hindi Japon mapuslan. So, dapat vitamin E, updan mo gid sa pagtumar sa D3 Bio para ma-absorb sang maayo ang ina nga bitamina nga aton nga ginatumar, sir boy.
3: Ang mga bitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement, why napulos kun hindi mo lang ma-absorb? Talking about absorption, isa sa pinaka-importante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag din ini nga hundreds of, kwani, may hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Magwala pulos ang magnesium, kung hindi mo ma-absorb, di nga laki mo bata, sige mang kaon, grabe, pakaunon nga, ganiwang ng Japon. Kung ga D3 Bio ka, ang imo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang ma-absorb sa lawas, ang magnesium, kadako sang mabulig. Ang imo exercise, kampiyon, why ka ginakapoy? Pwerte mo performance. gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depresyon, hindi ka na plaakig, hindi ka na plaugtas, why ka na nagaka kulbaan, why ka ginanerbiyos na miimong mudo. Ano pa inulat nyo? Mag-D3-bio na, agad maabsorb yung mayo, ang magnesium sa lawas.
6: But there's more pagid no gapon. Ang D3-bio ga promote man sa absorption sa another fat soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? Pag kapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3-bio, kambiyo hina na ang imo vitamin D3 kaya nga supplement, mag D3-bio ka na.
11: D3-bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3-bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3-bio. Ang D3-bio. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. Mag-abot ka. D3-bio with physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3-bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3-bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3-bio. Mabakal sa mga butika. D3-bio. D3-bio. With physio.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid, sumadamo ninyo nga balatian.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto ng mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: KK5 News FM. News FM. D3-bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3-bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3-bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3-bio.
15: Ato si Rico. Isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3-bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
4: D3-bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
16: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
17: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
18: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
4: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
19: Gina Cano, ang ginibatsak ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya bayuang.
20: Sa katlo ka pila ka mag-inom?
19: Sa DGX 500. Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
20: Subong kamusta?
19: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsak.
4: DGX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
21: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
23: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: Pre Tonyo, dayo, musta ang bulang kape, pre?
26: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
27: Performance mo bala? Maluya na?
28: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuwas ka. Ganagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
25: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
26: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
28: Extend Food Supplement for Men.
29: Tikasin.
28: DTX 500.
30: O, si Katrina Sapian. Kapis. Sang una dako ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
28: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
28: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advanced Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
28: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
31: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: radio
1: K5 News FM.
2: Campeón ahora sa K5 News FM a las 4:38 sang kaagahon.
1: K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5

0: K5 sa umaga.
1: Good morning, mga ka-K5, mga pinalangga nato nga tagpalamati, kamusta gamutan ang tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, welcome na sa pagpalayagsang palatuntunan, balitang K5 sa umaga. Subong adlaw mga ka-K5 sa aton sining pagpangalagad sa sining mga tinion, Pizza Nueva na sa bulan sang October 2, 2026 mga ka-K5. Ang aton sining pag-apis, aton sa nga mga suki nga mga tagpalamati sa diiman kamo nga bahin diri sa probinsya sang Capiz sa siyudad sang Rojas kag sa aton sa nga mga kaiping nga mga kaprobinsyahanan sa bilog nga Western Visayas. Mga pinalangga ko nga mga kasimanwa, welcome na sa pagpangalagad sa palatuntunan balitang K5 sa umaga. Kadasig lang sa aton sa ning panahon mga K5, subong Biyernes naman mga kasimanwa. At the same time, ginahugnot na ang aton sa ning mga inadlaw sa kalendaryo mga K5. Sa kinanan banwa nyo kubus nga byan kagalagad sa kainan ka K5 Jubert Lago, ang nakon technical partner sa bunga kaagahon ka K5 Chief Nelson Puntillas. Ang aton sa ning mga suki nga mga tagpalamati, no? Ari naman kita diri sa aton sa ning pagpangalagad, and I hope nga aga pa nakabango na ang aton sa ning mga kauturan kun mag-amuning panahon diri sa siyudad sa Rojas nga mabulubog now kay may pag-ulan-ulan subong kaagahon mga ka K5. No, basa ang palibot sa aton saning sitwasyon do karon nga kaagahon, but then kinanglanon gid nga magbangon para sa aton saning mga pamilya mga ka K5. May mga obligasyon kita sa aton sinitag sa tag sa mga panimalay, sa eskwilahan, sa aton sining mga trabaho mga ka K5. So ang aton sining mga suki hamat-amat na himos na init na sang tubig mga ka K5 para nga may ara ikaw painit-init sa imo sining sulok-sulok mga ka K5. Wana nang gabutan na ang tanan nga galabuton, ang wala pa magabot husluan na mga ka K5. Para nga wala sang gamo kag wala problema bala. sa mga suki naton nga mga tagpalamati mga ka K5, nga naton man mabatian ang nagkalain-lain nga mga balita reports sa field mga ka K5. Diri sa aton sa ning pagpangalagad subong adlaw sang Biyernes. Sa aton sa ning mga tagpalamati nga nagapamati sa 100.9 K5 News FM Rojas. Salamat gid sa adlaw-adlaw nga suporta sa aton sa ning pagpangalagad diri sa radyo mga ka K5. Makita nyo man kami sa aton sa ning Facebook Live sa K5 News FM Rojas mga ka K5, kag mabatian nyo kami sa inyo tag sa tag sa kamanga lilisuan sang inyo sining mga transistor radio ang 100.9 K5 News FM Rojas mga ka K5. Munang pinakaimportante nga aga pa kamo nakatutok na sa aton sining pagpangalagad mga ka K5. Hindi magliso ha, para nga sadyang inyo singa kaagahon. Kompletong aga, magluwas sa kompletong aga, updated ang imo sininga adlaw, bangod na lingaw ikaw sa pagpamati sang radio mga ka K5. Sa mga tagpalamati man naton mga kasiman o kag mga suki sa sininga mga tinakna sa aton sininga pagpangalagad sa 89.7 FM Radyo Tagbuanay sa Banwa San Pilar, nga nagatabid naman subong mga tinion sa aton sininga pagpangalagad sa sininga mga tinakna mga ka K5. Sa mga suki naton nga mga tagpalamati dira sa northern parts ang probinsya ang Iloilo nga nagapamati sa aton mga ka K5 kag sa Premier Distrito, good morning ba aga pa lain gid ya Sir Jubert kun ikaw gali Toto Junar Bantillo, good morning sa aton sa nga mga suki nga mga tagpalamati mga ka K5 diri sa aton sa nga pagpangalagad sa inyo tanan-tanan. 45 minutos na nakaligad sa takna nga alas 4 mga ka K5. sa aton sining mga tagpalamati, mga kasimanwa. Good morning, Dennis Siponea, always watching sa K5 News FM from Kabatuan, Iloilo. Likewise, Merlos Berte, good morning mga K5. Juset Butun Gagat Idol, good morning. Shout out lang Sir Jubert, watching from San Nicolas Pilar. Wow, thank you so much ha. Tuto Junar Bantilio, good morning. Good morning and pamayong pagpamati sa kay Sir Janelle Yamo, aga pa nakabugtaw na. Live na live sa aton sining pagpangalagad yan da nga kagahon. Doy Arthur, adala sa West Villa Flores maayon, mayong aga. Likewise sa kay sa mga taga barangay pinamalatikan Sigma, good morning. Halin sa kay Tuto Janelle inday ni Matiliano sa Panay, salamat gid sa pagsuporta sa ato sa ding program every morning. Nestor Kasubo Calzano, Sir Nestor, aga pa Sir Nestor, aga pa da sa may TATC, good morning boss. Amo nang pinakaimporte, aga pa kamo nag-share na kamo sa aton sininga live mga ka K5. Lain naman aton sininga lungga subong kaagahon. Nanamot ima sa kausako kita mga ka K5 every day sa aton sininga pagpangabuhi mga ka K5. Damo sa mga obligasyon bisan Biyernes, pero sa mga government agencies mga ka K5 may mga LGUs nga kun Biyernes nagapahuway kag nagalagaw-lagaw ang mga empleyado mga ka K5. Pero sa radyo hindi pwede maglagaw-lagaw eh. Mga pinalangga ko nga mga tagpalamati. Oras naton mga kasimanwa sa aton sa nga mga kauturan nga nagapaygupo diri sa aton palatuntunan. 47 minutes after the hour of 4 o'clock mga ka K5. Ang patrol naton aga pa nagalibot na mga ka K5 sa pag monitor sang sitwasyon sa aton sa nga palibot subong nga kaagahon mga ka K5. Amo nang pinakaimportante, pagbugtaw mo sa aga mga ka K5, updan mo na sang mainit-init nga kafe. Ang DTX Coffee Mix mga K5, nagagapi ka na, nagka-detox ka pa. Sa lamig nga sitwasyon, no, malamigan imo nga sulok-sulok, kinanglan mag-inom ka sang ininit with DTX Coffee Mix mga K5. Muna pagkabugtaw mo sa aga, para nga manaming imo sinipaning kay singkay samtang nagaulo istorya, nagapulupang himos sa sulod sang imo panimalay mga K5. Ang DTX Coffee Mix mga K5 may ara nga ang palaya chia seeds and dessicated sugarcane extract powder, bagay gid sa aton sininga ikaayong lawas, detoxify ang imo sininga mga kalawasan mga K5 kang ginakaon tadlaw-adlaw, lain-lain ang mga intake na ito sa pagkaon everyday. No? So, kinanglan gid ma-detoxify mga ka-K5. Merlos Berte, watching from Barangay Cayos, Pilar. Good morning, Mary Jane Caputo Burado, mayong aga, mga ka-K5. Mga pinalangga ko nga mga tagpalamati diri sa aton sininga pagpangalagad, subo nga mga tinion, mga ka-K5. Sa sininga matinion mga ka K5, mga nagapangunang mga headlines sa aton sininga pagpangalagad, sa aton sininga palatuntunan, mga pinalangga ko nga mga kisimanwa, ari na rinang inahulat sang tanan sa mga balita subong nga kaagahon sa aton sininga pagpangalagad. Headlines sa aton mga K5 sa balitang K5 sa umaga, October 8, 2026, 200 ka kaso nga hand, foot and mouth diseases nabalhag mga K5. Headlines. Samtang 5 ang patay sa dengue sa Capiz, kaso nagdangat na sa 1,051. Police Colonel Cachumbo nalipay sa mataas nga grado nga ginhatag sang PRO6 sa RTT 3389. Welder nga may kaso nga attempted homicide, arestado. Police outpost sa siyudad sang Ruas, iga patigayon nga ibalik. Motorcycle riding course ginatanyag para sa mga sibilyan kag mga kapulisan. Dugang pa nga mga headlines mga ka K5, motor ang mga riders ang motorcycle riding course pagapatigayon sang long ride para sa traffic safety awareness program. Headlines. Sa dugang pa nga mga headlines mga ka-K5 diri sa aton sining pagpangalagad sa balita nasyonal, BIR ginkonfirmar nga wala sang record nga nakabalhag nga nagbayad sang buwis ang Kali 99 ni Mans Carpio. Livesti ginhangkat ang palasyo nga atubangon ang kaso. Senate minority magapabilin nga mapabakod sa tunga sang mga bag-o nga mga alyansa suno kay Cayetano. 48 degrees index mga ka-K5, but as taas niya, 48 degrees Celsius mga ka-K5. Na-experiensyahan, ini ma-experiensyahan mga ka-K5 sa maabot nga Marso sa 2027, suno sa pag-asa. Nano na lang kita sini mga ka-K5. Dugang pa nga mga headlines sa Balita Nasyonal, combined net income after tax nanday BP Sara, kag-iabana nga si Attorney Mans Carpio, sumugod sa 2007 to 2025 na dangat sa 85.3 million pesos. Samtang sa Balita Nasyonal ng Department of Health nakatutok na sa Russian plugs mga ka-K5 nga kaso or balatian sa sining mga tinion mga ka-K5. Nga nagapangaman ng aton sining gobyerno mga pinalangga kung tagpalamati sa sitwasyon karon nga nagkahinabo sa aton sining palibot mga ka-K5. Hindi man mapadaso-daso kag hindi man kinahanglan nga mag paawat-awat ang aton sining gobyerno mga ka-K5 sa kung ano nga mga balatian nga nagasunod o nagasulod diri sa aton sining pungsod mga ka-K5 nga apiktado ang aton sining mga pumuluyo mga kasimanwa. Samtang yari na ang latest update sa lakas ng panahon subong adlaw sang Biyernes mga ka-K5. Ang 24 oras nga public weather forecast nga giniso alas 4 kainas ang kaagahon October 9, 2026. Ang sinopsis ang panahon naton mga K5 may intertropical convergence zone kung ITCC nagapikto sa Visayas, Mindanao, kag Palawan. Northeasterly windfall nagapikto naman mga K5 sa eastern sections ng northern and central Luzon mga K5. Ang areas ng Bicol Region, Eastern Visayas, Quezon, Marinduque, Romblon, nag-experience sa karon sang mag-umgum nga panahon. Lapta-lapta nga pagtupas ang ulan kag pagpanagub mga ka-K5 dala ini sang low pressure area nga naga ipikto mga ka-K5 sa nasamit nga lugar. Posible ni makadulot sang flash floods kag landslides kag may ara man ini moderate tumabaskog nga pagtupas ang ulan sa nasamit nga mga kaprobinsyahanan. Sa Mindanao area, pinakabahin sang Western, sang Visayas kag Palawan mga ka-K5, may ara kita karon sang mag-uumgum nga panahon, lapta-lapta nga pagtupa kag pagpanaguob, ini naman ang resulta mga ka-K5 sang ginatawag naton intertropical convergence zone mga ka-K5. Makaposible makadulot ini mga kauturan sa aton mga pinalang nga tagpalamati sang pagbaha-baha pag experience naton sang ginatawag naton mga K5 nga landslides kag may ara man nga gulpi lang nga magbaskog ang ulan sa nasambit nga mga areas mga ka-K5. Ang area naman sang Cagayan Valley, Apayao, Kalinga Mountain Province, Ibugao, probinsya sang Aurora, may ara sang maguumon nga panahon kag pag-ulan-ulan mga ka-K5. Ini naman ang resulta sa karon sang northeasterly wind flow mga ka-K5 nga posible makadulot ini sang flash floods kag landslides kag moderate tumabaskog nga pagtupa sang ulan mga kasiman. Sa Metro Manila kag pinakabahin sang Luzon may mga lugar nga magulugalom ang palibot, may araman na lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob, dala naman ini sa ginatawag naton mga ka-K5 nga localized thunderstorm sa aton sini nga mga areas mga ka-K5. Magdala sang panangga sa ulan, kaputi, kalukag, payong, dalakan jacket mga ka-K5. Kaya wala natin mapaktan any time of the day, magatupa ang ulan bangod sang low pressure area, kalakip man sang ITCC nga aton sini, ma-experiensyahan subo nga mga tinak na mga ka-K5. Diri sa Visayas, light to moderate ang huyop sang hangin sa direksyon nga northeast toward northwest mga ka-K5 kag ang aton sining coastal waters ang aton sining balod sa baybayon mga ka-K5 ara na kita sa 0.6 to 2.1 meters ang kataason sang aton sining nga mga balod sa baybayon mga ka-K5. Ang temperatura alas 5 sa mga aga, ara kita sa 24.9 degrees Celsius. Samtang karun sa hapon, ara kita 29.5 degrees Celsius alas 2 ang kahaponanon mga ka-K5. Ang aton zaring adlaw sa mga aga, magabot lang alas 5.47 sa aga, kay magatunod alas 5.40 karun sa kasisidmon mga ka-K5. Oras naton mga kasimano alas 4:55 sang kaagahon mga ka-K5 sa aton sa ninga pag pangalagad mga kasimano. Hagbaw damo sa mga friends naton. Inday LC Acuña, thank you so much sa pagpamati diri sa ato sing program. God bless you. Good morning, malamig na Friday morning Sir Jubert. Nagapamati kami sa adlaw na rin kay Ma'am Gina Ambil si Luso, nakatutok na sa sininga mga tinak na mga ka-K5. Salamat gid Ma'am Gina, regards sa mga taga Barangay Adlawan, Ciudad San Rojas mga ka-K5. Ma'am Rodea Tomco Balgos, Ma'am good morning. Sir Ariel Aye Rilano Buyo nagaupod sa to sa inyo pagpangalagad. Mayong aga sa inyo tanan-tanan mga ka-K5, good morning. Idol watching from Barangay San Nicolas sa Banwa San Pilar mga ka-K5. Sa kay Juby Bargo Buton sa sining mga tinak na mga ka-K5. Oy, Ini malipat mga KK5 ha. Sa aton sini nga mga tag palamit paki share sa aton sini nga live. Subog nga kaagahon mga KK5. At the same time sa mga suki na nga tag palamati, adlaw-adlaw nga tanan sa sini nga panahon nga gulpi lang magtupa ang ulan, kagulpi maginit mga KK5. Mag-inom kita adlaw-adlaw sang panangga sa ubot ng kaso hagsipon, mighty C mga ka-K5 with alkaline vitamin C mga kauturan. Importante sa aton sining alawas, suportahan ang aton sining immune system mga ka-K5 para nga mapalayo kita sa balatian mga ka-K5. Kabudlay sang sitwasyon sa karon nga magmasakit. Mahal ang hospital, mabudlay ang sitwasyon sa aton sining mga hospitals mga ka-K5. Bisan may financial assistance pa, bisan libre pa Ma'am Ruda Donato Amago, mabudlay magmasakit kun ara ka sa hospital mga ka-K5. Ang imo pagpanghulag-hulag sa sitwasyon, hindi ka madali-dali mga ka-K5. Evangeline Bauliti Dapiton, good morning sa imo. Nanay Parak Patricio, good morning and happy listening sa Banwa Sang Pila. Sa sini nga matinion mga ka-K5 sa aton sini nga pagpangalaga, dali lang gid ang report sa patrol aran nang aton sini nga patrol nagalibot sa sulod sa Roas with ka-K5 road ni Dabandalanon. Magkakuha sa mga situational report, police report mga ka-K5 kalakip man ang sitwasyon sa sulod sa merkado sa aton sini nga TATC mga ka-K5. Ang tanan-tanan nga ini mga ka-K5 aton panumbalikan pagkatapos gid lamang sa pila ka mga importante nga pahibalo. Palayog standby.
0: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Ang Physio.
0: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kabulig. Babaihan. Sporbiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
6: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay na bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
9: Q7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko?
10: Ano sa una ang imo?
9: Blood pressure. 180 over 100.
10: Sa isa kadlo ka
3: kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
9: DTX 500!
10: Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso.
11: Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty!
12: Panlaban mo! Mighty C!
11: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw!
12: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
11: laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya.
12: Mighty C!
11: The Mighty Power of C!
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Mighty C!
12: The Mighty Power of C!
13: DTX Beauty Soap.
14: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
13: DTX Beauty Soap.
15: Mabakan sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
16: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka mga butika. Ga, mag-joyride man tabi ga.
20: Wala sa kondisyon ang makina ko.
21: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
22: Extend Supplement for Men.
21: Gawa sa maca,
22: isang herb
21: na nagpapataas ng ating energy at stamina.
19: Tiga, ma-joyride na ta.
20: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
19: Sakay ka kidya.
20: Siyempre, naka-extend ko ya.
19: Basta sagad nga driver, extend, lover.
21: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: TTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Madalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Nag-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabaskod kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Berry Extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
1: Balita! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
6: Balik man wandri sa itong singa pagpangalaga na 5-3 na sang kagahon mga K5 sa itong mga tagpalamati na kapalit-pamati kamo sa itong palatuntunan. By the way, good morning sa kay Ma'am Ans Aiza Tunggala, nakatutok na sa Sininga mga triyon sa Barangay Cayos Pilar, lakipan sa kay Marianne Bolio. So, good morning sa mga friends natin sa Dayhagan Fisher Fox Association. Kaya nagpahigupo din sa atong Sininga pagpangalagad mga ka-K5. Nakipan din sa may kuano, kapihan sa kilid sa katedral mga ka-K5 sa Pasillo de Rojas. Aga pa nagpangaping atong Sininga mga utod. Nagahadol-hadol istorya mga ka-K5, kalakip na ang update sa politika mga ka-K5. Nami lang yakun nagaplo pangapi ka ka-K5 Chip Nilsson. Nagatamis ang kape basta may isyu kag politika ang ginaistoryahan mga ka-K5. Pari Richie Pinalba, good morning. Mayong pagkapikapi sa sining ang matinion sa kagahon sa mabugnaw nga aga mga ka-K5. Kay Nanay Milani Pinalba dira sa bahinsang banwasang sapian. Mayong aga kagmayugid nga pagpamati diri sa aton sininga waragwagan mga ka-K5. Mga suki naton nga mga tagpalamati, would like to say hi and good morning also mga ka-K5 sa mga friends naton diri sa Tisa, Kalakipman, dira sa Barangay Lawaan, Syudad sang Rojas. Nakatutok ang aton sininga mga tagpalamati mga ka-K5 sa sininga mga tinakna sa aton sininga pagpakigupod sa ini. Yari na mga ka-K5 sa atak na nga alas 5:05 sang kaagahon sa aton sininga pagtipon sa mga impormasyon balita sa field mga ka-K5 sa sininga mga tinakna ang patrol aga pa nagalibot na upod sa kay ka-K5 Rodney Dabandalanon kay ka-K5 Kwan Sumong no aga pa nakatutok na aton sa nga mga suki nga mga tagpalamati kay kun hindi blaser kulang ang amon adlaw kun wala balita no. Munang pila ka important dapat may balita ting man on the wheel si Tuto K5 Rubin Catalan sa sininga mga tinion kay K5 Rodney standby.
1: K5 News FM live report.
6: K5 Rodney, go ahead please.
7: Good morning, Kakita Jubert. Good morning sa ating mga tamanan o kagtag palmati. Kamusta akong sulod, Kakita Jubert?
6: Loud and clear. Atag pa sa malamig na kagahon. Proceed, please.
7: Yes, no. Kalamig man tuod sa kagahon diri sa siyudad sa Rojas, Kakita Jubert. Ginbubo kami diri sa ulan. Kagamon na ganit ka damugid sa ulan. Kagabi man ang nagtupa sa palibot. No, akong sariin tubtog sa buong Kakita Jubert. Basa pagiga ang palibot man sa siyudad. No, so wala naman diri sang habalta sa palibot kasi sa Jubert wala diri sang flooded areas no So, okay, good. Pero kay amo na ganay basta ang kakay sa dahon dari kay Pad Jobert sa satan sa mga kotoran nga mga motorista, no? Apahinahina lang sa pagpadalagan sa inisitag sa mga vehicle nga medyo madandog ang dalan to guys ang sining pag-ulan-ulan man, no? Kasi Pad Jobert kag mga kakay 5. Kag amo na, no? Kasi Pad Jobert dungan sa sining medyo mabug. Ang aton diri nga mga kulturan man sa Gihapon na nagalibot-libot na diri sa palibot sa syudad kung sa Manitik Saranta dira sa may katedral kay ina damot sa mga kulturan naton ang nagkaplakat na nagjaging-jaging man na subong man ang mga street sweepers kag mga garbage collector no padayon sa pagpanidlo sa palibot ka si Kang Jubert na ang mga biglo sa mayroon nga kasi daon madamot naman din nagadalalagan na nagsubong man ka si Kang Jubert ang pila ka mga establishment dito sa palibot amat-amat naman na nga nagablulukas to.

0: там есть текшон, кай между магазинами там есть текшон, я да, хотел бы это, но бачим, что там какие-то баты, не два. Кага, а мы, хотел бы это, дарить сапе ATC, as usual, same ang situation dari, kasi pag device na piyak-piyak nga bahin sa nga kaysa dati may ara gita kapang park, pero sa Japan, kasi pag device, hindi siya masyado gito. So, organize ang pag-plaster na dari sa mga nakapang park, sa mga sarakyan sa piyak-piyak na bahin man sa nga PATC, kasi sa iba, device. No, kaga dari, sa gwa damo tao, as well as sa sulod damo man sa tao. Dapat mas mga kailangan yung mga produkto kung mahimo mo baka lang atang simana ng mga kautoran. Nung nakapang-display na ito ng kasi sa Joyride, pero may pila pa ka mas mga stall na wala pa sang display, no? Pero damo na ganyan yung mahimo mo baka lang ang atang simana ng mga manugbakal ng mga kautoran na K5 Joyride na mapautan, isda, ari de carne, mga panakot, at iban pa nga mga produkto na K5 Joyride. Pero ang atang din nga pag-checkon sa subong, ang presyo anay naman sa nga baboy kag baka, no? Amo na nga mga meat products. Ngaton nga pag-check yaron diri. Okay, kag baboy sa pag pero kamangko sa di sumang managbaligya ako, no? Una danay, so kag baboy tumaligid ko nung ila diri nga inyama, no? So ang iban dito nag kwangid nag pinitin siya kay tungod yan ka hinahina gid sang bakla na daw sang tani diri sa may CETC. Ang iban to naghambal nga feeling nila kasi sa Jobert nga na kwento no, halos hindi baka paubos sa isa na lang gid ka baboy nga ilagi na
1: isa ka adlaw
0: sa Jobert kon amo na no daw kung makabal kita nga tuod malu ya gid man ko magsubong sa kay sa ato diri kapag si ang sa tong mga naglilikad lang kaya naglabote sa tatlo ka baboy ang ila pa ihaw sa isa ka adlaw kasi sa Jobert no, pero yanda kung amo na pag isa lang ka baboy budlay pa nga ipaubos si matumal gito no although nga season kasi sa Jobert bare month
1: amat amat na oh gamat amat na
0: pero although gani nga subong siya kasi sa Jobert maluya gali gapon di ang bakla na yun sa TAPT kaya ang ila din nga kuan na notice siya raman kasi sa Jobert kaya lain din rin man to adang presyo sa TAPT kaysa sinang sagwa bala kasi sa Jobert no, ay nabalang ara sa mga higad-higad lang sa kalsada. Kasi tataman na da nga ang iban na daw tamaan ka kuangid ka nubo sa iba sa iman nga presyo. No, ang mga price dropping nga. Let's say, ang iban na yung 180 pesos kada kilo lang yan sa baboy. Ang baligyan ay dala sa higad-higad sa kalsada. Pero dito sa TTC, more than 180 gijabi ka K5 Jobert.
1: Kahapon ka K5 Rodney, ga-traver ko from Pilar to Rojas. May arang baligyaan sa President Rojas. May mga talipapada sa kilid sa highway. May karton yang kilo sa baboy. Sintos tinta lang yan. Sino ko din yagin ko ang baboy nga daw barabarato ka K5 Rod?
0: Yes, correct. Amo na ang nagkakakita ta ka K5 Jobert. Kag syempre, may iban pa gidya gani ka K5 Jobert ni nang basta may pa promo promo ni ho, no? Diri sa Banika to may ari pa promo promo eh. Tong kaisa na ka K5 Jobert by promo ko na sila nga pi gin us us pa gid nila ang presyo gid man bu pa gid ta K5 Jobert.
1: No? So, ang mga
0: makatulingan ala kun di inaghalin ang baboy. No? So amo na ang iban man naga paminsar, no, kung bala, safe ina nga baboy nga gina-display nila, o kung base kag lain, no, kasi sa iba, Jobert. Pero, sa pagpadulong naman, may iban man nga, tiyaran, may katakid man sa slaughterhouse, pero we don't know naman nga nag-tamaan ka nubo sa ilas naman nga presyo, kung ipaanggid diri sa may TATT, kasi sa iba, Jobert. Okay. So, amo na dira ang sitwasyon sa may meat section, sa may general sales trade center. Pero kaya kami dyan, tari, ang presyohan ay na, ang ginawala sa atang siliman ng mga kultura na, ang presyohan ay subong sa baboy, kasi pag Jobert, halos wala gid sang paghulag gihapon. Wala, hindi siya sang nagtaas, no? Amo man gihapon ang iyang presyo, kasi pag Jobert. So, ang unod, sang baboy, 290 to 300 pesos per kilo, dari sa ATC. Tapos ang pork chop, subong man, 290 to 300 pesos per kilo. Ang ilisang baboy, 260 to 270 pesos per kilo. Ang ulo naman, 160 to 170 pesos per kilo. Ang atay isang baboy kang K5 Jobert, 260 to 270 pesos per kilo. Ang baga kagkasudlan sang baboy, ordinary type niya, 100 pesos per kilo. Ang maskara naman sang

0: boi, 230 pesos per kilo. So, wala gid pagulag ang presyoman sang baboy kaya kay 5 to birds. Samtang dili kita sa piyak kabahin naman, sa baka naman kasi pag dubreto kung ining karne, no? Unod, 400 to 420 pesos per kilo. Ang utubuto, 350 pesos per kilo. Ang parit sang baka, 150 pesos per kilo. Then ang kasudlan, 100 pesos per kilo. Ang maskara kag ikog, 150 pesos per kilo. Kag ang tiil, 180 pesos per kilo. So kasi sa Juberta, amo na ang presyo na diri sang baboy kag karne sa Maya TTC. Sa atong kaya pagpagkigangot man sa mga manabaligya, amo lang didya po ng ilang presyo na ay kay Kag Juberta. Wala na ganyan matumal na ang bakla na kasi Kag Juberta rin kung habal nila ito magtaas ang presyo, kay ano na lang ang ilang pagkakitaon.
1: No?
0: Gamay-gamay na lang ilang income kasi Kag Juberta. Amo na isa pa sa factor kay tungod ang supply kasi nagjubat bastante, no? Wala ginakulang. Amo na nga ang presyo nila sa Gyapon, amo man Gyapon, no? Kasi pagjubat, wala ginakulang kay matumala ang bakla na diri sa sulod. So, ang ibang diri, no? Daw ka ang nagareklamo na sa ilang sinya sitwasyon, pero so, no, sa ila, no choice kasi nagjubat.
1: Kaya kay Fibrod, ako namin isang picture nga ginsend ni mo nang nagapangilay nga ulo sang baboy nga duha ka bilog. Tagpila ini.
0: Ang ulo sang baboy kay Fibrod.
1: Grabe nga angle ba?
0: Kinilo siya 160 to 170 pesos per kilo.
1: Mm-hmm.
0: So kung ako maglantaw, siguro more than 2 kilos ini nga ulo sang baboy kay Fibrod. No ulo pa lang, more than 2 kilos siguro ini. So siguro sobra ini siya, 500 pesos na kung baklon mo ni bilog. Bilog niya ulo ka kay 5 value worth.
1: Pwede na ni Chip Nilsson na kwan chip, no? Chip Nilsson, pwede na ni panglitso, no? Ulo lang, anay.
0: yes. Kasi pwede mo, ano? Amo gin mo na ginahin mo sa ibang, di ba? Litso noon. Tapos pakagatot ko na sa apple. Kasi patangan naman sana sa iyang baba.
1: Daw ayos
0: man. Manami ni ka kay Fab Jobert kung gusto mo budget friendly nga kwaning nga handa ka kay Fab Jobert ang ulo na lang dadas ang baboy hindi lang ang bilogid nga lawas ang baboy kay Fab Jobert.
1: Importante ang ulo sang baboy kay amo na nagagusab sang apple di ba?
0: Yes, kay Fab Jobert.
1: Sige.
0: Amo siya ang gusto gid sang apple kay siya mo rin manami na nilantaw kun sa imo nga lamesa.
1: Sige.
0: Yes, kasi pag-ibig na so, amo na ang update para sa atong sinimana nga banday presyo sa merkado. Samtang pag-abatiri sa peace and order naman sa panit sa bilog na nga probinsya sa Capiz. Sa atong nga pagpadulong una, dito sa Ras Component City Police Station, sa kita ang negative. No? So, dito sa desk officers, wala siyang may nabalhag incident, take ag any other accomplishments, halin kagabi, tub-tub, subong ng mga tinakna. Sa iba naman yung mga police stations, sa Fab Jobert, sa ating pagpangusisa, amo man ang ilas ni man din payag sa tagsa ko mga desk officers. Nang halin kagabi tub-tub sa mga tinakna sa tagsa nila man sa mga area of responsibilities, wala sa mga nabalhag na incident kag any other accomplishments sa kay Fab Jobert. Kabantayan na galing sa mga masunod naman nga mga inuras, nagbase ang iba na gina-operate sa Subong, wala pa kabalik sa ilas ni man tagsa ka mga istasyon, pero ang iba base wala pa nila, pa-plaster sa ilas ni man nga mga reports sa kay Fab Jobert.
1: Okay. Sige.
0: So, before ako mag-proceed kasi Fab Jobert, kailangan kami ng atang siman ng mga listeners sa sa Timbangan ng Bayan. Kaya sa minister ko sa Dr. Kaiser Roy Abila, good morning. Sa Mr. Richie Kinalba, good morning. Kaya Maurel Dan, good morning. Kaya nagbebing sa Bebing Flower Shop, good morning. Kaya Mom Rosine Aguirre, good morning. Sa mga tagpalamapin natin, dito sa May Paseo de Rojas, good morning. Subong maan sa tanda natin ng mga ka-K-5 na nagalantaw kag nag-upod sa atin sa pagpangalagad sa mga aga. Good morning, mga ka-K-5. Direct ka diri sa Dorayos na Street Center para sa pagpangalagad sa balitang K-5 sa umaga. Ang hindi nga balita, ang bulog na ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Ang housing nga kape, bangod sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ini si ka-K-5, road ni Davan Gananon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo po dito kagalingan sa Capiz. K5 News FM.
1: 17 minutos na kaligad sa tak ng alas 5 mga ka-K5. Thank you so much sa K5 Road ni Daman Dalano sa patrol mga kameran. Naaga pa, nagalibot na sa pagdulong sa mga sitwasyon sa palibot sang sudad. Kalakip man ang aton sa peace and order sa bilog nga probinsya sang Capiz mga ka-K5. Unang pinaka-importante sa tanan, mga pinalangga naton nga mga kasimanoam, nga ang tanan naton nga mga utod na katutok every morning, mga K5, para man nga mangin updated kita sa sitwasyon. Kamahal na, no? May mga balaklon nga hindi mo na maintindihan, nga sang muna barato man lang, sang muna nga panahon, do ginapanghatag man lang gani, mga K5. But this time, sa sining pag problema naton sa ekonomiya, mga kauturan, kag si sitwasyon sa pamulitika nga sobra-sobra sa pungsod Pilipinas, tanan kita apektado. Apektado man kita sa bilis ang kuryente, apektado man kita sa bilis ang krudo kag gasolina, apektado man kita sa aton sining mabalaklon, kay ang sweldo wala nag-increase, ang balaklon kag demand sa aton sining kabuhi, mga K5, nagadugang mga kasimano. Katatuni ano ni kag tutuo aning buol, bao grabe nga ngangalan, kag tutuo aning buol. Good morning, K5 Jobber. Good morning, ma'am. Ma'am Risa Barrientos. Lisa Barrientos, dala sa may Tambak, Kulasi. Bao namin ni mga friends natin dala sa may Kulasi area, particularly dala sa may Tambak. May nga pagpamati. Salamat sa suporta, adlaw-adlaw. Good morning, K5 Jobber. Ko lang ang mga taga-Dayaw sa Carwas FA. Yon, mga taga-Dayaw. Thank you so much sa tutuo Charlie Villarwell. Kabay pang madamong in kamo dira kag damo naga suporta kag naga pa car wash sa FE car wash mga ka K5 sa Dayaw. Kalakip man Toto Gerson Larissa, good morning. Madam Aisa Tunggala, salamat gyud. Day Rita Matol, thank you so much. Sa ato sa nga pagpangalagad, mga ka-K5, mga pinalangga, kung atag palamati, mga kasimanwa, ni Malipata, ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, dali sa bayan sang McKinley Street, sa atubangan sang PLDT, malapit lang sa kilid sa Kapitulyo, mga ka-K5, sa unan lang sa istasyon. May ara sang free wellness consultation, mga ka-K5, Lunes to Biyernes, dali sa bayan niya sang McKinley Street, mga ka-K5, alas 9 sang aga, tub-tub, alas 5 kusang hapon, mga ka-K5, Monday to Friday. Pag-abot sa adlaw sang Domingo, mga ka-K5, may ara nga free consultation, alas 9, tub-tub, alas 2 sang hapon, dira naman sa may Banwasang Sara sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Sara Clinic, mga ka-K5, from 9 o'clock in the morning until 2 o'clock in the afternoon, mga ka-K5. May mga serbisyo nga igahatag para sa inyo, pareho sang QRM analyzer, iris analysis, naturopathy consultation, lifestyle counseling, mind body medicine, mga K5, kalakit na diri ang auricular therapy and clinical nutrition and detox plan para sa aton sini nga mga lawas, mga K5. Di malipat, mga K5, sa nasambit nga mga inadlaw, adlaw-adlaw gini, mga K5, Sunday, tub-tub, Friday, mga ka-K5. No? Ara si Doc Meldy Kadinam, ang Clinical Wellness Consultant na sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, mga ka-K5. Kung hindi man malipat, magtumara sa aton sa ninyo mga produkto kapareho sa Klinika DTX 500 with Ampalaya leaves and desiccated sugarcane extract, mga ka-K5. Kagang aton sa ninyo D3 Bio with virgin coconut oil and vitamin D3, mga ka-K5. Mga diabetes, dula na mga ka-K5, kag may ara pa nga antiviral specialist, mga pinalangga ko nga mga tagpalamati, mga ka-K5. 21 minutos na kaligad sa takna nga alas 5 sang kagahon sa mga balita, mga pinalangga ko nga mga kasimano, ha? 200 ka kaso sang hand and foot mouth diseases kunang HFMD ang nabalag karon diri sa probinsya sang Kapi, sumugod sang Enero 4 tub-tub subong nga Oktubre 3, 2026, mga ka-K5, no? Basi sa provincial weekly notifiable notifiable diseases case bulletin nagikan sa provincial health office, mga ka-K5, grabing pagsaka ang nasambit nga numero, ang mas gitawag naton compare sa tinalikdan nga tuig, mas nubo lang ni kay 78.40%, mga ka-K5, komparar sang tinalikdan nga 926 ka mga kaso ang nabalhag sa kapareho nga panahon, mga ka-K5, pero alarming gyapon eh. no? Mean to say, may mga bagay, may mga higko nga nagakuan sa aton, mga kauturan, way gyapon kita naga panuto, way gyapon kita naga himos kag nagapanlo sa aton palibot mga ka-K5. Nahibaluan nga ang kalakip sa mga sintomas ang HFMD amo ang masakit kag nagapalamula nga baba, rasi sa panit kag may mapula nga pintok-pintok kag butlig, lagnat, maluyang lawas wala gana magkaon kag nagahubag kag nagamasakit ang or masakit ang tutunlan mga ka-K5. Ini sa tion nga may kapareho kamo sini mga K5 nga mabatsyagan, no? Ginapanug yan sa aton sa ning Department of Health nga magpadulong kag magpakonsulta sa aton sa ning mga doktor kag mas specialist mga K5. Mayra kita nga mga RHUs, no? Suno sa Provincial Health Office pwede gid ang tanan makahapit dira mga K5 adlaw-adlaw, no? Ginpahanumdum sang aton sa ning Department of Health sa aton nga PHO mga ka-K5 nga dapat tinluan amo nang ambal ko diri sa program naton kada aga maninlo kita samtang nagapangapi kita DTX Coffee Mix tinluan naton siligan naton aton palibot tinluan permi ang mga kanal at tinluan ang mga pagkabutang nga ginauyatan sang aton mga kabataan kag ginagamit ninyo adlaw-adlaw mga ka-K5. Pisan nga sa sini nga kaso karon compare sa last year manubo-nubo ini mga K5 pero may mga apektado hamak mo sa sulod sang pila ka bulan may ara kita nga 200 ka mga apektado mga K5 sa nasambit nga balatian mga pinalangga ko nga mga kasimano. Simple nga bagay, simple nga butang, pero kung wala kasi ni inugasto mga ka-K5, maapiktuhan ang imo sitwasyon, ang imo sini nga mga pagtulog, ang imo sini nga paghulag, because sa nasambit nga balatian mga kasiman. Damo amuning na panumdum ko sa Department of Health, kapareho man sa inyo, lima ang patay sa kaso sang dengue sa Capiz, mga ka-K5, nga naglabot sa 1,051 ang mga nagbalatian mga ka-K5, kung naapiktuhan mga ka-K5, pinaagi sa bago nga ginpagwa sa Provincial Health Office sa Provincial Dengue Case Bulletin Update sang aton sa inyong probinsya, mga ka-K5. Sa kabilugan, may ara kita nga 1,051 ka mga kaso sang dengue na record sa probinsya as sa sininga tuig mga ka-K5 which is nagapakita karon nga may ara sang 14.76% nga pagnubo ikumpara sang tinalikdan nga mga tinuig nga 1,233 ka mga kaso ang na record naton pero mga ka-K5 ara gyapon wala gyapon ma-eliminate mga ka-K5 kay wala man nagasunod kag nagahalong ang pila naton ka mga kasimanwa mga pinalangga kong tagpalamati. Di ba la? Amo nang pinaka masubo nga sitwasyon mga ka-K5. You could just imagine kung gasunod kita adlaw-adlaw, nagatuman kita yearly kay may experience na kita sa sininga balatian mga ka-K5. No? So, tati, why sa may nadula nga kabuhi nga lima kabilog mga kasimanwa? No? So, no, sa report mga ka-K5, sa datos, sa ginpagwa, laban sa mga pamatanon, 19 years mga ka-K5, ang pinaka-apiktado nga age group nga nagalabot sa 29.78% sa kabilugan nga kaso, ang pinakabata nga biktima mga ka-K5 is ang duha ka bulan samtang pinakatigulang amo ang 89 years old mga K5. Duktan pa ang 89 ka dinggi mga K5 daw madamol na gani ka K5 Chip Nelson ang panit sina. No? Pero hindi lahog-lahog mga K5, mga katigulang na, ha? Na dutlan pa sang dinggi. Base sa datos, duha ka mga napatay nagikan sa Sudad sang Rojas, isa sa Tapas, isa sa Maayon, kag isa sa Dumaraw, mga ka-K5. Base sa ila sining impormasyon sa datos nga ini, no? Gina-alarming ini para sa aton mga tagpalamati karon kay dapat maghulag na kita sa sining mga nagakainabo, dapat may ara na kita experience naton sang tinalikdan nga mga tinuig, hindi na matabo kay bala naton adlaw-adlaw mo lang ni pagpaninlo man ni sa palibot, pagmintinal sang aton sining nga sitwasyon sa aton panimalay mga ka-K5. Pat din namo ni natabo karon may napatay pa mga pinalangga ko nga mga kasimano nga wala man nagauntat ang aton sini nga mga taga provincial health office mga nga K5 nga maserbisuhan nga maimpormar kag maedukar ang aton sini nga mga pumuluyo sa mga pagsulundan kontra dengue mga ka K5 nga ginapangitaan ini sang pamaagi ka pareho sa pagguba sa mga ginaistaran sang ginaitlogan sa mga lamok mga ka K5 ang ginatawag nila nga search and destroy mga ka-K5. Kag kun may nabatsagan, gilayon nga magpakonsulta sa mga malapit nga mga rural health unit naton mga ka-K5. Ugaling ko kaisa, ginapabuyan-buyan na naton mga ka-K5. Once na may mga sintomas na sang sininga balatian, kag magasugod na ang nagapalamula kag nagapanglalain imo pasyente, hindi na magpaawat-awat pa. Hindi ka mo magsalig nga titagaan ka mo permis ang ginatawag na ton. Ayuda, ayuda, ayuda lang. Dibla? Ay ko ayuda, ayuda lang. Kung mapatay ka karon, mahimo mo pa na, mabalik mo pang kabuhi mo mga K-5. Oh. Ina kapabayaan, ina tanan, nagadepende sa aton sininga pamanhimalay. Kaya ang barangay, ang aton sininga taga rural health unit, kag sa aton sininga provincial health unit, why man nagkulang kadugay na ninga kampanya? Dugay na ningin naliwat-liwat sa radio, mga ka-K5. Nga dapat maghimo kita sa mga tikang just to prevent or if not ma-eliminate nga may mga balatian kapareho sang dengue kag may kabuhi nga madula diri sa aton sininga probinsya, mga ka-K5. Anhon lang yan sa mga local chief executive kung kita mismo nga pumuluyo wala nagasunod sa nasambit nga sitwasyon, mga ka-K5. Good morning kay Capelco Area Director sa Kwartero kag Dumaraw, si Sir Moises Tibo Mayo Baligumba Jr. Sir Job, nagaulan diri kagabi hasta subong inulan sa banwa sang kwartero. Wow, maduludan lugaling dalan sa kwartero sa sininga mga tinion mga ka K5. Alin diri sa Rojas gaulan sa aton sining mga pinalangga nga tagpalamati mga ka K5. Good morning sa kay Elmer Basia nga nagaupo diri sa aton sininga pagpangalagad sa aton sininga palatuntunan mga ka K5. Ining Wildero nga may kaso ng attempted homicide nga aristo diri sa Maydayaw pinaagi sa warrant of arrest mga K5 ining si alias Pungkol 18 anyos kag residente sang sitio Pagutok sa nasambit nga lugar mga ka K5 nga base sa impormasyon na gikan sa aton mga katapos ng kapulisan mga K5 nga ginisyuhan ini siya no sang aton sining presiding judge diri sa branch 4 sa Roa City kag napitsan ini sang October 7, 2026 gindakop ining nasambit nga akusado nga si alias Pungkol sang Pagutok Dayaw Roa City kag gina papiansa siya para sa yasining nga temporaryo nga kahilwayan sang 36,000 pesos no. Inaristo ini kahapon mga ka-K5 sang aton sininga mga katapo sang Roja City PNP mga ka-K5 attempted homicide. Meaning to say, maisog siya mga pinalangga naton nga mga tagpalamati mga ka-K5. Oras naton, 31 minutos na kaligad sa tak na ang alas 5. Magabalik kita pagkatapos gilamang sa pinaka mga importante nga mga pahibalo. Paliog, standby.
2: K5 News FM. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ag hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3 Bio.
5: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your are always in good health.
2: GTX 500. Pasami ka bala ang nagkaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress at lawadlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500, ang stress malikawan, pagkamuligon malimtan. GTX 500! GTX 500!
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi. Dali ka sinapit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Milagro. May arap ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid kata.
2: Mighty C! Mabaka mga butika. GTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So na, good day. Magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa GTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
2: GTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, ga, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa
14: always nagabasa
12: kag nagabaho ang kilikili
14: mag Clinical Dayu Fresh
12: para sa maputi at mabangong kilikili
14: Clinical Dayu Fresh
13: nagabasa na naman balaga
12: alay naman na ya amo na ang basa na gusto ko
14: Clinical Dayu Fresh
12: para sa maputi at mabangong kilikili
13: wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito
12: relax kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay? Muling buhayin mo! Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
15: Muling binuhay mo!
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500!
16: Ako si Norma Vista, taga-Baturoa City. May sakit ako, ng diabetes, sang nabat tian ko ang DTX 500 nag-try gid ako ug nagnubo ang akong sugar the best gid ang DTX 500
2: DTX 500 mabakal sa mga butika
17: ang bata mo bala daw ga kaulihi na sa iba nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela hindi na magkabalaka ang solusyon yari na
2: memory advanced zero

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula galgitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
4: Balik pa nung atin sa atin sa nga pagpalag sa palatuntunan balitang K5 sa umaga. Oras natin mga ka K5. Alas 5:37 na sa kagahon mga kasimanwa. By the way, before kita malipat, good morning sa kay Rajid Portagalite, Portugalite nga nagaw po sa aton sa mga tiniyon, mga K5 dara sa may San Nicolas Pilar. Good morning sa inyo, tanan-tanan, kay Nonong Milan. Good morning, boss! Thank you so much sa pagpamati dito sa K5 News FM. Gisrel Colasino, dito sa may Subu, Batangas. Good morning sa inyo, tanan-tanan. Ma'am Lilibeth Gardosi sa Tapas. Good morning! Mama Arlene Onyada Basa sa may Ivisan, salamat gin sa pag-upod sa tunsuri nga palatuntunan. Kalakip man sa kay Toto Oscar Jaime sa Banua sang Tapas. Damo sa mga viewers nato nag-share sa aton sani nga live. Yanda nga aga sa aton sani nga pagpangalagad mga ka K5. Ang aton sani nga kuano, ang aton sani nga provincial command sa aton sani nga Capiz PMP nalipay karon si Police Colonel Kachumbo matapos nga mataas-taas ang grado nga ginhatag sa iya sang regional office mga K5 sang Philippine National Police sa PRO6 sa sining implementation nila sang RTT 3389 mga ka K5 no sang ining programa karon ining pagbalik bala sa mga loose firearms mga ka K5 diri sa aton sa ning probinsya sang Capiz mga ka K5 mga almost 550 tanan ka mga armas luthang kalakipan mga explosive ang ginsungka sang aton sa ning mga barangay diri sa aton sa ning mangkatapos ang kapulisan mga ka K5 which is dako ining bagay suno sa aton sa ning mga katapos ang kapulisan nga mapahaganhagan mga ka K5 ang problema sa peace and order diri sa aton sini sa probinsya sang Capiz mga kasimanwa. Kabalo ka mo mga loose firearms kung kaisa mga ka K5. Amo nang ginagamit kung kaisa sa mga kinagamo, nagaisog ang tao basta may armas mga K5. Ang masubo diri sa armas mga kauturan, wala pa sa mga permit. Kahit mga kuan ini, mga waslik ini, mga kuan bala, mga inhimhuy mo lang. Mga ka K5, ang iban sini, ginbakal nga wala sa mga dokumento mga ka K5. Ay makuni mga explosive ni may mga granada no agin pang turnover ang aton sini nga mga katapusang mga barangay officials pinaagi sa ilang mga pumuluyo nga nagahupot sini mga kautura no? So sini kabahin sini mga K5 ginatinguan pa padayon pa no nga ginahikot karon sa mga nagkalain-lain nga mga kapulisan na naton sa mga police station sa mga kabanuhanan sa 433 ka mga kabarangayan nga kampanya karon sang aton sa nga mga katapo sang kapulisan mga ka K5. Kooperasyon lang din sa mga pumuluyo nato no kanang lan nato ng kooperasyon ninyo para nga mangin maayo malinong ang aton sa nga probinsya sang Capiz mga ka K5. Kanami lang ko naga binuligay kita kada ga suporta ang isa kag isa mga ka K5 kay padayon man nga mabatsagan naton ang katawhay sa aton sa nga palibot mga kabinat. Kaya ini isa sa matter of pagbinuligay na, paghulugay baga mga K5, nga mangin secured ang aton sini nga palibot, mga pinalangga naton nga mga tagmalat pa palamati mga K5. Oras naton, alas 5:40, ginaangan-angan naton mga K5, ang aton sini nga mga sister station. A good man nga makahatag kita sa aton sini mga update sa aton sini mga kaupdanan diri sa probinsya sang Capiz mga K5. Kina-adjust lang aton yung mga sister station sa sininga mga tinak na mga K5 para maging maatag ang aton sininga pagsulod. Kag makuha naton ang mga latest update na kahinabo sa Region 6 kag sa Negros Island Region mga ka-K5. Good morning sa mga friends naton dira sa may barangay Luktugan area kag sa Lanot area mga ka-K5. Dira man sa Baliwagan, no, damog na nagapamati sa aton sa Baliwagan, bara kaglibas mga ka-K5. Sa sininga mga tinion, good morning man and hi friends naton galing dira sa may bahay niya sang barangay Dumulog, Tuto di Helio, oy, si Tuto Diu Helio, gaupod sa aton sininga mga pagpangalagad sa sininga mga tinak na Vicente Roylo Binosa Boreros. Good morning, Vicente Boreros. Thank you so much. Silvino Di Chusa, good morning. Sa tanan-tanan nga nagap, pamati sa Barangay Poblacion Pilar. Thank you so much, Silvino Di Chusa. Daidin Boro, good morning. Thank you so much sa inyo sininga pag-upod sa aton kapag-suporta. Paki-share sa aton sininga live mga ka-K5, mga pinalangga ko nga mga tagpalamati. Sa dyahon tang aga, before kita mag-connect sa aton sininga mga kaupdanan, sa sininga mga tinak na mga ka-K5. Kaya ang ginahulat sa aton mga tagpalamati, kapin pa ni mga tricycle drivers naton, mga van operators naton, kamusta ang ila sininga pagbiyahi sumunga aga? No? Hindi pala Ma'am Nelma Cuenca, mo malang nang pinaka-importante, ma-safety ang aton sininga pag-travel, na samtang nagapangita kita sa aton nga palangabuyanan sa matag adlaw nga tanan mga ka-K5. Sa Mindanao kahapon, experience sila sa paglinog mga ka-K5. Ara naton mga partners, welcome and good morning K5 was sa Visayas.
5: Guys la, may importante ito nga viewers.
6: Ah, sige. Okay, tama dribble. Sige. Wayang kalibo. Sige. Mga ka-K5 sa ito sininga pagpangalagad. Una-una ito ng syudad sa Iloilo. Ang Iloilo City, Sir Ray or Sir Rex Sorita, Iloilo.
7: Direkta na lang balita.
8: Direkta na lang balita. Okay. So madala ko diri sa may bayan sang syudad kag probinsya sang Iloilo na kon kahapon ang report namon may baboy to nga ihaw kinawat. Mm-hmm. Sa dito ni ka-K5 Robert Pacardo sa probinsya kang Guimaras ang kinawat to ya baka. Kaya ang pagkawat sa baka
7: na ginihaw
8: sa tag-iya ginihaw na wai na sa apat katiil wai na sang ulo pa. Dilibog ulos na tagiya kay dudamo man baka sa lugar nga ang baka ya gito ang natripingan basi kontrol tambok ng baka di basi ginbilin ang lawas kay basi ko mabudlay dalon di way gi ka pangayo kay mama ya ang baka way kasingit ka ma na naihaw gid ang baka kag sa piyak nga bayin may mga minor di edad manon dakpan di sa may gibay bas operation sa may distrito sa Ngaro, sobrato nga sa milyon nga balor sang illegal nga droga. Kag may mga kabataan man dito sa Ibanua sa Naniway, pinangguba nila yan nga suga sa plaza to. Di, may mga minor madre, pero ang tatlo dire, arat mga samtong edad. Nagvoluntaryo nga nagsurrender sa kapulisan naton sa Ibanua sa Naniway. Amo na madalag kong balita dire sa may syudad ka probinsya sa Iloilo. Balik sa inyo Bacolod.
6: Maraming salamat ka-K5 Sir Rex Sorita sa Iloilo mga ka-K5. Batuan na ito ng Kapis, Sir Jobert Lago, Kapis.
4: Good morning mga ka-K5. Maulanon nga aga para sa aton sa mga pinalangan nga tagpalamati sa bilog nga probinsya sang Kapis sa Sulod sa Roas. Mga nagapangunang nga balita dili sa amon sa mga probinsya. Subong adlaw mga ka-K5, nagpagwa kahapon sang statement ng aton sining hepe sang Roa City PNP si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang na bangod sang sitwasyon nga gusto siguraduhon sang aton mga katapos sang kapulisan, ginaplano karon nga ibalik ang mga police outpost sa amon sining mga kabarangayan. Particularly ang mga entrance sa barangay nga nagalibot sa amon sining syudad agud nga ba secure ang amon sining peace and order diri no kabalo ka naman usong mga kinawatay sumong mga kung ano-ano pa nga mga krimen nga kahinabo mga ka-K5. ang ining mga almost anom tanan ka mga entrance pasulod sa sudad ka mga kabanu ka mga kabarangayan i-reactivate sang aton sini makatapos ang Roa City PNP ang pagbukas liwat sang aton sini nga mga police outpost mga ka-K5. Samtang dugang pa nga mga balita mga ka-K5 kaso nga hand, foot and mouth diseases diri sa amon sa probinsya. Suno sa Provincial Health Office, naglabot na kami sa 200 tanan ka mga kaso ang apektado from Enero 4 tubtob October 3, 2026 mga ka-K5. Apisar nga manubo ini kumpara sa nagligad nga tuig, apang suno sa aton sini nga mga taga Provincial Health Office kinahanglan nga tubangon kag maninlo kag magpatigayon sang pila ka mga ginahimo ang aton sini nga mga municipal health office kay mga barangay health workers mga kay sa kampanya agud nga malikawan ini nga balatian diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. So far daman madalago nga balita diri sa amon sa mga Biyernes. Back to you Bacolod.
6: Maraming nga salamat Capiz Sir Jobert Lago. Katuan ito ng Antique Sir Nestor Rapalinga Antique.
9: Thank you so much sa Bacolod. Good morning K5 Western Visayas sa Negros Island Region. Mga balita Regis Provincia ka Antique. Kung may panakaway sa Iloilo or sa Guimaras sa Antique o 39 rin kakaso kang pagpanakaw ang na-record kang Antique Police Provincial Office sa Lininiro Tub-tub Oktubre Kadyanga Tueg. Mas mataas ya kang Darwa halin sa 37 nga kaso ka, nga na-record kang nagligad nga 20 to 25. Tagalin ang kaso sa Banwa kang San Jose de Bonavista, 15 Kabilog, 7 sa Amtik, 5 sa Sibalom, 3 sa Pandan, kagtigi sira ka kaso sa Anini Barbasa, Bilison, Bugasong, Kaluya, 4 ang Libertad, San Remio, kag Valderrama. Samtang nagdaba naman sa 8 halin sa 15 kang 2025 ng record nga kaso kang Raveri mga kasimanwa. Samtang sa dugang pag-id ng mga balita, ang principal kang San Pedro National High School, Regis Banwa kang San Jose, ginreklamo, ginpa-K5 kahapon, bangod dya sa pagpanguring sa silid mismo kang eskwilahan. Igin lambot yung King 5 News FM, ang principal nga si Mr. Noel Encarnacion, hambal na ang mga miyembro kuno kang IP or mga ati sa may barangay Badyang San Jose ang nagpangabay ka na nga kung mahimo uringan ang sangkapuno kang mahogani nga tuman ka delikado. Ugarin lang na tuman ka tawag ka dyan ka maaso kag dururan ka mga estudyante ang nabahuan mga manunudlo nga nakaapekto sa pagtuon ka mga kabataan. Bangad ka dyan, ginpauntat kang school principal ang among pagpanguring. Balik ka nimo, Bacolod.
6: Malamog kayong salamat, Antique, Sir Ernesto Napalinga. Katuan na ito, mga ka-K5, ang pila ka mga balita. Dere sa sulat sa Bacolod, kayo may blackout sa buong yung kalibo, gali, no? Sige. Dere sa sulat sa Bacolod, mga ka-K5, dumduman na ito, kalaliga ito, may agin lotang, tuya patay agin, sa kawayan, isa ka mangunguma, mga ka-K5. May palibagos mong, mga ka-K5, na development, nga sidet gin ako sang armadong sumayang junior command New People's Army ang pagpanglothang patay gid sa 59 anyos nga mangunguma sa Purok Ono barangay Yauyaw Banwasang Kawayan. Natabo ini sa tong Domingo nga adlaw mga kagibab. Suro sa grupo may kaso nga pagpanghimulos ang nasambit nga biktima pangwala ini gin papanaugan sang nagakaigo nga tikang.
10: Okay, sa iban pa yung mga balita, mga Kaki 5, prepara na kamuda kay nag-umpisa na ya ang ilog sa pickleballs. Gadaw amuna sumunga masikat kung siyala nagsikat sa tinis sa ilog subong. Ginaumpisahan na ang contest dira sa ilog upod kay Congressman Alvarez. Arang detalye kay K5 Eric, guest namon siya.
5: Good morning K5 Western Visayas, K5 NIR mayong aga. For the first time, why pa ini natabuong ang isa ka congresswoman sa isa ka political district nagpatigayon sa isa ka organized pickleball tournament. Kagdiri sa Negros Occidental in the 6th district of Negros Occidental, kitawag namo diri nga Chicks area, si Congresswoman Chideng Alvarez ang nagapatigayon sa first ilog pickleball competition which later on will be replicated all over the Chicks area, Kabangkalan, si Hiilog, si Palay, Kawayan, Hinubaan, and Kandone. Dira mabutang siya sa Chicks area pickleball championship para nga i-discover sa iyang distrito ang mga maayo nga maghalampang sang pickleball. This is one good diversion sa mga nagakalatabo subong sa aton that many siya kids kay kini siya para lang sa kabataan 12 to 17 years old. So instead of playing the computer, instead of playing the games sa inyong mga gadgets, let's play pickleball. Iyan ni Congresswoman Chedeng Alvarez.
10: Thank you, Kim Iberic.
6: Kampiyon, kampiyona. Sige. Tekon may mag-champion dire, may inkwentro na to sa taga-Panay.
10: Preparar ka muna, Panay.
6: Sa kay Sergio Bert Lago, per timi pampangon niya, pickleball. Ah, Sergio Bert?
11: Wow, patawara. Ay, may arat na reading, adahan nga, Kwan.
10: Kwanta kay Kipay Jobert, sa Taekwondo Kipay Babes, kay may bato na siya, Permi.
11: Ready na yan, ready na? Mm, di blah. Ay, dapat matuko kita team sa K5. Wala na ta oras, partner?
6: Wala na ta oras, ah. May oras pa, pero hindi na ato, ne.
11: Sige.
6: Sige, salamat.
11: Salamat, salamat. Balik na ribanwa sa ato sa nga pagpala, sa ato sa nga palatuntunan, mga ka-K5. Oras na ton, mga kauturan, alas 5.52 na sang kaagahon, mga kasimanwa. Manami pa magtikol-tikol sa aton sini nga mga sister station, pero ti may mga limitasyon ang aton sini nga sitwasyon, mga ka-K5. Sa mga balita nasyonal, mga kauturan, ang BIR ginkonfirmar nga wala sang record nga nagbaligya, nagbayad sang buwis ang Cali 99 ni Man Scarpio nga bana ni BP Sara, mga ka-K5. Ginkonfirmar sang isa ka-opisyal sang BIR sa Senate Impeachment Court nga wala sila sang record nga nagapakita nga ginbaligya o kung ginsaylo sang mister sang Vice Presidente nga si Sara Duterte nga si Attorney Mans Carpio, mga ka-K5, ang iya sining nga share sa Cali 88 Food Corporation, mga ka-K5. Naibuluan si Carpio ang nagapanag-iya sang 47.5% nga share o kon interest, mga K5, sa Cali 88 antes ini madasig nga gin buyan kagin question sang BIR matapos nga natukiban nga wala sang electronic certificates authorizing registration o kon e-car ang gin nga gin issue para sa pagbaligya sa mga share ni Carpio sa Cali 88. Samtang pahayag naman ni Garcia Marquez nga base sa BIR records, ang total earnings nanday Duterte kag Carpio matapos nga ginbuhinan sang buwis nagdangat sa 85,344,803 pesos, mga ka-K5, humalin sang 2007 tub-tub 2025, mga ka-K5. Matapos ini nga gintinguan nga ni Mative nga mapamatud-an nga ang gintingob nga kita sang mag-asawa may nga may buwis, mga ka-K5, hindi bastante agod nga maeksplikar ang manggad nga gindeklarar sa pinakauli nga statement of asset liabilities and net worth consultant ni BP Sara, mga ka-K5. Dako nga mga palamangkutanon ini karon, mga pinalangga naton nga mga kasimanwa, mga ka-K5, no? Ang kuan gani o Senado masadya naman subong, mga K5, naglumpat na si Mark Villar sa majority block, mga ka-K5. Sige gidya ang ripaso kag dinugsing sa politika sa Senado, mga ka-K5. Maging payagan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cateo nga nagapabilin magyapon nga mabakod ang minority bloc sa ila sini nga prinsipyo kag panindugan, mga ka-K5, apisar nga nagtransfer kag nagsaylo lumpat si Mark Villar sa Senate Minority o kon Majority Bloc, mga ka-K5, sa sining sitwasyon karon sa 20th Congress, mga ka-K5. Dugang pa rin niya nga statement ni Cayetano na intindihan niya ang sitwasyon kag ginatagaan man sa konsiderasyon nga mahimo magya resulta sa panibag-o nga political alliances, mga ka-K5, kalakip man ang importansya para sa administrasyon nga magapabilin sa isa ka mabakod kag nagaugyon nga mayoriya sa bayan niya sang Senado, mga ka-K5. Sinopayhan ang mag-transfer sa hugtanay karon sa pamulitika, mga ka-K5. Bangon sang impeachment trial, mga ka-K5, may masaylo payhan kung ipton? May mabaliskad payhan, mga ka-K5, sa sininga sitwasyon sa karon? No muna mga palamangkutanon sa aton sining mga pumuluyo mga ka-K5 sa sining nagakahinamo karon sa dugsing sang pamulitika kag ang mga plano sa impeachment sa kay Vice President Sara Duterte kag ginapapag-on nga grupo sang administrasyon ni PBBM mga ka-K5. Balantayan ini sa pila ka mga inadlaw mga ka-K5 ang nasambit nga sitwasyon mga kasimano. Good morning, Chiri Aquilio Lusania, Salvino Di Chusa, good morning, Daidin Buro, good morning, Tristan White Gulay, good morning, Nelma Cuenca, thank you so much. God, Daidin Buro, thank you so much. So, ay na ta oras mga ka-K5, standby na sa masunod nga program sa K5 News FM. O po nagilamang sa inyo kubos nga byan alagad sa kahanginan ka K5 Jubert Lago para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sa Capiz. K5 News FM, good morning.
12: K5 News FM. D3 Bio.
13: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
12: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
12: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
15: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
16: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Why ko na siya nabatsyagan?
12: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
12: Mighty C. Mabaka ang butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Mercy. Apasok na star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on. Tapos yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako nga naubo. Pag-sip on.
12: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
12: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon buwan ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. DTX Coffee Mix.
21: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
22: Nestor! Ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasi!
24: Tigalapa!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Missy ang masusunod
24: sa gabi.
25: Ako ang bossing
24: dahil kasangga ko
25: ang Extend
24: Supplement for Men.
25: Lourdes,
24: tapos ka ng maligo?
26: Yes, darling. Come to Mama.
25: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing performance.
24: Extend Food Supplement for Men.
12: DTX 500.
27: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang Paginong ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
12: DTX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
12: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga daga at sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
2: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag

0: Para sa mga kagaw, Clinica Sport Biotics.
1: TTX 500.
2: Hindi na problema mo ba ang magtaas ka blood sugar level?
1: Mag TTX 500 na.
2: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag TTX 500 na.
3: TTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
7: TTX 500.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
10: Yari ang isang regagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
12: Kadaragsa nga punggot,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Gala o magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
22: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
23: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
22: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapatas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
24: DTX 500.
25: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
24: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
14: Healthy nga uto.
26: Hi, Dennis Juanes.
14: Matalong kag alerto nga paminsaron.
26: Hi, Dennis Juanes.
14: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
26: Hi, Dennis Juanes.
14: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o.

0: sa mga neurological disorder, memory, advanced, serum, bakal na sa mga butika.
1: Kapanubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsules adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistensya.

0: gratis.
1: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4Biotics.
2: DTX 500.
3: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag-DTX 500 na.
3: Masamihin ka palatian?
2: I-DTX 500 muna.
3: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
2: Mag-DTX 500.
3: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
2: DTX 500.
4: DTX 500.
5: Katalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. At inagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang ginamit na git sa akong nga mata.
4: DTX 500. Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
4: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
4: DTX Coffee Mix.
8: DTX
4: Coffee Mix.
8: Mabasa mga butika.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Ang kampiyon nga oras, alas 6:10 na sa aga.
16: K5 News FM. Rojas City, yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-iban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.

0: Mga ka-K5 sa mga pangulong dinalan. Una kita ka K5 sa dalagan sa ngaton nga tiyempo. Pag-asa may na-monitor nga LPA sa Guasang Philippine Area of Responsibility. Samtang ITCZ, padayon nga nag-aapekto sa iban nga bahin sa pungsod. -48 degrees Celsius nga heat index sa ma-experyensyahan sa maabot nga Marso sa masunod nga tuig. Suno sa pag-asa. Lima patay sa dengue sa Capiz. Kaso nagdangat na sa 1,051.
1: 200 nga kaso sang hand and open hand, foot and mouth disease nabalhag.
0: Welder nga may kaso ng attempted homicide arrestado.
1: Police outpost sa Roa City igabalik.
0: Police Colonel Katsumbo Jr. nalipay sa grado nga ginhatag sa PRO 6 sa RTT 3389.
1: Yes, Colin, nagapabilin nga alkalde sa President Rojas.
0: Mga riders sa motorcycle riding course, nagpatigayon sa long ride para sa traffic safety awareness.
1: Motorcycle riding course, ginatanyag para sa sibilyan kag kapulisan.
0: Presyo sa prutas sa TATC, may mga pagbago. Supply, madamo apang presyo sa iban na gamahan. Aklanon DTI Undersecretary gin-appoint ni Pangulong Marcos bilang bagong Court of Appeals Associate Justice.

0: Lalaki na sa puwan nga nagakaagnas kag wala na sang kabuhi sa sulod sang ilang abalay sa Hamti.
1: Provincial admin na ginyo sang bulig sa mga truck owners agod mahakot ang mga volcanic debris sa Bacolod.
0: Water Search and Rescue Olympics, plano nga igapatigayon sa Iloilo PC o kon sa Iloilo suno sa PCG 6.
1: Senate minority nagapabilin nga mabakon sa tunga sa mga pagbago sang alyansa suno kay Cayetano.
0: BIR gin kumpirmar nga wala sang record nga nagbaliga, nagbayad sang buwis ang KL 99 ni Bon Scarpio.
1: Liveste, ginangkat ang palasyo nga atubangon ang kaso. IEA ginpasiguro ang pagpadasig sang pagpaghuha sang 100 million nga barrels sang gatong.
0: Zelensky ginkondinar ang liwat nga pag-atake sang Russia.
2: Balitang negosyo.
1: Export ban sang China wala sang epekto sa pungso da suno sa DOE.
2: Balitang sports.
0: Alexia La hindi na pagpapanaugan sang pinalidad sang WTA.
2: Balitang Entertainment.
1: Aiko Melendez engage na. Kaka K5 bantayan ang mga panawagan kag pahibalo.
3: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, garga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo.

0: Pilipinas, Mayong aga Western Visayas, probinsya sa Capiz, kagsyudad sa Rojas. Nagapalayag na
1: DJX 500 Morning Newscast.
0: Subong adlaw ka K5 sang Biyernes sa Petsa 9 kita sa bulan sang Oktobre tuig 2026. Sarang ninyo kami ka K5 mabatian pinaagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyong mga radyo. Subong man mabatian kag malantaw pinaagi sa amon nga mga Facebook pages. Ag K5 News FM Rojas.
2: Sa K5 NFM Rojas Digital.
0: Pinagiman ka K5 sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Ka K5 direkta na kita sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga tiyempo.
1: K5 Bantay Panahon.
0: Mayara sa ginamonitor nga isa ka low pressure area kon LPA sa guha sa Philippine Area of Responsibility ang pag-asa sa din manubang tsansa nga mag-develop bilang isa ka tropical depression sa masunod nga 24 oras. Sandig sa pinakauli nga weather bulletin, ang Intertropical Convergence Zone kon ITCZ ang nag-aapekto sa Visayas, Mindanao kag Palawan. Samtang ang northeasterly wind flow naman ang nag-aapekto sa Naaminhan kag Central Luzon. Ang adlaw nagbutlak alas 5:47 subong aga kag magatunod naman alas 5:40 karon sa hapon.
1: K5 Bantay Panahon.
0: DJX 500 Morning Newscast. Ka K5 inyo ang dalagan sa ngaton yung tiyempo sa buong adlaw sang Biyernes. Direkta naman kita ka K5 sa aton yung top story of the day.
1: K5 Top Story. K5 Top Story.

0: Ginapayag nga posible magalabot sa 48 degrees Celsius ang heat index sa pilakabaysang pungsod sa pag-abot sa Marso sa masunod nga tuig, samtang nagapadayon ang El Nino suno sa pag-asa. Ini ang ginpahayag ni Pag-asa Administrator Dr. Nathaniel Servando sa interview sa programa nga The Spoke sa Billionaire News Channel. Sunod kay Servando, mahimo nga magalabot sa 38.7 degrees Celsius ang aktwal nga temperatura pag-abot sang Marso. Base man sa ilang seasonal forecast, apang mas mataas pa diri ang mahimo nga mabatsyagan bangod sa heat index. Samtang ginsiling man niya, mas mataas ang heat index nga mahimo ma-experyensyahan sa pila ka lugar, partikular na sa mga patag nga lugar kag urban areas.
1: K5 top story. K5 top story. DTX 500 morning newscast.
0: Kag K5 inyo nabatian ang aton nga top story of the day. Direkta kita ka K5 sa mga balita nga natipon sa ngulot balitaan sa K5 News FM Rojas.
1: Balitang lokal.
0: Nagdangat na sa 5 ka mga persona ang napatay bangod sa dengue sa probinsya sa Capiz. Base sa pinakabago nga provincial dengue case bulletin sa Kabilugan, naglabot na sa 1,051 ang kabugasan nga kaso sang dengue nga na-record sa probinsya subo nga tuig. Apang ini nga numero nagapakita sang 14.76% nga pagnubo kon ikompara sa 1,233 ka mga kaso nga na-record sa amuman nga tinion sang tuig 2025. Suno sa datos, ang mga pamatanon nga nagaedad na pulo top 19 anyos ang pinakaapektado nga age group nga nagatungod sa 29.78% sa kabilugan nga mga kaso. Ang pinakabata nga biktima ang nagaedad sang 2 ka bulan, samtang ang pinakatigulang naman amo ang 89 anyos. Base pa sa datos, duha sa mga napatay ang nagikan sa siyudad sang Rojas, isa sa Tapaz, isa sa Maayon, kag isa man sa Dumaraw. Bangod sini, padayon ang nagaukon padayon nga nagapanawagan ang Provincial Health Office sa publiko nga sundon ang mga estratehiya kontra dengue. Kapareho na lamang sang pagpangita kag pagguba sa girestaran ukon ginaitlugan sa mga lamok. Gilayon nga pagpakonsulta kung may sintomas ang balatian. Kag pagsugod, akon pagsugod sa fogging sa mga lugar nga mayaras ang clustering o kon madamo na nga kaso.
2: Sa dugang pangabalita lokal, 200 na kakaso sang hand, foot and mouth disease o kon HFMD ang nabalhag sa probinsya sang Capiz sa mga Enero 4 to October 3 sining atuig. Base sa Provincial Weekly Notifiable Diseases Case Bulletin, nagikan sa Provincial Health Office ang nasabit ng numero ang mas manubo sang 78.40% kung ay paanggit sa 926 ka mga kaso nga nabalhag sa kaparihuman nga panahon sang tinalikdan nga tuig 2025. Naibaluan nga kalakip sa sintomas sang HFMD, amo ang masakit kag nagapalamula nga baba, rashes sa panit nga may mapula nga pinto kag butlig, lagnat, maluya, wala gana magkaon kag gahubag kag masakit nga tutunlan. Sa tiyon nga may kasubong sintomas, ginapanugyan ang gilayon nga pagpakonsulta sa doktor. Ginapanugduman ang mga ginikanan nga ipabilin ang katinlo sa palibot, kag tinloan berme ang mga butang nga ginauyatan kag ginagamit sa mga kabataan na pisar nga manubo sa karon ang kaso sang sining nga balatian.
0: Sa dugang kag iban pang mga balitang lokal. Arestado ang isa ka welder nga mayara sa kaso ka attempted homicide matapos serbihan sang warrant of arrest sa Barangay Dayaw, Rojas City. Ginkilala nga akusado kay alias Pungkol, 18 anyos kag residente sang sitio Pagutok sa nasambit nga barangay. Sa impormasyon nagikan sa Rojas Comparin City Police Station ang warrant of arrest ang ginisyo kaging papanaog sa presiding judge sa Municipal Trial Court in Cities Branch 4 Rojas City Capiz kag napetsahan Oktobre 7 subong nga tuig. Ginrekomendar sa korte ang 36,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo sininga kahilwayan. Sa karon, nakahunong lang nasabit nga persona sa karsel sa Rojas Comparin City Police Station para masiraga kaigo nga disposisyon.
2: Sa dugang pa nga balita lokal, plano nga ibalik sa Rojas Comparin City Police Station ang pag-reactivate sa mga police outpost sa nagkalain-lain nga barangay sa siyudad sa Rojas. Sa pagpakigangot sa K5 News sa Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumaldang Jr., hepe sa Rojas City Police Station na iagin pahayag nga pinaagi ini, agod nga mapalapit pa ang presensya sa kapulisan sa mga pumuluyo. Sino pa kay tumagtang, mas mapabakod man ang pag-monitor sa mga individual nga nagasulod kang nagagawa sa barangay, ilabi na ang mga persona nga mahimo magdala sang peligro sa peace and order. Kabayan man ini sang tikang sang kapulisan na agad nga mapadasig ang pag-responde sa mga insidente kag maabligan ang seguridad sa mga residente. Naibaluan nga kalabanan sa mga nadakpan sa operasyon may mga kaupdanan nga hindi pumuluyo sang barangay nga nagapatigayon sang illegal nga transaksyon.
0: Sa dugang pang mga balita na lipay, si Police Colonel David Cachumbo Jr., ang Provincial Director sa Capiz Police Provincial Office, sa mataas nga grado nga ginhatag sa Police Regional Office 6, sa performance sa Capiz PPO sa Project RTT 3389. Inimatapos, ginatagan sa 10 out of 10 nga rating ni Police Brigadier General Randolph Tuanio, ang Regional Director sa Philippine National Police, ang Capiz PPO, bangon sa mga accomplishment kag resulta sang ila pagpatuman sang nasambit nga programa. Sa ginpatigayon nga command visit, ginpresentar ang kabugosan nga 550 ka mga armas lutang, kalakip na ang explosives nga nasungka o kung na-surrender, nagika naman sa 473 ka mga barangay sa probinsya sang Capiz. Sa nasambit nga numero, 389 diri ang short firearms, 161 ang long firearms, kag 33 naman ang explosives. Suno kay Police Colonel Cachumbo, isa ini kadakong accomplishment sa Capiz PPO na nagapakita sa kooperasyon sa mga barangay kag komunidad sa kampanya para sa seguridad kag kalinong sa probinsya. Gindayaw man niya ang kapulisan kag mga kaupod nga ahensya kag barangay nga nagbuligay agod nga mangin madinalagon ang pagpatuman sang Project RTT 3389. Nahibaluan nga tinutuyo sini magganyat ang publiko ilabi na ang mga nagapanag-iya kag nagahupot sa hindi lisensyado nga armas lutang nga isungka na sa awtoridad kag malikawan nga maggamit ini sa mga krimen.
2: Sa iban pang pagkabalita lokal, ginpasalig ni Mayor Reseles ni Escorin ngayon ay sa gihapon ang nagpabilin ng alkalde sa Banwa sang President Rojas. Ini ang ginhimo nga pahayag ni Escorin kasayon sa ginpagwa nga resolution sang Commission on Elections sa CONCOMELEC 2nd Division na nag-affirm sa Nobyembre 2025 nga desisyon sang Regional Trial Court Branch 15 Rojas City nga nagdeklarar sa natungdan nga ineligible ini sa pag-uyat sa posisyon bilang alkalde sang nasabit nga Banwa matapos ka na kompleto na sini ang tatlo ka termino sa sunod sang 2016, 2019 kag 2020 kag-diskwalipikado sa pagpapili sa 2025 national and local elections. Sunod pa sa COMELEC, bangon sa ineligibility, sini sa pagpili bangon sa paglapas sa free term limit rule, hindi inivalido nga kandidato sa pagkaalkalde sang President Rojas. Ang boto nga nakuha sini sunod pa sa komisyon ang ginakabig nga stray votes. Sabay naman ni Escolin, himoon sinisunod sa pasa iya ang tanan nga legal nga pamaagi agud nga mapamatudan nga wala sinimatapos ang tatlo katermino bangod nga sa ginpapanaog sa iya nga pinalidad nga suspension sang Office of the Ombudsman. Sa karon, ginadiyon na sang kampo sini ang pag-file sang motion for reconsideration kalakip ng iban pang mga legal nga mga pamaagi. Ginpatod man ni Escolin nga wala sang dapat kabalakan ang mga pumuluyo bangod ini pa sa gihapon ang nagapungko nga alkalde.
0: Samtang nagpatigayon sang long ride activity ang mga riders nga nagapartisipar sa motorcycle riding course Bilang kabahin sa kampanya, agad mapalapnag ang ihibalo sa traffic safety kagpagsunod sa mga layis sa dalan. Kalakip sa mga nagpakigbahin sa aktibidad ang Regional Highway Patrol Unit 6. Kaupada masobra duha kagatos sa car riders nga naghalin sa naglainlain nga pampubliko kag pribado nga ahensya. Natunga ang mga partisipante sa duha ka kurso nga amo ang Executive Motorcycle Riding Course kay ginakabugusan sa masobra 50 ka mga riders kag ang Major Motorcycle Riding Course nga mayara sa masobra isa ka gatos ka mga riders. Tinutuyo sa aktibidad nga mapalapnag ang awareness sa mga motorcycle riders angot sa traffic safety, responsable nga pagmaniho kag pagsunod sa mga layis sa trapiko. Nagsugod ang long ride sa Camp General Martin Teofilo Delgado sa Fort San Pedro Drive, Iloilo City, padulong sa Balasan, Iloilo, kag sa Camp Capiz, particular na sa Z Point Eco Park sa New Road Barangay Laya, Pontevedra, Capiz. Nga ginapanag-iyahan ni Mr. Zalde Oronia sa diin diri nagpanyaga antes naman nagbalik padulong sa Pasig City.
2: Sa kaangot nga balita, ginatanay para sa mga sibilyan kag kapulisan ang motorcycle riding course na nagatutok sa pagpauswag sang disiplina kag ihibalo sa husto nga pagmaniyo sang motorsiklo. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Herman G. Celis Jr., Deputy Provincial Director for Administration sang Guimaras Police Provincial Office, iyagin payag nga kabayan sa ginatudlo sa training ang pagsunod sa mga layi kag regulasyon sa trapiko. Subong man ang gusto kag responsable nga pagdala sang motorsiklo. Ginanda man ang mga partisipante pinaagi sa aktwal nga mga aktibidad sa pagmaneho agud nga mahanas kag disiplinado sa dalan. Sino kay Celis, agud nga mga miyembro sang motorcycle riding course kinahanglan nga may driver's license, motorsiklo nga 400cc pataas, mga clearances kag health certificates nga nagapamatuod nga wala sa mga balatian. Sa piyaksini, ginatag sang opisyal nga mayara sang bayad ang training. Bangod ginapangunahan ini sang mga professional coach, apang ginatag nga wala sang limitasyon sa edad ang mga luya nga magpatigayon sang training kag kinahanglan lamang nga makompleto sang mga kinahanglanon. Naibaloan nga magalawig sa GC sa Iska adlaw ang training para sa Executive Motorcycle Riding Course, samtang 45 kaadlaw naman para sa Major Motorcycle Riding Course. Naibaloan nga pinaagi ini agud nga mapabakod ang hibalo, disiplina kag safety awareness sa mga nagamaneho sang motorsiklo sa dalan.
0: Sa dugang kagkatapusan nga balitang lokal, mayara sa mga pagbago sa presyo sa mga prutas nga ginabaligya sa Chodoro Arsenas Trade Center kon TATC sa Rojas City. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Marilo, isa ka marubaligya sa prutas, iyagin payag nga bastante ang supply subong apang mayara gihapon sa mga prutas nga mataas ang presyo. Suradri, may mga mataas nga presyo ang mga prutas nga imported ang nagikan pa sa China, samtang ang ibang nga supply ang nagikan naman sa Bacolod, Calibo, kag Mindanao. Hinaatag man ni Marilo nga pananglitan madamo ang supply, mas nagabarato ang presyo, ilabi na sa pagtapak sang Disyembre. Sa karon ang lansones pala mga mayara sang barato kag mas mabakal bangod peak season. Kung ikumparar sa kapareho nga tiyo sa nagligad nga tuig, mas madamo ang nagapamakal sang una, ilabi na sa pagsulod sang beer months kung ikumparar subong nga mga panahon.
1: Balitang lokal.
0: Kakaifabi niyo nabatihan ang mga dalagwan nga balita sa probinsya sa Capiz. Direkta naman kita sa mga balita ang nagkahinabo sa Western Visayas. Aklanon DTI Undersecretary gin-appoint ni Pangulong Marcos bilang bagong Court of Appeals Associate Justice. May kaungdan sa balita si K5 Leonard Viray sa K5 News FM Calibo.
1: K5 News FM Live Report.
3: Gin-appoint ni President Ferdinand Marcos Jr. si DTI Undersecretary Attorney Alan Batara Hepti bilang bag-o nga Associate Justice sang Court of Appeals o kon CA. Tumandok si Hepti sa nga banga aklan kagamay-ara sa nga malapad nga eksperyensya sa gobyerno. Antes ini gin-appoint sa nasambit nga posisyon, nagsirbi ini bilang nga Deputy Director General sa Intellectual Property Office kag bilang Commission Member 3 sa nga Philippine Tariff Commission. Ginakabig man ini nga alumno sa Anay Aklan State College of Agriculture nga kilala na bilang Aklan State University kag nag-graduate man ini sa University of Santo Tomaso con UST. Magluwas sa iya karera sa gobyerno, nagatudlo man ini sa Graduate School of Law sa nga San Sebastian College Recoletos. Si Attorney Alan Hepti ang utod ni Attorney Ariel Hepti nga General Manager sa Aklan Electric Cooperative o Conakelco. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
2: Samtang lalaki nga dasapuan nga nagakaagnas kag wala na sang kaboy sa sulod sang ilang balay o kon kag wala na sang kaboy sa sulod sang ilang balay sa Hamtik. May detalye sa balita sa ika K5 Violin Rose magbanwa sa K5 News FM Antique.
1: K5 News FM Live Report.
4: Nagakaagnas kag nagapanimaho rin kang nasapuan ang bangkay kang sangkalalaki sa silid kang andang balay las 8 sa aga Oktobre 8 sa Barangay Piapi 1, Hamtik Antique. Ginkilala dya kay alias Renard, 20 anyos, residente kang amunga lugar. Sa pagpakigangat kang K5 News FM sa tiyo kang biktima, anagin pahayag nga nakalak ang tanan nga gawang kang balay, rason nga ginkakasda ang jealousy kang bintana, agad nga makasalad, kagrugto na kitaan ang nagakabit nga lawas kang biktima. Ginpahayag kang ana mga kaingat balay nga kang Lunes, Oktobre 5, kang orihidya nga nakita. Naman an nga nagaisaranhan lamang nga nagatiner ang biktima sa anda balay, bangad nga nagaobra sa luwas kang pungsod ang anang amay, samtang malawid rin man nga napatay ang anang iloy. Suno sa anang tiyo, nga posible problema sa pagigugma ang rason kung andat nga ginitas ng anang kabuhi, bangad ginakilala dya nga hipusen mabuot kagbalainan nga klase kabata. Kagbalita Regional, halinri dya sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan. Ang kampiyon ng istasyon sa Antique, K5 News FM.
0: Samtang provincial admin naghinyo sa buling sa mga truck owners agad mahakot ang mga volcanic debris sa Bacolod. May kongdan sa balita si K5 Michelle Patino.
1: K5 News FM Live Report.
5: Naghingyo na sang bulig sa mga truck owners sa probinsya sang Negros Occidental si Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II agud mahakot ang mga balas kag volcanic debris gikan sa mga suba kag mga sapa sa palibot sang bulkan Canlaon. Suno kay Diaz, tuyo sini nga maklear ang mga alagyan sang tubig antes pa man nga magtupa ang mabaskog nga pag-ulan nga makatuga na naman sang mga flash floods. Ang hingyo ang makabulig man sa pagpadasig sang ongoing clearing sa Ibid Creek sa Biak na Bato sa La Castellana kag mabalik sa normal ang kalaparon kagkadalumon sa mga alagyan sang tubig agud nga maprotektahan ang mga komunidad sa lugar. Gina-finalize naman sa karon sang provincial government ang environmental compliance certificate gikan sa Department of Environment and Natural Resources kag kung ini ang maaprubahan na. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang Water Search and Rescue Olympics, plano nga ipatigayon sa Iloilo, suno sa PCG 6. May detalye sa balita si K5 Kim Kaluyo sa K5 News FM, Iloilo.
1: K5 News FM Live Report.
6: Plano sa karon sa siyudad kag probinsya sang Iloilo nga magpatigayon sa nga Water Search and the Rescue o kon WASAR Olympics nga posible nga pagahiwaton sa masunod nga tuig.
7: Naistoryahan sang Coast Guard District Western Visayas officials kag pila ka mga local officials nga magpatigayon sang Water Search and Rescue o kon WASAR Olympics sa Iloilo matapos ang ginpatigayon nga Maritime Emergency Response Exercise o kon MEREX sining 2026. Suno pa kay Coast Guard District Western Visayas Commander nga si Commodore Lodovico Lebrilla Jr. plano nga hiwaton ini sa summer sa masunod nga tuig 2027 dugang pa niya ini ang labing una para sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa diin lakip sa ginahanas kag ginatest ang water safety response. Ini naman ang pagabugusan sang nagkalain-lain nga mga law enforcement agencies kaangay sang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kan PDRRMO kag iban pa nga stakeholders. Yari ang kabahin sang payag ni Librilia.
8: Kung sang LGU sa aton nga ma-train pa ang aton mga personnel, train pa continuous training and interoperability. So, managin ang istorya na mo. At the same time, we are planning to conduct the Wasar Olympic. First time, Wasar Olympic. So, matungin ko nila kagita na mag-iwat kita sa Wasar Olympic sa province of Iloilo.
6: Report gikan sa Iloilo. Inisika K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Kag K5 inyo nabatian ang mga balitang regional. Ini nga mga balita ka K5. Buylog nga ginadulong sa inyo sang kalmuan sa healthy nga kape. DTX Coffee Mix ka K5. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Mabakal sa klinika, The Alternative Medicine and Wellness Center. Subuman sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Direkta na kita ka K5 sa mga dalagkuan nga balita sa Pilipinas.
1: Balitang National. Balitang National.
0: Ginpayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nga ragapabilin nga mabakod ang minority bloc sa ila prinsipyo kag panindugan sa Dios kag sa kaangay man nga Pilipino sa tunga sa nagapadayon nga pagbago sa mga political alliances subong nga 20th Congress. Ini ang ginsiling ni Cayetano matapos maguha o kon magpaguha sa mga payag nga nagsaylo na si Senator Mark Villar sa Senate Majority Bloc. Suno kay Cayetano padayon nga magaservisyo ang ilang grupo sa ilang mga katungdanan nga nakasaad sa Constitution bilang confiscalizers kag constructive oppositionist, upholding the rights of every Filipino and respecting both God's laws and the laws of men, particularly the Philippine Constitution. Dugang pa niya nga naintindihan niya mga sitwasyon kag konsiderasyon nga mahimo magresulta sa pagbago sa mga political alliances. Lakip na ang importansya para sa administrasyon nga mapabilin ang isa ka mabakod kag nagaugyon nga mayorya sa Senado.
2: Sa dugang pa nga balita national, gin-confirmar sa gisa ka opisyal sang Bureau of Internal Revenue kon BIR sa Senate Impeachment Court nga wala sila sang record nga nagapakita nga ginbaligya o kon ginsaylo sang mister sang Vice President nga si Sara Duterte nga si Attorney Manasis Man Scarpio ang iyang share sa Kale 88 Foods Corporation. Naibaluan nga si Carpio ang nagapanag-iya sang 47.5% nga shares o kon interest sa Kale 88 antes ini nga madasig nga ginbuyan nga gin-question sang BIR matapos ini nga matukiban nga wala sang electronic certificates o kon authorizing registration o kon e-car nga gin-issue para sa pagbaliga sa mga share ni Carpio sa Kale 88. Samtang ginpahayag ba ni Garcia Marquez nga base sa BIR records ang total earnings nanday Duterte kag Carpio matapos nga buhinan sang buwis nagdangat sa 85,348,803 pesos and 23 centavos humarin 2007 kag 2025. Matapos sini gintinguan ni Matib nga pamatud-an ang gintingob nga kita sang mag-asawa nga may buwis ang hindi bastante agud nga maiexplicar nga mang okon nga agod nga maexplicar ang banggad nga gindeklarar sa pinakaulihing nga statement of assets, liabilities and net worth okon salin ni Duterte.
0: Sa katapusan nga balitang national, ginhangkat sang palasyo si Batangas Representative Leandro Leveste nga tubangon ang iya kaso sa pungsod sa baylo nga magpanago sa iban nga pungsod. Iriangin pahayag sa Malacanang matapos magpagwa ang korte sa warrant of arrest kay Loveste may kangtanan sa kaso nga paglapas sa Public Service Act. Sunod kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mas magapati ang mga tawo sa kongresista nga isa ini ka maisog ga lider kag magabato sa korupsyon kon magapauli ini sa Pilipinas kag personal nga atubangon ang iyang nga kaso. Dugang pa ni Castro nga apesar na kapiyansa na ang kongresista, pinaagi sa iyang nga abogado, mas maayo nga makitan siya sa publiko nga magatubag sa korte agud nga ipakigbato ang iyang nga kaugalingon. Naibaluan nga sa kronya ra nagapabilin sa pungsod Franci Loveste matapos ginkasuhan nga may kaangtanan sa iya o kon ginkasuhan nga may kaangtanan sa iya kompanya sa solar energy matapos ginaligar mapaslawan makadulong sa enerhiya sa mga malayo nga lugar sa pungsod.
1: Balitang National. Balitang National.
0: Ka-K5, inyo nabatian ang mga balita sa Pilipinas. Direkta kita ka-K5 sa mga balita naman na nagkakahinabo abroad.
1: Balita International. International.
0: Nagpasugot na ang International Energy Agency member governments nga padasigon ang pagbagwa sa 100 million nga oil barrels agud mabuhinan ang presyo sang katong. Suno kay IEA Executive Director Faith Birol nga ila tumano ng March 2026 collective action sa diin ang mga member countries ang nagpasugot nga magpagwa sa 400 million barrels sang gatong nagika naman sa emergency reserves. Tinutuyo siri agud masabat ang kakulangan sang supply sang langis bangod sa gera sa tunga sang Iran kag US. Dugang pa ni Birol nga mayara na sila sang 325 million nga mga barrels sang langis ang ila napagwa sa idalom naman sang kasugtanan.
2: Sa dugang kagatapusan ng balita international, ginkondinar ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang padayon nga pag-atake sang Russia sa ilang pungsod. Sunod kay Zelensky, naglabot sa 20 katawo ang napatay bangod sa airstrike sang Russia sa central kag nasidlangan nga bahin sang Ukraine. Gin-target sang Russia ang isa ka residential building sa Prayluki sa Chernihiv region. Dugang pa ni Zelensky, nagbalo sila pinagi sa pag-target sa mga rehiyon sang Perma, Samara, kag Astrakhan sa Russia. Bangod sini, liwat ka nanawagan o kung liwat ka nagpanawagan si Zelensky sa mga kaalyado nga pungsod niya ipadayon ng ilang abulig para sa depensa kag pagpakigaway sang Ukraine batok sa Russia.
1: Balita International. International.
0: Ka-K5 na batian mga balita sa luwas ang pungsod. Direkta kita ka-K5 sa balita sa patag sang negosyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Ginhatagan pagtamod sang Department of Energy o kon DOE nga wala sang epekto sa supply sang langis sa pungsod ang pagpatuman sang China sang export ban. Sudo kay Energy Secretary Sharon Garin, nagatipo ng China sa ilang langis bangod madamo sa mga reserba nila ang nagpagwa sang nagligad. Sudo pa sa iya nga nagapatigayan man sila sang pag-check sa mga oil companies pag nakita nga wala ini sang epekto. Mayara sunod sa iya sang long-term contract sa mga oil companies sa pungsod kagugot nila ini nga ginasunod. Madumduman nga ginanonsyo sang China nga hindi sila mag-export sang langis sa iba na nga mga pungsod bangod ginalauman ang pagtaas ang presyo sini bangod sa padayon nga inaway sa Middle East.
1: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
2: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
1: Balitang sports. Sports.
2: Hindi na pagpapanaugan sang pinalidad sang WTA si Alex Ayala matapos niya nga ginpili nga magrepresentar sa pungsod sa ika-20 nga Asian Games sa Aichi, Nagoya 2026 sa baylo nga magpartisipar sa subong nga WTA 1000 China Open. Ini ang ginanunsyo ni Philippine Tennis Association na Consulta Executive Director Tonette Mendoza sa ginpatigyan nga hearing sang Senate Committee on Sports. Si Ayala ang kinahanglan nga magpartisipar sa mga WTA 1000 event sa idalong sa mandatory participation rules nga nagasakop sa mga humalampang nga nagapanguna sa 30 o kon 50 sa bugos nga kalibutan. Yung pahayag nga ginamultahan sang Women's Tennis Association akong WTA ang Filipina tennis star nga si Yarik Sierra sang $10,000 o kung ginabulubata 620,000 pesos kagindi pagatugutan nga makakuha sang ranking points sa isa ka importante nga torneo bangod nga ginpili sini nga magpasakop sa Asian Games.
1: Balitang Sports.
0: Kakay Fabinho nabatian ang balita sa Patag sang Hinampang. Direkta kita sa Patag sang Showbiz.
1: Balitang Entertainment.
0: Aiko Melendez engaged na. May detalye sa balita si Kakay 5. Maria Rochelle Shaira di Anon Ebron.
1: K5 News FM Live Report.
9: Engaged na ang actress kag politician nga si Aiko Melendez sa partner nga si Juan Meg Bondoc matapos ang 8 ka bulan nga relasyon. Nahibuluan nag-propose si Juan Meg kay Aiko sang magbisita sila sa lulubgan sang nagtaliwan nga amay ni Aiko nga si Jimmy Melendez. Ini naman ang gintawag ni Juan Meg nga katapusan nga bahin sang 11-19 ka tuig nga love story. Mahibuluan gin kumpirmar sang magagugmang ila relasyon sa tung Enero tubto Pebrero 2026. Ini nga balita ang ginadul sang DTX Coffee Mix nakakapeka na nakadetox kapa. Para sa balitang entertainment, inisi ka K5 Maria Rochelle di Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
0: K5 nabatian ang balita sa Patag sang Entertainment. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:49 na. O kon alas 6:50 na sa aga.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Kakay Fabinho nabatian ang pangkabugosan kapag pagalagad sang DTX 500 Morning Newscast. Subukan daw sang Biyernes kakay 5, Petsa 9 kita sa bulan sang Oktobre 2026. Sang ala nagilamag kakay 5 sa bugos ngobon sang K5 News FM Rojas kaupunta sa technical side si kakay 5 Michael John Detoga. Samon nga news director K5, Roldan B. Sana Villarreal.
2: Samon nga station manager, Ms. A. Ma'am Ami Orleans Berondo.
0: Kagsamon mabot kagambol nga chief executive officer, Doc Ramil Uy. K5 maga sunod na ang Foro de los Pueblos kaupod si K5 Roldan B. Sana Villarreal. Sa katapusan kami ang inyo nga naging tagbalita.
2: K5 Rodney Daban Dalanod.
0: K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz.
2: K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
11: First checklist. Gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 because ang D3 Bio ya may ketones. Mm. Ang ketones nga gapamayo sa akong memory as a researcher, ang ketones nga gatindot sa akong brain from beta amyloid plaques, these are dead proteins deposits nga gag-disturb sa aton neurons connection, no? Deposito niya sa aton synapse. Hindi ka ka-communicate mayo kung damo ka beta amyloid plaques. Mm. Ginasilhig na ni Dietrich Bayo to ketones nga makita sa Dietrich Bayo after process by our body. Come, so, yan. Kung gusto ko nami akon memory, gusto ko may makapasa ko sa akon mga exam, kung gusto ko hindi ko malipat sa ngalan sa akon mga apo sa ulihi, mga Dietrich Bayo ko over ordinary vitamin D.
12: Basahon ta na yung checklist ni Sir Kevin. Uh-huh. Gusto ni Sir Kevin ang Dietrich Bayo over ordinary nga vitamin D3. Tungod kay ang Dietrich Bayo, mayara extra virgin coconut oil nga gina-improve niya ang quality sang gata sang iloy. May araluric acid, may capric acid which compose 20% na sang total fatty acid nga makita mo sa gata sang iloy. Ina research kag study nga ginpublish ang American Journal of Clinical Nutrition. Ang dugang pa niya nga explain sir boy. Sa dira nga ang ano nanay ga inom sang Dietrich Bayo because of the lauric acid and capric acid, this amount of lauric acid kag capric acid gi-increase ya 3 times than the original.
11: Correct.
12: Gabugat ang kuan.
11: Gabugat ang gatas.
12: Ang didi sa kuan. 3 times ang kaysa original nga level sang lauric acid kag 2 times ang capric acid. Meaning pa, ang human breast milk bastante sa lauric
11: kung,
12: acid. Kung naka-Dietrich Bayo.
11: Ka-Dietrich Bayo. Duangan pagit ang lauric acid sang breast milk.
12: Sang Dietrich Bayo. So amo na nga kinanglan nga no, painumon gid ang iloy.
13: Kay kung wala abi doc ga Dietrich Bayo, ang bata lang nga maka-benefit sang lauric acid, ang sang monolaurin ang iloy hindi. Kiti ka produce lang siya mo hatagi lang sa bata.
12: Diba ang MCT himuunday na siya source of energy
11: the past sunugor
12: pero sa mga kaso sa mga iloy automatic didto na maansara ma-store sa ilang adipose tissue sa ilang breast para anytime gamagamit dayon
14: mapus lang sa bata dayon
13: ang ako naman checklist kung gina-depress ka, gina-anxiety ka, may study nga nagpakita, Doc Sam, nga ang virgin coconut oil is very potential kag magamit bilang antidepressant. Nga man, sulod diryo, ang virgin coconut oil ang rich in polyphenols kag medium chain fatty acids. Ining ginatawag ni Sir Boy nga mga medium chain fatty acids nga makitan mga potential antidepressants ini nga functional food. Kag hindi way labot sina ang serum cholesterol, ang triglyceride, ang glucose, ang corticosterone levels na ganubo sa mga gatik sang virgin coconut oil. Tiari ini sa Dietrich Bayo. Wala ina sa plain nga Dietrich
15: Bayo. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ito pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Dietrich Bayo with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
16: Dietrich Bayo. Ang Dietrich. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may Dietrich.
12: Mamakal, sumagbuti ka. Ako ma-Dietrich Bayo ko kag indigig ko sa ordinary Dietrich. Tungod kay amuning pinaka-kampiyon nga nakita ko nga natural antibiotic. Natural antiviral. Di mo ni makita sa iban nga herbal, Sir Boy.
14: Correct.
12: Kung masiling ka natural nga antibiotic, antiviral, di rin ako sa Dietrich Bayo. Nga, sa sini nga panag-on, ari na ta sa grabe naman pagtaas ang ano, kaso sang viral infection, which is COVID, kag iban pa nga flu, o galia, nga mag-inom always Dietrich Bayo. Para layo ka sa infeksyon, layo magtapik ang kagaw because of the presence of monolaurin. That correct. Monolaurin, hindi mo na makita sa iban nga mga food supplement. Makita mo lang gina sa Dietrich Bayo. So, mo na.
13: You have all the reasons nga mag-shift, no?
12: Correct.
13: Nga mag-upgrade ka. Kay nami man na ang naandanta na. Pero kung may mag-abot nga mas mayo, dito ta.
12: Shift.
13: Dito
12: ka. Pares bala na sa cellphone. Kung outdated na yung cellphone, ti... Namigid niya bagoya.
14: Dito ko naman sa bago. Dietrich
17: Bayo! O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang Dietrich Bayo ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
16: Dietrich Bayo! Ang Dietrich! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may Dietrich! Dietrich Bayo! Health! News, D3 Bio.
17: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
18: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kag nag-ining akon buhok. Kag nag-inis ang akon kutis.
16: D3 Bio. Ang D3. Nga may Vizio. Ang Vizio. Nga may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
19: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
20: Kasi tumasol sa barangay. Anong kinabatsag mo sa akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
21: Tumarkog. DGX 500, sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
20: Three times.
21: Kamusta ang alay sa kamot?
20: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
16: DGX 500. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
22: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Maski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
16: Mighty C,
19: mababaka sa mga butika.
16: Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
23: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tulbalay, nagtambo ko.
16: DDX Beauty Soap.
24: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
16: DDX Beauty Soap.
19: Mabakan sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
19: Mabahal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
27: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now.
28: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
29: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganya.
16: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
28: Muling binuhay mo.
30: Extend. Isang kapsula ka lang.
16: DTX 500.
31: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
16: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio with Physio.
32: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsabot.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio.
0: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3. Mabagat
1: sa mga butika.
3: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Sport Biotics.
4: Mahigo bala ang imudugo?
5: TTX 500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: TTX 500.
4: Ang TTX 500
5: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
4: Gasa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
5: TTX 500.
4: Masalika TTX 500.
5: TTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
6: Kila tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom kamo sang TTX 500. Tested and proven, the best get ang TTX 500.
5: TTX 500.
8: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pabakan sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
33: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
34: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
35: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
34: Di nakabalo manusik.
8: Performance mo bala. Maluya na.
9: Mag-extend ka.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: May baka kag babuwas ka.
8: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
34: Di pre, musta po lang agabi pre?
35: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
9: Extend Food Supplement for Men.
28: Tikasin.
9: DTX 500.
36: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
9: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
9: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
11: Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: I Care Gold.
37: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Hindi na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
14: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar 375.
17: Saan nag-inom ka? DTX 500. Hindi na nalang subong imo sugar.
14: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Dok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, if it's Timo.

0: makabutika.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Makabutika. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
5: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
6: isang bala ka lang.
5: Ako,
6: ang linya ko,
5: isang kapsula ka lang.
6: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
5: ikapsula mo.
6: Extend.
5: Extend. Supplement for men.
6: Gawa sa maca.
5: Isang herb
6: na nagpapataas ng ating energy
5: at stamina.
6: Like flavawaska.
5: Epektibong sexual potency herb.
6: Stimulates libido
5: and treats sexual dysfunction.
7: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
5: Extend. Supplement for men.
7: Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
8: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
5: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
6: Ang D3.
5: Yung may VCO.
6: VCO.
5: Yung may D3.
6: D3 Bio.
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
5: D3 Bio.
6: Ang D3.
5: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
5: Yung may D3.
9: Mamakal sa mga butik.
5: Sport Biotics.
9: Makabulig sa pag-

0: madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka maginom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
7: Subong kamusta?
6: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nagyo ginabatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O galing si

0: bala sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na magamit ang sang mighty Z. After 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung kumatsyag. Hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or gina sipon ko. So, amun na, thank you again sa mighty Z.
1: Mighty Z, epektibo, garantisado.

0: Radio Com.
1: Campeão da Rádio.
2: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Oras sa K5 News FM Philippines Standard Time, 17 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
8: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
4: Mayagal Luzon, Visayas, Cagbindanao, Siyudad San Rojas, Probinsya San Capiz, Western Visayas. Petsa 9 kita sa bulan sang Oktubre tuig 2026, Biyernes Gadlaw, mga ka-K5. Nagapalayag na ang Foro de los Pueblos. Sa kinandan, kaupod sa inyo ka-K5, sa inyo anchorman, ka-K5 Roldan Bisana Villarreal. Ang aton pag-abiyabi sa aton nga mga suki, nga mga tagpalamati, nagatutok, nagamonitor na diri sa aton nga pagpangalagad, mabatian kita sa 10.9. 100.9 MHz sa inyo FM band, FM dial, mga ka-K5. Mabatian man kita sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuan ay Pilar sa K5 News FM Philippines mobile application sa inyong mga cellphone. Taglikeway sa Facebook, malantaw kita live sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Ano bala mga balita nga aton pag-istoryahan subong nga aga diri sa aton nga pagpangalagad, mga ka-K5. Mayor Celeste Escolin nagapabilin ng alkalde sa President Rojas inisapiyak sang ginpagwa nga desisyon sang COMELEC sa condivision nga nag-affirm sa nauna na nga desisyon sang Regional Trial Court Branch 15, mga ka-K5, nga nagasilinga ineligible ang alkalde sa pagpapili sini sa nagligad nga eleksyon. Sa dugang pang balita, mga obrero sa tubuhan nga wala makabaton sang ayuda nagareklamo. Ginapamangkot, mga ka-K5, kung sino o ang naglista, sino o ang naghawhaw, kag nga sila iyang matutod ng mga obrero sa talamnan katubo, way madala. Pero ang iban nga hindi man matuod ng mga obrero, nakabaton niya sang 10,000 nga ayuda. Samtang drainage project sa TISA, ginalauman nga mga insolusyon sa problema sa pagbaha. Ang progress karon sa ginapatigayon nga paghimo sang dako nga drainage sa TISA, aton man nga pagatutukan, mga ka-K5. Suspect nga dadakpan sa pagduso sa droga sa Barangay 7 sa tinilikdan nga gabi na sa pasakaan na sa panumbungon. DTI may panugyan naman sa publiko sa pagpamalaklon, ilabi pa subonga nagailapit ang holiday season, mga ka-K5. Voting threshold sa conviction sa impeachment trial liwat gagin question sa Korte Suprema. Samtang Senador Mark Villar nagsaylo sang grupo nga ginaopdan, mga ka-K5. Ang majority subong may bastante na nga numero. Ang miyara sa minority nga former majority nagaamat-amat nobo ang ilan numero, mga ka-K5. Ano ning nagakatabo ning pagsaylohan na isang grupo sa Senado? Inibala bangod gamay ginaluto nga kaso sa Pamilya Villar, mga ka-K5. Ato ni karon nga pag-istoryahan diri sa aton siniga pag-pangalagad. Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 22 minutos sa nakaligad sa tak na alas 7 sa aga. Sa liwat ko may mga minsay kamo, mga ka-K5, ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Ross kag K5 NFM Ross Digital. Agod babasa tang inyo sini nga mga mensahe diri sa aton nga pag-pangalagad, mga ka-K5. Sa mga nagatutok na diri sa aton sini nga pagpangalagad, abi ayaw nyo gid pagkalipati kada aga, no? Kitikon kaysa may mga tao abi ang aga palang dulutoy na pero way pa sa may nahimo gani, no? Sa mga abiyan naton nga mga farmers, sa mga abiyan naton nga mga laborers, sa mga abiyan naton dira sa Teodoro Arcedes Trade Center, o kun ano man ang propesyon mo ka ginakasakuan para malikawan ina, para aga palang gagata na utok mo, aga palang produktibo ka na, mapuslanon ka na, ariyo upod na ton, DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Amuning kaping imo sa marguso, the sugar cane extract powder, kag may chia seeds pang mga ka-K5. Buligan ka niya nga makafocus ka, buligan ka niya nga mangin alerto, kag buligan ka niya nga malikawan, kag mapanubo ang risgo sa nakalain-lain nga mga balatian mga ka-K5. Tandaan na, basta healthy kag manamit nga kape, kaupod na ton, DTX Coffee Mix. Hindi lang ibasta kape, kundi kape nga garantisado nga madamo benepiso para sa imo ikaayong lawas mga ka-K5. Kag naana silinta nga manami gidning panugod sa aton sining adlaw para mangin produktibo. Kitikon kaisa ang iban sa ato nag-suffer sa brain fog or hindi man brain fog, nilayod. Amo na nga dapat para malikawan ini, kape ka every morning or any time of the day para nagagata utok mo mangin produktibo ka. Sa mga amigo naton nga mga farmers, sa mga amigo naton nga mga tricycle drivers, sa mga negosyante, mga bulantero, bulantera, kag sa mga working professionals kag mga ka-K5 naton, para aga pa magata na utok mo, aga pa healthy ka na. Well, gina-enjoy mong habit nga pagpangape, mag DTX Coffee Mix mga ka-K5. 24 minutos na nagaligad sa tak ng alas 7 saga. I-check tanay latest update mga ka-K5 sa pag-asa kay may ara subong sang na-monitor nga low pressure area sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Pero manubo pa ang potensyal nga ma-develop ini bilang tropical depression sa masunod nga 24 oras. Naka-standby aton connection sa pag-asa with the pag-asa weather specialist ka-K5 Lian Loreto.
0: K5 News FM Live Report.
1: Magandang umaga at happy Friday sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong October 9, 2026. Kaninang alas 2 ng umaga, may panibago tayong low pressure area na nabuo dito sa labas ng ating area of responsibility. At huli itong namataan, 2,090 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Mababa ang tsansa nito na maging bagyo within the next 24 hours. At ang senaryo po natin dito sa LPA na ito ay hindi naman natin ito inaasahan na papasok ng ating area of responsibility. Sa halip, ito po'y mas lalayo pa sa ating bansa at kikilos pahilagang silangan kung saan ito ay maaring sumama na lamang sa mas malaking sirkulasyon na malayo sa ating bansa at doon na lamang malusaw. Ngunit, yung extension naman itong low pressure area ay maaring magdala ng mga pag-ulan dito sa eastern sections ng Southern Luzon and Visayas. Aside sa trough nitong LPA, may dalawa pa tayong weather systems na maaaring magdala ng mga pag-ulan sa ating bansa. Una, yung intertropical convergence zone ay patuloy pa rin na magdadala ng mga pag-ulan dito sa Palawan, other parts ng Visayas, and Mindanao. Itong ITCZ ay yung pagsasalubong ng hangin galing sa northern at sa southern hemisphere. Inaasahan natin itong ITCZ na ito ay magpapersist pa o magpapatuloy ang epekto dun sa mga nabanggit na lugar sa susunod pa na 3-4 na araw. Samantala, itong northeasterly wind flow o yung hangin galing sa hilagang silangan ay magdadala din ng mataas na tsansa ng makulimlim na panahon at mga pag-ulan dito naman sa eastern sections ng northern and central Luzon. Hindi pa po ito ang amihan. Ito po yung mga paunang ihip pa lamang po nung ating high pressure area malapit sa Japan. Para naman sa pagtayo ng ating panahon ngayong araw, patuloy nga yung epekto ng northeasterly wind flow dito sa areas ng Cagayan Valley, Aurora, and maging dito rin po sa ilang bahagi ng Central Luzon. So expect pa rin po natin yung maulap na panahon dyan at mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Aside po sa Cagayan Valley and sa mga nabanggit na lugar, meron din po mga pag-ulan dito sa ilang bahagi pa ng Cordillera Administrative Region, kagaya na lamang ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, and Ifugao. Dito naman sa Bicol Region, sa may Marinduque, Romblon, and some parts ng Eastern Visayas, makakaranas din ng mga makulimlim na panahon, kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, maging dito sa Quezon, dulot nung trough o yung extension ng low pressure area. But other parts ng Luzon, makakaranas ng mainit at maalinsangang panahon sa umaga hanggang tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon hanggang gabi, ay possible naman yung mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng mga localized thunderstorms. Ito ang ating mga agwat ng temperatura kung saan ang pinakamataas na maximum temperature na inaasahan ngayong araw ay maaring dito sa Lawag na aabot hanggang 33 degrees Celsius. Samantala sa Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius ang ating agwat ng temperatura. Dumako naman tayo dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. Inaasahan po natin dito sa Eastern Visayas nga ay apektado ng low pressure area or yung extension po nito. Kaya mataas ang chance ng mga pag-ulan dyan, pagkulog at pagkidlat. But other parts ng Visayas, Palawan and kabuuan ng Mindanao ay meron din po tayong mga pag-ulan dulot nitong ITCZ. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan yung ating range no ay between 24 to 33 degrees Celsius. Pinakamatataas ang ating temperature dito sa Zamboanga City, Davao City, also sa Tacloban City. Para naman sa kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning. Ngunit posible pa rin po no, na abot ng hanggang 3.1 meters yung ating mga pag-alon, especially dito sa northern and eastern sections ng Central Luzon. So, doble ingat pa rin sa ating mga kababayang manlalayag dahil delikado pa rin yung mga ganitong level ng tubig dun sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:47 a.m. at lulubog naman mamayang 5:40 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang ating social media account sa X, Facebook at sa YouTube. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin naman ang ating websites, pagasa.usc.gov.ph at dito naman sa panahon.gov.ph kung saan din natin makikita yung ating mga advisories patungkol sa mga thunderstorms at mga rainfall na ipinapalabas ng ating PAGASA Regional Services Divisions. Muli ito si Lian Loreto, si Kaping Makamtan ang kaalaman. Happy weekend sa ating lahat.
4: Maraming salamat Lian Loreto, PAGASA Weather Specialist sa gindulong latest weather update mga ka-K5. So, isa ka LPA subong ginabantayan ta sa gwa sang Philippine Area of Responsibility mga ka-K5. No, ato ni nga ginabantayan kagkabay pa hindi la ni magdalagid sang halit diri sa aton sa pungsod Pilipinas mga ka-K5. Pero LPA pa man ni manu pang chance nga ma-develop bilang tropical depression and hopefully mag mga ka-K5 sa aton si makotoran yung mga tagpalamati no. Hopefully magdala ini sang ulan sa mga areas nga way gid ulan no, galitik-litik ng duta mga ka-K5, ginauhaw ng duta no sa areas nga halos wala ulan mga ka-K5. La 7 media oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, ipadala na diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas. Agud babasa tang news ini nga mga mensahe mga ka-K5. Magbalik ta duga nga mga impormasyon istoryanta diri sa aton sininga pagpangalagad mga ka-K5. Hapangantes ina o panumdom sa aton sininga mga suki nga mga ka-K5. Pagbugtaw sa aga mag DTX Coffee Mix. Agod every day, every morning, adlaw-adlaw healthy kita. May enjoy mo pa ang manamit nga kape. Kaupod naton DTX Coffee Mix mga ka-K5. Oy, good morning sa mga suki naton nga nagapulo pangapi samtang gapamati sa Foro de los Pueblos Program, The People's Forum diri sa K5 News FM Rojas. Ma'am LC Acuña nagamonitor na diri sa Banwa Sampanitan. Ginatamyaw niya man si Ma'am Larry and Sir Roger Basamot. Ma'am Heidi Villagrasa, good morning. Good morning man sa kay PJ and Ronaline Diaz sa Buaco sa Panitan. Halin kay Ma'am LC Acuña. Ivan Sudad, maing aga, salamat sa pagmonitor TGIF. Ay, Birnes, gali subong no. Baho kadasig lang sa mga inadlaw. Tristan Wyatt Gulay, nag-monitor na. Good morning. Kay Sir Rodolfo Evangelio Jr., nagatutok na. Ma'am Daydin Boro, maing aga, Ma'am Daydin Boro. Si Ma'am Bernadette Omitin Calzado, present naman. No, salamat gid sa pagtutok diri sa aton sinigapag pangalagad. Ma'am Giselle Floro, good morning. sa Family Tolentino sa Lunoy kag Family Floro sa Dumalag. Nagapamati na halin sa kay Ma'am Giselle Floro dira sa may barangay Lunoy. Thank you good Ma'am Giselle Floro ha. Palanuga pagiday mo nga radyo. Ma'am Arlene Onyada ba sa maing aga Ma'am Arlene kag sa mga pariente kag kakilala ni Ma'am Arlene sa Maluklok Norte. Rowan Buendia Lunsagay nagamonitor na kay Sir Nestor Kasugbo Kalsado dira sa may tinga ni si Sir Nestor sa may Teodoro Arceres Trade Center. Nagalanog na yung radyo nagapamati sa K5. Marian Francisco maing aga sa kay Bengbeng Marian Francisco sa mga BHW kag CVO sa Barangay Insulo sa Insulooban. Gapamati labi na kay Toto Marco Francisco ang batang mabait. Ma'am Irene Macario sa Macario kag Magbanua Family sa Dao maing aga. Kay Ma'am Leia Baez taga monitor naman. Madamo gid nga salamat mga ka-K-5. Kag kay Ma'am Janice Valera. Good morning. Shout out man kami diri sa shop ni Doc Benji sa cellphone repair shop. Aga pa kami gapamati diri sa Malagit. Uy, sa dini sa Malagit, Pontevedra. Uy, may aga da sa mga taga Malagit, Pontevedra, no? Sa mga ka-K5 naton da na nagapinamati adlaw-adlaw sa K5 News FM. Madamo gigi salamat. Ilabi na kay Ma'am Janice Valera kag sa cellphone repair shop daw sa may Malagit. Salamat gid sa pagtutok. Pagbalik ta diri sa aton siniga pagpangalagad mga pilang tamakadali DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee kag Prebio Coffee. Pagbalik ta duga nga mga balita, mga issues kag impormasyon tutukan ta pagkatapos sa mga pahanumdo.
6: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
10: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
11: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
14: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
15: Mastag Tino Atay,
14: Happy Kanunay,
15: DTX 500,
14: Masaligan,
15: Epic,
14: Timo,
15: DTX 500,
14: DTX 500,
16: Q7 lot.
17: Ano ginabatsyag mo sa
16: high blood gid ko?
17: Ano sa una ang imo?
16: Blood pressure. 180/100.
17: Sa isang adlaw, kapila ka mag-inom?
16: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
14: DTX 500!
18: Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso.
14: Pero
18: huwag mag-alala
14: dahil ang Didra ang Mighty!
18: Malaban mo,
14: Mighty C!
18: Na may superpowers, nalakas tensyon, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya.
14: Mighty C!
18: The Mighty Power of C!
19: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Mighty C!
18: The Mighty Power of C!
20: DTX Beauty Soap.
21: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
20: DTX Beauty Soap.
22: Mabakal sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix.
2: Mix,
3: mga pinata,
17: DTX Coffee Mix,
22: mga
17: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix, kaging tistingan. Wala di ko nagbatsyag asin, salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix,
22: mga butika.
25: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
26: Ay, ga, gabasa na naman.
25: Oo, talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
27: Always nagabasa,
25: kag nagabaho ang kilikili.
27: Mag-Clinica Deo Fresh
25: para sa maputi at mabangong kilikili.
27: Clinica Deo Fresh.
26: Nagabasa na naman balaga.
25: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
27: Clinica Deo Fresh
25: para sa maputi at mabangong kilikili.
26: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
25: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
27: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
28: Muling binuhay mo.
26: Extend. Isang kapsula ka lang.
22: DTX 500.

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Vitamins 1 is
2: like... Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Vitamins 2 is
2: like... Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa bagtuon.
3: Vitamins 3 is...
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapaing... sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
4: Glaucoma, IK Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, IK Gold Capsule. Eye Allergy, IK Gold Capsule. Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. IK Gold Capsule, para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon. Para sa eye health, mag-inom sang IK Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, may puso!
7: Foro de los Pueblos.
8: Hold on, Besana Villarreal.
7: Para sa Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
9: 20 minutos sa nabilian ng test kita magdangat sa takna nga las 8. Pabalik dari sa Foro de los Pueblos. Kahapon mga ka-K5, madamo ang nakibot sa sining pagsaylo sa majority ni Senador Mark Villar mga ka-K5. Si Mark Villar amo ning isa sa pinakamahipos nga senador. Tropa niya ni si Lito Lapid, utod niya si Camille Villar, na sila na mga miyembro sang kapareho sang silent committee, inang malaka pa sa mais nga kaagi sang piste ang ila sining ka pagtikab sang bibig sa Senado mga ka-K5. But kung ma-recall nyo, si Mark Villar ang kuano nangin kuan ini nangin tiglikom sang Department of Public Works and Highways sa kun DPWH kag indi malipod ng DPWH mga ka-K5 ang sa idalom siya sininga liderato ti may mga period diri mga ka-K5 nga base sa investigasyon may mga natabo man nga anomalya sa implementation sa mga government projects, mga flood control projects and other infrastructure projects mga ka-K5. Amo na nga do halos wala kag mabatian from Mark Villar. Kag lately nagdamo pagid ang reklamo kag nagtunog pagid ang pangalan sang pamilya Villar bangod sa pila ka mga kompanya sang pamilya nga ti palpak ang pag-deliver sang serbisyo. Isa na dira ang pag-serbisyo sang tubig mga ka-K5, I believe it's Prime Water. Tawag sa iban Crime Water. No, ang alegasyon sa mga nagreklamo nga ti palpak ang delivery sang services. Ang mga projects nga sa idalom sang liderato ni Villar sang iniang tiglikom according sa report nga ti naka tigayon karon niya nga nakabinipisyo ng ila pila ka mga negosyo mga ka-K5. No? So nagatuhaw ang ila sini nga pangalan. Pero kahapon ti madamo ang nakibot kay nagsaylo inisang ugsaran mga ka-K5. Gin-elect si Senator Mark Villar sa Commission on Appointments kagbilang chairman sang Senate Committee on Public Works nga nagapatimaan sang iya sininga paghulag pagsaylo sang ugsaran from minority to majority mga ka-K5. Kaysa minority ang former majority nga subong nangin minority amo ning grupo ni Senator Alan Peter Quetano, while ang former minority nga nangin majority subong amo ni ang grupo ni Senate President Sherwin Gatchalian. So kadungan sa pag-elect sa iya nga mga miyembro sa Commission on Appointments kag chairman sa Senate Committee on Public Works, signal ini nga nagsilo na siya sang ugsaran from minority to majority mga ka-K5. Kag it's Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang nagduso nga i-elect si Villar sa gamhanan nga Commission on Appointments kag bilang chairman sang Senate Committee on Public Works mga ka-K5. Iti considering aside from being a senator nangin tigliko man ini sang Department of Public Works and Highway sa idalam sang Duterte regime. No. And kuti ko lang taon ta, he is very fit nga pamunuan ang Committee on Public Works mga ka-K5. So pag elect sa kay Villar ng mga membro sang CA, kag Public Works Panel, wala sang objection. No objections ang natabo mga ka-K5. Kag ginkompirmar man ni Zubiri, mga ka-K5, nga miyembro na sang majority si Senator Mark Villar. No? Amoning latest development kahapon. Kag si Zubiri ang nagbulos sa kay, or si Villar nagbulos kay Zubiri sa pwesto sini sa CA. Ang CA ni amoning bicameral commission nga naga-approve o naga-disapprove sa mga nominees sa presidente, sa mga heads ng executive departments, ambassadors kag public ministers or consuls, officers ng Armed Forces of the Philippines, sa may rangkong colonel or naval captain, kag iban pa nga mga officers nga ang appointment ang sakop sang gahom sang Commission on Appointments mga ka-K5. Ginbayloan naman ni Villar si Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III bilang chair sa Public Works Committee. Gin-elect naman si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano bilang member sang CA. Talos naman mga ka-K5 sa kay Senator Loren Ligarda. Kiti si Ligarda extended ang iya medical leaves nabulana na or August pa siya eh. August pa siya nag-medical leave. August, September, October, turning 2 months na dugay-dugay mga ka-K5. Kiti do medyo seryoso ni kunong ginabatsag yan ni Senator Loren Ligarda. So kay Kumo na bakanting Kumo hindi functioning sa CA si Ligarda, gin-elect si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano bilang member sang Commission on Appointments mga ka-K5. No. Si Villar ang nagbiya sa minority dua ka semana matapos nagboto ini nga nagasuporta sa motion nga i-appeal ang July 6 decision nga originally nag-fix sa conviction threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio na 16 nga nag-represent sa 2/3 ang entire 24-member Senate mga ka-K5. Tisa man sa to sa nagsuporta sa appeal to. Tika sunod naman sa sininga development, balaan nyo kung pila na subong numero sa majority block. Ang majority block subong mga ka-K5 may 14 na ka mga miyembro. While ang minority may napulo ka mga members, 4 diri sa ila ang wala nag-attend subong sa sesyon mga ka-K5. Si Senator Jinggoy Estrada kag Senador Dante Marcoleta priso bangod sa separado nga plunder nga kaso. Si Senator Ronald Bato de la Rosa nagapanago bangod man sa arrest warrant halin sa International Criminal Court. While si Senator Loren Ligarda ang extended ang iya medical leave tubtub subong mga ka-K5. So it's 14 versus 10. However, ang 10 anom lang kay wala si Estrada, Jinggoy Estrada, kag Rodante Marcoleta, kay priso sila sa ila kaso pasubong nga plunder nga padayon pa nga ginavista. Si Bato de la Rosa gapalagyo kay basi dakpon kag dalon sa ICC sa Daheg. While Senator Loren Ligarda extended ang medical leave mga ka-K5. So anom ang bilin sa minority nga ara subong naga-duty nga nagatrabaho. Ang majority naman 14 mga ka-K5. So kung numero ang istoryanta, sobra pa sa bastante ang numero sang majority mga ka-K5. Kiti hindi lang ni sila basta-basta senador hampang pag-idinadra mga ka-K5 ang numero sa mga miyembro. Nang pamangkot, mabdugangan panibala ang numero sang majority or hindi. Isa sa ginalantaw ba si magsaylo si Senator Camille Villar? However, balaanta naman kung ano iya katuso ang mga Villar. Isa sa ginapananaw ta, si Camille magapabilin sa minority para timiapin sila to sa minority. While Senator Mark Villar magaupod sa majority para may upod man, may apin man sila sa majority. Sa giyapon, ara ang mga Villar. No? Para ti gamito nila nga ano man na matabo sa patag sang politika, makasurvive sila giyapon mga ka-K5. May makasurvive sa giyapon nga Villar. Ti very strategic, no? Strategic at duwa ka magutod ang ginabutang mo sa Senado, magpamilya. Ugaling ang mga Villar lain iya compared naman sa mga tulfo. Ang tulfo iya, magulutod ga tulfo, si Erwin kag si... sino ganin ang isaw? Si Rafi Tulfo. Mga ka-K5, opdanay sila iya sang block. While ang mga Villar subong, nakarealize nga kinangla nila nga may apin sila sa piyak, may apin man sila sa piyak, mga ka-K5. Kaya sa nasilingta na, may mga informations or may mga move nga kasuhan ang mga Villar, bangod man mga ka-K5 sa ila sini, nga pila ka mga ginapangatubang nga mga kontrobersiya, ilabi na sa mga, sa ila mga kompanya, sa ila sa mga services nga ginanegosyo mga ka-K5. Subantayan tani, no? Bala ang pag-upod ni Mark Villar, isa ini ka iti ang mga ginpagwa ng mga informations before nga ti-filean sila kaso, isa ini sa mga rason kung nga man nag-upod na lang siya sa majority block. Kung lang tao mo, kuan subong, no? Abilidaran subong mga ka-K5 ang administrasyon kung paano nila brasuhon, kung paano nila himuon ang isa ka sitwasyon nga mangin paborable sa ila. Kaya kung lang taon mo, mga ka-K5, damo issues kag kontrobersiya ang ginahaboy sa Marcos administration. Pero natingala ka mo, halos adlaw-adlaw nakakasurvive. Grabe na nga mga issues. Pila na ka mga top leaders ang naghaboy sang dagta sa ila. Even ang gamhanan nga vice presidente mga ka-K5, isa ini sa mga makabig na itong dako nga blow sa Marcos administration. Pero ti asta sa Gyapon nakaka-survive. Kay kung lang taon mo, ang mga Marcoses iya dugay na sa politika mga ka-K5. Nakasurvive sila iya sang malawig na nga dinikada sa politika. But silingon madalom na ning roots nila kag hindi sila basta-basta mapukan. Kag kabalugid sila iya maghandol sang political crisis mga ka-K5. Bisan ano na nga krisis, lusot. O, kita nyo, bisan grabe na kagamo sa Senado, bisan ano kagamo lately sa Kongreso, bisan ginaguyod ang pangalan sang presidente sa gina-involve ang pangalan niya sa korupsyon, apisar nga siya man ang una pa naghambal mga ka-K5 nga mahiya naman kayo no sa mga imbolbado sa mga korupsyon kag sa flood control scandal. Proti, kuano, ara gyapon, nakaka-survive gyapon mga ka-K5. Kag sa parts ng Senado, tinumero na dang hampang, no? Numero na dang hampang mga ka-K5. Kag kunlan taon ta, nabaliswa man ang may majority sa adto nga nangin minority, kag subong nagbalik majority, tida matamat naman na dugangan ang ilan numero. Hindi ayan gamiton ining numero para karon nga makasecure sang conviction against Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment trial. Tikon kita maglantaw, laban-laban gini. 8 minutos sa nabili ng test kita magdangat sa tak ng alas 8. Amuning mga balantayan kung sino pagidang iban nga mga senador nga posible magsaylo sang ugsaran mga kakipay. Hoy mayang aga kay Ma'am Elma Dordas Manalansan gatutok na madamugid gyud salamat Doy Arthur sa West Villa Flores maayon Ma'am Genevieve Ingkong Rosales sa Tisa nagamonitor na Leo Jan Bilyones dira sa Mayatingan Pontevedra salamat gid Leo Jan Bilyones sa pagtutok sa Barangay Yatingan Pontevedra nagamonitor na Ma'am Nerisa Bautista sa Sitio Tabay Barangay Bara mayang aga kay Ma'am Mick Villaruel sa Barangay Libas nagapamati ng Villaruel family salamat gid Ma'am Hazel Paderes, good morning. Ari kami diga tutok sa Barangay Bara. Si Cho Pangpang pa shout out naman sa asawa ko nga si Arnie Stores. Arnie Stores daga obra subong sa Dayaw. Oi Sir Arnie Stores, good morning. Ang pagpanamyaw alin sa kay Ma'am Hazel Paderes. Salamat gid sa pagpamati diri sa K5 News FM sa mga suki naton nga mga ka K5 garaga tutok diri sa aton nga pagpangalagad. Kag syempre mga ka K5 hindi pagkalipatan i-like kag i-share aton nga programa para madamo pagid kita sa nga malabutan. Kay Ma'am Roda Donato Amago sa may Barangay Dinginan gapamati na. Salamat gid sa pag-monitor. Kag kay Luz Avilino, Ma'am Luz Avilino sa Barangay 5, nagapamati naman madamo gid gan sila. Pagbalikta dugang nga mga balita, mga issues kag impormasyon, mga pilan ta DTX Coffee Mix mga ka K5. Kag tumaron ta naton power trio nga suplemento, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio para daw protektado kita adlaw-adlaw healthy kita para malikawan ang mga masakit kag komplikasyon kag magalawig pang kabuhi mo. Kung naka DTX 500 ka, Mighty C kag D3 Bio. Magabalik ang Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdom. Foro de los Pueblos.
0: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Aton talakayon, kilalaho na to ano ining mga free radicals nga ara man lang sa imo palibot, ginoyat-yatan mo pagani. Permi naton ginabalik-balik ni Sir Boy. All about sining paano ang DTX 500 baka bulig sa mga epekto sang free radicals. Sige lang tahambal free radicals, pero kapila na ginabalik-balik ng free radicals, amo ni siya ang mga bagay-bagay nga gasulod sa lawas mo nga gapangawat sang
10: mo mga electrons sa mga molecules mo.
1: Amo nang molecule. Pag makawata na Sir Boy.
10: Why na?
1: Matamata lang siya.
10: Matamata.
1: Isa sa mga kilala ko nga free radicals nga permi na to ginauyatan. Kaya hindi, gidya.
10: Mabuyan.
1: Cellphone. Ang radiation sa cellphone, perti makapaguba sa ikayong lawas. Kablo ka Sir Boy, anong unang iagubon? No? Mata. Pero kung naka-DTX 500 ka, kay strong iyang antioxidant against radiation, kampiyon, wala problema.
10: Wala problema.
1: Matusiling ko bla, pero tingang mahal cellphone mo, why ka gabakal DTX 500?
11: Tag-40,000 lang cellphone.
12: Mas damo pa ang ginabakal ng free radicals sang sa antioxidant.
1: Like, imagine la.
10: Amo na ka na ng DTX 500.
1: Amo na gani nga. Hindi ko kay kontento, Sir Boy, sa isa lang kakapsula. Tag lima kakapsula sang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Sa mga mahilig na cake, pastries, mga tanan nga kami sa ice cream,
11: soft drinks.
1: Initanan, grabe magpapurma sang free radicals. Magpurma sang oxidation. Di anong sakit balatian mo, Sir Boy? Mga balatian nga pwede magtugas tamis.
10: Ah, tidamo. Diabetes.
1: Damo-damo no?
10: Diabetes.
1: Cancer. Diabetes, high blood problem,
10: tatanan, hypertension, cancer,
1: mata, guba, kidney, kakas unto. Question Sir Boy, pila imo budget sa tamis kumpara mo sa budget sa DTX 500? In short Sir Boy, kung digin mo lang malikawan ini nga mga klase nga mga bisyo, ang pinaka importante Sir Boy, bastante imo antioxidant. Kung alam ka. Pero gusto ka dali patay, hindi na mag-inom DTX. Kaya Pinoy Sir Boy, kung galae na matyag, pagkuhan.
10: Suplemento.
0: DTX 500.
13: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
10: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
13: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, gason sa isa ka adlaw, two times ko, tagda dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko, tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, git, so buong gimintinance ko, nagit, sir, ka namin, nagit sa akong mata.
0: DTX 500.
10: Kung ala nang masakit, da na ang intervention. Hindi. Dapat, prevention is always better than cure.
11: Yes. Ang iban Sir Boy, huwag ko nung kakaon tamis, pero grabe pa kaon nung kanon.
10: Correct, no? Gabi pa kanon kanon, nga sa ulihi, once ma-process ang aton lawas, glucose gapon ang gwa. Pas nang na, nagkaon ka gapon ka lamay.
12: Mas maayo nga tapnaon ang ginatunaan sang sakit, sangsa ang sakit mismo imo tapnaon.
10: Correct. Amo ginadapat, no?
1: The cause of disease, not the disease itself.
10: Correct.
1: Kay kung disease mo, pati patay kaya eh.
12: Mabalik-balik lang Japon. Kung ara Japon ang cause.
1: Timusti, amugin man na ta. Bisan ako gani. Kung grabe nga pin, unahan ko na ipin niya. Inom ko na ipin reliver. Correct. Pero ang pinaka-importante, gid, para nga wala pain, likawi ang rason nga ang nagka-pain ka. Same, no? Nga ang nagka-diabetes ka, nga ang nagka-cancer ka, nga ang nagka-high blood ka. The reason why, kulang ka antioxidant, damo free radicals ang ginpasulod mo sa imong lawas.
14: Correct.
1: This ano pa? Ti kumpigado ka, ti masakay giga tricycle, masakay giga sa jeep. Ti ang asong aso grabe makapa tugas ang free radical sa imong lawas kag balatian ka ti mostly balatian mo hapo lang problems.
14: Correct.
1: Amo na sir boy. Even mata apektado
14: sa apektado.
1: Oo. So mabalaan mo nga puno ka sang antioxidant. Gatigulang ka, da wala lang ka magwada, lantan mo tsura, bata pa.
14: Bata pa, no?
1: Oh, gatigulang ka, wala ka balatian ng mga degenerative nga balatian.
14: Wala ka pa yung maintenance.
1: Wala ka maintenance. Ang imo lang maintenance, DTX lang.
14: DTX.
1: Do kanami, gino. Amo na ang dapat nyo himuon para mag-away against sini nga mga free radical.
15: DTX 500!
16: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kaban Kalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa sugod ko gamit sang DTX 500. Katatapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ko nag-palpitate.
15: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
17: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
15: D3 Bio! Ang D3, gamay Visio! Ang Visio, gamay D3! D3 Bio with Physio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insekreto sa law school.
15: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
19: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
20: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
15: DTX 500.
21: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
15: DTX 500, mighty C, alkaline. Nga vitamin C.
22: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nabalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
15: Mighty C.
23: Mabaka sa mga butika.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
15: Mighty C, epektibo, garantisado.
25: TDX Beauty Soap.
26: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
25: So na,
26: problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka, nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap.
23: Mabakas sa mga butika.
27: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
15: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
28: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akong panulukan.
15: DTX Coffee Mix.
23: Mabakal sa mga butika.
15: Extend Food Superman for Men.
29: Ako si Rosanne. Bao, akong bana sang nag-edad 40 anyos bala. Nag-hara-haragid sang una. Hindi man na siya amusin na. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Namigid ang extend.
15: Extend food supplement for men. DTX 500.
30: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
31: sa nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
30: Salamat sa DTX 500.
15: DTX 500. Mahal sa mga butika.
32: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala nag
0: talaga na mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City.